XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Okay, balik tama ang katrupa sa itong katapusang round. Doon na kita ay alas 8:14 sa itong orasan, mga katrupa. Then, kining bahay nung sabat o Gris Mayo nga kabubuton sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katrupa, ang Santon na Plus Coffee Mix. Ang ikapi-kapi ka lang, mga katrupa, pandako nagkayuhan nga nahatag din na sa itong kalawasan, mga katrupa. Now, Santon Plus Coffee Mix, mga katrupa. Okay, doon na kini mangosteen, moringa o suya powder. Now, mauni ang paborito ni Katrupang Brown Siraj Dakuran. Good morning, oh, Katrupang Brown. Kumusta na kadiha, Katrupang Brown? Now, katong mga kababayanan or mga kagisunan na itong mga kababayanan o kalarkinan, sama aning mga bukol-bukol, na may bukol-bukol diha sa parting lawa, sa suso bakaha, no? Mga abnormalities, maayon ning kapihon, Katrupang Junji, Santon Plus Coffee Mix, no? So, mapalit sa mga butika, kaadari sa itong sidyaan. Then, good morning, usab. Okay, diribe sa itong mga higala nga nag-pa-shout out. Sa text line, kajot ka itong kabon. My morning, usab, kagatrupang puting manok, ingon siya nga... Pa-shout out daw siya Sir Junji, Sir Ray. Sa akong silingan nga si Nong Bini, Galyo. Tighimu ayaw ga sundang. Uy, asa man dapit ning imo katrupang puting manok?
1: Okay.
0: Order tag sundang diha.
1: Order tag sundang.
0: Para mas maayo ning maayo pagkasubo ang sundang para ligon.
1: Lagi. No? Dami trabagyo gayo bito ang sundang ka to, pare.
0: Mas maayo
1: ng mga bitin mo saka.
0: Oh, of course naman. Sige, salamat ka drupang puting manok. Good morning. Niya kang nung Bini Galyo. Good morning po di mo niya nung. Niya man dulis ka drupang Lorente AJ. Katropang AJ, good morning. Oh. Datoon man si Sir Junji, no?
1: Oy.
0: Sir Ray, o gichuraag pamarog.
1: Oy.
0: Dato siguro ka, Sir Junji.
1: Yeah,
0: basin secret millionaire ka. Pareha sa among silingan ba? Simple lang ang balay o gisakinan, pero secret millionaire di ay bitaw. Badabana rin na ako. Uy, katropang Junji, gihimadlan naman ka ni katropang Lorente AJ. Oh.
1: Oy! Kime, ang akong mapasay garbo ragi katropang Ray, ang bulahan regyud kaayo or kanabang bulawan.
0: Bulawanon nga.
1: Bulawanon yun ang panglawas. Gumikan sa ito ang produkto.
0: Bulawanon nga panglawas.
1: Gumikan sa ito ang produkto.
0: Kinahanglan ka mo take a katropang Lorente.
1: Kasanton Gold Coffee Mix.
0: Santon na coffee mix.
1: Okay, mamanay nakapahayag.
0: Para maangko ni mong bulawanon ng kalawasan. Di ba?
1: Mahala o buslot ang bulsa. Basta kay importante ang panagway, bulawanon.
0: Bulawanon. Des, katropang Eleonora, naghatag og teksto.
1: Oy, teksto.
0: Ayon siya nga, proverb. Chapter 17, verse 17. Ang tinuod nga higala, magpakita kinigugma sa tanang panahon.
1: Tinuod.
0: Og siya, igsuon nga masaligan panahon sa kalisdanan. Di basta-basta, katropang.
1: Oy, di basta-basta ni.
0: Kining Eleonora, tinuod ko nung higala, magpakita ko nung nagugma.
1: Gugma.
0: Mau ba?
1: Tinuod.
0: Para matinuod tang higala, magpakita ko nung gugma.
1: Gugma.
0: Tinuod na po.
1: Mao na nga dapat higugma. Ang ginang ato ang mga marinato diha.
0: Pero,
1: kay...
0: that's biblical, ha?
1: Oo, tinuod na.
0: Nga, ang atong mga tinuod nga higala, mo, kuan ko na siya, mo, sa panahon sa kalisdanan, mo bati ko na siya, o, kalang, kung kinsa ka itong mga higalang tinuod mga katrupa, no? Sa panahon sa kalisdanan, naana sila.
1: Oo, tinuod.
0: Diha ni mo makita, kinsa ni imong tinuod nga mga higala.
1: Mamunay,
0: so, morning,
1: mamunay tinuod yun nga higala.
0: Mamunay teksto ni katrupang Eleonora Kanyete. Salamat sa pag-share, katrupang Eleonora. Good morning
1: mo,
0: na mudiha.
1: Sa pinaka-kinatibukan yun, ang tinuod yun na ito nga higala, ang ginoo mo yun.
0: Ang Diyos. Walay lain
1: na naman. Na makita siya personally. Pero ato siyang ma-feel nga naagid siya.
0: Of course.
1: Kung atong sangpiton.
0: Mao gyud, no?
1: Siyempre, kay ang Ginoo, dili na kinahanglan na ito mag-load batag cellphone, kitawagan na ito.
0: Mao.
1: Basta kabalo lang kamo ampo diya.
0: Kumatik.
1: Muna na siya. Muna na communication na ito sa Ginoo.
0: True prayer. Hello mga sir, maayong buntag sa inyo tanan diha sa studio. Og happy blessed day, God bless. Gikanara ni katropang Day Chavez. Good morning,
1: Day Chavez.
0: Katropang Day Chavez
1: sa may Day's my alegria.
0: Alegria. Ayan. Dali ani atong oras sa may pagtuyo ko.
1: Mapay pag-entrada ni ko.
0: Ay katropang bro, Aldohisan, good morning ni Udia bro.
1: Hi bro. Aldohisa.
0: Diyan sa may barangay 5.
1: Kumusta naman si katropang Aldohisa?
0: Dito pa itong niyagi. Dito siya, ito na pita. Naglarga man to.
1: Oo, oh, warag Surigao ba to?
0: Oh. Hindi, dito to sa may somewhere in Pagadi. Dito to kay Ria diha. Salamat katropang bro Joseph Aldohisa.
1: Salamat kayo sa inyong...
0: Good morning.
1: Lisod man tayo makaproceed ane kay 22 naman.
0: Oy, alas 8.20 naman tayo na. Ate mahimo mga katropa.
1: Break sa ta mga katropa. Kayo mo proceed na po dahin sa to ang kuhan.
0: Break sa ta ka dyan ha. Balay ha kayo maumagin. Abtan magita. Dukay magutan ng break. Agay na. Ay naikan maguna to. Alas 8.20 sa magkausap pa. Balik rami humaning painamdom.
2: Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: Kap!
5: Ay!
4: Para sa rin mong birthday, Kap?
5: Ay, November to.
4: Usang tuig ka, Kap?
5: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
4: Galaw, go! Bungot sa ito'y...
5: Exciting?
6: Exciting!
7: Santod Blast Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santod Blast Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santod Blast Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santod Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
10: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
11: 5 nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
7: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing it po din.
12: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron makapamasahirog sa'yo, aron makaboundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad nadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, nakugay ni Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
9: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
3: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Call your doctor.
5: Sa mga butika.

0: Bullseye.
1: Okay, doon kita'y alas 8.26 mga katrupa. Of course, kining oras atun sab kini mga katrupa. Okay, gikan sa premium D3 Copimax. Medyo pait-pait ang lami nining medyo kapigod ba? Na kuan ba? Kana bang naipait-pait? No? So, katong mga higala na itong kinibang mahilig, usap ni ining medyo pait-pait, di ako, premium D3 copy mix mga gatrupa. No? Maayo usap kini kay naay vitamin D3 sani nga maghahatag o kalikon sa itong kabukugan at the same time doon ay presensya ni ining mangustin. No? Then, ang ginapatamis, aba siyempre, gikan sa stevia. Kay stevia, glycosides, mani mga katrupa. Paborito po ni katrupang ading Gradiros Dapar. Good morning ni mo, diha, Mama Ading.
2: Good morning.
1: Oo. So, anyway, balikta sa itong panagisgot ngayon na kay medyo, ano ba na ito matutukan? Gumayikan kay dalit at ag-advertise.
3: Ay, ah!
2: Ego, rata na ka-kuhan kajot ni advertise.
1: Oo. So, mauna nga, dapat kita, ang mismo ang publiko, masayon niya ng sitwasyon din na sa

0: Mirma?
1: Maura ba yun ni sila o unsa kahang uban ini nga nawa man na Mirma?
0: Nga nawa na Mirma. Pero ang ngayon itong sabton nga kana daghang mga possibilities nga nung wala mamirma.
1: Di ba ka sa huna-huna nga, uy, kamo rin nakabinipisyo. Di ba ka na, mo huna-huna ka. Tagay, sa minin nyo, kimpir mami, ha? Masige nga na ba? Wa ta kabalo.
0: Ang upan usab ka to pang John Jay, di ba ka nga gikulangan?
1: Kana.
0: Normal.
1: Isa yun na.
0: Mupirma, di ka nga kulang pa man.
1: Kulang man, kulang pirma.
0: Tara balik ka gudo. Daghay gusto nga mupadayag. Mupadayag. Mu-witness. Kinsa man ato. Kinsa man to sila. Kana sila singso, no? Nga diin naa sa lugar ni... nasa lugar ni Presidente Marcos.
1: Kung gusto sila qualified yun nga resource person, kana si Chabit.
0: Chabit singso.
1: Ay, kuy. Kana.
0: Ngano wala ay batay.
1: Okay, kung naka-lockdown sila sa 18 Marines, kana si Chavez.
0: 18 Marines, normal. Ngano'ng wala nila na imbitahe?
1: Kanto.
0: Ang hitabo, akusahan naman ni noon.
1: Di ba, kana nang daan, klaro na daan, ugsak ako'y senador katropa. Uy,
0: yes.
1: Buing.
0: So, the time nga si Lacson ang naghawid na katropang Jujay sa Blue Ribbon Committee, atong balik-balikan kung si Kinsa nga mga tao karon ang iyang giimbitahan. No? Kinsa man?
1: Uy.
0: Iyabang giimbitaha si kaning Speaker Maldes?
1: Wow. Kaya dapat mo to. Kaya nato yung nakamuloy.
0: Diba?
1: Sa investigasyon.
0: Mao.
1: Og ang pinakauna nga resource person nga giinvite diha og ang iyang isulti mauni nga tao dapat sa sunod nga session mao toy dalon.
0: Correct.
1: Aron i-prove pud ang sa side adtong giakusahan kung unsa ni katinuod ang giakusahan ning una nga resource person.
0: Correct.
1: Yan na.
0: Si Saldico. Si Saldico nga willing
1: mo witness,
0: mo testimonya. Online ha?
1: Bisag online lang.
0: Kay kanang online man gud.
1: Mauro na siya.
0: Ito ba rin ka buhi man na? Pero wala niya tuguti katropang John Jay.
1: Dapat ang affidavit, mamatay iyang pasumangil.
0: Ang iyang ipasangil nga kinahangla,
1: affidavit.
0: Pero kung gusto gini mo siron,
1: tugkaron,
0: in relation sa mga unsay connection sa isyong blood control, gimensyon na siya. Before si Saldico, nagsalita nga kanabang klaruhay yun nga iyang gitumbok si Martin Romualdez, Presidente Bongbong Marcos, katong si Marculita pa ang nag-imbestiga. Naanay misulti nga pila ka congressman din ha ang involved.
1: Ano man ba?
0: So, wala yun na mahimo ni Lacson. Niya gusto na ni Lacson karon nga isumiter ang iyang investigasyon. Mao na man kaingon kita mga katropa nga kung nakasunod kita sa isyo, dako bakag posibilidad katropang Junji nga gikulangan ang mga kaubanan ni ini nga nung wala sila na mirma.
1: Mao na gyud na isa sa magadakita dako katropa gari. Kada gyud mao gyud na isa nga...
0: Pero kinsa may namirma di ay katropang Junji? Ang namirma mga katropa, ang mga tao usab nga kanunay gud na yes nga. Yes gud na kanunay.
1: Yes.
0: Sa
1: kato mga
0: Antay Duterte.
1: Kini lang daan si. Ato lang balik-balikan ka jud gini si senator nga Rapitulpo. Kung imong yung lantaw ning iyaha mga pamaagi pag broadcast sa iyang panahon pa sa naapas sa Brunei mo pang broadcaster. Patas gud.
0: Patas.
1: Patas gud.
0: Mao bitaw nga ning daog siya diha nahimo na senador.
1: Okay. Patas yun. Pikpikhan yun niya ang katong mga
0: nakalapas.
1: Way do-duha. Pero naabot na tingala kung
0: ano. Sinador na?
1: Pag-abot sa sinador ni...
0: Sinador
1: ni pirma man. Dahil. Siya man ang ikapito. Ni pirma.
0: Kusa kay
1: ang nakita sa investigasyon ka sa flood control?
0: Assistant man siya ni kining Lacson.
1: Ay,
0: sa committee.
1: Sa committee.
0: Assistant na siya.
1: Assistant na siya.
0: So,
1: wa magamit ang iyahang gitawag na to ang... kanang boot side?
0: Wala.
1: Wala magamit.
0: Wala again.
1: Kaya ni pirma largo. Ha? Ni pirma siya largo katropa gari.
0: Wala
1: magamit.
0: So, mao na oh, ni pirma. Mm.

0: Ah, si Bam Aquino. You know Bam, kinsa ni si Bam?
1: Oh, si Bam.
0: Oh, si Dilawan.
1: Oh, kini si Bam. Oh. Sini guru na ni.
0: Oh, si Risa Antiveros.
1: Oh, Samot.
0: Oh.
1: Samot.
0: Si Tito Zen.
1: Oh, si kining mula apari hanggang hulo.
0: Oh, si... Ang duha ka tulpo man ini, no?
1: Oh, duha ka tulpo. Samot na gyud
0: si... Oh, duha ka tulpo.
1: Ah, samot na gyud si tulpo kay... Ang gi... Ang,
0: so, pito lang sila tanan.
1: Ang gi-involve ni Notisa o ni Diskaya, iyahang friends.
0: Oh.
1: Higala,
0: oh, si, eh, si Kwan?
1: Si Erwin.
0: Oh.
1: Si Erwin.
0: So, dakong posibilidad nga wani pirma kay doon ay gidudahan.
1: Hmm.
0: Alanganin ang mga kaubanan.
1: Oh, kanda.
0: Oh. So, mauna mga katropa kay... Na tayo magudong pirmahan, mga katropa sa legalidad ni, nagpasabot nga, uyon ka sa
1: uyon.
0: Report.
1: Mm.
0: Oh. Ang report...
1: Kay kulang man.
0: Ah, doon ay gihangyo nini. Dapat mag-distribute na siya sa whole report. Okay, para makita, ma-review nila. Pero wala nang ihatag ni Senator Lacson.
1: Oo.
0: Oh. So, mauna nga, pitura yun sila ni Pirma.
1: Oo, oh, now, kung saan ko malaki nga.
0: Oo. Oh.
1: May magpitura ka buong ka senador.
0: Maumangani.
1: Oo.
0: Oh. Ang mga senador, mga kagrupa, doon ay 24 ka mga senador.
1: Okay lang, untana. Oh. Kung pituan ni Mirma, niya pulo ra sila ka buong. Oh.
0: Asay...
1: Og pulo raon ta na ka senador, okay na.
0: Oo, pwede, pwede.
1: Kay pito ang mirma, okay na.
0: Sobra na.
1: Oo, sobra na.
0: Okay, gibasihan manggog katrupa. Abi na arong klaruhon na to niya. Kung saman ka-importante ning report ni Lacson.
1: Oo, kana.
0: Mga katrupa, kanang report ni Lacson, very important na siya. Kaya maunay report sa pag-imbestiga sa flood control.
1: Sa control.
0: Oo. So, ang problema lamang ani mga katrupa, kay... Dili niya masubmit ang kritibukan sa yung report gumikan kay kinahanglan siya pirma.
1: Pirma?
0: Okay. Oh, pila ka pirma ang kinahanglan ka doon pang Junji?
1: Daghan kay 24 good ka.
0: Noibi ang Noibi. Dapat mo pirma.
1: Mo pirma para makuha na.
0: Sa 24 man good ana mga ka-dropa, doon ay gitawag na to majority o minority.
1: Minority.
0: Oo. Oh. Ang nag-imbestiga niya na mga flood control na naghawid niya na karon majority.
1: Majority, oo. Oh.
0: Pila sila sa majority, doon ay 17. Ha? 17.
1: Mm-hmm.
0: Ang sa minority, mga kadrupa, moto ang sobra.
1: Sobra, siyam.
0: Sobra. Siyam.
1: Mm-hmm.
0: O, gamay na lang sila.
1: Oh.
0: Now, ang problema ni ini karon kay dapat niya ng 17 sa ilang grupo ni Lacson, ang namirma kay pitura.
1: Now,
0: ha? Hindi, karon ka ng 17, mga kadrupa, kay para i-considered nga kanang legal, dapat sa 17, dili pwede katunga ng pirma kay pila may katunga sa kining 17.
1: Oo.
0: Dili pwede, dapat mulapas gyud ka.
1: Mulapas gyud ka, bisag isa lang.
0: 9 dapat gikinahanglan.
1: Oo, pulo.
0: 9.
1: Butang.
0: Kung na pulo, sobra na.
1: Oo. Butang tong siyam. So dapat siyam ang mo pirma.
0: Siyam dapat gikinahanglan.
1: Okay.
0: Nakapito pa man na sila.
1: 17 man.
0: Oh, mao nang dako kayong question. Ngano man ang ilang majority mga kaubanan ni Ngawa manamirma?
1: Ultimo, gani iyang mga kaubanan, wala gani mo pirma.
0: Wala mamirma. Oh. Kaya ngano man, tungod kay alanganin, alanganin, di mo pakita niya mong pirma mi.
1: Oo, oh, gano.
0: Bisa kita siguro si Katropang Junji.
1: Oo, oh, ultimo.
0: Ngano mo pirma man ko sa usa ka dokumento?
1: Ngawa,
0: ngawa ko kasayon.
1: Oo, dili kumplito.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Saan ang pagkakumplito? Nga, ang resource person, si Saldico, o si Wagani Diha.
0: Mm.
1: Si Kini Martin Romaldes, Wagani na sukad makaanahan
0: ng
1: Gloripon.
0: Oh,
1: oh di ba? Pag-hearing, wala.
0: So, mauna, nga doon ay nakita na itong mga katrupang kanabang mga pag-alanganin.
1: Oh,
0: so, normal, makita na to nga siguro wa na mayroon man sila kay ikulangan.
1: Ikulangan. Oh, nanatingala ko nga. Unya. Grabe ba ni ka mubatikos ni si Risa Ontiveros? Tingala biya gito.
0: Oh.
1: Ano si Risa Ontiveros kaya na si Senator? Ano man ni pirman po ni na nasaktuhan na siguro sa investigasyon?
0: Sakto na sa iyang investigasyon.
1: Oh, may pa si action star si Lito Lapid kay
0: dito speaker sa ano pirma?
1: Oh, wagi mo pirma. Kaya nakasabot mo siya.
0: Ni-idra man na siya. Oh, mani-idra na. Oh. Now, mga katrupa, ato po ning lantaw na, kay ang nagdominar magod niya sa Senado karon pinaagi sa speakership ni, sa presiding officer sa Senate, mga katrupa, ang leadership ang nag-dumala ni Senador Soto. Unya, sila ang majority, 17 sila. Kini ligon kaayo na
1: ay,
0: kanang 17. Mm-hmm. Pero karon katupang Junje, natin nakita nga sign. Sign.
1: Ayan.
0: Dili baka ni Mawik sa binutuhay sa impeachment
1: agay,
0: ni Vice President Sara Duterte.
1: Mora, no? Diregyod mahitabo ni.
0: Kay kung solid ng 17 katupang mm-hmm. Junje,
1: mm-hmm.
0: peligro.
1: Agay.
0: Ang Vice President impeached yun na siya.
1: Oo, oh, dinood na.
0: Oo.
1: Mm-hmm.
0: Kay gikinahanglan niya na 2/3 ang gikinahanglan nga buto. Dili na punta sa impeachment, ha?
1: Oo, oh, itabok ka sa impeachment.
0: Kay murag nakita na to mga tropa nga dunay kaluyahon.
1: Oh.
0: No? Dunay kaluyahon in the sense nga even ang majority murag wala magkasinabot.
1: Wala magkasinabot. Kay ang sa akong pagsabot ka katropa gani. Kining the rest nga majority nga wa mamirma.
0: Wa namirma.
1: Oh, wa namirma.
0: Oh.
1: Ang gibasihan niya ini nagpasabot gyud ni nga ang sa akong pagduda ko nini ang gibasihan gyud nini ang ka lig ang kahuyang sa ebidensya
0: mao mao
1: mm-hmm.
0: Oh, so kung kana mga nga tropa
1: mo basihan ang ebidensya nga kakulangon
0: niya either ang kahuyang sa ebidensya or wala magkasinabot kung mabutang na to katropang Junji nga wala magkasinabot diha magka problema
1: diha gyud
0: ganuman
1: about sa impeachment anak
0: i-relate na itong impeachment.
1: Oh.
0: Ato raning pananaw.
1: Pananaw rani, ha?
0: Oh. Mubalik ta mga kadropa, alas 8:40 na sa itong orasan. Mm-hmm. Human na itong panumdum sa Sibian. Standby.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho. Kapoy yo kay pag-uli. Pag-testing nako, tulo ka adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas nawala sa busa. Epektibo dining coffee dai ning Premium D3 Coffee Mix. Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District. Nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
12: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
11: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
12: Oh, pa. Maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
11: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
12: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
11: Ah, sige nak, pagpalit o gaghana na ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Atong paminawon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
2: Dini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus sa isa lang katab. Action siya kawala, mas gwapo gyud ang Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa kupas sa mata mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo ni kay ang refill nandan sa tricycle mo po ni ilang ginainom. Dira gyud sila mga kwan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po. Distingin ninyo kamulang katilaw para makita gini nyo ang utap-ektibo ang Vision X Plus.

0: Bullseye.
1: Okay, doon na kita ay alas. Okay, alas 8:46 na mga katrupa. Og of course, kining bahin sa itong rasan. At unsap kinis mayong kabutoon sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, mga katrupa. Right, abang, nagpaligon sa mga pananom sa itong mga mag-uma. No? Fertilizer ang imong gipangita, mga katrupa. Ala, pangita kining Crop Gold Fertilizer na akini, of course, maangko na to sa mga agro-store.
0: Bullseye!
1: Santon Vitamin C, mga katrupa. Karong panahon na kay ting-init, dagong posibilidad nga prone sa ubusipon. Paligunang immune system, gamiti o tumara ang Santon Vitamin C. Doon na kini-alkaline, mga katrupa. No? Pangita ang yapon sa atong mga butika o kadiri sa atong sibyaan. Aha, may napapay mag-shout out.
2: Shout out, ah.
1: Basig na pa diyan, katropang dyan sa silib-siliba.
2: Basig na yung maulahi ba niya. Mahingon nga na, grabe ni end naman yung programa. Mag-mention niya kung pangalan.
1: Oh,
2: si Larry Tixon, mga adlaw.
1: Aha.
2: Mayong buntag, katropang Yari, katropang Jodzi, daghay maayo. Daghay maayo sa pulong sa Ginoo. Ang kinaiya lang yung dili mayo.
1: Sa ingon.
2: Si Larry Tixon.
1: Si Katropang Larry. Good morning ni mo, Katropang Larry.
2: Katropang Larry. Tinoon yun na, Katropang Larry.
1: Muni, sana yung muni on di ay na katropa si Tunyo. Ano siya muni on?
2: Munyon.
1: Munyon?
2: Munyon.
1: Munyon?
2: Munyon, muni on.
1: Ano siya manang munyon? Tonyo Munyon.
2: Tonyo Munyon.
1: Yes, sigurong pang-apelido. Sige, si salamat ka, Trupang Yuan.
2: Tonyo, yung pangalan, Munyon siguro ang apelido.
1: Siguro. Wala na yung mga habol na, kay...
2: Okay, kuwana.
1: May mga limtan niya,
2: Nakatugtog naman tagkanta kayo na, no?
1: Katugtog na tagkanta.
2: Oo, nakatugtog na tagkanta.
1: Dili na magpahagmahay si Katrupang... Aling Liliba ito, Aling Liliba. Good morning ni Bada Katrupang Aling Liliba. Sama ni, nagtanaw, ingon pa nila diri Sir Jun Jesseri, mingaw na daw sila kung mawala mo's kahinginan.
2: Oy, ayaw po din taon mo. Ayaw po taon mo. Maraglahi naman ang inyo, ha? Dapat na apag yun.
1: Na kayo. Ikaw yung katropang EJ?
2: Ayaw, katropang EJ. Saan may naong ka? Nag-ampo na may naong ka. Naong niabot man ka ng ahuna-huna katropang EJ.
1: Nagtanaw sila diri sa inyong live, Sir John J. Sir Ray. Gidak-an nila ang inyong live kay idol daw ka nila diri ni Tutong Borromeo kay Lini Rose Borromeo kay Luloy Ruel Ogruina.
2: Hindi
1: basta-basta sa katropang EJ. Good morning niyo diyan, katropang
2: EJ.
1: Katropang Ruel, katropang Ruina, katropang Lini Rose. Ala, sige, mayong

0: Pagpaminaw ninyong tanan.
1: Ayaw buntag niya ninyo, ha?
0: Thank you so much.
1: Mayang pagpamahaw ninyo.
0: Mayang pagpamahaw po.
1: Dapat na agad, me. Hindi pwede nga.
0: Wala.
1: Wala. Maglain imong pasabot katropang sige.
0: Naagil ka na, nai. Ganong mingahon man. Sige, narita, tiwasan na to itong panag-uban, mga katropa.
1: Sige.
0: Now, gusto man ito niya, ato ning tubagon, be. Good morning, hello. Good morning.
1: Hello.
2: Good morning.
0: Ay, good morning. Gusto man ito palihaw.
2: Ako ni si Julina.
0: Pakumiyos.
1: Pakumiyos.
2: Ano lang, basta akong concern, missing term.
0: Aha. Nawala
1: si
0: man.
1: Si Julina Pakumiyos, no?
0: Sige, hapit na itong oras, katropang Julina, no? Sige, ugma, nawag lang ka, ha? Masig na, muna na ito ipabasa sigurong message
1: siguro.
0: Siguro
1: sa message, pero di lang siya na ito makita. Ano sa ba ni?
0: May message, may message siya na makita, be.
1: Para makita na mo, katropang.
0: Wala man, katropang Julina, ha? Ay manilapit yung message. Murag gusto niyang ipabasa yung message, no? Ito na nawag siya, ha? Manlapitan. Nako'y nabasa kayo ng Julina, nabasa naman ako ito. Kagaina, no? Sige. Mga katrupa, balik ta. So, balik ko na to og katong last na kung kuan katrupang harp, no? Mga kana-kana.
1: Kana eh.
0: Mga katrupa, balik ka na to og hisgot ang kining composition.
1: Mm-hmm.
0: So, balik ka na to, katrupang John Jay, nga kanang Senado, dun ay 24 ka mga
1: senador.
0: Senador.
1: Mm-hmm.
0: Now, ang majority karon
1: 17.
0: Ang minority
1: 7.
0: Pito. So but masabot ano nila mga katropa, doon na grupo-grupo. So kanunay gud na ligon gud ang majorities panahon sa minuto hay kini sila ligon 17. Pero sa committee report ni Lacson wala gud siya magkakuha sa iyang mga kaubanan. Pito ra ang namirma. Ngano man?
1: Wag gani siya kakuha sa majority, ha. Nga kakuban na yun na nila. Sa pagkaning pito nga
0: sila ni
1: mang minority black.
0: Samot siya di kakuha dito.
1: Samot.
0: So, ang kaubanan niya sa majority, kay 17 man na sila, pitura ka niya mga kaubanan ang nisabay niya pamirma.
1: So, sa to pa katunga?
0: Wala magkatunga.
1: Wala na din.
0: Kay 17 man.
1: Kay kuha man, 17 man.
0: Kung pito sila, 7 plus 7, 14 raman.
1: 14, So, siyam.
0: 17 man sila.
1: So, siyam.
0: Dapat ikinahanglan na siyam. Now, usa lagi rason.
1: Pastila.
0: So, daghan og mga rason mga gadropa, either gikulangan sa iyang investigasyon kay maybe napay gusto gyud nga dapat tugkaron ni Lacson, no? Gisubmit na siya ang kining iyang report mao nang ang uban wala mamirma. So, either wala ang uban, ibutang nato gikulangan. Ang uban wala mo pirma kay wala kasabot. No, wala magkasinabot. Okay. Dapat magganin sila maghiusa sa kinig majority. Pero wala ah. Nga nung pitura sila. Now,
1: nga nung kana, no?
0: Dirita ka drupang Junje, kung magpabili ning sentimento kung pito, waba ka ha, kining iya magkaubanan, doon na nailaing yun ako na.
1: Ayaw!
0: Either wala nakasabot.
1: Baga, murag na naghahay pagduha-duha.
0: Wala nakasabot.
1: Ay, isa man yung basihan ng pagpirma.
0: Ay, oo.
1: Dako kayo yung basihan kung sulit ba yun ang DCCT, nga kauban niya.
0: Dapat na.
1: Dapat, di ba?
0: Karon mga kadrupa, unsa may epekto kung ingana na lang o dili mo suporta ang mga kaubanan. Ang problema, ani, nakadumdum ka katrupang Junje, nga katong leadership nila ni Escudero sa una, kalit na natunaw o gipulihan ni Senate President
1: Soto.
0: O nahimo sila majority 17.
1: O 17 kabo.
0: Di bagha posibilidad ani karon mga katrupa kay nakita ra ba na to nga dunay mga sign. Nga mahimong posible ni nga dunay kudita ani pohon. Okay. Kurita, but pasabot ka drupang Junje, pwedeng mag-utro og leadership.
1: Mausap na po ng leadership. Total, wala may makapugong sa ila, ha?
0: Tanawa, ang anak raba ni mga kadrupa, ang anak raba ni Lorin Ligarda,
1: kana si Libiste.
0: Grabing banat niya ang rikto.
1: Kana siya, 100% good ka, supportive good na sa...
0: Supportive sa anak.
1: Anak.
0: Now, ikaw inahan, mga kadrupa.
1: Mahangyo ng imong anak.
0: Mulaban ko sa anak.
1: Mingon niya, ma, bisag karon lang ma, ihatag sa ako.
0: Alangan wag mo laban si Ligarda dito ni Lakson.
1: Di ba? Mingon ng anak nga, ma. Karon lang yun, ma. Mahangyo lang yun ko. Kampihis ako. Mana.
0: So, normal, ang sentimento, ana, mga katropa, kung nagtanaw nga doon ay problema sa mga, sama aning mga kurap-kurap, kaya ang isyo karon
1: samot.
0: Sa pagbanat ni Libiste, korupsyon. Kaya yung anak sa kongreso.
1: Kaya, korupsyon man.
0: Kita man siguro mo, ana. Now, kung ingana, mga katropa, kung emosyon ang atong tanahon, kini yung mama nga si Loren Legarda, senador, pwede na to isipon nga, pwede mo, atunis minority.
1: Mudapi.
0: Kanang uban pa diha, kanang mga parin, kanang duha ka bilyar.
1: Kana.
0: Ang bilyar karon kay pag-usab dito man sa majority. Kanang duha ka bilyar kay kasuhan
1: man. Kasuhan man. So, di ka na mag
0: dakog posibilidad di mag-add to na po ni sa minority.
1: Di ka na maglagot.
0: Handa.
1: Di ba ka na maglagot?
0: Okay. Kinsa pa na dihang uban.
1: Si Kuan, Jinggoy og sini si
0: Jinggoy, ay manyang minority man daan.
1: Minority naman daan, di ba?
0: Kana sila si Kaitano nga
1: babae. Kaitano kanang suon. Magsoon.
0: Ang iyang isoon na sila?
1: Magsoon.
0: Normal. Bato ginasa isoon? So, dako kayo posibilidad kayo pang John Jay nga mauturo ng leadership?
1: Naichansa ni.
0: So, kusgan karon ang grupo nila ni Tito Sen because of majority group. Pero kung may tabo na mga gadropa, kay kini ba ang nakita nga medyo sign kini?
1: Sinyalis na na. Sinyalis yun ni.
0: Anong pito raman? Ibutan na to ang tulpo diha ramo. Apil mo diha nila ni Jackson.
1: Ni Lakson. Mag-uban mo diha ni Kuan. Mag-uban mo diha ni Mula Apare hanggang Hulo. Dito sila.
0: Kana si Irwin Tulpo, usapaya naghihingan lan nga apil sa
1: Bindalo. Mo ba na imasin
0: Di katong iyang iksyon si Irwin.
1: Si Irwin,
0: Apil sa katong
1: sa flood control.
0: Flood control.
1: Niya dili pud ni sa
0: niya, wala ba na wala sa listahan diya karon sa gisubmit ni Lakson. Bisag wala niya hinganli pero giplas man kadto pang Junji. Walay pangalan ni Irwin dito.
1: Onya sa imo pong i-check ang background ni Irwin Tulfo sa wala pa ni dagag senador mao ni ang partner ni Martin Romualdez o Musuroy o mga merkado.
0: Sila man lagi na.
1: Niyatog Cebu nga nagunit og itlog si Martin Romualdez. Naskilid
0: si Irwin.
1: Irwin, so ato na siyang ibutang daan nga naagid siya dia sa mga pito.
0: Naa na sa laksyon sa pito.
1: Sa pito.
0: Now mga katrupa, ana ni kay uhapit naman ang oras. Kaya kita ani nagkana man gud ato man ang gi-analyze sa
1: mga dinahan. Gi-analyze nato mga katropa.
0: Kanang grupo-grupo di sa Senado kay ngano? Ani ni mga katropa Ang Kongreso nang inahanglan siya 1/3 buto para ang Vice President i-impeach. Okay, og makuha na ma-impeach ang Vice President. Dalo una dito sa Senado para i-trial. Now, aron makonvict ang Vice President, kinahanglan na ang 2/3 votes.
1: Two-third votes.
0: So, nanginahanglan na siya katropang Junji o 16 kabuto.
1: 16.
0: O na 16 kabuto, convicto na ang kining Vice President. Pero, karon kay dunay sinyalis katropang Junji, dakog posibilidad nga magka-problema yun sila kung pananglitan mo abot na sa Senado.
1: Kana.
0: Kaya nga naman, kinsa may muhukong mga katropa nga i-dismiss, magbinutuhay ba na sila?
1: Siguro.
0: Natanawa po ninyo mga katropa, kinsay mga re-electionist. Kailan mo kandidato pagsunod ba? Normal, magpa-atik-atik na sila.
1: Magbaid-id mo na.
0: Para butuhan sa mga tao.
1: Magbaid-id.
0: Niya, karon pila may butante ni Duterte?
1: Na.
0: Di ka mahadlok ka na?
1: 32 million. Niya na, anarabag yun ang sampulan at itong 2025 election. Nanay niya sampulan ba yun nga nahulog yun? Nangahulog yun.
0: So, kini, mga panglantaw na ito mga katrupa, unsay ipikto ana sa impeachment ni Vice President Sara.
1: Samot.
0: Kung mautro ang dagan sa grupo diha sa Senado. Okay, daw na sa ino, pitura sila na mirma.
1: Ingana.
0: Unya, si Loren Legarda, iyang bata, mga katropa nga si Libiste, nag-sig atake ni, expose sa corruption ni Kuan Kuno, ni Ricto. Ikaw ginikanan ba? Ikaw inahan ba? Di ka mo laban sa mga anak?
1: Mawagan eh. Tinood yun na siya. Isa lang yun akong masulti, katropa. Based lang sa ako ang ma-advise sa akong nasabtan. Isa rin yun. Kung basihan lang yun o tutukan ang kinibang panindigan, kanabang kitawag na to o kanabang imuhag yung imuhag yung prinsipyo nga tanaon gyud ang kabugat sa ebidensya kang Sara. Di gyud ba impeach?
0: Di gyud ba impeach?
1: Kung imo yung tutukan, kung tutukan sa mga senador ug unsa kabugat ang mga ebidensya nga gibato kang Sara.
0: Eh anyway, mga katrupa, mas maayo pa dinag yaw-yaw pa tanong, pero wala magandang oras, eh.
1: Wala naman tayo oras.
0: Exacto, alas 9 naman, makasamaan natin ni Harvey Ani. So, mga katrupa, manamilit na usap kami. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katrupa. Right, sunod nga, higayon na po kita mag-auban. Manamilit na usap kami, mga katrupa, sa ngalan na lang sa Kinita Bukang Puri sa XFM Philippines and Network. Sa XFM Pag-usan na rin 1.35.7. Og sa ngalan sa mga kaumanan usap sa... Nag-connector na to ang Metro FM sa atong news and public affairs. Pagpanguna sa atong news director Katropang si Jean Salvan Loy. Atong news desk Katropang Louis Lacay. Anchor supporter sila si Katropang Rui Alinton, Katropang Ali Bisamte. Mga Katropa, ako si Katropang Rui Celestio Sorobas.
1: Ako sab si Katropang John J. Librias.
0: Muntang ganitong tanan.
1: Dalagon ang Diyos.
3: Bullseye! Bullseye!
4: XFM.
5: XFM.
4: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras mga katropa, alas 9:06. Oras mga ginikanan, hatod ka nato sa maing tinguha sa Santon Gold Herbal Tea para sa healthy nga pampainit sa atong lawas, na? O siyempre, panguntra sa mga nagkadaiyang balatian, mag-inom ta mabuntag, na? Santon Gold Herbal Tea, mapalit sa mga butika.

0: Ka tropa, kumusta, maayong buntag. Welcome ladies and sab, dini sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon matag alas 9 ang sentro. Sentro. Miyerkules karon mga katropa pizza 6. Ning bulan sa Mayo tuig 2026. Akong partner sa technical division si katropang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Saravasquez. Sa among news director o admin officer, Ma'am Seji Salvan Louy. Sa atong mga kaubanan sa news and reportorial division, mga katropa, sa gihapon kininyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay, mag-uban ta kutob alas 10 gihapon. Mauni ang atong naandan nga programa, huwag kalahian ni sa Bullseye, kuan exciting Pilipinas kay maghatod gyapon ning mga balita ha sentro mga impormasyon mga sentro sa mga isgutanan ug mga isyu Bullseye maghisgot og isyu so diri sa atong program hisgot gyapon tag sentro akin ning mga isyu mga katropa sentro so anyway ang mahuman matag alas 10 unya po dinhi ka human sa atong program dito na po ta sa entertainment na lingaw na po ta sa programa nila ni katropang Inday Erika. Inday Erika ba to? O si Tia Daria. Mauni ang makalingaw nila nga program unya mga katropa. So, diri sa atong pagpanaguban, gikan kagain ang buntag hangtod karon. Kumbati ta kay di mahuman ng mga isyo. Di mahuman, di matapos, mapingis po mong paminaw. So, mauni nga diri sa atong programa, atong tiwason. Ilabi na sa mga nagkadayang isyo sa itong palibot, dili lang sa agusan, kundili apil pa sa tibuok kalibutan o siyempre sa itong nasyonal. Kaya nakatutok ta sa kinima kasipka sa nasyonal. Ilabi na sa plano nila nga tangtangon yun pagka vice presidente si Sara Duterte. Muna ilang gitutukan mga katrupa na ningkamot yun sila pinaagi sa ignunta legal nga paagi sentro pinaagi sa impeachment mga katropa. So munay atong gitutukan matag adlaw unya usapod sa gitutukan nato ang kahimtang sa atong panimalay kung okay pa ba ang atong mga panginabuhi karong mga panahuna sentro di ikalimod nga nang taas ang presyo sa atong mga palitonon ilabi na ang bugas. Murag wa na gyud, wa na ipakabana ang atong gobyerno ini, murag wa na problema ang atong national government. Sentro. Kung kumusta na ba ang presyo sa atong bugas karong panahon na kay diha sa merkado kadalingi na to, wa na may tag 50, ha? Puros naman tag 60 kapin, 64, 70. Sentro. Ang commercial rice mga binating tigpaminaw. Oh. Unya ang atong gikabisihan. Ang balita mga katropa sa impeachment maunay mo gawas diha sa itong news feed sa Facebook. Kinsaning namirma, kinsaning nibutar para dunag yung probable cause ang impeachment. Pero ang tinuod nga kahimtang sa mga pamilyang Pilipino, wala matutuki kung unsaon pagsulbad. Ilabi na ang padayon nga pagmahal sa presyo sa mga palitunon diri sa itong lokalidad o tibuok nasod. Kamahal sa presyo sa bugas. Sentro. Nunot mga katropa usab sa kining pagmahal sa presyo sa petrolyo. Ang gasolina karon nakapatubil ko gaina. Murag ni subida man dai og piso. Abi man ako og mag-rollback mga katropa ni atong adlaw nga Martes gahapon baya. O, dapat na i-movement sa presyo sa petrolyo matag adlawng Martes. Sad to say nga, sa atong pagpatubil kagaina ni move yun to tuod og piso. Sentro. From 89, nisaka mga katropa og 90. So muna nga, murag gilipat raman tagpila ka sentro. Simana. No? Nisaka na pod. Ang diesel murag mo inibaba-baba. So at least nga, mubaba ang diesel nga mao'y gigamit sa delivery ang kini mga truck diesel man ni ang ilahang tubil katabang unta ni para ang atong presyo sa mga palitunon mubaba pod kay mubaba naman pod ang inyong expenses diha sa pag patubil sa inyong mga sakyanan. Sentro. Ang movement sa atong petrolyo, gumikan kuno ni sa paghinay sa piso, taas ang dolyar ron, tag 61 ang usa ka dolyar, 61 pesos. So mo kuno na rason suma sa DOE nga ni mahal ang petrolyo, ni mahal ang diesel. Unya kini pong kaguliyang dito sa Middle East, bintaha kay murag wa na ta kadungog mga katropa og binumbahay. Sentro. Pero nagihapon ang kining posibilidad mura man og kanang nanalaw na pud ning Iran. Kay igo naman lang moingon ang Iran mga katropa nga og mohimog atake ang Amerika. Mubaos po daw sila. Sentro. Di ba? Ang presensya sa mga barko sa Amerika na adiha sa Strait of Hormuz. Murag nagpadayon ang ilahang blockade, ang kining pagbarikada. Di nila pagawson ang mga barko sa Iran. Sentro. So kini nagapasabot mga katropa na ang mga barko diha sa Amerika sa Strait of Hormuz. Kung imong sabton ang Iran na nalaw. Sentro. Wa na ikasukol. Kay kung naa pa ni sila ikasukol, gisugdan na gunang gubat sa Amerika, di dapat ila pong atakihon ang mga barko sa Amerika nga na diha sa Strait of Hormuz. Oh, meaning ang Iran nagkahuyang na karon kung imong banabanaon ang nahitabo. Murag wa na ikasukol, wa na siguro missile ang Iran mga katropa. Sentro. Nasugdan ang magunan nila, dapat ila unta nang humanon. Kay mora ba na hinungdan mga katropa nga nagmahal ang ato mga palitunon tungod anang ilahang harang-harang diha anang Strait of Hormuz ko no. Pero usahay makaingon po ta mga katropa nga ang kining kaguliyang diha sa Middle East Sentro. Gigamit ra pud ni sa atong mga negosyante, suma ni sa mga atong nabati nga gikan sa mga resource person sa mga investigation sa Senado nga gigamit ang kining kaguliyang diha sa Middle East na nga pamahalan ang presyo sa atong produktong petrolyo, ilabi na ang kining gas o kining gasolina o kining diesel. Kay dili man lang kay ang Middle East mo supplier mga katropa, 20% raman sa tibuok kalibutan ang Middle East nag-supply. Sentro. Daghan man dahil kakuhaan mga katropa nga supply, na nigawas man ni sa investigasyon. Pero lagi, mantakabalo o kinsay nagpahimulos, ang Department of Energy po, kay mura pong musakay sa panahon. Muna'y resulta nga kita nga mga ordinaryong nga mga katawhan, na ang magpatubil kada adlaw kay naay sakyanan, o kinahanglan mo trabaho, mag-antos yung tama katropa sa kamahal sa presyo sa mga palitonon. Sentro. Kanya karon kay mahal ang presyo sa itong mga palitonon, kinahanglan ta magtipid. Ha? Magtipid ta o gamit sa kurinte. Sentro. Kurinte mga katropa. Kay murag nabalaka ra ba po kuwa pa man ko kadawat sa bill noon. Sa buwan sa mayo, sa mga tigreading na mo diya sa bigandos nga tagdugay man. Kay namagoy ng gawas mga katropa nga post diya sa social media ba? Usahay makuratan po ta nganong ni saka po tuod. Abot sa inyong hadiha og wa ba ni saka ang inyong bill sa inyong kurinte. Ha? Kay daghay nagpost gani natay mga kaila nga nagpost pod. Muna makaingon po ko nga murag tinuod guro ni ang ilahang istorya. Sentro. Nga ni mahal ang kining ilahang kurinte. Kay kuno adunay gipang patong. Unsa ning gipang patong mga katropa? Muna nga di pa ko makakomento ini pero nibati ba po nagkabalaka kay naat ko'y kailag yun ba? Muna makatuo ko. Kay ang iyang previous bill atong buwan sa Mayo man siguro, Marso. Unya ang bill ini April man. So, 98 man to iyang bayronon kuno atong Marso. Sentro. Unya pag bill niya atong reading sa April katapusan nga bayran karong buwan sa Mayo. Oh. Niabot mag 1,400. Ayaw! Nga maura man kuno gihapon ang iyang konsumo. Unya napay lahi nga nagpost diha sa Facebook nga ang iyang bill atong niaging buwan 4,000. Oh, sa Agusan del Sur niha, dili ta dito sa uban nga mga probinsya. Ayaw! Agusan del Sur.
1: 4,000 ang iyang bill at umiagi o niya. 8,000 na karon. Sentro. Una nga nibati kung kabalaka kay basin ba nga mong bill pod. Kuan man to mong bill at umiagi. 400 naman kay wa man may mga appliances nga. Nami appliances pero wa na mo gipaandar kay nagtipid lagi. Kuya Wanta kay basic mahimong 800 or 1,000 baka kapin. So ang ilang giingon dito sa ilang mga caption sa ilang Facebook post. Sentro. Okay. Magmaritis lagi po tayo ining atong Facebook nga atong mga kaila magpost nga ni mahal ilang kurinte. Ang ilang ingon nga na kunoy gipatong dito nga mga subsidy ining lifeline subsidy ba to itawag ani katropang ali or katropang ray? Lifeline subsidy. Na kunoy gipatong dito kay kini kunong lifeline subsidy, oh, mao ni ang balita pod nga akong nakutlo mga katropa. Para ni sa atong mga kaigsuunan nga mga senior citizen or katong mga indigent nga mga individual o apil na ang mga miyembro sa Porpis. Sentro. Kay librehon man kuno na sila kurinte. Hayahay kay libre. Sentro. Unya libre sila kurinte pero ang mutapal da ini mga katropa kita nga mga dili miyembro sa Porpis. Dili pod ta miyembro sa senior citizen indigent no kay bisan pa tong mga senior citizen nga mga dato di ni sila libre mga katropa sa kining kurinte. Sentro. Ang katuran ning mga Porpis kay base sa balaod mga katropa giaprobahan na mga gudni no kining lifeline subsidy nga katong nagkonsumo og 50 kilowatt no per month pababa. Kana nga konsumo sa kurinte pwede mag-apply mga katropa sa full no nga discount free nga electricity 100% discount. Sentro. So mo na istorya no pero wa pa ko ka kita magatropa sa atong bill mo nang di pa ko makakuminto na maayo ba ni pero ang asil ko nagpasabot na daan. Daanan ni sila nagpasabot nga igo ra sila ni sunod sa balaod. Kay mandato man eh. Wa man sila nagbuot-buot ni ini. So wa sila mahimo kalabot ni ini mga katropa nga sistema. Pero sa kay ba makasaway ta ining balaod ang gobyerno ra baya po'y nagpanday ini. Ang atong mga magbabalaod ra baya po'y nagpanday ni ini mga katropa nga dunay libreng elektrisidad ining mga kaigsuunan nato nga mga Porpis or katong mga nabilong sa indigent nga sektor. Kung ugaling tinuod diba nga ni taas ang bill ni times 2 ang bayronon tungod ining gipang patong nga lifeline subsidy para malibre ang mga kaigsuunan natong Porpis murag di pod maayo ha sentro. Pero sa ako nagkikaingon di pa ko makakuminto todo gumikan kay sa ako pong personal wa pa ko kadawat sa bill para sa buwan sa Abril no nga karong buwan na sa Mayo pagabayran mga katropa mo balik taon niya no ito po ning hisgutan ning diha mag-usap sa Facebook mga katropa ang PNP nagpost ining mga hulagway kuno ni ining mga wanted na sa national level daghay nagkatawag ng nag-comment dito nga wa man kuno na appeal ang mga dagway dito nila ni Romualdez. Mo ni atong taga-agpagtagad unya human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sa Thought Plus Gold user, atong paminawon.
3: Si Gideon Galawiyo, taga na kong Trangado de Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So ko pag-ihi, kung putol, may video nga di ko matulog.
2: Sa Thought Plus Gold.
3: Kreatin lamian na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, upira kayo. Garo na kong kreatin, in 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipanultikar, na kong mabalatian. Yun ang sulayan na alam ko sa history. Aliktibo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
2: Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Zathon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap mo ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna, makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI tagana.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Yan namigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Sis the Pain.
10: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo sa kita nga akong mga joints ug kalawasan.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika.

0: Nationwide. Atong paminaon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Nung nagwan ako mata, nagkuhan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw, nawala tong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at na kita sa itong produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito mga

bisan asa kay di mapugka man ni maho ini. Oh niya Santon plus herbal oil alang kini sa masahi protection o relaxation matag adlaw. Ang atong Santon plus herbal oil mapalit niya na mga katropa diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Sentro. Padayinta mga katropa sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon ang sentro ay mukalimot ha. Atong pagpanag-uban na ituod na limot ha. Hatod kita sa siyempre ito na isigutan ng mga produkto. Nakalive po ta sa Facebook. Masig na kaingon mo ba nga nalimot ta nga nakalive ta sa Facebook. O, pwede mo makapaabot sa inyong mga komento, inyong mga panawagan, mga mensahe, greetings, mga panimbaya o pa-attendance diya sa itong Facebook Live ang atong programa nga Sintro. O, salamat kayo sa itong mga followers na magay na nag-comment diri si Madam Ading Granaderos Dapar. Kumusta magkadiha, Madam, sa may kanayugan, Bayugan City, kauban sa imong pamilya, kay Imar Villar. Tawag ko niya pag di ka busy na ako'y chika. Unsa man ang chika, Madam Imar. Sige, di mako busy. Naraman ko sa Estasyon Tibuok Adlaw. Kuto pa ko niya, alas 5 diri. Sige na, manawag na ko niya man pag di po ka busy. Humana day kag Zumba diha, no? May buntag ninyo dihang dapita sa may Butuan City. Sentro. So mao ni mga katropa ang nigawas karon diya sa Facebook nga nagkatawa ang kadaghanan pero dapat di ta mo katawa. Magampo gani ta nga kining mga wanted person madakpan kay lagi kung unsay ilang salaod dapat jud sila manubag. Daghay nagkatawa kay dapat kuno ang kato kunong naapil sa anomalya sa korupsyon, anomalya sa flood control. Dapat maapil pod kuno sa mahimong wanted. Sentro. Kay diha magod sa Facebook mga katropa, social media, gipagawas sa Philippine National Police or PNP ang mga hulagway. Nining mga wanted person. Mahug na magod ni nga national level ni nga wanted sila. O gipangita sa atong mga otoridad, ilabi na ang PNP. Sentro. Sila ni Rafael Dumlao the third, no? Nga gialigahan kini nga nalambigit sa Korean businessman G. Ekjo katong kidnapping mga katropa o homicide. Kidnapping o serious illegal detention o kining carnapping nga issued by the Court of Appeals Manila nya duna pag yun reward mga katropa nga 1,090,000 pesos sa mga makatudlo. Ikaduha nga hulagway dire si Gerald Kitalig Bantag alias Berdugo Bantag nalambigit yun sa Percy Lapid case nya na ni si kaso syempre nga murder. Unya dunay reward ini mga katropa nga 2 million. Kini pod si Charlie moni si Atong Ang. Charlie Chu Hai Ang moni ni yang tinuod nga pangan. Nya alias Atong Ang man yatong nailhan gud nga negosyante. Nalambigit pod ni mga katropa sa missing sa Bungiros. Nagatubang ni og duha ka kidnapping with homicide. 16 counts or 16 kaihap o usa alang sa kidnapping with serious illegal detention unumpod ni kaihap mga katropa. Sentro. Ang reward ini basig makadakop mo ni mga katropa makatuod mo kahan ni si Atong Ang na ay premyo ini mga katropa gikan sa DILG mo ni atong pangitaon katropang harbi 20 million pesos. Pagkadako-dako ni, pila na kasakong bugas atong mapalit ini katrupa. Dako-dako yan. Unya, gawas nila Atong Ang, naapod si, kwan, kining sikat po ni siya, nga congressman. Sa una, nag-resign naman eh. Si Elizalde Zaldeco. Zaldeco. Kailan na mo ani, kadungog na mo ani, mo mani ang nagbulgar nga ang mastermind sa flood control project si PBBM.

0: Huwag kini si Romualdez. Nag-vulgar ni siya pero wa man ni siya tuho eh. Ang iyang mga gipang paggawas sa social media. Sentro. Baya ito pong tanaw ng iyang kaso. Nalambigit po ni sa flood control project controversy. Doon na po doon siya ay warrant of arrest. Violation of RA 319, Article 171. Of revised penal code mga katropa murag saka wa man gibutang diri murag ang iyang kaso ini is malversation nanto ako nadunggan Sentro. Malversation murag appeal pod ni ang plunder no mao ni ang mga gipagawas nga hulagway sa PNP nga daghay nag comment diya sa social media nga medyo kuwang Sentro. Ilabi na kay Saldi ko nga wa man daw gibutang rig pila ay reward ung madakpan.
1: Ayaw!
0: Kasagaran mga katropa sa nag-comment dire, nakuwangan sila ni ining mga wanted. Dire ni mo makita ba nga ang mga tao Sentro. Diya sa comment section pa lang daghan kay nag-comment nga diha ni mo masabtan ba nga ang mga tao gusto gyud nga manubag kining mga individual nga nalambigit sa binilyon nga korupsyon diya sa flood control anomaly. Ilabi na tong nakadawat mga katrupa ug malita. Sentro. Pila na ni katuig nga gisubaybayan gani daghana ang mga investigating body na patuig i-create sa atong presidente nga ICI Independent Commission on Infrastructure gikan atong tuig 2025 na 2025 August to September gisugdan ning issue mga katropa kay gumikan ining palpak nga flood control gumikan sa baha dito man ni na diskubrihan nga daghan nga palpak nga flood control mao ni nga nanggawas kining issue. Pero until now, mga katropa, wa pa'y na priso. Sentro. Wa pa'y nanubag. Nganong wa man po'y nanubag? Gumikan kay kasagaran sa mga gipang aligahan. Naaman diha konektado sa administration. Diba? Kaysa man yung gipang aligahan, Martin Romualdez. Gani, sa aligasyon ni Zaldico, appeal ang atong idol nga presidente, Madam Imar Villar, nga kuno maoy mastermind base sa aligasyon ni Zaldico. So mo nang lisod kaayo mga katropa sa pag target kung kinsa gyoy dapat manubag ining nangawala nga kwarta sa flood control. Gumikan kay ila ramang kauban. Gani, nasabtan sa kadaghanan nga kini si Zaldico. Giduot na lang gyud. Kay para gyud nga siya na lang himuong taming. Sentro. Pero kay saan taman si Zaldico nga di man pud siya makadawat mga katropa nga siya lang ang manubag. Mangdamay man pod, wa man niya gisakripisyo ang iyang kaugalingon mga katropa.
1: Ayaw!
0: Walang karon nagtago-tago siya. Siya nadutan karon. Pero kato si is former speaker Romualdez, murag hapit na pod nimo mutiabaw atong miaging buwan nagpagawa siya og statement mga katropa. Nga dili lang kay siya ang mastermind. So hapit na to basin sa mga musurod nga mga buwan ini nanapot sa iduot mga katropa. Sumuning mga netizen bisan pa man sa mga gipagawas nga manghulagway sa PNP nga mauni ang mga national level wanted person kanang naa sa screen nga inyo nakita. Wa sila na kontento ni ini kay ang ilag yung gusto kuno nga manubag. Sentro. Ang kining nalambigit mga katropa sa kontrobersiya o korupsyon. Pero lahi man karon, no? Nausab man ang dagan sa panahon. Naputol naman ang pagpa ang investigasyon mga katropa sa flood control gani gihunong na ugwa na gyud gipadayon ugwa na plano nga magpadayon pa ang Senate Blue Ribbon Committee para ipatawag unta kining mga whistleblower na kini bang katong mga marines ba 18 ka marines nga nipagawas na og statement diya sa social media nga sila ang tinuod nga nag-deliver ining mga minalita nga kwarta padulong ato kang Romualdez padulong ato na sa presidente Centro. Wala nganong wala nila gidawat ang mga testimony gumikan kay dito man mapadung ang accusation ang akusasyon padung sa presidente Centro. Dito man mapadung ang akusasyon kang Romualdez oh nga gideliberan mga katropag minalita gani do na pay mga congressman nga nadeliberan. So para nga maputol na nga isyo sa Blue Ribbon, flood control, wala inilang gitutukan kundili unsaon nila pag-impeach ang vice presidente. Gibaliktad nila ba? Ilang ipakita nga ang vice presidente kurakot. Kay para ang ila pong mga binuhatan base sa mga whistleblower o mga witness, matabunan mga binating tigpaminaw. Centro. Pero dili, di matabunan. Kaysa panahon karon sa social media mga katropa, lahi ra sa una nga TV o radyo ra ang atong madungog. Centro. Nga pwede ta i-mind condition karon na namang gusto social media. Centro. Wa na ingon nga tabon-tabon. Bisa pag ilang gamiton nga ang vice presidente kurakot. Pero sila pod apil kulba ang ilang korupsyon nga gihimo mga katropa base sa allegation. Kay bilyon-bilyon kapesos ang alleged minalita god. While kang Vice President Sara nga alleged corruption iskadto lang milyon-milyon nga kantidad nga kuno wa natarong og liquidit. Diba maumraman to? Centro. Kunya na po yung mga akusasyon kuno sa mga hidden wealth pero data raman to nga murarag prepare sa kining Excel. Wala gyoy deposit slip nga mauni mauna. Puro sa data nga pwede ra nimo i-prepare diya sa Microsoft Word or Microsoft Excel. Dapat na gyoy kana bang nay time stamp. Murag makatuog gyud ko nga dunay mga bank transaction nga susama ni ana. Pero katong gipresent sa EMLC, wa kay ko na kumbinsi ato mga katropa. Uy, nang lapas naman na ito, alas 9:42 na, balik tahuman sa pipila ka mga commercial. Centro, kauban si katropang Lemuel, okay.
1: XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, Madli, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagpulang dayon? Excited?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
10: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, waday sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Puti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
2: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
1: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasayan Street. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kila og likod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibok kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: 49 minutos mga katropa, nakalapas suman ang alas 9. Ayan, oras sa tod kanato sa maintingwa sa Clear Skin Soap. Oh, mga katropa, gusto ka ba og panit nga glowing og smooth kadaligo? Ha? Hilamos og pahit? I-level up na ang imong skincare, no? Gamit ang Clear Skin Soap nga dunay glutathione, kojic og virgin coconut oil. Tanggal ang dark spots, patas ang skin tone, og magpabilin ka nga fresh og radiant tibok adlaw. Swak sa adlaw-adlaw nga routine, safe og gentle sa panit. Clear Skin Soap para sa skin nga confident, radiant og ready sa spotlight. Mapalit na diha sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP og generika nationwide. Siyempre, napo na dere sa istasyon mapalit mga katropa. Ang istasyon ay mutang sa may Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Para pareha na tang Clear Skin Soap ang gamit. Kay tantong tiguang tanaw, no? Para hinta mga katropa sa itong pagpanaguban, sa itong tulumanon ng sentro. So mao ni ang naobserbahan gyud, gamay naman tay oras na bilin pero ato sa nang tilokon gamay. Naobserbahan sa kadaghanan, majority sa mga Filipino dili lang kita nakaobserba nga gigamit ang impeachment para matabunan ang issue sa flood control. Bilyon-bilyon, pila ni ka bilyon mga katropa? 805 base sa allegation ha. Sa 18 ka mga Marines, 805 billion pesos na deliver kang PBBM. Mao ni ang allegation sa mga Marines. Di kay ka PBBM kinatibuk-an ani, no? Libre man pud sila nga mag-aligar. Ilaha man na, no, pero allegation pero murag naman to ingon nga kasuhan tong 18 ka Marines ambot og nadutlan ba. Kay kung ilang kasuhan mga tarungan mapunis sa kurte nga ang ilang istorya tinuod, murag nahilo man ang ilang inghulga-hulga nga kasuhan. Sentro. Siguro wa sila'y ikadulot kay sila unyay madutlan. Ayaw! Ito basta-basta ilang iligasyon na presidente ng inyong iligahan, di basta-basta nag-power ang inyong gipasanginlan nga nagdawat og malita. Muna, gigamit ang impeachment karon kang Vice President, gibali ang panahon Sentro. Para malimtan sa mga tao ang isyo sa flood control o minalita nga kwarta. Gipasanginlan ang Vice President nga mauni na ay mga kuan-kuno, kabtangan, hidden wealth, bilyon-bilyon nga kwarta, pero ang sasal-in, pila rato ka million ang gideclare. Habi ninyo sa tinuod lang, muna akong giingon ninyo ato mga miagi nga walay politiko nga matarong. Sentro. Walay politiko nga balaan. Ay, no, ingnan na ibalaan. Na? Tanan, na hidden wealth. Nag-awara na si Pamilyang Marcos gani. Diba? Na-issue mo na. Di ba kayo na-issue na morag naaman na sila'y kaso sa Sandigan Bayan. Nga ang kining mga na-acquire nga mga kabtangan, ipauli sa gobyerno. Ambotok na uli na ba? Muna'y makaingon ta ba nga kung sila makapasangil sa uban, grabe. Pero sa ilang kaugalingon pod, otro.
1: Sentro.
0: Na? Otro pod. Ako di man kumukonsente ining korupsyon. Kay di ta gusto nga dunay kaukawan. Pero ang pag-apply mga katropa, pagukod sa mga kurakot, dapat dili lang kay ang vice presidente lang.
1: Sentro.
0: Ha? Kung bugukdon mo na to ang vice presidente kay ng kurakot pod, apil po na to itong uban nga gipasanginlan nga kurakot.
1: Sentro.
0: Dili kay House of Representatives, gumikan kay atong kaalyado ang presidente ug dunay reklamo nga ipasaka batok sa iya. Ato dayon ibasura diretso.
1: Sentro.
0: Kay kuno hearsay. Diba? Ato apatas, walay problema nga atong papanubagon ang vice presidente. Pero paano ba kung putong uban? Ako gusto, dili lang Vice President mo ay ma-impeach o galing tinuod man siya ng urakot kayo. Di tamo konsente o mga kurakot o kawatan.
1: Sentro.
0: Pero ang presidente magod na apoy isyo sa korupsyon. Gani, gikan pa sa iyang amahan, tuwa na sa laing kalibutan mga katropa, na aligahan po itong korupsyon. Siya po, apil. So kung kurakot ang vice-presidente, kurakot ang presidente la sila duha.
2: Ayaw!
0: Umahimo pa lang. I-remove na sila duha na mag-snap election ta. Or ato na silang padaganog utro. Presidente tanan o kinsay mo daog nila duha.
2: Ayaw!
0: Ay karon manggod, nasabtan sa kadaghanan o tataw sa uban, ngailag yung gusto i-remove ang vice-presidente through impeachment. Kay para ma-disqualify di na makadagan sa 2028 election. Di ba maunay tinuod?
1: Sentro.
0: Ayaw yung ing na nga tungod kay kampanya sa korupsyon, maunay nga i-remove yun ang vice-presidente. Kanong di ba yun bumakahuwat?
2: Ayaw!
0: Hapit naman ang 2028. No, hapit na ang 2028. 2026 na gudron. Kuha na lang katuig. Kung ako inyong pasulit, ipahuma na lang na ang termino ni vice-presidente.
1: Sentro.
0: Dito, huwa na ko'y igong oras, no? Na nanubra na takatrupang Eleanor and Kaniete. Kinsa pa ni Uba nag-comment dire. Si Gloria Malala Apelo. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Akong partner sa technical, si katrupang Harvey Monton Hirames. Sa ngalan sa Mustation Manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among News Director o Admin Officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Sa ato makaubanan sa News and Reportorial Division, nagpanikad na si katropang Tita Daria o si Inday Erica. Musunod na karong last days mga katropa, nagpanikad na sila sa ilahang programang Ikaw Kung Ako Ikaw Katropa. Murag mao ni ang title sa ilang program. Maayong udto kanato buntag pare ay. Amping kanunay og dalaygon ang Dios.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

mga kayo, mga maring, mga kumari, mga pari, gazalag mga kumari, Welcome kay mong tanan. Diri sa to ang panag-uban live sa XFM. Kung ako, ikaw, exciting.

0: Salamat kayo, chikitita. Say mo ang kanta today. Mura bungol lagi ako ang headset ron maring or ako lang gibungol today, mga higalaan. Anyway, welcome sa tuang panag-uban, mga higala. Gikan diri sa... sana? Listahan? Listahan sa... Paluwagan. Ato nang tilaan unya sa tuang tila greetings mga maring ha ato ang mga suki nga namati karon di sa tuang panag-uban mga higala. Ay kalimot adlaw karon nga Miyerkules. Miyerkules karon mga maring og Mayo 6 na karon 2026. Sa mga nag birthday, happy happy happy. Happy birthday sa mga nag-birthday, mga higala. Wala lain! Ako makauban garon diri sa studio. Siyempre, ako ni si Maring Inday Erika Deligwapo Delimistaya sa apan dili makopyan sa antong huwag mangunay og silingan. Ako ang kauban sa garon, mga higala, nga Basko Gayo, ha? Mariga, model sa tiki-tiki. Wala lain, mga Maring! Tia Daria!
1: Sa tuwa na po nga another show, another yes. Show.
0: Lain na sab nga mga ngabil ato ang mga lambiro.
1: Yes.
0: Mga gising nga mga wait.
1: Lahi na po ng mga liog amo ang matilawan karong adlaw.
0: Speaking of liog, lami kay kitkit og liog day.
1: Ano ka day? Nagdamgo pa ako gabi day.
0: Nagdamgo ni mo.
1: Nagkon na po nagganagret og liog.
0: Ansa?
1: Nga tiyala ko nga pula makayang liogan eh.
0: Ay ba si liog na ni Kenneth? Kay pula man so, gikit-kit naglain na.
1: Amin ako brown ang iyang liog.
0: Ay pula brown, na siya liog dahil.
1: Brown is dahil.
0: Kabalo ba ka ni si Kenneth? Gusto kina mo kaog tiil.
1: Ay, may bawaan man ako kay ang bukog sa tiil ganina, pati daghana.
0: Pag human niya o kaon mga marin, ni Kuan, ni...
1: Itugab.
0: Ni Kuan, wala siya matugab.
1: Ay, wala pa na busog.
0: Wala pa siya na busog. Ato sa loyo, giinit ang tiil.
1: Ito rin wala sa lamisa.
0: Yes, gipiktusan niya ang tiil, mga maring.
1: Inyon ana, doon na siya. Lair na pa kayo mulad o kumuinom. Okay, way lad o kay. Diretso, tulon.
0: Mag-inom na siya soft drinks ba kayo? Isa rin mulad o kumaring.
1: Pero na... Unsa man, sa 8 on? Sa...
0: Tunga ang 1.5.
1: 12 on, 8 on.
0: Eh, 1.5. Natunga na yun. Isa rin kalad o ka. Natunga na. Grabe ni bataa ka.
1: Iya, kasi kayo mulala din na siya.
0: Kasi kasi mulala nga mga lalay. Biyan na sa Maragusan.
1: Ay, mga lalay.
0: Nakana na sa gilalaan sa Maragusan.
1: Ay! Taga-Mars man ay nasi yes.
0: Kenny. Taga-Mars. Bueno, mga maring. Lahay na kung tinako ko na isang kapulgada na balibo. Yung mga kulot na sangit.
1: Mula na kapalong kwasa kagabi, maring.
0: Wala man ko ka-scared na gabi kay...
1: Ay,
0: wala man si Edgar.
1: Ako ko kahit ka, ay. Ay, nga anong natukan pa man lagi kahantos ka ron?
0: Edgar is never been to me.
1: Kalor.
0: Lonely is the night. Time will reveal the one you love.
1: Yes.
0: And all things bright and beautiful, all creatures great and small.
1: Wow. Maya kayo nga tayo pila. Sino kantahan ito ka rin?
0: Kanang Wandy Son. Mga katropa, mga maring, welcome kamo sa Topanang Uban Live. Ikan riya sa studio sa XFM 107.1. Nga live sa Tamabati karon diriya sa...
1: Mati City! Sa 99.1.
0: Og sa...
1: Bukidnon, XFM Bukidnon! Sa 101.7.
0: Og sa...
1: San Francisco!
0: Sa lugar...
1: Agusta, sa lugar...
0: Sa lugar ni Paring Ray Alinton.
1: Yes. Ikaw ni bahala din ang matirada kang Paring Ray.
0: Kapalo ba ka na si Paring Ray, no? Kayo nagkagwapo na si Mayo, nagkadugay. Ay, nagkasakto na si Barog Maring.
1: Ay!
0: Oo.
1: Burad na ay, may nag-alaga.
0: Ay, basida na. Alam
1: si Parang kung si Muha, kay sakto kayo mong barong na si Edgar.
0: Subot pa sabot, doon na nag-amuma.
1: Amuma, yes.
0: Sana all, doon na nag-amuma.
1: May pa sila. Kay ako ah, si Lando, tagsa lang kay Mole si Lando.
0: Ay, maturo kay Mole.
1: LDR, magod me.
0: Kaya pagkuhan na naman, kaya magkuhan juga naman, mga kidney stones ka, ana.
1: Ano sa manahit na buha, Mari?
0: Tagsa na kauliyon sa imo ang bana.
1: Ay, manggahi ang mga bato.
0: Manggahi ang mga bato, wala na ikuan ba?
1: Ay, ikaw na ana din na, Mari.
0: Dapat.
1: Kuyogi, si Kuyogi siguro ko usahay diya sa inyo, ha? Kaya pwede tayo mag-threesome din, ha?
0: O, ayo, pag-ana maring, oy. Kanas aman. We are very burikat today. We are very buri.
1: Not totally actually.
0: Yes. And live ta sa studio mga Mari. Yes. Live ta karon sa ato ang page na to.
1: Yes, sa 107.1 Tagum City.
0: Yes. Og live sa ta sa page sa XFM sa Mati. Yes. Timbayan ay na si Pico kay
1: ato di na jud sa malimtan ang mga Tres Marias din na mga Marien kay ang kanang Tres Marias din na mao ni naglihok di sa tibok Mati. Nilamyan ka na si Ideta to. Mo na yung tagihan na sa Madam Market.
0: Mau baday ka na wholesaler din na di.
1: Wholesaler na siya. Huwag na si Indekiana o si Imday Bipa.
0: Aba.
1: Huwag si Bipa po. Diyan po na gatuyok-tuyok sa syuda. Ay, dali sa kanin sa Yahang munisipyo.
0: Sa Lapid.
1: Dali sa, ako ay, kanin sa...
0: Sa Mati?
1: Sa tawag na nga sa...
0: Kapitol?
1: Sa Coastal, diha.
0: Ay, sa Coastal area.
1: Coastal area.
0: O, nindod na kada ka mga sigwil.
1: Eh, siya
0: mo
1: na gamonitoring man taon na sa mga lalaki din taon, diha. Mura
0: na sa taga-kuan din na sa diha. Mura na sa taga...
1: Ugmatod pa ni Bipa nga. Sagaran din na sa mga naligo daw yung mga lalaki.
0: Ala, oy.
1: Muabot sa it... Muabot ang ab sa 8 packs.
0: Hoy, nakuha din sa mga...
1: Pinanumbra man ang 8 packs.
0: Dako, siguro kayo mga kuana maring, mga kargada maring.
1: Usay na ko, pwede niya kuha maring.
0: Nakababa ka na mga dagkuglawas ng mga matso, mga maasin.
1: Unsa man na?
0: Hoy, gagmay mo na sila mga kargada.
1: Ay, gagmay din.
0: Gagmay, oy.
1: Dagko kay muscle niya, dagko pati ang muscle sa paa, dagko kayo.
0: Nisaka naman ang muscle.
1: Ay, nisaka.
0: Nisaka.
1: So ang kusok ato, wala na kusok tong muscle sa ubo.
0: Nakabaho ka ng mga panglawas ng mga hayag pison, mga gagmayon. Ng mga panglawas si Jongjong. Damay Jongjong. Ano na mga sakto pa mga pamarog. Bueno, mga maring ha, alas 10:27 na itong oras. Doon na tayo live drama taod-taod. O atangin na ito ang tila greetings. Busa sa mga gusto din magpatila karong adlawa. Ililinya na, pila na mo diha.
1: Yes. Kay,
0: ato nang sugda na ito ang tila sa mo ang pagbalik mga higala. 09663069569. 09663069569. O dili ka mag-comment sa ito ang live sa Facebook. XFM 107.1 Tago. Ay, kaya akong tinawag today, mga Nadine.
1: Ay, Jesus! Jamming to kay kamarin mo.
0: Wala mo, taro, griba ni Ampang niya.
1: Gabi, nag-lights up to ka gabi ini-ingar.
0: Ano sa lights up ka? Di mo kung gano'n ng mga lights off?
1: Lights up ka, oy. Kay wag ka kabalo na natulon ng diay.
0: Nikikamang ko, disapid, bang good morning. Sapit ang kuan ba. But anyway, ana magina ang kinabuhi mga maring. Wag gila mi ang kinabuhi kung wala tay kapikan.
1: Yeah.
0: Onya,
1: ikaw wala na gina na, no?
0: Ikaw.
1: Lisod ka ayaw kay LDR man good me.
0: O sa'yo na LDR?
1: LDR, good. Lost Bowel Movement.
0: Ay. Di kaya, kanan di kayo kalibang?
1: LBM ka na ito.
0: LBM na ito.
1: Lahiyang na ito LDR. Diyan

0: kaya mga mare. Sa tuwang kanta karon, saan mong ginadaya eh? Welcome sa tuwang Tila Greetings. Live yapon gikan diri sa studio mga maring, ako si Maring Inday Erica dili gwapo dili mestensa. Apan dili gid makompensa ante ug gay mangunay ginig silingan. Kaoban ako mga maring, ako is sparring partner karon mga rasa nga galibog pa siya unsay mga tirada. Mga maring ha, comment mo sa tuang Facebook live, the live diri sa studio sa page nato sa XFM 107.1 Taguig. Onya sab text sab mo sa tuang text line 09663069569. Nya kato ako mga sword nga mga kaila kay mag PM naman sa kuha kay para ma-appeal gid na ilang mga mensahe. So ato nang taga pagtaga daod-daod mga maring ha. Alastar mo diya kay kini ato ang Tila Greetings. Hato di kini ato mga maring sa turbo. Aron nga mulig-on ang dila. Makalik-on ba sa dila ng turbo? Apil ba na sa dila? Mulig-on ba ang dila na tiyadar yan?
1: Para sa to ah. Mulikon
0: kaya kita kay tigtila greetings biya ta.
1: Yes. Kinahanglan yun ato na ang turbo day.
0: Oo. Sample dabi.
1: Kaya
0: ako dyan yung ako yun yung hagito ni ato ang mga viewers karon kung na ay makasundog sa kapaspas sa kuan dila mulabtik.
1: Kuya mulabtik yung dila day?
0: Yes.
1: Uy kakuyawan na oy.
0: Kung na ay makakuan na ay makasundog mas mulabaw pa mo ispit na dyan ko dyan sa studio day.
1: So yung saan mo nga ayun, ito niya aging adlong. Dapat magtao ka ng 20 viewers na to.
0: 50 man akong qualification na ito.
1: Ay, 50 na saan. Itaas na saan. Kung umabot ang 50 ka ron.
0: Sampulan ako sa akong dila nga. Grabe kayo mapitik na akong dila maring ba?
1: Ay, sige na ba? Na, ito ipakita sa one, sa to ang mga...
0: Sa, tanaw lagi si Donald Trump. Ano yung lagi? Ano lagi si Donald Trump nga? Oh my God. It's like an missile.
1: Ay, ito. Lain to, oh my God, ako nakita ang kanina. Tiin mo lang ito.
0: Apit ba katamak o gakuan? Landmine.
1: Landmine.
0: So, kasi gusto mo tanaw sa pinakagrabe yung mulabtik nga pandila ni Maring Inday Erica. Tanaw mo sa live sa Facebook, mga Maring. Kaya
1: yes, braga. Managito yung mga ubay-ubay ng mga magpatila, di gudu ay.
0: Tirayan siguro na yun na, kay basing malangay.
1: Ako asan yung mga panganlan yung mga...
0: Panganli.
1: Panganlan na ito yung mga pag-uon.
0: Panganli na sila mga dukirok.
1: Yo. Ano yun, kasagaran mo kunin yung mga gabi man po niya.
0: Kinsa na.
1: Nga si Ali Jano Vicente, imo ang paborito, imo ang idol.
0: Aba si Ali Vicente.
1: Oh, imo ang idol.
0: Taas rin mo kayo
1: siya. Ana pa siya, oh. Ana si Ali, oh. Apila po si Ray. Si Ray, a.k.a. Roger. Ana pa siya, ato po na imo ang silingan. Nga si Jaislan, gano, si Gono.
0: Aba si...
1: Si Angga.
0: Kung naagin na sa balay mo rin, gabi eh. Ano siya kung nitanaw ko sa live gabi eh. Ha. Murag EI mo rin.
1: EI siya. Niya po doon. Ito ko doon eh. Si Pinaso Dolorito Joseph.
0: Aba?
1: Ang taas na pangalan ani?
0: Si Joseph o si Joseph?
1: Si Joseph. Ano siya, good morning, Inday Erica o Tia Daria.
0: Aba?
1: Great day na ako o happy birthday ang akong uganga si Pax. O si Pax X for drink.
0: So kata happy birthday.
1: Sige, happy birthday. Napay
0: to mo eh.
1: Pati mo ang taas na di.
0: Sige.
1: Murag sulat ka agi man po niya yung message sa diri.
0: Ay, mura man nagkuha na diya.
1: Huwag magpatila po rin niya akong mga kauban nga sila Dandy, si Agaw Suyop, Suyop, Yusop.
0: Huwag
1: akong mayaw nga si Joprod, Matsal. O, taas na. Ano sa mani?
0: Taro nga po na inyo ang kuwan di habi. Kaya mayad na dabalay ni mga bayot.
1: Pramporok, tadina, furniture compound.
0: Oy, sa mga porok.
1: Ay, imuha man din yung mga kuwan ni, mga solid nga mga...
0: Mga solid supporters?
1: Dili supporters?
0: Ano mga solid bashers?
1: Bashers?
0: Sige, tilaan na to sila. O, karoon na, o niya pa.
1: Ano, abigyan siya na to, eh. Kaya na po may ubay-ubay na po din na abot.
0: Napaigingon niri ang ayaw kalinti si Kuniloy.
1: Ang anak po ni si Junior Amogis Romeo nga shout out po dire sa Haloblacan. Haloblacan dire dapit sa Water District Mangkilam. Ay shout out sa
0: hinaw sa Water District sa Mangkilam.
1: Yes,
0: napa Water District diha.
1: Naman siya, nagbuhat og Haloblac ni siya dire dapit sa Water District sa Mangkilam.
2: Aba,
1: siya si mo diyan, no? Romeo Amogis Junior.
0: Lamat kayo ni Mada Rom.
1: Isang pa si Wilma Joaquin.
0: Uh-huh.
1: Ang mga face nga halata. Sorry, ang face halata ng mga ha-ha-ha.
0: Katawaan na kita na niya ay...
1: Ay, ganda! May bisita na po na ito ang kwan ay...
0: Sinsa na.
1: Ang ato ang kauban nga si Gabi po na siya.
0: Isa man na siya.
1: Si Donix.
0: Ay, si Donix?
1: Ay, kabiga ganyan doon ba mga maring.
0: Kamala ba ka na ni Donix sa kanang-kanang kayo mga anak ng mga panglawas nagkok na kargada.
1: Yeah! Ay, ano mga yapsing og lawas?
0: Ano mga yapsing og lawas? Kato ni Agi, nagkok po ito kargada. Yes, oo.
1: Ay, diba? Nana po na yung mga ininsik, oh.
0: Nana po na, abad, ito makasabot, Ana Marin.
1: Ay, nana po na yung amiga.
0: Kinsa na siya?
1: Gabi pa po na, mura man nagsika na si Lemuel man siguro ni siya.
0: Ay, si Lemuel okay. Nag-atomin sa Hong Kong, kadaag payong na siya.
1: Ay, ganda lang payong?
0: Payong-payong.
1: Ay, pasin pati inita, Marin.
0: Kato ka na yung sakuan, katong...
1: Saan sa mana?
0: Ting taligsik ba?
1: Saan katong sa
0: Ocean Park?
1: Sa Ocean Park or
0: sa... Nagabinaan mo dito?
1: Ay, dito sa katong nag-ulan-ulan.
0: Ano sa wadis ako?
1: Ocean Park to siya.
0: Marin, dire ako, Marin. Ya pag paglakaw na mo nilakawan ni mga 2 ka oras pagbalik mo narikit siya dito.
1: Ay wala ka sini hawa.
0: But ang kaya si Limuel ay wala ka sini hawa.
1: Ano siya kay makasya nga din siya muhawa.
0: Oo dito siya gapa yung payong siya dito Amari. O yun
1: naga siya.
0: Ang iya din tirada kaya siplat din sa mga hamis dito Mari.
1: O naggamit ang teleskopyo.
0: Nagkan man kayo mga hamis dito Maring.
1: Unsan nga hamis na?
0: Hamis to gaya Maring oy.
1: Ay,
0: dito ko kita ang mga maring
1: mga teleskopik.
0: Puros mga langaw ito na nga piang tanan maring. Kaya mga ang mga hamis na yung mga chikabibs ito ang maring.
1: Kaso lang kay
0: di ba mapunta kasabot yung istorya?
1: Itikwak kang manggoan.
0: Mga ito masabtan kay Mihaw na. Mahaw na. Ano ba ito masabtan?
1: Panulong dyan ka may split ane maring. Kaya hapit naman si Gwinta.
0: Pina na lang sa'yo kay may split ko dyan.
1: Alayaw ko ninyo ang siya ane nga live, no? Para... Atong pa-split to ni si Maring Erika para makakita mo sa...
0: Uy, tapit ako ang kuan maring.
1: Para makita niyo parang pag-action na gani o split mga katropa, mga maring.
0: Uy, sakit ba ako
1: ang... Ugawas ang tikul bull, ana.
0: Ayun, pag ana maring, kaya sakit ba akong batang? Nagparas pa ba ako gahapon?
1: Oy! Pila na gano'y nakamans, gano'y nang wala na hugasan?
0: Di ako lang gipa, kanang ispri sa kanang bumbiro mo rin. Gipa isprihan ako mo rin.
1: Kapag yung pinakakusog kayo.
0: Basta mga tanggal lagi ito nando mga...
1: Ay, mga wait, gito mo rin.
0: Mga tangkuling mo rin, hog lagi mo rin. Ay, good morning. Ang maayong pagpamati din sa mga taga XFM San Francisco. Labi pa kang Ri Alintun. Ang... Si Coniloy po, naminat mati pa si Coniloy.
1: Ikan kang Rodel po, o Pinaldo, Rodel, good morning. Nangutana pa gini si Amogis Romeo nga. Pwede mangutana lagi. Legit yun mo nga mga bayo.
0: Ang sadi ay, pilihan lang sa...
1: Ay, ang sadi pagtuon ni mo di ay diha, Junior.
0: Ay, ang pagkakaya diha, Junior.
1: Si Junior Romeo.
0: Ay, kaya ba yung mga Junior no, kaya gagmay kayo nagkuan.
1: Mga Junjun.
0: May nagjunjun, may nagtawag sa Junior kayo, liwan silang papa.
1: Oy, Junior, kami mga utana, bi. Gagmay man sa mga Junjun, gagmay man daw. Kanang muralan na gibutang warts. Ay, di ka kasabot ang warts, kanang mural kalunggo ka dako.
0: Ato ba dyan kalunggo nga katong mga kuan, gagmayon nga klase. Atong tila, greetings mga maring. Atong tila ang sabi mga taga-pag-ibig diyan sa may Marian's Bulaloan.
1: Yes.
0: Si Maring Marian, si Maring Tubana gini niya, masakto sa pamarog. Si Bus Balong. Og yahang mga tigtakos din ha ang alamian ng mga sudan.
1: Ang yahang mga kasangkayan din ha, no nga?
0: Yes.
1: Ganahan di ka mo order kay magulayo pa daan mo ismile na.
0: Og speaking of mga kananan, atong gitimbaya niya itong mga kananan, kay yawat na lang sa mga...
1: Yes. Kamalo ko kanamino sila karonda eh.
0: Ilahan ni Lito.
1: Ilahan Lito ha. Pero sa, kwan niya, Mirapuentes. Mirapuentes daw.
0: Lawoy?
1: Yes.
0: Kisang lesi. Si Maring Bino, si Maring Mimi, yes. Si Narga, si Juana, si Jessa, si Yangyang, si Aisa, si Jessa Dako. Ay, nari gamay di ay.
1: Siguro ano ko anong gamay di ay, dako na yaha.
0: Ay, yun, naklaro. Tapos, amunta na ako ng taga nina para maklaro.
1: Karang pagbutang ninyo, karang Jessa gamay o Jessa Dako. Ay, yun, tagipakita kung dako mag-inaugagmay.
0: Ayan.
1: Para makasiguro to sa kalidad.
0: Kalidad o ganaganing yahan ang kapasidad.
1: Yes. Dapat ko hindi ay nipang nipahabol dre. Hi, Joby Datilis, you're wrong. Hi daw.
0: Saan mo na? Kanang hi na kayo?
1: Kuripot mo kanyang bayahan na.
0: Wala ito po na itibay sa kamayong buntag si Ma'am Philly Feliciano sa mga
1: yes, hello ma'am. Kumusta ka na? Hinawad ko nga.
0: Kumusta ka ma'am?
1: Hinawad ko nga. Karong panahon na karong orasa.
0: Parang siguro ito ni Ma'am Philly mag-sumbat ako eh.
1: Sumbat ako. Nakay time ma'am. Pwede niya gabi at ito sa City Hall rin sa ako mag...
0: Maglaan na talito nga
1: niyo. Okay, kaya ito ang mga igwan-igwan sa ito ang kalawasan.
0: Parang ito sa netiyo si Doy.
1: Titawaning.
0: Tawaning, si Manasima.
1: Pa-shout out rin mga guwapa sa DM's Rental Car. Tagom o sa DM's Car Wash. Uy!
0: Uy, mga taga-DM's.
1: Ay, mga DM's. Ay, magpa-car wash siguro may diya sa mo ang sakyanan.
0: Pagkabawasan ko siguro na ako yes. Na ang kuhan, uy.
1: Pwede nga sa kuang, akong pa-car wash at akong pickleball?
0: Ay, di na madagwas ko sa maring. Humula na lang sa super white maring.
1: Shout out sa inyo niya, ha? Taga DM's Car Wash Tagum.
0: Oh, kisa pa.
1: Inaot ko nga, maayon yung pagpaminaw din, ha?
0: Ayan.
1: Ayaw mo kagool. Wanto mi diya mapa-car wash mi, masiwa mi sakyanan.
0: Ah, kini diya tuwang ko ande, kini diya tuwang makabayo diya eh.
1: Ano yung kakabayo? Pila mo na ka-horsepower yung mong kabayo, day?
0: Nakuha na po ng blaybo nga sa kapulgada. Sa kapal, kaya sa tuwang panginabuhi, oy, kaya mga tagi sa kapulgada ng mga balahibo. Nag-video kulot. Eyo, yak kami.
1: Wala ka kuwan tamba.
0: Kinsa na ba? Kinsa na po ng kayutan na.
1: Oh, mulihog na ang likod ni mo, tiyak, Dars. Ay?
0: Masa mo na ka nanalakag ko yung kinabuhi?
1: Nani pa ko?
0: Kinsa na siya?
1: Ay, na-abri ako. Nakita kong
0: kinabuhi.
1: Nakita kong clippings, Day.
0: Nakita yung mga doha kabuntid bungkod sa mawab.
1: Wakakaila di ane. Kasi anak ni Fernando po.
0: Kinsa na?
1: Karang mayuta niya.
0: Uy, ang kuan, CEO sa Gabi. CEO sa Gabi, si Marin Kane. Ay, kamang hawa mga igala, katotohan. Yes. Wala pa nakatila, ay. Wala pa nakatila, nagbasa na kang mensahe.
1: Dili na, ito sa siguro niyong pa, kung anong sila. Para ipa-share sa nato, pero...
0: I-share para matilaan na ito dahil sila.
1: Pariyan mag-share sa ito ang page ya, para managhanta. Dili lang kay kamo ang magganahan mo tila. Sige lang mo kayang...
0: Ang
1: ubo mo kani, ang uban ba? Paapin na po niyo kaya?
0: Dapat give and take po ta.
1: Yes! Andam na kumaya!
0: Ayaw na. Ayaw pa kayang marig eh, malaan kang baka.
1: Lain na dito marig, maninood naging ka.
0: Ako, malaan ko ganding marig.
1: Ay? Ano mo?
0: Kailan ko yung bungot niyo. Ay!
1: Giuban lang yung nakakanding.
0: Kanan, tigwaw na nakakanding.
1: Uliya, tatuwa na nang tilaan sila. Parat-parat.
0: Lista na sila maring kay anya na tilayog ba kay mga paraton maradag mga liyan.
1: Ato na yung panglista siguro. Pamilyon na to ng mga paraton. Para
0: dita malipat.
1: Oo. Mga height, makagliog. Makasamad o dila.
0: Siyempre, kaya ito ang tila. Greetings, mga higala. Hatod ni ka nato sa Turbo Meal Enhancer. Mga mister, nga di na kayo makahatag kalipay sila, misis. Dapat, mag-inom na og turbo, 30 minutos o nakamaglabi-labi ka, misis. Inumakin yung kapsula nga po, ha. Ang turbo, doon isang kapamaka, ang clavo, ha. Saka sigurado mapagahin ni sa mga binagkigipan sa master. Tuliya. Asa pa?
1: Nakatawa ko maring bakit di balas ka si Junjun.
0: Kasi si Junjun.
1: Si Junjun ni Romeo.
0: Ay, pag-ana din ba?
1: Ana din siya, oh. Kalok-alag Junjun ni Diwata.
0: Lahil na po yung pag-ana niya?
1: Di ba na niya po siya si Junior man to?
0: Junior?
1: Oh, si Junior Amogis Romeo.
0: Ah, si Junior.
1: Siya po ito kanihagod?
0: Ato niyong taga-akanta si Junior.
1: Si Junior?
0: Oo.
1: Pero ay, ang mga Junjun, mga gagmay, oh.
0: Mga gagmay, mga mato. Mga higala.
1: Naalala ko itambagan yun, John.
0: Masa naiyaha?
1: Kung makakita ganit ka, ugnay mga akasya, ihi, John. Ihi.
0: Baliti, di ay balagay.
1: Ayun ang baliti, kasi di maulihan.
0: Ang baliti, kay Scambia ang baliti.
1: Ayun, parang akasya lang.
0: Bali daw ng baliti.
1: Akasya, kaya nga, no, na mga jatot.
0: Diba? Aba, pagdo ka na.
1: Para, doon na, ipainyo na na, maring. Babariha, kadako sa jatot.
0: Natay akanta diri ay maghawak sa papabalik ato ang Meritis and Friends.

0: Baliktang mga maring, syempre, dari asa to ang panaguban, kaupan gabon ni mga guwapa, dari as dakbayan.
1: Yes!
0: Walay lain mga maring, kami ni ang inyong mga tigpamakbaka rin buntag ako, si Maring Inday Erika. Oy, wala lagi na mo na itong make-up lagi. Wala na mo itong make-up lagi, ay, na...
1: Binuangan sa itong make-up artisan ni,
0: oy. Mukihan sigod ko ano yung Tia Daria, ay, kaya wala binuangan sa itong make-up artist.
1: Lain lagi nila pagka-make-upan ni ako, ay.
0: Lagi nila, katamay lagi sa itong kagwapa, ay.
1: Bantay lagi nila make-up artist, ay, binuangan lagi ito ba?
0: Siguro yan lagi na mga gwapa, binuangan para di magwapa. Anyway, sagdi na itong...
1: Kaya seryoso na kayo kasi yung kinabuhi. Binuangan lang ka.
0: Anyway, live, yapunta ka ron sa ito ang Facebook page, mga maring. And welcome sa ito ang The Merites and Friends.
2: Yes!
1: Si Inday Tato ba?
0: Ang sayang ko niya.
1: Ano siya nga? Ang sabi mo ka ba ang tumboy?
0: Hoy, ayo pag ana yung night tattoo.
1: Lain lagi si night tattoo.
0: Lain sa ito naging adlaw diri amang kuyukuyuan ko maring.
1: Ana po si Kwan, si... Si Kiana, ana po siya, si Kiana.
0: Ang
1: sayo niya. Shout out diha, Mama Kino og...
0: Wala mo dato na taan ni Maring.
1: Mama Kino og si Diwata.
0: Mag-viral taan niya. Hoy Maring, nakababa ka. O sa totoo ang Marites kayo rin? Ikaw may kuwan rin? Ikaw may na-assign rin?
1: Ay, ako rin na-assign ka Marites. Kaganina ba?
0: Unsa na?
1: Na yung reporter?
0: Hoy, reporter?
1: Yes!
0: Panantig, hatod og mga balita, ana?
1: Balita, yes! Naasay gireport, day?
0: Unsay gireport niya, day? Na,
1: wala ko kabalo sa yung report. Ang yang gipangutan na ga-interview, pati mo na po.
0: Dako kayo, Maring.
1: Dako!
0: As in, taga-dili na siya?
1: Tagahawak lang ang reporter.
0: Hala, oy. Niya, unsay yung interview, Maring? Bahay laki.
1: Ha?
0: Bahay laki.
1: Gabi.
0: Gabi?
1: Gabi.
0: Unsay Gabi?
1: Gabi na kla.
3: Ayaw na ma.
0: Anya.
1: Kabalo ka, day? Tingala siya nga.
0: Hala.
1: Ginatanaw na siya sa mga tao.
0: Uy! Ginatanaw siya sa mga tao, Maring?
1: Yeah.
0: O sa ingon, Maring?
1: Ano siya? Ano siya? Ang elepante niya? Ang migas na guyog?
0: Tapos ginuog na. Ako ang gilay, Maring?
1: Ano siya kuha sa... Bura ka elepante, day?
0: Hala, uy.
1: Matingala ka, ganun.
0: May gani kay wasa tamaki, Maring.
1: Ang hapis matamakan ang report.
0: Uy, kaloy sa reporter.
1: Sikat pa yato nga reporter, day.
0: Mga ba, Maring? Tag-asa man ang radyo, Maring?
1: Kwan? Di ako magpadulong sa kanang Misaoy. O saan sa radyo ka niling, ha?
0: Sa kwan? Ngayon sa Misaoy?
1: Oo. Sa Radyo Tamsi?
0: Radyo Tamsi? Nari radyo diha, Maring?
1: O, nari radyo diha. Radyo Tamsi? Diha, sagikan? Ay.
0: Taka dito siya ang reporter.
1: Taka dito.
0: Hala, oy.
1: Nga, ang iyahang ka, yung gi-interview? Pati siksiya.
0: Unsay suot, Maring?
1: Naka-blouse. Ang ibabaw, ang ibabaw?
0: Hala, oy.
1: Naka-tube.
0: Hoy, naka-tube?
1: Tube.
0: Kasi artista ngayon ang kanawang Maring.
1: Ready, ay?
0: Sa kanin.
3: Ayaw naman.
0: Unsay kisang artista kanawang niya?
1: Ano kasi, basing ma-block taan ni Day, nili ko. Ipahamag doon niyo ba? Ato na lang itago sa pangalan nga kuan. Ato na lang pangalan nga kuan. Kanayang sa si Burag si Roderick. Roderick lang.
0: Hoy si Abba, dekana may nag-chat diri sa tuwa Mary.
1: Okay sa muna di ay.
0: Ano si Maring, hindi ako naka-tune in program nyo. Hindi Erika at Tia Daria na sa labas ako. Miss your program. Oh.
1: Sino naman yung mananap na yan?
0: Si Ma'am Pilipinas. Kasi biya ka ng counsel, burger, ha?
1: Sorry, ma'am.
0: Ikaw may nakuruti mo.
1: Nasa labas ka pala. Ato yung pala yun, day.
0: O niya, unsa pa, Maring?
1: Paguman, ang reporter. Yang giduol.
0: Ay, aba.
1: Giduol niya to.
0: Ano, gisukmatan, Maring, ana?
1: Pagpanihawak sa kuan, sa iyang interview, sus, paglingi, day.
0: Masa nalilin?
1: Babae kayo, dagway, ang...
0: Mau ba?
1: Puro ang pagtanaw na kubura man siya, uyutar.
0: Hala, oy.
1: Yaw! Pero ang tinuo di ay... Kauban lang niya po na ito niya itong...
0: Hala, Maring, muti ako nakitaan, Maring.
1: Niya nalipat ang isa.
0: Mula, oy.
1: Nakin ko si balitan rin ni Mindri Uyapo.
0: Ay, nalipat ang isa.
1: Nalipat ang isa.
0: Nakuhaan siya na, murag nakakuhaan siya na, na bypass road no. siya.
1: O, siya kabalo nga, ang balitan rin ni Katuman doon dako ka rin tao.
0: Onsa pa, onsa pa.
1: Dakong tao. Grabe, dako, abito niya, murag ilipanti day. Ang pagpangatana niya kay ang lipante magamigas na kuyog.
0: Kita ang jugo tumanyag, hangad-hangad tong kuan maring. Malmut ako nang kita ang ganina maring. Hangad-hangad ang supporter.
1: Ana si Josephine Pero Vicente de la Rama ba? Wow, nakabulingit man si Ma'am Erica.
0: Oy, ayaw daw pag-ana,
1: Ma'am. Nakabulingit daw ka.
0: Ang amo adyong makeup artist may suspect ani ba? Amo dyan siya ang ikiha o ka ng illegal makeup artist.
1: Oh, eh, patuon yun ikaw din sila. Ah,
0: si David, gano'y kibato ka, oi.
1: Advance happy birthday sa akong apo nga si Sian de la Rama, 2 years na og Pizza City.
0: Uy, hapit na, ma.
1: Mag 2 years na siya.
0: Oh, asa dapit po?
1: Gikan sa lulo niya nga sa bugak, puro uno, nueva puwersa, tagom.
0: Uy, kaduol ra. Ay.
1: Unsa man eh, takay, siguro may anay ka ng GPS.
0: Atangin mo niya, ugma.
1: Unsa man ang pichaha di ay?
0: Size man ron.
1: Ay, ugma. Ay, ugma. Atangin mo niya, ugma, ha? Masig masaag mi. Ay, Ate Josephine. Lain na ba mi ka ng, nai mo invite, kapag uli namin gdala, magbalo. Dala ba yung magbalo?
0: Lain namin matumig eh, hip-hop ang mga suto. Kaya ko kay Bunsa.
1: Magdala ba yan may ice cream ati Josephine? Okay lang? Okay. Kami dire ono may kabuok. Magdala may ice cream.
0: Wala nandang na si Kinit nga. Dili man na si Mamista.
1: Kasi matingala na siya maringa. Unsa man yung ice cream nga. Wala lagi ng sulun. Mau ka na niya.
0: Tama ko niya.
1: Mau na yung among pasabot man. Magdala may ice cream din ha. Sundulin niya kaya para rin pagbalik.
0: Nami biit.
1: Yes.
0: O, sorry, para biit ba?
1: Para nami biit. Mga maring, pa-shout out kay Jairo og Hero na nabilin din sa balay. Si Shem Angkog. Idol kayo na ni Jairo si Maring Erica.
0: Ay, baka na Jairo. Kaya mahurog na balay na ako ang kasing-kasing.
1: Ay, baka na Jairo. Makulatahan nyo ka ni Edgar.
0: O, dakobihan na si Edgar og bagtak maring kayo. Sige, og jogging.
1: Runner na si Edgar?
0: Runner na siya, oy. Runner na siya. Huwag ka ng
1: kuhan. Nakitaan lang yun kayo.
0: Runner og epektos.
1: Pag-umo na Edgar og sapatos na limaho mang kagwang.
0: Uy, maoba? Nakababa ka maring? Kanaya mga sikrito niya. Aron di siya makulbaan?
1: Yes.
0: Ang kanayang sapatos iyan na pailalman og kagwang. Muna nga, nakababa ka kagwang.
1: Maho na yung kagwang di ay. Gusto ba yan na makatkat ng kagwang maring?
0: Maoba?
1: Muna ba na ka ng kabog na dako kayo, di ba?
0: Ang kagwang?
1: Kagwang, di, ang samay mo, kabog?
0: Ang kabog nga.
1: Bye na. Ang samay na?
0: Ang kagwang lagi eh.
1: Ay, ang pinakong kabog.
0: Ay, brown ba ang color?
1: Sa kabog?
0: Sa kagwang ba?
1: Lai, hanlo mo ngayon ang kabog, good morning.
0: Ang kabog?
1: Dili. Ang kagwang.
0: Mo to ato ang Demeritus and Friends o katutok ka na to mga higala sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Ay maghawa kay musunod na nga to ang live drama.
1: Yes! Ato kanina isa, kadali okay na may
0: napay ni Gukod.
1: Napay ni Gukod, si Ronald Lim Sacco. Shout out there is the solid listeners sa Salvation.
0: Hala, piting gahi, Amari.
1: Ronald! Sure ka nga solid na. Ang basi o burara po na siya guards.
0: Basi burara po na si Buyas Dahon nga na ilin
1: niyo. Basi pareha na mo kay Junior. O, si Junior na Romeo. Mga gagmay kayo. Sige, sige na.
0: Mo drama na may taon-taon sa mong pagbalik.
1: Ayaw mo hawa, ha?
0: Ayaw mo hawa, batig na o.

0: No. Diri ra ka luha ay pagawas-gawas ha kay taligsik ang panahon. Tingalig masubawan ka kay tiguang nabiya ka. Dalit na ka masubawan kay medyo taas na imong edad. Hina na imong immune system.
1: Sa hina bataon. Ako zero dili sa paghambog. Kanyadto sa World War II. Ako ang kinakusgan kanyadto. Daghang mga hapon na kong ipabaliag mga gusok.
0: Masuryahan po tanay mo ang takuan lagi ba? Imong mga kaagi lagi?
1: Muna akong ngayon sa inyo nga. Di mo magkupyansa ninyong lulo si Doy. Kaya ko bisang pagtabangan kong walob, amusokulong ko. Bisan pagi, kanayipakapin mo na sila rin digin yun. Sila ni Kwani, kanaga, basta lagi.
0: No, di ka magawas lang. Walit ko na yung luha kay Kwan. Mupalit sa kipalit mga pagkaon, no? Sabi ka ba doon mo ni Kungapuhan? Sira na ko ni Portahan kung mulakaw ba na yun, hindi mo nanghid. Ngayon dito siling nga mandisturbo. Sige lang. Masinig na utro ng tingwangan ni ako maning ipagkaon ka po labihan yung mga pagkaon. Mulakaw sa ko. La, la, la.

0: mo mari.
1: Unsa man tigwangan ni? Hoy, bilungan niya kapuan Rick. Ano naman ito? Unsa man? Ipang-ibot, ako mga tanong dili.
2: Si Lulu?
1: Pati yung mga sagbot, anong...
2: Ni abot ito
1: sa man ng tigwangan ni?
3: Noy, sorry kay Noy.
1: Kuan niyo nga puan Rick, Brad?
3: Sorry kay Noy, nakabuhi man gudloy ako man gihiktan.
1: O kuno nakabuhi man na. Tanawa na mo ang mga sagbot yun, kati among tinangkong.
4: Ay, ngayon mangod ko gamo pa niyong iriya diri.
1: Di palang gaba.
4: Hili na to ang nga mong iriya day jiro. Butangan tadi mo glindero, rin nga masayon ni mong apuhan.
1: Ang sa mga nga...
3: Ito, ginimulo. Ito, talo, ito.
1: Badlungan ay mong apuhan niya, Brad, kay...
3: Boss, unsa din nga damit sa simuhang mga pananong,
1: boss. Ang mga tinangkong, ipaibot. Kani mga kamote tops, ibang ibot. Akong mga nag-atsal
4: atin pa. Oy, unsan ikaw, paot yung tagbatasan kang tawanan.
1: Basta ka. Mga tagabayungan, boss, tangit ng batasan.
4: Ayaw pagana kay sumbong tanong ka sa police station.
1: Unsan ang tigawangan.
3: Taralo ay na, sige. Nakasalabi ay kalo.
1: Palik lang ang tala na pero break ay. Pasing maapil. Maapil pa niya akong talong dali mga...
4: Ulit, ulit.
1: Madaot ang mga garden na nila ang garden ng Bejan.
4: Ambot, mga silingan, maot batasan.
3: Ambot na lagi. Ay na, sige, yaw-yaw ba? May kanya ka...
1: Di palang gaba mo, sipag tinguwag. Kami natin kay flying king, hindi ka tinguwag ka.
4: Suway ko nung sipag kay...
1: Ay! Pinak!
4: Ihungit ko na sa imong imong tuhod. Ayaw pang...
1: Ayaw pang... Boss, makagaba lang kang tigawang ka. Di pa kagaba, ganyan yung kilubong nandang kang
4: buhay. Balangon, tayo noon ka. Basin mo, imo.
1: Di ko mutuo ang barang.
3: Tara na, luba.
1: Tara, halo. Di ko mutuo ko ng barang kung nainahon na ng pasyente.
3: Tara na, luba. Pa.
4: Tara, tara, basin makabukbok pa ko dire.
1: Isog kayo ng tigawang ka.
5: Ayaw naman.
3: Paitag ito eh. Nagkasala na ba si Lulu silingan na po? Saan ko man yung tigwangan eh? Hindi po na ako siya pwedeng bilhin ito sa kining humpo da ijid kay puno daw. Luoy po ko niya dito kasi panawag sigtawag sa upangan. Jiro, jiro, jiro. Sige lang. Bisik ang ani ni kong lulog ang taong kabadlungon pero pinanggakin ako ni. Sukad nga. Namatay ako mga ginikanan muna na kung ilang amahan ako. Hantod sa niabot ang panahon ng iangu-angu ng itaon.
4: Apo.
3: Muni, bangon mga lo.
4: Di ko makatog, sige bang ko gunahuna siya kung mga naglabay.
3: Sa muka ni mo, litog na lo. Ay talaga sige gunahuna ng mga naglabay ni mo.
4: Ayin ka kung pamati daw mura na kung mamatay. Akong ikasulti sa mo, Jero. Kung mamatay mo dyan ko kayo, wamanggoy forever ng kalibutan. Sa akong pangidaron, karoon na sintuno. Marag di na maayo akong panglawas do. Murag makita na nako ang longhair nga bangason.
5: Ayaw naman.
3: Kinsa ko ng longhair nga bangason ni mong gingon lo. Hadlok mo tanay mo yung mga istorya eh.
4: Si Ferdinand Magellan.
3: Kasi ko na huna na lo. Di pala ikaw mamatay lagi. Kaligo ni mong lawas.
4: Do. Basta ganig. Mamatay ko. Ako rang ikabilin sa imo. Ayaw, Giyodi Baligyang ang kanang atbang sa tung basakan na yuta nga dakong kalubinan.
3: Lo, masama ito pabaligyan, alo? Nga dili mo na ito ang basakan, lo? Agay, gihapak mong guni mo.
4: Ingon ko sa imo, wapak ko kahuman. Ayaw nag-ibaligya kay Dinato.
6: Sayaon ka ang uratang ang sayaw nga inaraan.
7: Mo dede yung bahay di ay. Dako mo na yung bahay ninyo, no?
3: Ah, dako ginis na, Jess. Muning kining balaya ni kabilin ni sikong apuhan?
0: Yun na pa. Mingin makakabilin na matay na dahil mong apuhan.
3: Wala pa ganit, no? Mungin na yung problema na ko ron. Hello?
4: Ay, kaysa mo ni guwapang babae mong tao ba, Jiro? Mura man yung taga DSWD. Kasi mayato dahil mag kuhaan mo diri ka ng mag-survey. Di naman kumain mong purpes kaya wala naman ko'y batang ka eskwela.
0: Ay, dili tay. Uyab ko ni Jiro.
4: Ay, uyab ay kanya. Anong ni sugot magkaning nakunga po nga waman ni Bot?
3: Lo, eh, pag-angan mo lawan, buta ni mong kalaki, lo.
4: Ah, nag-joke, rabitaw ko. Joke ko. Sige, pag-istorya mo diya kay nirira ko sa kining ako kwarto.
3: Sinsa kayo sa kong apuhan, ha? Tiguang naman ko na siya, mapatagkaro-istorya ba? Sahay gani, murad na siya ka ng, kuhan, murad na siya ka ng bata, magbalik-balik ng istorya. Sige na huna sa mga nang labay. Uliya, masahay, masige na siya, yabu-yabog tubig.
0: Ang anak maginanti gawang ganito akong kailan ako nga si Lolo Amado at laba pa gida anak.
2: Ayaw naman.
0: Yun na pa, Jiro, mura mag ni Mahong, Mahong sunog?
3: Sunog?
0: Susigiro ako. Nag-aso ang kwartong tatay. Sige mo man tao ng gidauban ang imuhang kwarto, lo?
4: Ay, gidauban ako kay murag doon na may mga jatot. Doon na may gapong ko dire sa kukatri na gamay na ay nakong jatot sige akong gidauban.
3: Sa mukha ni muli, mawatong balay aning kalakiha, lo?
4: Ay, dili man na mawakay. Majiko naman ako. Pag umanog-sunog, majiko naman ako. Mabalik naman na, Jiro.
3: Sa untan na nung kahon ka, Luoy?

0: Gulay mo din ah, naibatong, talog, okra, papat.
1: Ay, gulay.
0: Patola, gulay. Sir, gulay ko, sir, gulay.
1: Gusto mo na yung gulay din mo, padulong dito eh.
0: Na. Ako'y talong, so, sir, na okra, may kalabasa.
1: Wala, kanag ko si mong talong ti ay.
0: Yes! Ito na, ginagadag ko ang talong, kaya alaga mong ganun ni kuya.
1: Gusto mo yung bloodline? Gusto yung bloodline si mong talong?
0: Ako na yung ay, ang line, ano yun? Nakalimot ko, sir. Kaya akong kuya may nagkabuluan eh.
2: Pero...
0: Sa mapalit ka, sir. Lami ka ni pangpak.
1: Kadali lang kay. Papiliyon ako kung luluha kung siya gusto niya. Lo, siya gusto niya mga gulay drilo.
0: Lo, ikaw makuha ka, lo. Para mo, pili lang na ako'y patula.
2: Ano yung tagol mo kulimog lulo nga 18 anyos sa mangko?
0: Ha? Lain lang yung tawanan
1: ay. Sagi lang kayo, kaya na, kuha na nito.
0: Lain kayo may istorya ang tiguan.
1: Absent-minded na, diba?
0: Parang mabastos kayo si Lo. Lo, kay tiguan naman.
2: Ikaw, ha? Nakita ang taka kanya to.
0: Ano man? Asa?
2: Katong 1940s nakita ang taka.
0: Ay! Sinayin pa ba niya 18 pa manggulo?
2: Ikaw to kabit ni Douglas MacArthur.
0: Ay! Taka lang yung tigawa nga ang istorya, oy!
2: Uy,
0: pagay ka? Apuhan, sir, oy!
2: Arestohon na kami. Arestohon na ka. You're under arrest.
0: Taka na mga nag-istorya, sir.
1: Lo,
0: ayun na. Ano man siya? Mapalit mo gulay o mapalit mo gulay?
1: Ma'am, sagdi lang ni ma'am kay... Sagdi na siya kay Minjo, kay Kona
0: Silo. Saka naman ang istorya mo ang lulo niya.
2: Buhay ko kay akong ariston.
0: Sir, ang saman, mapalit mo gulay o mapalit mo?
2: Ikaw si Pilomina.
0: Taka lang yung yun, imuang apuhan?
2: Ikaw ang kabil ni Douglas MacArthur.
0: Kinsa man ay mong ibang istorya? Agay! Agay!
2: Di ka mo pa.
0: Saan ang tiguangan?
2: You're under arrest.
0: Sir, malagot niya ko siya. Kasi yun, kung naman dagway niya mong lulo, sir.
1: Lulo, tama na lo ba? Ay, nasige ka rin ganun. Okay. Ano ba? Lulo, tas mga silingan lo.
0: Makasuhan di ka na lo. Imo akong sagpa.
2: O, sa kaso di mo siya ko nga. You are the suspect. And I am the authority to arrest you.
0: Ako na po yun. Ano na ako may nasuspect? Ikaw na nagpa.
2: Kirida.
0: Sa matiguangan eh.
2: Kirida ka.
0: Ay, kirida.
2: Kirida ka ni Douglas MacArthur.
0: Labuan na ganyan tiguangan eh.
2: Mauna ko akong buka kambi.
1: Lo! Lo!
0: Sir, malakaw na ko, sir!
1: Ma'am, pasensya na kayo, mama.
0: Wait, klaro na yung mga apuhan!
1: Lo, daga na kayo mga reklamo doon sa mga silingan, lo ba? Ikaw, lo. Kato naglabing adlog, ipangibuti mo itong mga pananom sa itong silingan na ito. Nya, katong naagipong adlaw po, gisunog ni mo itong, katong aksyon mo gisunog itong balay sa itong bikas silingan. Lo, saan ito naman kantaon, lo eh? Nga ganina po, gisagpa ni mo itong nilinda gulay nga. Mumpalit ito ko gulay. May gani kayo, wata gidimanda ito, lo.
2: Ah, di man ko masayop sa kong mga pagtuo. Mumang ito siya. Ay... 1940 sa ginakalabay buhay pa dahil siya. Ako, nalagot na dyan ko aning akong style.
1: Nga naman, lo?
2: Ah, Jiro. Na-fail na akong muramang kong kaminyoon.
1: Kaminyoon ka, lo?
2: Yes. You're right.
1: Nari, kibabayin na gustuhan, lo?
2: Kaltong taga DSWD ba?
3: Ayaw naman.
1: Si Jisa? Katokong uyab?
2: Di manimod to uyab. Ako tong uyab. Gusto na kong medyo anto siya kay himos na klaseng pagkababae.
1: Lo, ayaw ko pag-ana. Lo, ako amang ko nag-uyab eh mong gikuan lo. Ako amang ng uyab lo, taga Digos.
2: Mumpunay ito, taga-digon. Muslal man nga dilin mo ito. Tirahon ako'y tira ito.
1: Lo, tanan mga butang lo ba nga gipalagpas na ako lo tungkol na imong ka murag kalimot na galo. Pero kanang akong uyab imong matripan lo, ayaw po na nalod down lo eh.
2: Ay, musugot kang mamatay kung di ko maminyo. Musugot kang muhanaw ko ng kalibutan nga di ko matugan sa kong gusto. Ah, limang kumantos mga buringan kay madlok man ko. Do, bo siya mo. Gusto na kong menyuan. Ang imong uyab nga si Jessa.
1: Lo,

0: Αντίο.
1: Και τι σαμνέν τη γουάν, ρε! Όν σαμνέν που τα κάναμε να γλουν κάτρε καλύτερο!
2: Ουχ! Σι! Σιλίγκα! Κατόν γιστόν γκάιο να γκιάου γιάου να πούτ! Μα το κουρί τοπί! Μα το κουρί!
1: Μα σι είπα, ρε τη γουάν!
2: Αιώ!
1: Μπρεν!
2: Ανού!
1: Είμαι από ένα άντρο! Anong ngayon mo naman yung mga bahay na ikaw may isulod rin?
2: Lo, tara na lo ba?
1: Tara na lo. Itchay, sigal, trespassing. Trespassing ka, trespassing ka, tiwaka ka.
0: O, say, trespassing ko, manggay kay barikid.
1: Wala ko yung katakot, yung problema ko. Puro lampas ka.
2: Noy, sorry kay Noy, Noy. Sorry kay Noy.
1: Ating ala ko na, Brad, nung nakasulod, nasarado mo na akong portahan.
2: Noy, lo.
1: Asa ka na ni Akira?
0: Nakasulod mo gano. Lupal ko. Nilupal ko.
1: Yaman, tiguan ka nila.
0: Busa mo.
1: Parang ako, nangyayabo na mo ang kanono. Gula yun diyan na.
0: Dami tayo.
1: Huwag para pa may... Huwag pa may pamahaw.
2: Luta, undahan ka na pagkaon ni mo doon.
1: Brad, palayo ko na ko, Brad.
2: Hindi mo na itong pagkaon doon sa mga taong gawin.
1: Eh, pabarangay kita mo, Brad. Kanay mo ang, kuwan ba, hasol. Hasol, kanay mo ang kulo ba.
0: Pasang gaya, sige, yaw-yaw kay mukaon
1: po. Palayo ko, Brad. Mukaon na, Brad. Mahiraikan.
2: Tara na ba?
1: Mahiraikan ko na ron.
2: Sorry kay Noy. Noy.
1: Pagpapahana, nahihay ka naman. Pusilon ko na kinay.
2: Noy, sorry kayo, Noy, ha?
0: Mayagay siya, Luboy.
2: Luson, ano mong niatbot mong kaditulo? Di mo natuang bahay, lo?
1: Why buot? Katikawa ka!
0: Ayaw pag singgit-singgit, sumbagay ta.
2: Saba, Luba, saman taon kayo na? Hasal naman kayo sa kuwa, lo?
1: Tikuang maot magbatasan!
0: Takong kiyan!
2: Lo, tara na, lo, tara na, lo, ba? Saan ni? Mapusayang kita, tati, biya na sundalo na, lo.
1: Brad, di man eh, Brad, malampas na sa pusilan ko naghinay.
2: O, tanawar, oh.
0: So, ay, Kev, ako nang salawa ni mong bala. Amaw.
1: Pangit kang batasan.
0: Takong mata.
2: Tara na, lo, last na lang yung galo ba? Last na lang yung galo.
0: Galo kong last. Hindi mo kong palayasyon.
2: Ayaw po paabutan panahon lo nga. Mapugos ko sa palayasin mo.
0: Mura ba yung kagnay bahay nga sa ako magkambay ka puyo?
1: Ayaw na ma.
0: Mas bayong buhatsan mulit ha. Ay, hindi mo na itong bahay at sipiat ko. Ah, ulit.

0: gabi na kayo. Wala mas lulo matulog to masatiris. Sige pa maghinuktok. Dulo na kami.
1: Lo? Lo?
0: Uwa na magliyok si Lulo. Lo?
2: Kaya mao nagpaway na ko.
3: Ayaw na ma.
0: Ano? Baka magka matulog, Lo.
2: Sige ko gunaw na.
0: Kung saan pa rin mong ginaw na, Lo? Nagkabihin naman kayo.
2: Gusto na kong makita si Jessa.
0: Si Jessa? Ako ang uyab.
2: Di lagi niyo mo to uyab.

0: Muto ya kong gustong minyo wando. O na pamabugto niya ko kinabuhi. Gusto na kong magako si Jess Atagod kay Lamisang Bayhana.
1: Lo, dakang mga babae sila. Mga kuan lo, mga babae. Lo na pa si si Bino, si Mimi, si Narga, si Joanna, si Jessa, si Yangyang, si Aisa. Ayaw si Jessa lo.
0: Magbot bakang si Jessa ako. Butanay mo na ng gugma.
1: Saan mo na ito ni Lunga? Ako amo itong uyab.
0: Uyak kayo mumaya kung nagustuhan do. Huwag kay mahimo kay ang tiguang kayo masunod.
1: Lo, dalara na sa imuhang katiguang unlo ba? Doon ay mga butang imong gisulting huwag ka magkabaho. Unsay, unsa na siya? Unsay mga epekto sa mga kinabuhi, anak?
0: Nagkabaho ko. Nipitekan na ko kasing-kasing sa diyang nakita na ko si Jessa. Pag dili mo lang dalinak pa ako si Jessa, mas mayo pag kutlon ko akong kaguling ng kinabuhi.
1: Lo!
2: Ka og tiya dariya muni ako ang problema karon ba kini ako ang lulo nga limtano na kaayo mapatakan na lang panulti matakan na lang pangangkon kay tiguang na kaayo. Dekada kay mga problema sa mo ang purok maring Erika nga reklamo na gid mo mga mo ang purok chairman gid mo na reklamo na gani. Kay nay kaisa dyan nga nay mga nay mga politiko na pwede ilan niya akong lulo nga siya ko na chairman. Onya, anak ka pait ani Maring Erika og tiya Daria. Ay ang akong uyab nga si Jessa mo may gusto ka ni Lulu eh. Nagbahad siya Maring Erika nga may palagi na kutloon na lang yang kayang kinabuhi kung di pa daw niya maiya si Jessa. Masa kaya angay na kung buhaton ani sa kuang Lulu eh. Maluoy mo po kumingaon po kunyag ako niya dalaon sa Home for the Aged Maring Erika og tiya Daria. Kung ako kamo Maring Erika og tiya Daria, o sabi angay na kong buhaton, palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Palihog nalamong ko sa pagpatukar sa kanta nga paborito sa ko ang lulo, Gintong Araw.

0: pagboto mga maring atuang gibasa nga suwat kaagi karong adlawa adlaw nga Miyerkules mga maring ha kaagi sa usa ka apo nga si yes. Zero ang yahang lulo mga maring andon man mo ginati ang ano kanang
1: kuan ito yang lulo nga sintuuno na niya. Yang ano naman siguro to ya maring
0: listen din ay ana mga idara kay
1: yes.
0: Nagani kay lulo 104 na bataka na lang sa pangibot og mga sagbot apil sa lingan pangibton sab niya. Apil na mga decoration sa balay ihang ipang kwan kay sagbot daw kaayo mari.
1: Ay.
0: Ang ka nakabaho ani og iti sa sigbing laki kay magduwa-duwa na siya og puspuro. Delikado kay na mari. Og daw gilang balay nga.
1: Dapat po niya iyagyo na igaid ang iyang lulo ano. Kano maabot as tugaran sa pikas balay.
0: Luwes pa kanyang igaid oi. Dapat isoda niya haluwa. Onya nakabahog iti pa sa sigbing laki ana tia Daria kay kung dili ka lakas sa admin kanay mga puan labi na kontra nan sa partido di kita iso diha. Iso diha kay labi pag dili butante ang imo ang puan na lisod ka ayo na. Ingana na siya tia Daria is a matter of politics.
1: Mare na suko ka kawa ka napin sa lista.
0: Mukha rin suko kayo siya.
1: Hindi ay.
0: Oh, muna sa inga na.
1: Ito pa kayo na mga tambag nila ani. Oh. Para ay comment tayo mga tambag din ha. Katong oh. Oh, sa may tambag niyo ani ni kaning apuhan o kaning si lolo.
0: Mm, doon mga nakaagi ay ani nga tigwa nga ani ilang mga lulo niya. Unsa ilang gihimo nga mga remedios ba?
1: Yes. Pagtambag na mo, kung asa mo dapit ang lugar ra ha, isulti niyo yung lugar o tambag ninyo.
0: Kini mga taga Butuan atong hagiton mga taga Butuan. Yes.
1: O bisan pa ni mga taga Cotabato.
0: Mga taga Pagadian.
1: Yes. Kinanglan ko yung tambag ay butang ko na yung hangkuan.
0: At sa kanyang mga taga-mati, mga taga-mukid doon.
1: Oo, nanakit yung tambag na yun.
0: Sa igiingon?
1: May tambag ay si Alvin Gook. Ano siya? Akong tambag niya, mga maring, tukka na yung lolo para masulo na nimo si Jisa. Kakakadlok mo na iha ang ihangkuan. Ano siya? Akong tambag mga maring, tukka na imong lulo.
0: Sa kunta na wala, wala po siguro gituyo
1: para
0: ni
1: Kuwana. Para masulo ni mo si Jisa.
0: Wala po siguro gituyo ni Kuwana, ni kanawag aning lulo si Doy. Mga may nga na iyang feelings, kaya medyo sabto nun maginin siya tiya Daria. Kaya kanayang mga gipamati, dili na siya normal.
1: Oo.
0: Pero normal na sa iyang pangindaro niya, di ay, kaya kanang wala maginin siya maayang panguto kay Wang Tigol sa man kaayo maring.
1: Wala kanyang tawag kanyang ka na mubalik niya pagkabata kay.
0: Mubalik na.
1: Biango-ango na. Padulong na lang siya mukumot.
0: Mukumot og.
1: Tama dito.
0: Olo, oy, uyutar din siya. Uyutar. May nalang ng kumuton o kanang iharap ang tabalilo yung kumuton.
1: Yes.
0: O salain.
1: Basis, manilingan ba? Manilingan mo rin.
0: Mapasalbahan yun, Maring. May nalang makatulong sa dito kang Kenneth.
1: Yes. Kaya mo naman naglamo, hayang ramambot to.
0: Mara ka nang, kanang anay nga kitik-kitik ni mong kilid mo, kanang taghayang maring. Ay, no, ito ang taga-pagsagad.
1: Si Ronald Limsako. Patya, bilhin na lang kami yung kinabuhi.
0: Olo, oy, mga...
1: Mag-hars mo kayo na sila.
0: Mag-hars mo kayo mga tambag.
1: Mag-hars mo kayo na sila, oy.
0: Mura mo na sila mga kuwan, mura mo na sila mga taga-Iran.
1: Ani comment ang si Jairo.
0: Unsa ingon ni Jairo?
1: Ana si Jairo. Akong lolo maring Erika og tiya Daria kay taas kay dila. Murag iyang
0: murag
1: tapos iyang lukpot.
0: Grabe dila oi.
1: Unsa man kana ang kuan siya kana ang mananggal?
0: Mutoy kuya ko yung munila to siya maring kay apil gid tapad ba madam.
1: Madamay.
0: Apil gid tapad ay nako. Sa paginaari ha tiya Daria kay sa to magbalik ato tagapagtagad dila mga mensahe.
1: Lahi man po nang kang Ronaldo eh. Kay...
0: Masa ba si Ronaldo ay?
1: Ano siya nga mga katropa, takla ikubi, tampurok singko tinago, andili mawam.
0: Takla na to eh. Wala kang tayo ko andir eh.
1: Ayun, takla eh.
0: Dila lang ta.
1: Dila lang ta. Dili ka magmayan ang Ronaldo, dila yun na. Ayun ang takla, maraman tag mga taklo.
0: Maraman tag mga kuwan, maraman tag si Ampang. Oo. Ay, maghawa mga maring, ha? Yes. Kay ato sa tagaag, pagtagad inyo mga tambag, pero manginabuhi sa tamaring, kay kining niya maput, mapurday ba yata? Ay,
1: maput, wala namin, wala namin panggatas.
0: Wala namin pampalit, o kung nakarabay kay may mga ibang buhi.
1: Oh, oh. Taon na lang si Rando.
0: Kini ato ang programa, hatod ni kanato sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health. Yes. At ang ato ang Yes to Health Clinic mga maring makita andiria sa may Ganty Road sa Tagum.
1: Yes. Entrance lang o padulong ang palengkis nasa entrance sa left side.
0: Na tapat lang sa
1: DIY building siya, DIY or MC ko.
0: Basta kayo sa Dolls Palengke.
1: Yes, basta kayo ang iyahang kasigpit na tapad. Kasigpit na tapad pa.
0: Kasigpit na tapad pa.
1: Yes, DIY siya, DIY.
0: Ogbogasan.
1: Ogbogasan.
0: Pangita lang si...
1: Si Kim.
0: Palangba.
1: Yes.
0: Palengke.
1: Kung na lang, asang guwapa nga ka ng kuwan bantay? Makabalo. Kung guwapa ka rin na, mo na ang Yes to Real Clinic.
0: Gamay yun siya.
1: Cute
0: ka ayun. Mura sa konsa ko ba? Mura sa liguan.
1: Nakita na ko pag-ulit niya na nagsundo. Burang sigab ang dagway.
0: Burang sigab?
1: Burang sigab ng nagkuan.
0: Sabi na, nabahay na, laki.
1: Kaya ang iyahang motor kay kuan man, Raider mga pula.
0: Uy, kuya rin yung mga Raider, kaya masundo din na
1: yes.
0: Sila.
1: Yes, sila
0: ka. Ala, uy.
1: Lagi ni kauli, anig agusan.
0: Sige lang, kay... Wala pa man kay XRM nga blue rin to marin.
1: Wala pa.
0: Balik ni human lang sa pipila ka mga painomdom diri sa XFM.
2: Exciting!
3: Usa ka galaw, misa kay sige pa tayo lodi sa usa ka bus o dinhi. Ka, sa mga nga hinugtok ang kadiha.
4: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba na nagtindog o niya ako naglingkod.
3: Unya, sabay mong ibuhat.
4: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
3: Exciting!
5: Mga katupa, exciting!
0: Tara! Ibalik niyo ang pinakalit mga maring kay Kimingaw dahil sa inyo ay anak ka na mo ka mga palangga.
1: Dali lang kayo Mimingawan.
0: Lord, paano niya akong foundation?
1: Losbat man niya ako. Sabi akong buhok na abot na naman sa likod.
0: Sabi na yung buhok maring. Malaan mo itong mga tikbalang ani maring niya ito ang beauty. Beauty stylist na ito maring. Murag wag gininayo ito ang steeping karon maring. Ito siguro nang ikiha na si Kainet.
1: Ito makeup artist ba? Kaya murang matagihin mo anay ka ng wak-wak makalupan.
0: Murag itagiyang gikabuhang ang gitaan ni Maring Kenai. But anyway, ato nang himay-himayon kining kaagi ni Jairo nga sa iyang kabahin siya ang lulo mga Maring o gato ang isugutan ni mga higala.
1: Yes.
0: Doon ang gimang kaingaan ni Tia Daria.
1: Yes. Nakapagutan na ba? Nakadawat na kaani sintonaria niyang lulo?
0: Ba, sin...
1: Ay, sintono man.
0: Kung si... Ay, kasagaan na mga sintotres o pakadawat.
1: Matikok na lang gila. Hindi nakuha.
0: Uy, kung ano ni Jero ang imong lulo, ha? O, asa napitapitan ni sa Botuan?
1: O, sa... What? Agusan ni Engon, oy? Bayugan?
0: O, bayugan.
1: So, bayugan lapat... doon. Siringan doon ni Keanu ang asabyal.
0: Ilihok ni kung wapa nakadawat, ha? Kay...
1: Matoy pati ko ni Loy.
0: Si Kinuloy. Okay, Kinuloy?
1: Si... Kuniloy.
0: Kuniloy. So, ano to ang tambag ni mo, Tia Daria, kay ikaw ba'y malalang manambagay diri sa tuang panag-uban. So, mga maring, paminawan niyo ang tambag ni Tia Daria. Anya na!
1: Ngayon, ano ni ha? Para kay Kuan siya. Kaya sa apuhan. O kay Lolo, kung sa kabulungon siya, inaot ko nga, tagaan mo na pagtagad. Naay kay kwarta ola, imong ginasiyang ihatod na sa home for the agent.
0: Ihatod dito? Para di sa mahasol, no?
1: Di sa mahasol. Kay bay man dito, kay kulong. Dito, kulong. Yan, naay maintenance.
0: Gamay na, bunal na yan.
1: Naay mga maintenance sa diya, Marie.
0: Naay mga maintenance.
1: Yes. Kanang pampakalma.
0: Pampakalma.
1: Yes. Sama nimo, nga imuang heart isa lang katao.
0: Oo.
1: Dapat paimnon ka para Makisingil na pugka.
0: Ay.
1: Hindi, tawa kay, kay kalulo manggod, maabot sa silingan, masigwa ka kabalo, maugda yung malay, maapil ang imong lulo.
0: Aburido ang silingan, makalitan ang silingan, yes. Katagsod silang bahay, ba yung matigbasan?
1: Okay, nagmatigbasan kay kong maliog.
0: Okay, nagmatigbasan, yung mapusilan.
1: Pusilan, ah. Lisod siya. Maskin sila ha, lisod kayo, kaya kung masing nasunog iyang balay, maapil ilang lulo, tipok lang yapon.
0: Yes. Katong problema ni Lolo Sidoy, Jiro, nga katong ganyan, kagusto sa imong uyag mga suggest, ay na ito, bali-bali ha, uy, kikuha na ito siya.
1: Pati lang ito, tiniguang naman itong
0: istorya. Tiniguang na ito. Tapos sa imo, akong...
1: Imuha pa rin ihatag na, Juan.
0: Pwede mo po daw si, kuhan, si Jessa, o ganang...
1: Ano mga problema, matanay yung problema, oy?
0: Kuhan ko, ano na ko niya na si Lolo Sidoy, gano'n ba? Hindi na naman siguro ito kahimo.
1: Naglagok ko sa Cinder, nga, apil na ka problema, may stress mo taani iyang sulat, oy?
0: Mapil pa bilat ako niya, buting gabi, o beauty pageant, hindi lang kumapil ka, stress ako.
1: Yan nga lang. Zero, ihatag na ito sa home for agent. Mula na ang last option.
0: O niya, ayun lang si Kwan-Kwan din, si Brada Adiri, ha?
1: Hindi mo nang dalon din, ma'am. Masagpaan ko na.
0: O, na ako isa-suggest sa iya, ha, Day?
1: Ano siya ba na siya?
0: Painuma, Permenti, o Santon Plus Coffee Mix ang imuhang apuhan.
1: Yes?
0: O niya, Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Ay, pwede.
0: Mas hindi, abot pa na 200 ang edad ay.
1: Oo, oh, okay, para muligon pag yun siya.
0: Oo, oh, 200.
1: Tama, kayo ka na imuang tambag.
0: Oo, oh, yeah. Ayaw hikti, luoy ka, ayaw tiguang.
1: Ayaw gapusa. Ang imuang na lang, pangitaon, Jero, mangita ka niya, og duol nga mga parmasya, nga makapalit ka sana, nga makapalit kang Santon Gold.
0: Yes.
1: Og Santon Plus Coffee Mix.
0: Ayan. Og, una pa tamahuman mga maring, ha, maayong pagpamati di ay sa mga tropa ni Eldrin de Guignon. Magpatila na pura siya ni Junjun, Jason, Luloy, Jandi, Janjan, Anan, og si Madam Shela nga naas tindahan kay nag-andam na kay magpatila na ginasilatan na.
1: Ato pa rin eh, shout out po rin si Damang TV.
0: Si Damang TV.
1: Si Damang, kay mo man ang ato ang palit rin. Siya ang kusog kayo mo palit o turbo.
0: Kasi mula lao ganang kung ano?
1: Turbo dry. Grabe ni si Damang TV. Kusog siguro rin siya magpatindog siya ang kuan, ay, sa iyang science stand. Ikaw ha, Damang TV ha, kinsam na yung ginapalitan na ng turbo.
0: Aba, umeegat ka, Damang TV ha.
1: O, anak pa si, matod pa ni Ronald Lim sa ako nga. Asa na dapit sa Agusan nga ng tiguang anak at taga-Agusan mampung ko?
0: Masa dito ni sa Agusan River siguro?
1: Agusan Mars?
2: Ayaw naman.
0: Kasi pa yung naadya, katong tilaag ba? Tilaan sila ito ni si Eldrin B, itong mga tropa ni Eldrin. Gamay ra, kaibit naman sila. Nahulot naman ito.
1: Ano, nalate man. Nalate mo ha, ikaw mo ha.
0: Kasi pa inaadya, kaya ito na nang bigwasan
1: na naman. Bara-bara na, balik-balik na naman yung naong trick. Isumulan, nagkikutan ako ng naong ni Ronald, oy.
0: Kasi pa na si Ronald, si... Sige, dahil ang kanal, dahil ang kanal.
1: Dahil lang ka sa...
0: Si Ronald Trump na siya?
1: Ronald Trump. Angat. Mura na Ronald Trump ka nasa Andili.
0: Nasa Andili. Kahit mga taga-Andili, mawab at ang imediha ninyo, ha? Kayo ba may katoon? Yung oras mga maring musunod ng XFM Nationwide.
1: Yes.
0: Ako na lamang kini si Maring Inday Erica, dali gwapa dali miss tayo sa apan nilima kopensaan tungkol kay mangunay ang silingan.
1: Kini lang yapon yung iyaan sa kanunay panabang kini si Tia Daria. Higugma ako nga mas lami pa sa humbag nilaw kaya ako nibala ni mumutilaw.
0: Aba. Daghan kay salamat Jero sa imuhang pag padala sa imuhang sulat kaagi.
1: Mas kayong na-stress may kapil, okay lang.
0: At tangi, may ugma po hon sa mga programa, sa mga sibyan.
1: Yes, Jero! Ang birthday ug maha, ihatag mo yung mig kanang complete address.
0: Si Jero dito?
1: Jero ba siguro to?
0: Si Jero dito ba kapan? Apo ni Jero?
1: Apo, ang apuhan. Sa to, naglibog ko ay.
0: Apo, tambos sa mukha na ni Jero eh.
1: Ano na ni Ma'am Josephine, PM is the key.
0: Ang link dahi sa YouTube na to, wala mo na basa.
1: Ang karo pa man ka na human na naman ta.
0: Karo ko kayo ng dumaring.
1: Loading kayo kamaring ay pag ginagin
0: na. Anyway, ugma po.
1: Pag inom lagay o kape nga Santon Plus Gold.
0: Liami sa YouTube, ugma po. Yes.
1: Ugma, live na po ta sa YouTube o sa ato ang FB.
0: Unsa ang ato ang YouTube?
1: YouTube channel.
0: Daghan kayong salamat og thank you for

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Headlines. Atid po sa atin, katropa, mga headlines ng Santon Gold Coffee Mix. Halos 4 sa bawat 10 Pilipino umaasang gagaan ang buhay sa susunod na taon ayon po sa SWS survey.
2: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba noong Marso ayon sa PSA.
0: Pagsuspindi sa electricity disconnection. Ipinagutos ng Energy Regulatory Commission sa gitna ng energy emergency.
2: Buong kalumpati ni Congressman Leandro Leviste ukol sa korupsyon ipinabura sa records ng Kamara.
0: Founder ng Peanut Gallery Media Network, inaresto dahil sa mga extorsyon kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Sa balitang regional, unang waste-to-energy facility sa Pilipinas itatayo sa Bacolod.
0: International, mga katropa, ang Amerika pilit na isinasalba ang ceasefire sa Iran sa gitna pa rin po ng tensyon sa Strait of Hormuz.
2: Sa balitang showbiz, sex bomb Jopay, fangirl mode sa SB19.
0: At sa sports, Magnolia Hotshots, pinataob ang TNT Tropang 5G sa nagpapatuloy na PBA Commissioner's Cup.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Wednesday, May 6 tayo, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa XFM Cotabato sa 102.1, XFM Bacolod sa 96.7 at XFM Calibo sa 96.5.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Katropang Buddy Obera.
2: Ako si Katropang Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, naniniwalang halos 4 sa bawat 10 Pilipino na magiging mas mabuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay sa darating na 12 buwan. Ito po'y ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Bagamat 38% ng mga respondent ang naniniwalang gaganda ang kanilang buhay, nagresulta lamang ito sa net personal optimism score na positive 23 na mas mababa kumpara sa naitalang positive 36 noong Nobyembre last year. Lumalabas din sa datos, mga katropa, na bumaba ang pag-asa ng mamamayan sa halos lahat ng rehiyon sa bansa, maliban sa Visayas na nagpapanatili ng mataas na antas ng positibong pananaw sa score na positive 27. Sinagawa ang pag-aaral sa huling bahagi ng buwan ng Marso ngayong taon sa may 1,500 Filipino respondents, kung saan 16% naman ang itinuturing na mga pessimist o yun pong mga umaasa na lalong hihirap ang kanilang kalagayan sa hinaharap.
1: XFM News Nationwide.
2: Bahagyang bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas na naitala sa 5% nitong March 2026 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 2.66 na milyong Pilipino noong Pebrero, bumaba ang bilang ng mga walang hanap buhay sa 2.58 na milyon nitong Marso. Gayunpaman, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa 1.93 million jobless Filipino sa nasabing buwan ng nakaraang taon. Kasabay nito, umakyat naman sa 95% ang employment rate o ang porsyento ng may trabaho ngayong Marso na mas mataas ng bahagya kumpara sa 94.9% noong Pebrero.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinaigting ng Department of Agriculture ang kanilang mahakbang para makontrol po ang presyo ng mga bilihin matapos maitala ang 6.1% na food inflation itong Abril dahil naman sa epekto ng pagtaas ng presyo sa langis. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat ang supply ng pagkain sa bansa pero ang mahal na petrolyo ang nagpapatas daw sa gasto sa transportasyon ng mga produkto. Bilang tugon, muling binuksan ng DA ang tinatawag po na food lanes, mga katropa, kung saan libre na ang toll fees para sa mga truck ng gulay at prutas. Kasabay din ang pagbabawas sa port charges at pagbibigay ng fuel subsidy sa mga distributor. Bukod sa pagmamonitor sa presuhan sa mga palengke, patuloy din ang programa ng pamahalaan tulad ng benteng bigas at rice for all para makabili ang publiko ng murang bigas. Nagbabala din ang kalihim na handa po ang pamahalaan na magpatupad ng price cap o hangganan na 50 pesos kada kilo sa imported na bigas kung hindi hihinto ang pagtaas ng presyo nito sa merkado.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Agriculture naglatag ng mga solusyon para pigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ni Mayor Francis Zamora ang paglulunsad ng Assistant to Indigenous Individuals or Families Food Assistance Rice Distribution Project City sa Hall Atrium na San Juan. Bahagi ito ng pambansang inisyatibong sa Bagong Pilipinas. Bawat bayan makikinabang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sabay-sabay din ipatutubad sa iba't ibang lungsod at munisipalidad sa NCR. Sa San Juan, 8,898 senior citizens ang napiling beneficiaryo. Bawat isa ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas 4 beses sa isang taon, Mayo, Hulyo, Setyembre, Nobyembre, bilang tuloy-tuloy na ayuda para sa nakakatanda. Ang mga beneficiaryo ay tinukoy sa pamamagitan ng samahan ng senior citizens sa bawat barangay na nakatuon sa mga higit na nangangailangan. Layon ng programa na palakasin ang ugnayan ng national at local government sa pagtugon sa food security at pagbibigay ng direktang suporta sa mahihinang sektor ng lipunan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sa Senado, katropa, si Senator Francis Pangilinan kinastigo ang posible po na rice price manipulation matapos pumalo sa 13.7% ang rice inflation rate nitong Abril. Katropa natin sa balita, Brian Dipas, XFM Mega Manila.
4: Nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Overseas Workers Welfare Administration sa 44th na anibersary nito ngayong taon. Sa kanyang mensahe, kinilala ni Pangulong Marcos ang serbisyo ng OWA sa pagsusulong ng kapakanan ng Overseas Filipino Workers. Sa kalawaan niya ito, mula deployment hanggang reintegration ng mga OFW. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang pagtugon ng OWA sa mga hamong kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Kabilang anya dito ang epekto ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang papel ng ahensya sa pag-alalay sa OFWs at sa kanilang pamilya. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Salamat, Deo. Ito po yung report naman ni katropang Brian Dipas.
2: Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa gobyerno na imbestigahan at habulin ang mga hoarder, profiteer at mapagsamantalang trader na posibleng nasa likod ng pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon kay Pangilinan, nakakaalarma ang pagtaas ng presyo dahil direkta itong nakakaapekto sa mga mamimili, magsasaka at mangingisda. Dagdag pa ng senador, dapat suriing mabuti ng gobyerno kung saan nagmula ang mataas na rice inflation dahil ayon sa Department of Agriculture, sapat naman ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat din sa 7.2% ang headline inflation ng bansa habang pumalo sa 21% ang corn inflation. Ngayon ni Pangilinan, mahalagang palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at magbigay ng mas malaking suporta sa mga magsasaka at mangingisda upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpalabas ng direktiba ang Energy Regulatory Commission o ERC na nag-uutos sa lahat ng distribution utilities na ihinto ang electricity disconnection sa mga residential at non-residential consumers para sa billing period sa Mayo hanggang Hulyo.
5: Walong bayan ang lalawigan ng Antique upang mapigilan ang paglaganap ng ilegal na droga sa probinsya. Mula dito sa 93.3X si Pamatika para sa nagkakaisang Pilipinas sa Pilipinas. Ako si Katropa ang Rich and Joy Alipis, XFM News.
0: At panghuli, Katropa, pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Binuksan po ngayong araw. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
6: Binuksan na sa publiko ang pinakaunang cooling hub sa Iloilo City. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Drenyas ang opening ceremony para sa naturang proyekto. Layunin nito na makapagbigay ng lugar para sa mga commuters na makasilong o makapagpahinga habang naghihintay ng kanilang masasakyan. Ayon sa Iloilo City Government, bukas para sa lahat ang air-conditioned at solar-powered na cooling hub mula las 10 ng umaga hanggang las 4 ng hapon. Maaari ring makainom ng tubig ang mga nais gumamit ng cooling hub dahil may mga ilalagay dito mga water dispensers. May mga naka-assign rin ng mga personnel ng City Social Welfare and Development Office at City Health Office upang tumulong lalong-lalo na kung kinakailangan. Nasa 16 hanggang 20 mga commuters ang maaaring pumasok o gumamit ng cooling hub ng sabay-sabay. Maliban sa Diversion Road, Mandurriao, may mga cooling hubs rin na inilagay sa General Luna Street at Plaza Letagay sa Iloilo City proper. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Weather Update.
0: Katropang Brian, low pressure area ang namataan, 670 kilometers silangan ng hinituan sa Surigao del Sur. Isang tropical depression naman binabantayan sa labas ng PAR, layong 2,395 kilometers sa silangan ng Mindanao.
2: Katropang Buddy, inaasahang makararanas naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms ang Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte dahil sa epekto ng nasabing LPA.
0: Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, mayroon pong bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon, may isolated na pag-ulan dulot ng easterlies o mainit na hangin galing sa dagat.
2: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Tacloban City, Leyte, habang aabot naman sa 39 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular sa Naiya Pasay sa Science Garden sa Quezon City.
0: Ang araw kanina, alas 5.32 na umaga, nagpakita, inaasahan lulubog alas 6.14 ng gabi, mga katropa.
1: Balitang International.
0: Atid po sa atin to ng Santon Gold, pilit na isinasalba ng US ang ceasefire talks sa Iran habang sinisimula ng operasyon para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ito ay sa kabila ng mga ulat ng bagong pag-atake ng mga drones at missiles sa United Arab Emirates. Ayon po kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, layunin lamang ng kanilang militar na protektahan ang mga barkong may dalang petrolyo. Sinabi naman ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na bagamat may mga barko nang nakapila para dumaan, maigpit po nilang binabantayan ang kilos ng Iran para matiyak na hindi tuloy ang mababaliwala ang kasunduan para sa kapayapaan.
1: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin.

0: grupo kung saan sinabi niyang hindi nagkamali ang mga 18 fans sa pag-idolo sa SB19 dahil sa galing at bait ng mga ito. Nagtrending naman ang mga komento ng mga fans na pabirong sinita si Jopay dahil sa pag-overtake nito sa pila, habang ang iba ay napabilib sa pagkikita ng SB Queens at SB19 Kings sa iisang entablado. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
2: Atin sa atin ang Premium D3, katropa na naig ang Magnolia Hotshots sa pauna ni Clint Chapman, humato ng 42 points para talunin ang TNT tropang 5G sa score 106-94 sa PBA Commissioner's Cup. Nagpakitang gilas po ang dambuhalang import ng TNT, si Ball. Ayang 53 points, hindi ito sapat para itumbang Magnoliang. Kontrolado ang laban mula simula hanggang dulo. Ayon kay Magnolia coach L.A. Tenorio, naging susi ang karanasan ni Chapman at ang maayos na laro ni na Mark Barroca at Xavier Lucero para mapigilan ang paghabol ng TNT sa huling bahagi ng laban.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po ito, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo, mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide. XFM 99.5.
4: Maganda yan yung mangosteen.
5: Sabagay po sa mga salamat po, mama.
4: Sarap sa kuya.
6: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old, kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan. Nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hagresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan, lalo na po sa mga kapatuan.
6: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
8: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
9: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
6: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod.

0: ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede po kayong makapagpakonsulta po doon. Sa ano po ni Doc Remili Tuoy, ating pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner, nakasama yun ng live ngayong araw ng Miyerkules. At syempre, ating po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na pakikinig po.
1: Isang malusog na pakikinig, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, na lagi nating kasama ano, at nakatunghay sa ating araw-araw na pagsasahing papawid. Sana po'y nasa maayos po tayong kondisyon, anuman ang inyong pinagkakaabalahan ngayon pong araw po na ito. No? At sana ay marami tayong matutunan sa ating pong episode ngayong araw pong ito.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng ipong text messages, mga inquiries po niyo about your health. I-text siya lang yan sa ating pong numero ng ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasal na yung pong mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha, dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan, i-like and follow ang ating pong Facebook page. I-search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcement po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong mga FB page. Sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, open po mga clinics natin Sunday to Friday. Ayan. At nandyan ang ating pong mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin. Handang tumulong sa inyo, magpayo at gumabay kung ano po yung nararapat ninyong gagawin para sa mas mabilis na pag-recover ano, ng inyong pong mga karamdaman. At syempre, meron din tayong mga services dyan, Doc, ano, na ino-offer sa ating pong mga wellness center kung gusto nilang masubukan, Doc.
1: Meron tayong mga naturopathic modalities starting with, for example, yung ating nutritional therapy.
0: Mm-hmm.
1: Meron din tayong program for cleansing and detoxification. Ito'y comprehensive guide sa mga nais mag-cleansing. Kasi alam mo, cleansing, isa sa pinaka-importanting bagay na pwede natin gawin sa field of naturopathy para ma-prevent yung mga karamdaman. Kasi maraming sakit ang hatid ng hindi na ilalabas o accumulated toxin sa ating katawan. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Speaking of toxins, maraming pinanggagalingan po yan at yan ay sa susunod, ipapaliwanag natin. No? So, meron tayong ganung program. And of course, if you have cancer, meron tayong cancer nutrition therapy, gabay para sa mga may cancer. Kung ano yung pinakang magandang pagkain o diet na pwede nilang i-observe while ongoing ang kanilang treatment for cancer. Meron din tayong metabolic enhancement therapy kung saan ang katawan ay ating iti-trigger yung mas magandang metabolism. So, napakarami natin mga modalities including yung mga ating buhok-buyang therapy with acupuncture.
0: Mm-hmm.
1: Meron din tayong mga terahertz therapy. Meron tayong biozapper therapy at yung ating by schedule yung nachotrad.
0: Nachotrad.
1: Oo. Oo, na nandun yung hilotugpungan. So, yan po ay pwede nyong i-inquire sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic kung nais po ninyong ma-avail yung atin po mga services na yan, katropa.
0: Mm-hmm. So, mga gusto pong sumubok ng mga services and modalities na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan po tayo sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Ako si Katropang Alison Salvatos sa uri ng trabaho ko ngayon kung saan saan ako napapadpad para kumuha ng mga balita. Mabilis humina ang aking resistensya. Subalit nang simulan kong uminom ng Santon Plus Gold Capsule araw-araw, lumakas na ang aking resistensya. Kaya't kahit saan ako ngayon itapon sa pangangalap ng mga balita, laging on the go na ako. Kaya mga katropa, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na araw-araw.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang kapsula na katuwang po natin sa pang-araw-araw na lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Mga katawan po natin ay nanghihina na, nakakaranas ng samot-saring mga karamdaman, mga inflammatory diseases, mga common illnesses ng pangangatawan natin due to nutritional deficiencies. Eh, huwag kalimutan, nandyan ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Uminom po nito at least 2 capsule a day or 2-3 capsule every day na pang supplemento po natin sa atin pong pangangatawan. Huwag kalimutan, partneran palagi ng Santon Vitamin C at Premium D3, ang atin pong ultimate trio sa pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Ngayon po, ipag-uusapan po natin ang mga pamamaraan, Dok, kung paano natin papangalagaan na mas healthy ang atin pong lungs area. Lalo po ngayon, mainit ang panahon, meron po itong mga naidudulot ano sa ating pong baga ano, at syempre yung ating ano na rin atin pong kinalalagyan o yung location kung nasa saan man tayo ay merong mga epekto ano sa atin pong baga. Ngayon Dok, ating pag-usapan paano nga ba o ano-ano yung mga dapat nating saalang-alang sa pag-iingat at paglilinis na rin ng atin pong lungs ano. Isa kasi iba pinapalakas lang ilang sila kumbaga yung mga bagay na nagagawa natin para ma-build up yung muscle ng lungs area natin. Pero minsan nakakalimutan natin yung pag-detox ng atin pong lungs ha. Meron pala Dok, ito Dok, hindi lang pala yung baga ay hindi lang yung ating bituka yung ating kidney, hindi lang yung ating atay ang kinakailangang ma-detox. Pati yung baga din natin, kinakailangan din pala nito ng detox, Dok.
1: Oo, kasi ang baga, isa rin naman ito sa mga organ of elimination. Mm-hmm. O, na nagtatanggal ng dumi na ating katawan. Oo. Actually, kung pag-uusapan natin yung mga bahagi ng katawan, mm-hmm, ang baga ang isa sa kamangha-mangha din. Mm-hmm. Aside from the heart and yung brain, ano? Yung baga natin is yun yung primary organ ng respiration.
0: Mm-hmm.
1: Alam naman natin ang most important sa ating katawan, oxygen, di ba? Mm-hmm.
0: Tama do.
1: Yung baga ang responsible sa pag-intake ng oxygen and pagtatanggal din ng carbon dioxide. That's why detox organ din yung baga natin. Oo. So yung isang average na adult based on study mga 20,000 times per day ang respiration rate.
0: Grabe, ang dami.
1: Oo, hindi natin napapansin yun kasi ang paghinga ay isa sa kasama doon sa function ng katawan, hindi mo kailangang isipin.
0: Mm-hmm.
1: O hindi mo kailangang utusan ng katawan para gawin, ano. At kung titingnan mo, napakalawak ng baga, no? Sabi nga kung ilalatag mo daw ito yung buong surface area ng lungs, aabot ng 70 square meters. Roughly, mga size yan ng isang tennis court.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko alam yung size ng tennis court.
0: Dapat yan.
1: Di ba? So, yung baga natin ay hindi lang passive air sacs. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Ito rin ay active sa pag-participate niya sa depensa ng katawan. Ano? Nag-filter siya ng mga pathogens, mga pollutants sa ating sistema. Tapos sa baga natin, very complex yung kanyang structure na meron siyang ability na mag-clean ano, ng sistema. Meron siyang mga parang mga buhok na structure na tawag nila cilia. Ano. So, kumbaga yung baga natin is the only internal organs na merong direct contact sa external environment sa pamamagitan ng hangin.
0: Yung
1: oxygen. Oh. So, kaya kung titingnan natin, ang baga natin, napaka-importante niyan mga katropa.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema, sa Pilipinas, maraming mga lung problem na pinoproblema, ano, even ang Department of Health. Nangunguna na dyan yung pulmonary tuberculosis.
0: TB.
1: Or TB. No? Actually, yung TB ay isa sa most prevalent lung disease sa ating bansa. Yes, yung TB ay curable. Pero alam mo ba na ito ay major, persistent, and highly prominent lung problem in the Philippines. In year 2026, ha, ang pinag-uusapan natin. Actually, hindi lang yan, ano, leading cause of death in the country.
0: Mm-hmm.
1: Na bahagi doon sa mga leading cause of death. Also, it constitute a major public health crisis dahil may isang problema sa tuberculosis ngayon na pinoproblema din ng mga otoridad sa kalusugan. Mm-hmm. Yung tinatawag na resistant cases.
0: Mm-hmm.
1: Yung multi-drug resistant tuberculosis strain.
0: Mm-hmm.
1: At sa global standing, nakakalungkot, nasa top 3 tayo sa mga bansa na may pinakamaraming TB burden.
0: Grabe.
1: Accounting daw yan sa 6.8% ng estimated global TB cases from 2024 to 2025.
0: Mm-hmm.
1: At mataas yung incidence nito noong 2020, ngayong 2026. Sabi nga first week of 2026, ang Metro Manila alone, ha, ay nagtala ng nasa 100,000 kaso ng tuberculosis.
0: Ganun kadami.
1: Itong TB ay dahilan sa isang bacteria na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis,
0: mm-hmm,
1: na nakaka-apekto sa mga tissues ng ating baga. Kinukonsume niya yung baga, kaya nagkakaroon ng mga spot yung baga natin.
0: Nakakabutas-butas.
1: Isama mo pa dyan yung hika.
0: Mm-hmm.
1: Yung asma. Yung asma, common yan sa mga bata. Ganun din sa mga matatanda. No?
0: Mm-hmm.
1: Ito isang uri ng allergy na natitrigger ng mga pollution, yung mga common allergens, yung mga kahit usok o respiratory infection. Meron din mga cases ng COPD o COPD, chronic obstructive pulmonary disease, ano, na ito ay kasama dito yung mga chronic bronchitis, emphysema, na dahilan sa matagal na paninigarilyo. O hindi ka man naninigarilyo, exposure mo sa mga usok. Kasi minsan, yung nagkakaroon ng COPD, hindi naman sila yung naninigarilyo. Minsan yung asawa.
0: Mm-hmm.
1: O ganun katindi yun, ano. Yung mga pneumonia na pwedeng makamatay sa bata o matanda. At ganoon din yung mga common ngayon, yung allergic rhinitis and chronic cough, yung matagal na ubo, na matagal ng tinitiis na hindi gumagaling. Pabalik-balik lang. Kaya ang tawag nila ay chronic cough.
0: Sa mga problema ito, Doc, mga karamdaman na ito sa lungs area natin, mapa-chronic man siya, acute na problema. Ano yung mga, ano, Doc, mga triggers or mga kinikilala ng mga known causes or root cause ng ganito pong mga problema?
1: Identified na yung mga causes eh. Una, air pollution.
0: Mm-hmm.
1: Kaya the more na ikaw ay nakatira sa lugar na kung saan ay ma-polluted, masyadong crowded, madali kang tamaan ng problema sa baga.
0: Mm-hmm.
1: Yung paninigarilyo, even first-hand smoke and second-hand smoke, may third-hand smoke pa. Mm-hmm. Mission study, no? Eh, nagtitrigger yan ng any lung problem.
0: Mm-hmm.
1: O, yung indoor air pollution, alam ba natin yung indoor air pollution, mas matindi yun.
0: Mm-hmm.
1: For example, gumagamit ka ng, sa loob ng bahay natin.
0: Yung ibang nagkukulong na lang para daw hindi makalanghap ng pollution sa labas.
1: Eh, subukan mo kayang, within 1 week, nasa loob ka lang ng bahay. Pagkatapos ng 1 week, may sakit ka na.
0: Yun na nga. Oh.
1: Kasi yung indoor air pollution na mga kaibigan, mga tropa, ito yung mga dahilan sa mga usok sa loob na hindi kasi dapat well ventilated yung bahay natin Susunod pag-usapan po natin yan. Mga infection, paghina ng immune system dahilan sa kakulangan ng tamang nutrisyon.
0: Mm-hmm.
1: Eh tinuturo ding dahilan ng paghina ng ating baga, ano? Saka yung occupational exposure. For example, construction worker, kalagi kang exposed sa mga alikabok. Sa mga chemical, kung ikaw ay
0: mga pintor.
1: Yung mga pintor, may kaibigan akong pintor, talagang may sinusitis and rhinitis, di ba? Tapos yung mga usok sa palibot ng iyong occupation, ang tawag doon occupational exposure hazards. Ano? So yun yung mga dahilan na tinuturo ng mga dalubhasa na bakit nagkakaroon tayo ng problema sa baga.
0: Sa mga ano na to, Doc, mga problema na pwedeng mangyari sa lungs area natin, is there something we can do? Especially those people na kumbaga no choice. Kumbaga yun yung trabaho nila, exposure lagi sa mga chemical, mga dust or anything na maaaring makapagpahina sa lungs area. Is there some ways na kahit paano matulungan pa rin yung lungs area na mapatatag at hindi basta-basta bumigay?
1: Actually, ayon sa mga pag-aaral naman, ang sakit sa baga ay completely treatable and preventable. Gawin lang natin yung mga una, lifestyle practices. Anong gagawin natin? Deep breathing exercises. Kasi ang baga natin, nangangailangan ng mas malalim na... Dapat yung oxygen makarating sa pinakamalalim na bahagi ng baga natin. Actually, yung baga natin, napakalawak. Ano na nga natin kanina. So, kinakailangan na lahat ng bahagi ng baga natin mararating ng oxygen. Ang mangyayari, pag hindi tayo humihinga ng malalim... Yung tinatawag na shallow breathing. Mas mahirap sa ating katawan. Kaya yung, alam mo, mayroon ka ng panghihina or lung problem, you need to breathe deeper. O, tingnan nyo na lang yung paano huminga ng malalim. Mag-aralan nyo yan.
0: No? Sabi nga ng iba, parang kalahati na lang daw yung hinga nila eh.
1: Eh syempre nga yung baga
0: natin. Hindi na nakaka-circulate ng ayos yung hangin sa lungs.
1: Either yung baga natin, punong-puno ng plema o may mga bara. Yung mga tinatawag na fibrosis ang lungs natin. So, gawin natin yung malalim na paghinga. Kaya yung mga regular exercises yan, kasama yan sa nagpapahinga ng malalim sa atin. Sino ba naman ang pagod ng mababaw ang hinga? Hugot talaga yung hinga mo pag pagod ka, di ba? Pag nag-activity ka. Iwasan natin yung mga pollutant sa ating hangin.
0: Yan.
1: And alam mo ba na hydration is also one of the best para mapanipis yung mucus sa ating lungs. Kaya yung mga dehydrated, mas madali silang magkaroon ng maraming plema.
0: Tama
1: kasi nga kulang sila sa hydration. Tapos another thing that you need to consider is kain tayo ng mga lung-friendly food. Meron ganun pala, no? Ang mga lung-friendly foods, katulad po ng prutas at gulay na mataas ang antioxidant. Kaya nga yung may isa tayong user ng Santon Plus Gold. Na matagal na siya may sipon, may ubo, pabalik-balik. Ang dami niyang ininom na gamot. Pag nagkakaubot-sipon siya, malala. Mga isa, dalawang linggo. Pero nung mag-Santon Plus Gold siya, napansin niya, naging maganda yung paghinga niya. Eh, una kasing dahilan, mataas ang antioxidant ng Santon Plus Gold. Tama, yung mga sangkap nito. Punong-puno na yung gulay at prutas ng mga katas na, nagbibigay ng antioxidant. So, kailangan kung may problema ka sa baga, mahinang baga mo, mahilig ka dapat sa mga gulay at prutas, hindi yung mga mamamantika at matatamis na pagkain ang dapat na kinakain mo. Hindi ganun. Yung mga cruciferous vegetable, special mention, yung mga broccoli, cabbage, at family ng cruciferous, meron siyang natural ability at phytochemical that supports yung mga detox enzyme niya sa lungs natin. Okay? Healthy fats, yung mga sources of omega-3 fatty acid, na nagpapababa ng inflammation ng ating baga. And also, maraming herbal, ano? Pagdating sa herbal, ang daming herbal na maganda sa baga. O, i-mention na natin yung luya at saka yung luyang dilaw.
5: Mm-hmm.
1: O, may anti-inflammatory and mucus-reducing phytochemical yan. Kaya nga, di ba, may tea tayo, yung Santon Gold Herbal Tea. Meron siyang, ano, turmeric. Also, na nakatutulong. Kaya nga, for detox yung purpose ng tea na yun, ano? Sa mga Chinese traditional medicine, sikat sa kanila yung licorice. Licorice, ano? Yung iba, gumagamit ng eucalyptus, peppermint, para makatulong yung mga herb na yun. Isa sa magandang gamitin talaga sa supplementation yung vitamin C, vitamin E, zinc, and magnesium. And also, vitamin D3.
5: Mm-hmm.
1: O, pag mahina yung baga natin. Yung mga yan, ulitin ko, vitamin C, vitamin E, zinc. Magnesium, vitamin D3.
5: Mm-hmm.
1: Yan ang mga importanteng supplement na pwede nyong inumin. And of course, unahin nyo yung Santon Plus Gold.
5: Mm-hmm.
1: Meron tayong tinatawag na Ultimate Trio, no? Diba? Yung Santon Plus Gold, yung vitamin C natin, at saka yung Premium D3 natin. Tawag natin doon Ultimate Trio. May mga herbal pa gaya ng oregano, herbabuena, lemongrass, garlic, and onion. Yan yung mga magandang herb sa ating baga. Okay, lalo na kung may mga allergy kayo. Sibuyas, maganda, no? Speaking naman dun sa mga lung-supporting phytochemicals, sa mga pangunahing sangkap ng Santon Plus Gold, yung mangustin, meron siyang santon. Ang pinakang particular santon na meron siya, yung alpha mangustin at gamma mangustin.
5: Mm-hmm.
1: Okay? Mataas yung anti-inflammatory and antioxidant effect ng mga santones na yon. Kasi maraming uri na santones eh. Particular itong binanggit natin. Ano? Sa moringa naman, o malunggay, meron siyang quercetin, chlorogenic acid, at isothiocyanates. Itong quercetin, natural antihistamine to eh. Kumbaga, pag laging sinisipon kayo,
0: ng allergy.
1: Oo, kinakailangan nyo magmalunggay talaga. Mm-hmm. Malunggay extract, malunggay juice, or malunggay na nandoon sa Santon Plus Gold yung extract. Isa pa yung garlic, ano? Mayroon niya sa Santon Plus Gold. Ang garlic is considered as natural antimicrobial kasi meron siyang allicin, sulfur compound, selenium. Ito ay noong panahon pa kapag may mga infection, before the discovery of modern antibiotic, talagang ginagamit nila ang ano, ang bawang.
0: Bawang, oo.
1: Nandun din niya sa Santon Plus Gold. Yung ampalaya, bitter. Yun namang charantin, bisin, and flavonoid naman, yung nakakatulong direkta sa baga ng isang tao.
5: Mm-hmm.
1: Spirulina naman, meron siyang picocyanin, may chlorophyll, beta-carotene. Maganda siyang pampalakas mismo ng cells ng lungs kasi meron siyang mga amino acids eh.
5: Mm-hmm.
1: And also, napakaganda niya daw na pang-detoxify sa heavy metals na pwedeng nagko-contaminate sa ating lungs.
5: Mm-hmm.
1: Yun ang kagandahan ng spirulina. At napakarami pang ano, pwedeng gawin ng mga sangkap ng Santon Plus Gold at ibang mga herbal medicine. Actually, noong mga panahon eh, malayo man sa butikan tao, pag nagkakaubot sipon, naalala ko noon, oregano lang yung binibigay sa amin ng lola namin.
0: Amado
1: eh. Di ba? Kasi oregano, detox eh. Cleansing ng lungs natin. So mga kaibigan, ang problema sa baga, seryoso po yan. Kasi ang baga natin, ang isa sa pinaka-importanting organ ng katawan, pero ang tandaan nyo, treatable and preventable ang mga problema sa baga. Kaya dapat nating huwag pabayaan kung meron na kayong chronic cough or chronic colds. Hindi po pa, dapat pabayaan yan.
0: Yan, sa mga kababayan natin na nanghihina na or hindi na ganun ka-healthy ang lungs area, ha? Especially kung hinahapo na, madalas hapuin, madalas na parang shallow na lang yung breathing po natin, mga kaibigan. Palakasin natin yung muscle ng ating pong lungs area, at the same time yung nasa loob, mga components, ha, ng ating pong lungs, ha, at yung mga nutrisyon na nabanggit ni Doc, napakalaking halaga po noon sa pagpapatatag ng ating pong lungs area, lalo na po ngayon na mainit ang panahon. Tayo ba, mga kaibigan, fun fact lang, ha, about sa condition ng ating pong lungs area during hot season, na mas mabilis palang kumbaga mas stressed ang ating pong lungs area during hot weather. Kasi syempre yung ano ng hangin doon, ano? Yung condition ng hangin, hindi ganun kaganda yung moisture niya. Minsan dry na dry yung ano, yung hangin na nalalanghap po natin, mga kaibigan.
1: At the same, tapos maalikabok yung hangin.
0: Oo, yun na nga. Yung alikabok na daladala nito mas lalo nakakapagpahirap pa sa atin pong ano. Kaya nga sabi, Doc, yung pollution ay mas tumataas during hot season.
1: Yes.
0: Kita naman natin yan, di ba? Yung
1: kasi during rainy season kasi nadidilute yan eh. Kumbaga yung mga ano sa hangin.
0: Sa hangin. Bumababa talaga yun sila.
1: Bumababa yan because of rain. Kaya pag summer, talaga namang sinasama ng hangin yan.
0: Oo. Kahit nga sa loob ng bahay natin, mga katropa, mga kaibigan, talagang minsan nga, mas preferable natin na gumamit na lang ng vacuum, lalo doon sa mga areas na kung saan matindi talaga yung alikabok at mga dumi, ano, kesa walis ang gagamitin. Kasi minsan, nag-circulate lang yung mga, ano, mga dumi.
1: Totoo.
0: Na nandun sa loob ng atin pong bahay, mga kaibigan.
1: Kaya nang malaman ko talaga yan, ano, may back. Matagal na panahon, hindi kami bumibili ng vacuum. Siyempre, parang pang mayaman lang yung vacuum. Pero nung makita natin yung difference, pag nagwawalis ka lang kasi parang umiikot lang yung, ano, yung alikabok eh. Kaya kung kaya nyo mag-vacuum, eh mas maganda. Para matanggal talaga yung mga kaduluduluhang mga alikabok sa sulok ng inyong mga bahay-bahay.
0: Yan. Atala nyo ba mga katrawa, mga kaibigan, ha? Every time na nag-exhale tayo, ang katawan natin, ang lungs natin, gumagamit yan siya ng water or nadideplete yung water sa atin pong pangangatawan. Kaya nga, Doc, mahalaga yung nabanggit mo kanina na dapat hydrated tayo lagi. Kasi ang lungs area natin, ang isa sa nagkukonsume ng maraming water. Well, buong katawan naman natin talagang gumagamit yan ng tubig, you know, sa ating pangangatawan. Pero yung lungs natin, Doc, isa yan sa nangangailangan, kumbaga nagre-request yan ng dagdag na supply ng water dahil nga sa functions yan. Eh, pag nagsasalita tayo, nagko-consume yan ng water, ano? So, every time na we exhale, naglo-lose tayo ng water, mga katropa, mga kaibigan. Kaya mas, ano daw, mas dapat na mas madami yung ano, water intake talaga natin. Nila,
1: approximately 2 glasses
0: mm-hmm.
1: of water per day.
0: Oo.
1: Ang na ilalabas ng paghinga lang.
0: Mm-hmm. Kaya yun yung reason, isa sa mga reason na kinakailangan hydrated tayo lagi, mga kaibigan. Ha? Para maiwasan po ang mas mabilis na pagkakaroon ng problema sa ating lungs area o mas mabilis sa paghihina ng atin pong baga, mga kaibigan. Ha? At syempre, huwag kalimutan yung mga pagkain na nakakatulong para po mapanatili na malakas ang atin pong lungs area at yung mga pang-prevent na rin, Doc, ano? For example, na ipupunta kayo sa mga lugar na kung saan mataas ang pollution, ano? O lalabas po tayo. Eh, mas maganda, maggamit tayo ng mga mask, ano? Kahit pa paano, eh, merong magkasala. Hindi man 100% talaga na masasala nito yung mga, ano, mga alikabok dyan or mga pollution sa hangin. Kahit pa paano, hindi directly, Doc, na talagang masisinghot po natin lahat-lahat yun. Ano? So, makakatulong yan ng malaki. At kung hindi naman na ganun ka-importante na sumuong tayo dun sa mga highly crowded area or mataas ang pollution, at lalo na masyadong matindi yung init doon, mas maganda, Doc, iwasan na lang po muna natin. Lalo na pagka meron tayong history sa pagkakaroon ng lung problem or panghihina ng lungs area natin. Ha? At iwasan na din, Doc, yung activity, outdoor activity. Yang sa oras ng alas 10 hanggang minsan alas 4, ang init pa din eh, no? Mararamdaman mo yung init na kumukurot pa rin talaga. Minsan nga, pag alas 5, yan, medyo nakakalabas-labas na. Pero pag alas 4, alas 3, nako, santing pa rin yung init niya, no?
1: Oh, lalo na ngayon, ang heat index ay sumusobra ng 40, grabe, ng 40 degrees Celsius. Mm-hmm. Kumbaga, hindi talaga safe.
0: Oo.
1: Oh, lalo na kung hindi ka well hydrated.
0: Mm-hmm.
1: Eh, nako, mas lalo na. Lalo na kung high blood ka, diabetic ka.
0: Nako, ayan.
1: Oh, kaya kahit taglamig man o tag-init talaga, ang panganib ng problema sa bagay, nandiyan yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Marami kasing trigger na pwede maging dahilan ng pag-develop ng problema sa baga.
0: Yung
1: tag-init, marami ring reason.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat tayo maging aware. Ano? And pinaka-importante sa lahat, Dok. Misael, ay kinakailangan nating patatagin yung ating sistema.
0: Yeah.
1: Kasi mapapansin mo minsan sa isang bahay,
0: mm-hmm,
1: may mga nagkakaroon ng ubo sipon.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman sila lahat nagkakaroon.
0: Tama, Dok.
1: Kasi commonly, yung mga laging stress, laging puyat, yun ang tinatamaan.
0: Mm-hmm.
1: So, doon makikita mo na even may infectious agent, hindi lahat pwedeng tablan basta nakakondisyon lang yung sistema natin.
0: Tama, Dok.
1: Kung meron tayong mga kaibigan, halos hindi ko nakikitang nagsisiklib, hindi ko nakikitang nagkakasakit.
0: Oh.
1: Tapos, matindi pa yung mga ginagawang trabaho nila. Mm-hmm. So sila yung may example ng kumbaga batak na batak yung sistema at makikita mo sa lifestyle kasi talaga nila.
0: So yan, sa mga kababayan natin ha, patatagin yung pundasyon ng atin pong kalusugan. Ayan, punuin po natin ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Siyempre, balanced lifestyle ha, kinakailangan pong gawin, mga katropa, mga kaibigan.
6: The secret of health.
0: Sa mga kababayan natin ha, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, ating tutugunan ang inyo pong mga katanungan. Makikinig po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pamamagitan ng Panginoon sa ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Pagkita sa video, mga 28 Mayor Tanyang sa Melville, Sagit City. I'm so blessed talaga na pakilala ng kapatid ko yan kasi at user na po na napakilala yung kapatid ko. Kasi may pizza po ako, sabi niya, uminom daw ako ng santong capsule 2 times a day. Sinasabi, uminom ka dahil maaalis po ang mga pizza, mga bukol-bukol. Kaya talagang ito naman. At saka diabetic po ako, high blood, ang sugar, ang aking sugar na papababa. At saka blood pressure na pinifil ko lang ng 130 over 80. Hindi na po tumataas. Kaya pag inusisin na lang, malakas ka po. Kasi once a day lang ako ginawa ko ng 2 times, sabi na sister ko. Nung 2 times a day ka na, sabi ko, ayan. Ngayon, pari this 3 months na lang, 2 times a day na. Talagang satisfied ka talaga sa Santon Plus Coffee at saka ganito. Ang marit, inaano ko lang po pag mayroon ako nakakasabay na bumibili, na experience ko, sabi niya, maganda ba yan? Sabi niya, ano ba ang benefit? Sabi ko, ay, opo, lalo na sa blood pressure, tapos sa pizza, saka inyong system mo pinapalakas. Kaya sinishare ko rin po ang iniinom ko, bakit ako malakas na minimintin ko. Hindi ako, kahit wala pa, talagang budget ko po, talagang pension ko, napupunta lang po yan, almost 3,000 a month kasi 2 times a day. Pero wala namang problema po. Pero salamat tayo. Alam po, inabi din ang susunod po tayo. Dalagang po yan ang magagapot natin ay ang Diyos. Ang masasabi ko po ay talagang sure na sure, talagang very satisfied sa buhay ko at nakakilala ko nagabi ko ang Santo Gaston and Kobe. Kovita Sabine, taga 28 Mayor Tanyag, South Signal Village, Sagin City.
6: Santo Plus Gold, mambibili sa mga butika.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santong Vitamin C. Kasi Santong 25
6: years. Santong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Vision X Plus, Herbal Capsule. Vision X Plus, Herbal Capsule. Ang kapsula na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Southall Gold Coffee Mix.
10: Good morning. Ano pala natin?
11: Melchor Riano.
10: Sir Melchor, ano pong ang reaction sa kape namin?
11: Okay naman, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
10: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
11: mas okay pa siya.
10: Maraming salamat, sir.
11: Okay, thank you rin.
6: Sanford Gold, Coffee Vicks, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanford Gold, Coffee Vicks. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
12: Ninya po.
10: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niya sa kape namin?
12: Malasa po siya. Saka masarap yung pagka-timplada niya.
10: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangustin, malunggay, at siyempre, meron siyang glutathione.
12: So, ganun ba?
10: Iyon siya sabi, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
12: Ay, sana all.
10: So, maraming salamat po.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang pakikinig po sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Again, pag-uusapan na naman natin ang inyong katanungan naman o sa ating pong second part ng palatuntunang ito.
0: Mga kababayan natin dyan na mayroong mga katanungan, may mga inquiries patungkol sa inyo pong kalusugan, text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasera nyo po mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge po natin dito sa ating pong programa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron nagtanong po dito. Doc, yung may epilepsy, pwede po bang uminom ng Santone Plus Gold?
1: Yes, pwedeng-pwede po. Ano? Kasi ang pinaka-importante kasi pag may epilepsy ka, mayroon ding sapat na sustansya pumapasok sa katawan. Oo, kaya pwedeng-pwede po. Araw-arawin niyo po yan, 1 capsule, 3 times a day.
0: Mas maganda, isabay po ang pag-inom ng vitamin C and premium D3. Actually, yung premium D3, meron yan siya mga content ano, na nakakatulong sa pagsasayos ng ating pong nervous system para mabawas-bawasan dok, ano, yung mga tremors, yung mga uncontrolled movement ng ating pong pangangatawan. Ano. Especially sa mga kababayan natin na may epilepsy, mabawas-bawasan ano, yung seizure, yung dalas ng pagkakaroon ng seizure. Ha?
1: Yun nga ang problema niya pag may epilepsy ka, di pare-pareho eh. Minsan, yung iba dyan, once a week. Pero meron ako nakitang worst case na in every 2 hours, ina-attake siya.
0: Grabe.
1: Oo. So, siyempre, pag mga ganun na, kailangan mo nandalhin sa doktor. So, binibigyan nila ng mga anti-seizure meds para mabawasan. Kasi, pag madalas ka nagsiseizure, ay masisira talaga yung nervous system mo. Oh. Central nervous system. O, kaya, dun sa mga may epilepsy, although ang Santone Plus Gold hindi naman yan gamot sa epilepsy, pero napakaraming tulong nutrisyon sa mga cases na gaya po ng nagtatanong sa atin. Ano. So, pwede po yan araw-arawin at sabayan nyo pa ng ibang mas masustansyang suplemento gaya ng vitamin C and premium D3 gaya ng binanggit ni Doc Misael para makatulong po sa inyo.
0: Marami naman mga kababayan natin. Actually, meron tayong mga clients ano, na bumibisita sa ating pong mga wellness center doon. Ano, same din ang kanilang ano, ang kanilang condition, may mga epilepsy, madalas ang seizure. Pero nung na-correct yung diet nila, sometimes kasi yung diet din ang nakakapagpa-trigger ng ano,
1: tama,
0: ng problema. So, pagka hindi na isaayos yung inyo pong mga kinakain at hindi tama yung ipinapasok po ninyo sa inyong mga pangangatawan. Like for example, meron mga food, may mga pagkain na kung saan madalas makapagpa-trigger ng dalas ng seizure doc. Ano? Yung mga minsan hindi nila alam. Yung mga sweets na mga pinapakain. Nako, eh bawas-bawasan nyo po yan mga kaibigan. Ha?
1: Minsan yan, talagang hindi nila napapansin yun. Kasi dalawa yan eh, yung cause at saka yung tinatawag na trigger.
0: Trigger.
1: Yung cause na nakikita na identify nila sa pag-aaral, yung mga brain injury. For example, bata ka pa, nalaglag ka. Tapos hindi nagpapakita agad yun ng symptom.
0: Tama.
1: Tapos nung nasa malaki-laki ka na, yun, nagpakita na ng ganun. Meron akong alam na case na ganun eh. Actually, siya, naggulong-gulong siya sa hagdan. Pero hindi nag-manifest yung symptom until siya ay nag 18 years old. So yun yung mga cause. Tapos yung genetic factor sa inyong genes, yung possibly yung mga brain infection like yung meningitis, mga tumor. Tapos pag may epilepsy ka na at sabi na, may epilepsy ka, ang makakatrigger niyan, kulang sa tulog, stress,
0: yan.
1: Yung paggamit ng mga alcohol. Yung ibang epileptic nga eh, pag nakaano sila ng flashing light, yung bright light, inaatake sila.
0: No.
1: May mga ganun. Kaya talaga mahalaga pag epileptic, pag papunta nyo, punta kayo sa doktor, paano nyo kasi para mabigyan siya ng anti-seizure medication. Kasi ang problema kasi niyan, hindi yan nakakamatay per se na dahilan doon sa atake. karamihan na nadidisgrasya, di ba, nasa ilog, naglalaba.
0: Mm-hmm. Yeah, no.
1: Meron kaming kapitbahay na ganun eh, natagpuan, patay. Bakit? Mm-hmm. Naglaba, umaaga, inatake, napasubsob siya, walang kasama. Yun. Kaya naman, nalaglag bigla kasi inatake. Mm-hmm. Oh, yun yun. Kaya yung nutrisyon, mahalaga po yan, ano, bilang isa sa, yung ang walang sakit eh, kailangan natin ng sustansya, yung pakayang, kailangan natin ng sustenance dun sa mga nerve natin at sa utak natin.
0: Yan, ha? Mga kababayan natin na nakakaranas po nito, we can still live as normal as possible despite na meron tayong ganito pong mga problema.
1: Ang isa sa remarkable na experience ko dyan sa Yes to Health Wellness Clinic, meron tayong isang pasyente na pumunta doon na talagang yan ang problema. Mm-hmm. Sa isang araw, hindi pwedeng hindi siya atakihin.
0: Mm-hmm.
1: Dinala doon for some advice. So, binigyan natin siya ng pinag-detox. Mm-hmm. Cleansing kasi isa sa pinakamaganda yan. Pag mga problema sa katawan na nasabihin nilang walang gamot, walang definite cure, bigyan mo siya ng una, simula mo sa detox. Kasi sometimes may mga chemical irritant sa katawan that causes something like that, yung mga neurotoxins. Ano. So, pinadetox, then binigyan siya ng nutritional therapy. Ang balita niya, after that, sa isang linggo, isa na lang.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang sa dumadalang yung medication. At ang doktor niya, binawasan na rin yung kanyang medication. Oh. Binabaan na ng dose. So, ganun yung mga magandang mga recovery. Na, ibig sabihin, kahit may ganyan ka, hindi yan hopeless na case. O, depende lang kung paano natin i-handle yung kondisyon. Actually, using nutrition.
0: Yes. Oh. Okay, Doc. Ito, another inquiry. Doc, ano po ba ang pwedeng inumin? Lagi pong mahapdi ang sikmura ko. Umiinom na rin po ako ngayon ng Santon Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Once a day lang po. Tama po ba ang dosage ko? Ed po ito.
1: Okay naman. Okay naman yun. Kumbaga pinaka-minimum, lesser dose na pwede nyo i-take sa mga produkto natin. Ano? Pero pag mga pangangasim kasi ng tiyan, hapdi ng tiyan, may kinalaman kasi yan sa pagtaas ng acid.
0: Mm-hmm.
1: Saka indigestion. So, pinaka-the best mong gawin, itama mo talaga yung diet mo, yung frequency.
0: Eating habits.
1: O yung eating habits mo. O ganito ang pinaka-the best na gawin mo. Sa morning, kinakailangan talagang kumain ka.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga nila make your breakfast the best food ever na pwede nyong kainin. Tapos sa tanghali, kumain ka rin ng tama sa oras, iwasan mo muna yung mga snacks.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang tiyan natin, it needs at least 4 hours before putting again another meal para hindi siya... Kasi every time na maglalagay ka ng pagkain, the body will produce acid.
0: Mm-hmm.
1: Yung, kung acidic ka na, di lalo na. Yung iba kasi nami-misinterpret, pag kumalaman dyan, iniisip baka
0: gutom.
1: O kailangan ng pagkain. Hindi po. Pag kumakain po tayo ng kumakain, mas lalo hong hirap yung tiyan natin. Lalo tayo nai-indigest.
0: Mas lalo nagre-reklamo.
1: At saka, pinaka-importante, sa gabi, dapat hindi kayo kumakain ng marami.
0: Mm-hmm.
1: Dapat ang gabi ang pinakamadaling tunawin. Sabi nga ng isang expert dyan sa digestion . Much better nga at night, dapat yung easy to digest lamang. Either fruits or yung mga oatmeal, yung high fiber. At huwag kang kain ng very rich in fat, very rich in sugar na mga pagkain. Kasi actually, kung mapapansin nyo, ito personal experience ng mga mahilig mag-buffet.
0: Yan, ako.
1: Punta ka sa isang area. Ang buffet naman, usually gabi.
0: Mm-hmm. Tama do.
1: Naimbitahan ka sa isang birthday, buffet. Eh, syempre, buffet yun. Mahal ang binayaran mo, siguro mga may 1,000.
0: Dapat
1: susulitin mo. Lahat na makikita mo doon na hindi mo nakakain sa regular na araw, instinct natin yan Kakainin mo yun. Pero kinabukasan ng pakaramdam nun dyan. Mm-hmm. Bloated ka, parang asim ng tiyan mo because hindi ka natunawan. So, bakit hindi pwedeng kumain na sobrang madami sa gabi? Kasi during the night at natutulog tayo, hindi rin ganun ka optimum yung function ng digestion. Mm-hmm. Nag-slow down din yan. O, kaya maling-mali yun . So, makokorek mo po yan pag itinama mo ngayon yung meal mo.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung frequency of meal and quality ng iyong kinakain. Napakarami na nating challenge about that at napatunayan nila na totoo pala. Kasi kahit anong inom mo ng pampababa ng acid ng tiyan, hindi mo naman na-resolve yung dahilan. Wala rin.
0: Minsan nga, umaasa na lang tayo sa mga matatapang ng mga antacids pag inatake na ng paninikmura.
1: Kaya nga lagi ko sinasabi, yung never-ending cycle ang hyperacidity. At saka napakahirap pag nag-start na yan.
0: Tama
1: you need to do the right thing. Ano? At isa lang ang makakatulong dyan. Pag neregulate mo the way you eat, the quantity of your meal, and the frequency of your meal.
0: Yun, ha? Sa mga kababayan natin dyan, mga mahilig mag-buffet, take out na lang, Dok. BH na lang.
1: Ibawal nga eh. Magmumulta ka pag nag... kaya nga, kaya nga yung buffet na yan eh...
0: Hindi talaga siya, no?
1: Hindi talaga siya healthy sa sa tiyan. Kasi normally, babawiin mo yung binayad niya.
0: Tama, tama.
1: Di ba? Eh, pero ganito naman. Kung buffet, pero ang trip mong kainin yung mga prutas.
0: Oh, may marami mga naman yan dyan. Marami naman.
1: Di ba? Eh, okay lang yun. Oo. Bawing-bawi din yun kung prutas.
0: So, nasa atin pa rin ang pagpili, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Kung saan tayo mas manghihinayang. O, dun sa nagastos natin o yung magagastos mo pa pag nagkaroon ka ng problema. Ha? Kaya, nandyan pa rin yan sa atin pong, kumbaga nasa kamay pa rin natin yung desisyon kung ano po yung ating isasagawa para mas maging maganda yung kalagayan ng ating pong kalusugan. Ha? Especially kung yan ay problema sa ating pong digestion or sa ating digestive tract. Eh talagang pagtitimpi ang kinakailangan natin, mga kaibigan. Ha? At syempre yun nga, yung pagsasaayos ng mga ipapasok natin sa ating pong tiyan. Ha? Ang ating pong mga produkto, nakakatulong yan ng malaki para po sa pagsasaayos ng mga digestive functions ng ating pong tiyan, yung mga digestive juices, mga enzymes, mga acids ng ating pong tiyan. Nakakatulong yan, especially yung premium D3, since meron yan siyang VCO. Alam naman natin, ang VCO ay ano yan siya, kumbaga protection din sa ating pong digestion. Ha? Ever before, Doc, ginagamit na ito ng mga mga lulot-lula, pang detox, pang dagdag ng ng mga panunaw sa atin pong tiyan. Maging maganda yung flow ng dumi sa atin pong bituka.
1: Naalala ko yan, yung lola, ay lolo ko. Mm-hmm. Kasi manggagamot yun eh. Mm-hmm. Pag may lagnat, may hindi makadumi, maayos, papainumin niya ng kalahating basong gata.
0: Gata, purong gata.
1: Yung gata, kumbaga, nandun na yung oil ng, ng coconut. Eh, talagang effective naman.
0: Mm-hmm. Oo. Yan, sa mga kababayan natin, ha? Take po kayo, Ultimate Trio. And then yung Santon Gold Herbal Tea natin, nakakatulong din yan para sa atin pong stomach area, mga kababayan. Okay? Eh, Doc, another inquiry. Doc, ask lang po, ano po ang address natin sa ng Yestro Health dito sa Quezon City? Yan, sa mga kababayan natin na gusto nga bumisita sa ating pong Yestro Health Clinic sa Quezon City, matagpuan lang po tayo sa second floor ng Crownland Building. Diyan po yun sa may corner ng EDSA and Mother Ignacia Street.
1: Oh, speaking of address,
0: mm-hmm.
1: Munti ko na makalimutan. Tomorrow po ay Thursday and every Thursday nandyan tayo sa Yestro Health Batangas City Branch, Located po tayo dyan sa City Mart Kaido Plaza. Dati ho yung Kaido Commercial Center. City Mart Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pagpasok nyo doon sa City Mart Kaido Plaza, yung pinakang hallway na malapad, sa dire-diretso lang ho kayo doon. Doon sa pinakang dulo, matutumbok mo na ho, mababasa nyo na yung signage namin, Yes to Health, Batangas City.
0: Mm-hmm.
1: So, nandun po tayo tomorrow. Para sa ating regular schedule of consultation, para doon sa ating pong mga regular and mga walk-in. Pero mas maganda rin na mag-text kayo para malaman natin na kayo po ay pupunta.
0: Mm-hmm.
1: So, speaking of contact number, meron ka ba niyang listahan ng contact number natin? No? Anyway, siguro ibibigay natin mamaya yung sa Batangas City.
0: Hello, Doc. Sa mga gustong kumontak sa Batangas City Branch natin, 0962-349-1256.
1: Mm-hmm.
0: And sa mga, baka yung iba, merong gusto magpa-appointment, or merong gusto kayo itanong patungkol sa mga services and products natin available dyan sa Batangas City Branch natin, pwede kayong mag-text po dyan, mga kaibigan. Pwedeng po, 0962-349-1256.
1: Ngayong araw na to, dyan sa Batangas, Quezon City Branch ay may ongoing consultation.
0: Quezon City Branch natin, pwede naman din kayo kumontak po sa kanila, ha? 0969-627-1262. Yung iba na may mga inquiries din. Yung iba, Dok, yung iba na hindi nakakapunta sa clinic natin.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginagawa ng iba, nag-order na lang.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, lalo na kung within Metro Manila ka lang din naman, pinapalalamove na lang, or pinapadala na lang. So, pwede po yun, mga kaibigan, ha? So, anyway, possible na
1: yung mga nagmamadali. Sabi, nako, 3 days pa na yan sa Shopee or 2 days. Mm-hmm. Gusto nila agad-agad. Pwede kayo siguro makipag-arrange sa kanila sa lalang.
0: Yan, Okay, ito, Doc. Another inquiry. From ano, Jerry ng Kalibo, Aklan. Mm-hmm. Dok, pagka daw umiihi ng mabula, ay nakalabas ba daw yung katawan natin ng protein? Salamat.
1: Yung bula talaga na yun, yun na yung protein. Mm-hmm. Normal naman yun sa ating ihi. Ang hindi normal, na tinatawag na proteinuria, kapag umihi ka na napakabula, tapos yung bula ng ihi mo is very dense,
0: foamy.
1: 5 minutes. Foamy na. 5 minutes, 10 minutes, nandiyan pa rin sa ihi mo.
0: Nako.
1: Eh, ano yun? Hindi na normal yun. Ano? Pero talagang ang ihi, depende sa kinain mo. Pag ma-proteina yung kinain mo, talagang umiinom lalabas ka ng beer. Lalabas talaga yung ano, itatapon yun. Pero may mga condition kasi na hindi na normal. Yung tinatawag na foamy urine. Pag nag-urinalysis sa'yo, lalabas na plus-plus yung protein doon sa ihi mo.
0: Nako.
1: So, ibig sabihin, yung filter ng kidney mo, hindi na normal.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, nagli-leak na yung protein, kaya pwedeng indicator na pwedeng humihina yung kidneys natin.
0: Uh-oh.
1: So, yun naman ay madidetermine. Hindi naman kasi yan general rule na pag may bula, hindi na maganda.
0: Uh-oh.
1: So, it's only sa mga laboratory, makikita mo yan, kung talaga hindi normal yung ano, yung protina na lumalabas sa ihi mo.
0: Mm-hmm.
1: So, pero kung ano ka, masyado kang nahihiwagaan sa ihi mo based on your observation, ang pinaka-the best yan magpakonsulta para ma-determine kung yun ba ay normal o hindi normal. Pero yan ay part ng mga signs and symptoms ha. Pag meron kang humihi ng kidney, yung mabula ang ihi
0: pag
1: natin.
0: Pag unusual na yung bula ng ihi natin. Oo.
1: Tapos ang kulay ng ihi mo, lagi ng parang
0: yellow, orange,
1: dark yellow.
0: Oo, nako, delikado yan ha. Magpakonsulta. Para maanuhan kayo, ma-recommend kayo for lab test, Doc. Ano? Kasi sa urinalysis naman talaga makikita eh.
1: Makikita yan. Pati dugo, makikita yan.
0: Yeah.
1: Ay, ang problema pa naman sa kidney, dahil napakatibay niya, hindi nagpapakita ng symptom yan unless siya ay talagang ano eh, talagang bumagsak
0: bugbog na.
1: Yan ang kagandahan sa kidney natin. Kumbaga lumalaban yan ng hanggang ikaw eh ano, ligtas ka sa kumbaga sa problema. Pero ang problema naman ng kidney pag bumigay. Yun na. Saka lang siya nagpapakita ng very alarming symptoms.
0: Kaya nga yung mga ano, mga CKD na yan, 'di ba? Maliban sa UTI ha, kasi ang UTI is acute naman yan siya. Pero yung mga chronic na problema sa kidney natin, yun yung mas matindi na kinakailangang bantayan eh. Compared dun sa mga acute na condition sa ating pong kidney area.
1: So, kaya may makikita kang mga nagba-vlog, 'di ba? Nagulat na lang sila na stage 4 to stage 5 kidney CKD ano na, renal failure na.
0: Ako.
1: Sabi nila, hindi nila inaasahan. Kasi nga ganun ang kidney natin. Dahil napakatibay niya, parang atay. Eh, pag bumigay, tuloy-tuloy. Kaya huwag tayong abusado talaga sa lifestyle natin.
0: Mahirap pa naman pagka-kidney na.
1: Naku, mahirap.
0: Bumigay, no? Kasi
1: mahirap.
0: Gustuhin mo man na uminom ng sandamakmak na mga gamot, kung ano man yung mga herbal man or other medications. Wala eh, control na lahat eh.
1: Kasi
0: kaya yung gusto mong mabilis gumaling dun sa karamdaman na yun, pero yung katawan mo, hindi siya makaka-cope up.
1: Kasi kumbaga sa processor, kahit na healthy yung pinapasok mo, limited na rin yung ability ng kidney natin to absorb nutrients. Kasi weak, very weak na siya. Kaya sa totoo lang, ito, sa mga diabetic patient, sa mga hypertensive patients, isa yan sa nagiging dahilan ng pagkasira ng kidney.
0: Yes.
1: Kaya yan po yung ating babantayan.
0: Mm-hmm.
1: O kaya kami dito, sinasabi ng iba, ba't di kayo nagbabawal ng maintenance? Eh may naririnig kaming mga ibang alternative medicine practitioner. Pinapahinto nila yung maintenance. Actually, hindi po dapat ganun. Kasi una, yung mga hypertensive. Alam ba na pag takot na takot sila sa ano eh?
0: Tama daw.
1: Side effect. Pero alam mo ba na kapag lagi mataas ang presyon ng dugo mo, mas mabilis pang makasira yung high pressure kaysa sa side effect ng medications.
0: Medications.
1: O kaya common sense na kung gusto mo na wala kang maintenance, di unahin mo yung prevention at akasikapin mo na ma-maintain mo talaga.
0: Yan, oo.
1: Kasi hindi ka naman bibigyan ng doktor ng gamot eh. Kung hindi mo kailangan.
0: Oo.
1: O kaya yun yung nililinaw natin. Kaya dito sa programang ito, especially kami ay mga certified naturopath. Standard ng aming practice na hindi namin pakikialman kung ano man ang iniinom yung gamot. Kasi lahat may purpose yan. For the safety and health natin. Kaya lang, against din talaga kami sa sino ba naman ang gustong mag-maintenance tayo dito?
0: Tama.
1: O, kaya lifetime. Inuuna natin kumbaga, yung lifestyle.
0: Kumbaga, lifetime na iinumin mo yan without doing anything na para mapalakas yung parte ng katawan mo na yon. So, hindi rin talaga ganun siya kaganda do. Kaya nga yung sa atin na program is holistic, ano? Habang pinapalakas mo yung parte ng katawan mo na yon, nandyan yung maintenance na ginagamit mo. Pero later on, pagka naging maganda na yung condition, so, there's a time na hindi you can na cut kailangan. It off.
1: Ganun tayo kabalansi dito sa programa natin. Ha?
0: Kasi, para, yung iba dok, meron naman akong Santon Gold.
1: Biglang ihiling to. Gagawing substitute.
0: Hindi namin tanggalin na yung mga maintenance medication.
1: Kaya nagagalitan kayo ng mga doktor niyo. Kasi hindi nga po yun ang tamang approach. Yeah. So, dapat malinaw para sa inyong safety.

0: tayong mga preventive measures,
1: yes,
0: na gagawin, ha? Kung ayaw natin na, o kung nasawa na tayo sa mga sandamakmak ng mga medications na iniinom natin. So, kailangan palakasin talaga yung ating pangangatawan. Okay? Mm-hmm. Panadok naman, ha? Pakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa minsan ito.
1: Siyempre, thank you very much mga katropa, mga kaibigan, sa inyong walang sawang pagsubaybay. At sana po ay nakapagbigay kami ng makabuluhang informasyon kung paano po natin iingatan itong ating kalusugan, lalo na yung ating baga. So maraming salamat. See you again next time sa programang ito, ang The Secret of Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga katropa, mga kababayan natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa alam po ni Doc Rimili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

afternoon, and that was Stephen Bishop. Maybe it's you. Maybe it's you. Maybe it's you. I've been waiting for all of my life. Maybe. Di na ako mukhang to. Uy, Murag, this is the sign. This is the sign. O makaingong kag nga nung na-DJ na siya. Ngayon, alam mo na iyang tingog. Well, gidaran ako gapagwapa gamay. Hello po, mayayong hapon. Mayayong hapon, Visayas, Mindanao. Thank you so much for tuning in. For those who were looking for my live, narata sa 88.3 XFM Cebu. I-search lang niyo din ha. Nade live nga guwapahon nga babae nga bulaw ug buhok. Ay not mine. Unsa na bulog unsa? Mahal kini mong microwave pag-uwi, mahal pa rin ako. Kusgi ninyo mga radyo, hello po sa inyo ha. Lahay akong energy today. Kagahapon o kaganiang buntag, wala ko kainom o kape yun nga premium D3. Karoon ka na kainom na dyan ko o premium D3. Ang akong energy, dili makaya. Oo, parang I need somewhere to break it down, you know, ang akong energy. Hello, hello, hello sa XFM, sa Visayas, sa Mindanao. I know for sure, naghurat na mo din ha. Kay malamang naghuwat jud mo. Ano na? Tara? Oo, mag-dumgalita. Hantod alas tres, mga katropa. DJ, unsa may chika karon sa parlor? Ang chika sa parlor? Mauni. Unsa ni? Dabi, tanaw na to be. Asa ni nga papil? Ako sang abrihan, ha?

0: Anak nga sleeper. Corrected na. Ayan, so mga nagunahuna, kung saan na po kay drama nga ilang madunggan, of course, atong drama karon dili lang ni, di ni siya pinasahi. But of course, isa sa ni sa mga kinabuhi sa itong mga katropa din nga nagpaminaw nga. I know for sure, makarelate. Hello kay Kuan Debi, akong basahon sa Debi, kay Lone Rider. Can we go for a coffee hangout? Diba? Okay, hala, ikaw na DJ. Dili, oy. Akong buho kay dili kulot. Karon gikulutan ta mo na ningkamot yung kong kulot. Tighan sa tak na dali. Tighan pa ka dali. Alright. Unsa may buhato nimo? Kung ikaw sa ihang sitwasyon sa atong letter sender karong hapuna. Tungod kay ang sitwasyon sa atong letter sender. Dili basta-basta matubag sa bisan kinsa, no? Who knows kung kini mahitabo sa atua? Paano nimo sulbaron ang sitwasyon? Apan unsaon man nimo paghatag sa imong kalipay o sa kalipay sa imong hinigugma? Kung ang unang butang nga iyang gipangita, dili nimo mahatag. Dawaton ba nimo ang panahon nga siya mamili na? Kung pangitaon ang kalipay nga iyang ginapangita? Kaya ba nimo ihatag sa iya ang kalipay nga iyang gipangayo? Kung dili nimo mahatag ang usa ka butang nga iyang gipangandom, kaya ba nimo hatag sa kalipay sa usa ka tawo nga gihigugma nimo pag-ayo? Kalipay sa usa ka tawo nga imong hinigugma pero di nimo kayang buhaton o di nimo kayang mahatag. What if ang kalipay niya ang mawala ka sa iyang kinabuhi? Pwede mo nang ihatag. Mao ka ng mga pangutana nga atong matubag o tubagon unya. Nga nung susama ni ini ang ako mga pangutana. Unang kung kamo, anaan ka mo sa sitwasyon susama ni ini karon. Andam ba ka nga magmalipayon? O andam ba ka nga ihatag ang tinuod nga kalipay? Sa imong hinigugma kung ang kalipay niya ang mawala ka. Saon na paghatag kung ang gipangayo kay mahalon ang butang o kwarta, may paywa ka. What if dili kwarta, Axeman? What if it's more than a money, huh? O if... Kaya ha? Atangin niyo yung taod-taod ang itong X-rated drama. Para magiging istadihan. Ako aning gisabot o maayo. Laagan akong technician ba? Ako nang hikta ni Siabi. Ako ni Adto ni Asa nigikan sa laing istasyon kung nigikan si Doc JJ ni Adto ay. Muna ha, atangin ninyo ha. Pero samtang wala pa man. Samtang wala pa man ang ato ang ato ang X-rated drama. Ako sang i-shout out. Ang ato ang XFM station nga naka-hook up karon o naka-cross-post karon. Kasi niya naghuwat mo diha, masampit mo diha ba niya. Wait lang, bae, kung ano kong listahan. Ayaw na.
1: Ayaw!
0: Ayaw na. Ang listahan diri. Of course, kaya parang ako'y malimtan. Para ba na ako ni sila? Hinaag ko sa matag-istasyon na hindi nga maabot sa ito ang bisan-asang lugar nga maabot sa pag-CBN ni ining atong istasyon. Magkadala ko niyo o kalipay o kasakit, labi na ang kalami sa kanun. Tumura gina ako ang tumong. Tuyo og tumong. Ana sila magsugod na ba, DJ, ang handusanan sa unod og bukog? Nga, giuluhan. Og, hulbuta ayaw. Oy, original na sa amo ang X-rated kani adto ha ni Doc JJ og ni DJ Butch. Inyo lagi nang giilog. Anyway, say hello po si inyo ha. Mang hapon sa 91 and 98.5 XFM Kanlaon. Mang hapon sa inyo ha, may pagpaminaw. Ina niyo yung mga listener din ha nga lio na ta sa Facebook Live. Kundi madag Facebook Live, i-tune in dayo ng 88.3. Na adin ha madungog ang 88.3. Oy, sa Kanlaon 98.5. Yeah, pagkaroon madunggan ta sa 92.9 gihol nga. O, Inyo yung mga silingan diha. Kung walay radyo ka, ato mo sa silingan, hangyo sa kasama ani ni Ariana de Lobio Traya. Hi DJ Chinita, shout out ko sa among silingan nga sige paminaw sa imong drama. Kusog kaayo ilang radio galanog-lanog. O shout out ni Ate Vilma Tuanda og shout out sa ni Ate Amanka, Amansha o Mamalin nga pretty murag ikaw DJ. Duh, basta tigpaminawan ako. Guwapo o guwapa gid. Kung makakita gani mo gili guwapahon, wa na naminaw nako. Simple, no? Siguro kayo na ako ang kuwain din ha, pamaagi o ka ng kalakaran din ning akong programa. Anyway, aside from them, ano ang po di karoon nagpaminaw? Ang 101.7 XFM Bukidnon. Hello sa inyo din ha, kay Disney Princess de Cinderella. Tagabi, edyo ko maminaw, ani niya. Wala po ko yung choice, kaya mo magay madugog sa akong radyo din. Hello sa inyo mga idea, princess. Gusto princess, mali nga mali ko ano yung mga colors. Ana, mga unay makupaminaw sa ako ang mga kaubanan, ana.
1: Ayan!
0: Mahali ang saling atin. Ana po karon diha nagkusog na naglanog-lanog po karon madunggan ta diha sa Maya 95.9 General Santos City. May hapon sa inyo ha din ha. Ito si kuan di abi si Pacquiao bi nga pakusgan. Karon madunggan ta sa 107.1 Tagum XFM. Mga katropa nato da Tagum Menyo. Asa mo diha karon. Tama ko sa mga lugar diha oy mas ako mahinumduma na ganyan sa Breeze Campus Region. Breeze Campus sa Breeze Hello po diha may nga hapon po sa may 97.9 Davao Katropa Digital. May hapon diha labi na kay Katropang James nga for sure ko nga ambot lang kag naminaw baka siya karon paabot atong pagsibya diha sa may Samal Island. Salamat nga abot ni tagsamal ni tabok chutag dagat gyud. Ayan, pagkus ginyo mga radyo ha. Unya may nga napud mo nga wala man mi kaapas DJ sana na ninyo. Karon nga madunggan po ta sa ato ang kaubang istasyon diha karon sa 89.5 XFM Pagadian. Hello sa inyo ha din ha. Ako mga kaila si Narwhel na ako shoutout ako si Narwhel. Kumusta namang XFM station din ha? Siguro ba na ko ni si Narwhel nga muli lead sa station? Regards ako sa inyong SM din ha? 99.1 XFM Mati. Ado na yung mga nindot nga kadagatan din ha? Nara ba sa Mati di ba banda? Sa, diha, ambot lang ko, tama ba ko? Pero na diha ang GovGen nga, ado na yung nindot kay nga dagat. Taga pong nindot nga dagat din sa Cebu, pero low-key underrated. Oh, underrated. Nindot ka ayong kadagatan din ha. Naapod na madungan karon sa 102.1 XFM Cotabato. Naapod yato suking ti paminaw si Ma'am Zenaida. Hello Ma'am Zenaida. Kabaw ko naminaw na kakaroon. Naapod na din sa 99.5 XFM Zamboanga. Grabe naman ang pagsibya ni Chinita. Oy. Napod karong madunggan ta sa 91.3 XFM San Francisco sa Agusan del Sur, mga katropa. Hello sa inyo, adi, mga katropa. Oo, standby, tune in na mo. Kaya kinhanglan ako ang tabang, labi na sa ato ang X-rated drama taon-taon. Doon yung mga kakulian o problema din, he. Sa sugod pala man ng unta, ilaha raman ang taani, pero may mo. Kung baga, giswilduan man ko nga muhatag o pag... ani gihatagan ko og rights nga manambag sa inyo habi sa pag utro po kong tambaganan. Ana lang siya. Alauna ko lang tayo 5 na sa kahapunan mga katropa. Ana din, good afternoon DJ Arshi, shout out sa PGBI Guardians de Miel Buhol chapter. At ang inyoon niya ha, taod-taod i-announce na ako itong swerte nga na pilihan na ako nga makadawat sa ato ang mga pakapakapi. Naw na ka, ganahan pa ka, nakahilak pa ka, nalamian pa ka, nakakapi pa ka. Diba? Oo. Hello, mama. Ayong hapon. Hello, diya kay Charlene nga taga Bukidnon. Ayan, salamat sa pagpaminaw da, Charlene. Unta nga, anaaka sa maing panglawas o kapiskay. O ginaot ko nga, nakapaniod to na pud ang tanan. Ayaw, jud mo kalimot o paniod to, ha? Kaayo nga magpadayon sa tibok hapon nga way kaon-kaon. Shout out Fortunato Gasolina, pa shout out Olegi sa Talisay Biasong, pa shout out John Miller Fortunato, Jerry Yan og Carlo batuon nga nagtrabaho sa SkyGo head office. Hello, gikan kay Miller Perez. Kasi mga Miller. Ay, di ba di ko makita sa live? Sorry ka eh guys. So niya, huwatan sa inyo kay busy pa akong kuan. It's a good way. Gimingaw na ko ni mo DJ. May pinagsamahan ba tayo, Miller? Naging may kahapon ba tayo na hindi ko alam? Hello po, G-Dax Pugi. Ay na. Pasarot ka. Okay, nabasa na ako. Pasarot ni Bibok nga naghagok diri og tulog sa Nabunturan, Davao de Oro. Hello po sa inyo ha din ha. May pagpaminaw sa Davao de Oro. Kaya maabot man na itong pag-CB apod siguro da sa Davao de Oro. Labi na sa ito ang radyo. Hello po kay Axman. Pasarot sa ko DJ. Pag-ingan mag-asa mo eh. Grabe sa similar Paris. Oy, dili man ka makita DJ. Dito ko makita ka tropang Doc JJ. Gibingaw sila sa akwang nawong. Ayan ka na oh. Arapad ka lang ko ay. Arapad din na ma-excite sad mo. Ay, nagkulot rabad yung buhok kang hapuna. Ayan! Sacrifice sila akong pagpaniod to para lang yun makapakulot og buhok. Mahalag mangurog basta kulot akong hair. Ayan! Ana ha? Watching daw Cebu IT Park. Ayan. Hello po, Russell Funa. Hello sa imo, ha, din, ha? Okay, na po si Kuwa, Popot Paikan Reserva. Diri, o, di, gini, mawa ni si Kagawa diri sa Kuan ay. Sa Bayan Buhol. Christian Omodia, okay, para pakao, mampun na unya, mamutar man to po ni mo, 2028. Nung kapangupan niya na, mamudiri sa ako ang live. Uy, unya na, ay! Ay! Mangupan niya naman ako ang mga duha kaamigong ng mga kagawad sa Buhol, uy. Jonalyn Imia, hello po, Rani Ransantisa. Angel, why paksiwunan din ha? Di na nakusot o nangako ang tube. Oy, kay mga hugaw, kay maguna-una. Ayaw! Panabi ninyo nga nagahubo ko sa kong program. Grabe sa doon. Di na nakusot o. Ayan, a good noon DJ Francisco Chavez La Divina. Discute sila sa ilang lechon diri kay nagpiyasta mangod kagahapon ang sagbayan. Paksiwun na to ng lechon na kay imo mangi pasibya na pista sa amua. Puro tanang sudain, Viva San Agustin! Happy Fiesta o mga nag-fiesta karong adlaw o hapon na. Okay mga katropa, di na nako lang ngayon ni no? Di na nako nila ngayon. Ano nang sugda na nga to ang X-rated live, di lagi live drama. Gimingaw mo ko sa among live drama. X-rated drama. Una ang tanan, ako sa tagaag panahon ng isa katukar nga kung ihatag din niya sa inyo ha. Aron sad medyo energized mo ba? Aron sad aduna mo hinung anay purpose ug ngano namina mo sa kuwa. Can I promise ra pagkig ko sa inyo programa, hindi lang kalingawan. Apan mga sunata nga hindi lang nami sa dunggan. Apan sakit sa dughan. Unang sa paman. Ano? Maminaw mo ang radyo? Tara, makinig ka na. Okay, sige, Cagayan de Oro. Buod naman noonin sila, di na ko na mabasahan. Sige, hello sa inyo, shout out di ay sa tanang-tanang mga naminaw karon. Hinaot ko nga naaka mo sa maing panglawas. And yes, another song from Josie. Alo, Josie. Oh, basta si Josie ni, si Mary Josie. And this song is dedicated sa mga tao nga nahigugma. O nga, feeling nila wa nang lain. Muna nga, para ni ninyo, para na mo dedicated song. Only you, mga katropa.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait kina ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukirok. Putlon ko ni anumat tagwalang tanan.
2: Ayaw!
3: Ayaw!

0: Mag-adapt na lang di ay mo, anak, Gio.
1: Ma.
0: Ako na ning gisuggest nimo sa una. Karon, usbo na ako. Mahimong mag-adapt mo aron magsilbi nga inyong anak.
1: Dirigin mo sugot, Gio, ma. Ako bitaw siya giinan na, pero hugot mo ganyang pagbalibat. Dili siya mo ganahang mubuhi o dili iyang dugo.

0: So, wala mo ka nang naihimuo sa sinsya, pre. Aron magkaanak. Kanang, murag, iinjik ba? Amot, di kay ko suhito, anak, pero nabasahan na ako sa news. Kanang lang yung nanagod. Murag, si Milia sa lalaki, bitaw niya, ibutuang sa babae. Aron mo mabdo siya. Ambot o maubak ha, anak.
1: No. May magdato ko, pre. Ako kung milyonaryo siguro ko, ako nagibuhat. Pero, saan mo na ko ini?
0: Narag, lisod yun na kayo ng yung sitwasyon, pre. Pait yun kayo.
1: Galibog bitaw ko, pre. O sa may akong buhaton.

0: Mulakaw ka?
1: Klaro anang gailis. Sumulakaw, gyud. Otok, gyud, Pinoy.
0: Ay lang kong kasukoday. Igoram ko ng utana.
1: Makakuba man kong kagadlaw. Kay pa mulakaw ta? Unya ang sunod anang pangutana asa ka. Kinsa ang imong kuyog. Ambot lang yun ni mo, Gio. Kapoy ni mo.

Huwag naman tagtanaw sa ex. Sa lida sa cellphone ba? Ato na i-apply na to eh. Mamuhi ko aning bayan namin mo dahil. Di ba yung tagagutok sa kumahin mo?

0: happy gamay. Pero maulagi, mas makumpleto ang akong kahapi kung makabuog yun ta o makabaton yun tag-anak.
1: Chuchi.

공화사와 Sorry kay Jojie. Kung doon nagkikipagkuwang ni mo. Pero naibawag ang ginoo nga. Love kay Tika. Oh, sa itong may pop-up sa screen sa cell ni Jojie. Lalaki mo itong may chat niya?

Sa sinugdanan, wala gid ko'y pagduda sa akong asawa, DGRC. O giignan ko niya nga daghan lang daw siya.

0: ginatawag ng mga male friends. Hilabi na sa FB. Pag-usahay, kachat niya. Lo. Sa tinood lang, DJ, naamay gamay pagduda. Dili mali ka yan. Kay after all, ako ama ng asawa. Pero mas gipili na akong musalig kang Joji, DJ RC. Apan usa ka adlaw ana, birthday sa kong tiyo og may bisita ko sa ilaha. Manang higayuna, na, wala mo kuyog si Joji ngan hinako. Og maokini ang nahitabo sa mong panag-istorya.
1: Oy, sure jud ka, Jeho? Nga wa na magbinuang ang imong asawa?
2: Oo, tiyo. Misalig ba ko niya, tiyo? Kaya nga naman, tiyo.
1: Hala, e kay sulte, Domingo. Kay lisod na kung ako pa'y musulte. Kay bao ba yata sa akong baba?
2: Ganun ba, tiyo? Tiyo.
3: Ay, kuwan magodong siya. Kanyang, rakit ay magoda mo kausya ng imong asawa nga doon ay kuyog lalaki sa shopping mall.
2: Oh.
3: Kuwan, kanyang, wow, may magpakita si imong asawa doon ay. Pero, sa ilang linihu ka na? Murag, doon na may... Parang lahi ba? Lahi yun.
1: Oh, panedela na imong asawa, Jeho. Mas maayo nang ikaw gid mismo ang makahibaw kung nagbinuang ba na nimo ang imong asawa o wa.
2: Tiha.

Isa pa! Pagpuyo ra kun siyo, katugon ko. Oh. Mga tugla ta, kapoy kay kong lawas.

0: Nalakaw ka?
1: Buntag pang sayo, Gio, ha? Naanasab ka na yung pangutana diha. Kay bao nga nag-ilis ta, mangutana pag yod. Oo, mulakaw ko. Ugma na siguro ko mauli.
0: Ha? Oo, sa manday ka?
1: Birthday sa kong miga. Si Susan ba? Mag-beach daw me overnight. Mukuyog na lang ko. O niya, ugma na ko mauli din eh.
0: Oh, walang ikamusulti na ko, anak na ko daan.
1: Gio, nausam taong ka, uy. Pasagdi na lang ko, ha? O saman, inaong nako ni mo nga gilaay ko? Ganahan ka nga arira ko pirmi nga magpundo sa bay? O hangtod nga magsipok ang akong otok? Kay magunahon na nga hangtod karon. Wa paghihapon tay anak!
0: Chuchi! Si Jojo ka na. Huwag niya si Kuyo ka. Batangon ka lalaki. Kinsa mo na yung Kuyo ka.
1: Gio? Niasa di ka sa mall?
0: Magyusari yung tako. Asam na yung padung?
1: Kuan, mga umunta kay gigutom. Ila-ila din mo sa akong igso. Igso, ang akong bana, si Gio. Gio, siya din si Don, ang akong igso.
2: Ikaw din ang bana ni Igso, na?
1: Naunsa man ka? Huwag kay tingog-tingog diha. Unsa man galagot ka?
0: Tugan ni kos tinuod. Tinuod bang igsog ito ni mo imong kuyo ka patanon ganina?
1: Oo, oy! Kay nga nung gaduda ka? Hala ka bo ang bayani, oy. Imong dudahan nga 19 years old pa man to. Igso to na ako. Close lang yun, me. Pero wa kay angay kadudahan. Kay close lang yun, me. Mura na!

0: Ay, napay chorizo. Sige na, sige na.
1: Lain na pagbaho ang chorizo, eh.
0: Oh, Day? Okay na ka?

Naay mga sitwasyon nga makapaduda ang linihuka ni Joji DJ. Ug ang iyang lawas, murag na nagko siya. Kumbaga, namurot ang iyang lawas. Nanambok kumbaga. Hasta si mama, nakabantay niya. Ug ang akong gikahadlukan, kung tinuod ang pagduna ni mama o pagduda ni mama nga mabdos si Joji sa lalaing, sa lalaing. Taka, ang sinipag. Sa laing laki, DJ RC. Dili ko gusto nga tagaan o dautan na. Nga huna-huna si Joji. DJ, dili ko gusto nga dudahan siya tungod kay palangga ko kaayo ang akong asawa. Bisan pa man, adunay mga higayon nga balik-baliko niya nga hinako. Nga dili ko makahatag og anak niya tungod kay baog ko. Sakit pero kahibaw kong tinuod. Bata pa si Joji DJ. Huwag ako ana-anak ko sa edad nga. Usahay makadudag samot kung kaya pa ba nako nga matagaan og anak si Joji. Aduna ko'y mga pangutana, DJ RC. Apil na pudsad sa inyo ang mga sukintig paminaw sa imong programang X-Rated. Kung mapamatud-an ako nga mabdos ang akong asawa, unsay akong angay himuon? Makigbuwag ba ko? O dawaton lang siya bisan sa iyahang pagpakasala? Kung pananglitan, DJ RC, makigbuwag yun ang akong asawa na ako. Unsay angay na akong himuon? Dawaton na lang ang kasakit? O pasagdan na lang siya sa laing laki? Book doon o ilaban ba na ko ang ako ang pagmahal nga to niya? Kahibaw ko, DJ RC, aduna na'y mga tubag ang imo mga tigpaminawan. Apan ako, galibog ko sa angay na akong buhaton. Kung makigdeal na lang ko sa akong asawa, nga dawaton ang tanan. Pero anak rauna niya ang akong dawaton. Gusto ba ning akong huna-huna? Kun ugaling mabdos gyud si Joji o ipakatawo niya ang maong bata. Palihog tambagi ko, DJ RC. Nakasalalay dinhi ang among pamilya. Dako akong pagsalig sa imong programa nga malamdagan ko. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Gio.

0: aton. Kung nakita ni mo nga nakita na niya iyang kalipay sa uban. Sa may buhaton ni mo kung sama ka ni Gio. Nga kahibaw siya nga dili siya makapamabdos apan ang iyang pinalanggang asawa nga si Joji na mabdos. Mutuo ba ka nga ang imong asawa na mabdos tungod kay nabuyagan? Ana diri si Kuan o Boss Nepo 8. Ana siya base daw tungkol sa kadtuog baliti. Daw, alibay ng mga laki, di pa ready mo dawat og responsibilidad. Wala ka naminaw ganiya Carlos Miguel sa to ang drama. Unsa may angay buhaton kung ikaw ang naa sa iyang sitwasyon. Unsa may angay buhaton ni Gio. Kaya ba ni mo dawato ng tao nga imong gihigugma sa himaya og pagmaya? Jay, idol ka sa akong ate. Ini mong ate nga, love you. Malipay na lang ko pero na ay hunghong nga magbulag pa lang mo. Da. Daampo man din ni Iyaha. Yes, katropa, sa mga wala ka apa sa atong X-rated drama, i-summarize na to na dili mo mag-uol pa lang gata mo. Ang nahitabo manggod kay Gio, aduna siya ay kung ayan, aduna siya ay minyo si Gio. Nana siya sa edad ng 45, ayan na minyoan, 28 anyos pa lamang. Apan si Gio baog. Dili makaanak si Gio. Nagkadugay ang ilahang relasyon, nagkabugnaw. Tungod kay si Missy, si Joji, nagpangita og anak. Kadili kayang mahatag ni Gio sa atong letter sender. Nagkadugay, adunay mga higayon nga piraming mulakaw si Joji. Ang asawa ni Gio. Aduna siya mga kahigalaan nga lalaki nga amigo daw niya kuno. Ang uban na siya gipaila-ila nga igso niya kuno. Familiar na ko kay ilang inana. Iyaan daw niya yung gidasa apartment. Karon nga ni Kalit og abot ang panahon nga nakita og napansin niya nga adunay sinyales nga mabdo si Joji. Ang asawa mismo ni Gio. Ang pangutana, mga katropa, sa mga wa kaibot kaabot. Kung mabdus manggaling si Joji, apan hibaw-an man, na mabaog man kini si Gio, dugay nang ipangayo ni Joji nga gusto siyag anak. Gusto siya makabaton og pamilya apan di mahatag ni Gio. Ikaw, kung anak ka sa sitwasyon ni Gio, kung ikaw lalaki, sa mga tigpaminaway na itong lalaki din, andam ba ni mo ihatag ang kalipay nga gipangita sa imuhang hinigugma? Nga dili ni mo kayang mahatag. What if nabuntis siya? Andam makandawaton. Open na nga itong linya mga katropa. Time check, it's 2:23. Sa kahapunon, ang ato ang oras atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Hello, may hapon. Kinsa maning anak?
1: Mayong hapon, Dejel.
0: Kabaw ko ani. Kabaw ko kinsa ni. Hello sa imo ada Miss M. Walay pagdugay-dugay. Walay pagdugay-dugay. Ibta dayon og ipansak dayon ang imo mga tibok. Ano? Unsa may maingon nimo kay Gio oi?
1: Sorry Gio no, pero kung ipangkon niya nimong bata adawata. So kung ako pa imong asawa, hadbay na tikan gid sa pwera oi.
0: Haya, ala ka sakit. Grabe sa kamad.
1: Kita naging ganit pa para na atay pamilya, atay anak kay matigulang baya ka. Tigulang na ito, umuway mga anak na itong mati, manpao mo nga.
0: So kung ikaw ang asawa ni Gio, dugay na kang naging buwag sa...
1: Kung ay, sa'yo pa, inway ani-ani, malipay day ka.
0: diba?
1: Kinanglan magtanong ganit ba nga, gitay maanin.
0: Nga, ang saon man ni Dilit na na-deserve ni Gugmao ng mga taong susama ni Gio.
1: Ambot lang, pero buwi na lang og ka. Dili mo anak, pero kung dilit ni mo kaya, basta kung ako pa sa iyong asawa, sakdo ilati kayong Gio. Diyan, oy, dumita, di ko makaanak, simple.
0: Tao, dapat sa sugod na lang, sa sugod pa lang po, ilan ang isabutan ba? Kanang, uy, di na ba ko makapamabdus? Piliyon pa ba gihapon ko ni mo? Ano ba? Dilikay ka nang
1: ngayon ko, ha?
0: Lisod mong gore, di ba, Mars?
1: Ay, mamita, na ko ang single dad. Oy, si Batig, makakita ko ang hindi ka anak. Ako na lang.
0: Na. Pwede mo mag-trial error. Nainanguntana, Miss M, ano siya, unsaon daw para makasiguro ka nga makapamabdus ang imong mauyag.
1: Kanang kon, kanang single dad.
0: Single dad, daan, kay kabaw na kagnanay si Melia.
1: Siguro di ko nga, mindot ang game si Melia. Kinitanong niya sa
0: kong yuta. Marong yun niya si Miss M, yun. Huwag niya akong ganahan.
1: Kinitanong niya sa kong yuta, matulog kini, mulambo, mudako, ano nga.
0: Kana. Anyway.
1: Ipaan ko ni mo ang bata, aswerte ka.
0: Kana.
1: Pero kung gini, yan, taka, oy, isa ko mga kanga, di magkakaanak.
0: Ya kung ikaw kung lalaki ka, kung lalaki ka Mads, unsa man imo na lang gindawaton.
1: Dawaton na lang na.
0: Diba? Tama sa
1: amahan sa bata.
0: Mm-mm. Thank you kaayo Mads, Miss M. Sa kanunay, good day mo. Shout out. Shout out din, hawa ka i-shout out.
1: Oh, shout out lang ko ni Edne. Unsa na sa experience pa para makasure mo na kailan siya.
0: Ako ni mo Edneel, pabutan na ako nig tagilid di si Miss M. Oh,
2: yeah.
0: Piski, good night.
1: Hindi may ako tester nga. Mutisingan na.
0: Ay, kamuhan, ang sabot-sabot na din mo magtistingan na. Anyway, salamat kay Miss M, katropa mo.
1: Excited!
0: Hello, my hapon. Isuda yun. Yung sama ni eh.
3: Hello, good afternoon.
0: Ay, kala. Hello, good afternoon. How can I help you?
3: Regarding sa itong letter sender.
0: Yes. Kung sa may maambag ni mo sa itong letter sender, kaya ako nagsakit akong dughan. Hala ko diri. Oy, wait lang. Kinsa usay pangalan ni kaninot magtingog oi.
2: Ayya.
0: Pahibaw asa mi kinsa ni?
3: Si Iya.
0: Hello Iya. Kanina tog tingog ni Madam Iya oi. Taga asa si Madam Iya?
3: From Iloilo.
0: Hello Ilo. Sige Iloilo. Lamay lagi imong reception karon Iya ay kato nag-uyab-uyab ta diri sa wanted kilig putol-putol.
2: Ayya.
0: Tarong ako Iya ha. Mamili lagi ni imong timutawang ay.
3: Go lang
0: yung
3: DJ.
0: Ah, sige. Bundaki nagtambag ni ato ang si Gio. Ako naluwi ko ni Gio. Go, Iya!
3: Para sa ko, in the first place lang doon, so kung amo man ito ang problema ng
0: HR,
3: so para sa, para sa ato nga mga partners, so dapat lang ito. Siguro nga, may ara, may kita sorry, pa. For example, given na
0: sa mga anak mo. Oo, dapat makahibaw kita daan, ana.
3: So, pwede mo na siya nga okay lang ba sa imo nga mag-legal adapt na para at
0: least. Yes, oo.
3: So, hindi mo na siya pwede hitakita at hindi siya makaanak. Kinailan na mag-ilog.
0: Oo. Okay, na-gets ko. Bisan putol-putol, din siya Iya, gets ko balatana. Basta ilonggo, hindi ko na ganda paglagrohon. Kaya basta, for sure, kung nga si Miss Iya, ang gina-point out niya din. Nga kung sasama sa sitwasyon, balatana ni nakalimot balatana ko. Sino balatana ni si Gio? Balatana letter sender, tana. Si Gio, gani. Oo. I-explain ko bala ano, kanang Miss Iya, nga, ang problema nga ni, ang problema, ang gusto gipaabot ni, kato na nga sige, comment din nga dito madungog ang advice ni Miss Iya. Amo ning ginambal ni Miss Iya. Nga magsabot-sabot, balatana, si Gio, kag si Joji, nga mag-ampon na lang sila in a legal way. Diba? Tama ba ko, Miss Iya?
3: Amogid na siya dapat ang kinaglanan dapat. Kung may, kung nagkasinabot ba, sa radot ba?
0: Sa sugod pa lamang.

0: Tawag si ni ano ni Gio, si Iya nga, Iya. Di tan ako makapamabdush. Anda baka mga gupod sa akong tibok kinabuhi. O para ano ba, aware gani ka sa usay sudlan?
1: Para aware.
0: Oo.
1: Kay word, hindi man kumutuo, hindi kumutuo. Jaina, that time nga nag-ano, nag-uyab sila o para sila mga dos and don sa ilang...
0: Correct! Atin. Oo, nagtinilawanay na malatana na sila magtusik-tusik na...
2: Ay!
0: Tanitilaw na na siya kung ano na... Nami, malatana ni o hindi? Oo, sinaba mga... Ubrata na nga sila-sila lang.
1: So, kung pasapot na DJ, so ang nakita ko, dire-diretso na lang.
0: Oo, imposible, no?
1: Imposible pa na siya nga. Iya nga, ano, reaction.
0: Correct. Oh, dapat so, nakaibaw pa lang.
1: Ano lagi siguro siya, DJ, but pa sabot, ang ato niya, oh, sorry for the term, makatilang siya.
0: Yeah. Oo. Dili madawat ni Mads Juji, nangita siya glain. So, usamay mahimo, usamay buhato ni Gio, ani, bulaga na lang niya. Usamay buhato na niya. Ako, naglibog po ko kay Gio, pero sige lang.
1: Para kay Gio, para kay Gio at DJ, kinana na mag-sulit na heart to heart,
0: oo.
1: Buhato ni mo siya.
0: Yes.
1: Kung ang pagpukulat ko. So, kung possible na ilang na, ano, kung ano ang ilang, sorry, may aras niya, may ginatawag na ako ay, sure, kung sa ilang tulihanay, so, enough, go. Kung may, sa bagay, may ginatawag na, love is, for the second time around, di ba?
0: Love is sweeter in the second time around. Basig ba dapat ay Gio? Ano kaning mo magdilisod basta kasado namang good. Namang yung mga kaninga sa mga dili pa kasabot na may uban good mo ingon. I'm not trying to invalidate people's feelings. Pero kaabot lang mo agree ba si Miss Iya ani namang ibang tao nga mo ingon. Ah, nangabit naman ang anong balik ka pa man nimo pag naamo sa marriage mang good. It's not just snap of a finger nga go na nang go. Ado na mo gubagi mapanumpaan. Ado na mo yung kakulangan nga kahibaw mo. So, I guess inyong istoryahan. So, sama sa giingon ni Miss Iya. Thank you kaayo Miss Iya. Maabot tayo mo pagsibya diya sa Iloilo Miss Iya?
1: Yeah.
0: Oh, ano grabe naman tayo na yung pagsibya tayo na maabot ang Iloilo. Grabe, wala kakatikan.
1: Download mo lang sa, ano, sa Play Store ang ano, XFM. So pili ka lang kung anong XFM ang imo i-download, Cebu or Iloilo.
0: Ayan. Thank you kaayo Miss Iya. Salamat kay shout out sa inyo. Naman tayo makalaag kong Iloilo. Masa yun ang festival sa Iloilo gani Miss Iya?
1: Ano man?
0: Na may festival diyan sa Iloilo?
1: Dinagyang Festival.
0: Dinagyang Festival, oo. Okay, thank you kay Miss Iya. Kag nito tagtiwag ni Miss Iya. Okay. Pili na ko mas babae pagtiwag si Miss Iya kaysa na ako. Anyways, alas 2:33 na. Sa kabuhop, hapunan. Alang gaya, wala lang. Gusto na ko i-overflow akong energy. Kaya mura ganang, I'm overwhelmed. Medyo gapangandam po ko sa unsa akong mabuhian nga istorya din kay Gio. Pero don't worry, Gio. Pag hindi ka kayang bigyan ng halaga ni Joji, nandito lang ako. Shoutout na diha sa XFM. Bukidnon, XFM Canlaon, Gihulngan, General Santos City, Tagum City, Davao, Katropa Digital. Naka-crosspost sa Tagum XFM. Hello sa inyo, ha? XFM Pagadian, XFM Mati, XFM Cotabato, XFM Zamboanga, XFM San Francisco. Sa mga wakahibaw din ha, madunggan sa ta sa pinaagi sa pag-download sa itong XFM App Store. Pwede mo mamili diha kung asa mo minaw, Cebu, o laing-laing dapit pas tibuok Pilipinas. Sama ni Miss Iya, nga gipili niya ang Cebu. Hello, Miss Iya. Pasara po kay Nathaniel by Sir. Hello. So wala gid mahatag si Gio ka future kay baog abisiya. TikTok ra kay naara ka makit-an. O dito sila mo tanaw, ay pagbuhay pagbira po sa radyo oi. Hi Iya. Okay. Send her let them go with another man which she's pregnant. Wala ka musulti nga baog ka. Aron dili makapangita og laing lalaki og mahigugma gid ang imong asawa. Ana si Mami Lorna. Iyan na lang daw ato ng bata.

0: kung tinud-anay yun ang iyang gugma, o pasalamat siya ni Igso. Pasalamat niya. O pasalamat na nandaw ka Gio kay Igso nga namabdusan si Joji. Nakatabang daw si Igso nga mahatag ang gusto sa iyang asyawa. Oy, may hapon. Ano na tayo color sa Picus Linya? May hapon. Di akin sa mani, oy.
1: Hello, Miss Daisy.
0: Kinsa man ni?
1: Oh, delighted that si Daisy nagsiksay lagi hapon ka.
0: Thank you. Ay, kapalubuya na sila. Nga dali radyo kay kumaluya basta ingnon ko nga sexy. Ay, dili halata no nga mag 20 mag 30 pa doon na kumo 30 no.
1: Moro mag 20 plus ka.
0: Ayun lagi ba? Kinsa man ni oy?
1: Hello, si Kwan din sa seminar gyapon sa Aluginsan.
0: Hello, diya sa Aluginsan. Nado ko idahan tigpaminawan diya sa Aluginsan daw. Tinuod na siya?
1: Tinuod kayo, nagka-sixth na agad.
0: Ikaw ba kanang kabalugid mo no? Kanang kabawgid mo nga, unsagid akong kahinaan. Anyway, nakadungog mangid ka, Leonard. Leonard no o Menard?
1: Menard.
0: I know for sure na dumog ni mo atong X-rated drama. Karong hapuna, Menard, dali na. Isuday yun ang imong mga suhestyon.
1: Kaya sila minyo naman ko di silang dawa, no? Kaya, naanam siya anak. Kuhan siya, iyang ingnon iyang asawa kung dapat mo siya nga andam na kung dawato ng bata kung ikaw magpabilin gyapon diri ka nako kay nagpakasal man ta niya adto naman tang duha kung ikaw mangita gagawasan nga sakit sa ako ang dugan na ay mga nabato mga balaod niya
0: andam
1: kuan ana niya
0: andam kang buhian si kuan andam kang buhian si kuan si
1: tan-o nang babae kung asa siya dapat malipay kung buhi bata na kauban siya nako o buhi ng bata kauban sa iyang tinod na aman anaro na kaya ako kung para nako isip lalaki sakit oy niya kung go dili good niya pero kanang babae nanginanglan mong good og probati pod kayo dagan kay kung kailan nga balo ang lalaki pero magmalipayon ng gihapon sila kani mo yun, nagbuhi mag-uguro.
0: Mga fewer parents na sila. Basta ina.
1: Hindi na nga. Pero saan man, wala man sila. Di man ganun ba ba mag-adapt?
0: Yes. Gusto mag so, namang din preferences yun. Namang yung mga tao nga gusto gid sila o pamilya. So, unsa may okay. Angay buhat ito sa akong kumpare nga si Kuan. Luik, akong kumpare, oy.
1: Pero, mamugod na good, ingon mamugod sila nga dili ko nung matawag ang pamilya kung walay anak. Anak, wala sa upan. Na. Pero para na ako, muna, iyang ingon iyang asawa, nga dapat pareto niya nga na ni anak. Nga dili iya ha. Kung bugmaan siya sa babae, iyang dawato ng bata, iyahang isipon na iya ha. Mm-hmm. Muna, diha nga, matawag na nato na ilang pamilya.
0: Okay. Ako'y nasakitan para kay G. Yung menor.
1: Nasakitan ka dito?
0: Okay na kami, Nard?
1: Hindi man ito nasakitan, DJ. Hindi man ito nasakitan.
0: Thank you kay Menard, ha? Salamat kay Menard. Initraba kayo.
1: Pwede mo shout out, Gigi?
0: Oh, pwede rin ka ayaw, Menard. Sige na.
1: Shout out ko sa ko mga kinukusugan nga amigo nga si Ronel Restauro. Jesse Fleur Erdina o si Philbert Fajardo.
0: Sige, Menard. Salamat, Menard. Shout out sa Tagalog inside. Salamat.
1: Thank you.
0: Nakuratan si Menard ba? Ano si Menard? First time niya. Sa mukha, oy. Okay, isa pa ka caller. One last time. Kung wala na gani, ako na. Ako na ni. Hello kay Kuan. Hello po diha kay Kinsa Manisha. Akong amigo nga, tagalaing istasyon na din i-comment na yan. Taga Manila, Manis. Si Vince Arc Akray. Para ba niya birth? Agay, nadungog na ko. Oh. Live ba ng tawag, oy? Okay, natin isa ka last caller na lang natin na Doc JJ na. Alright. Hello, may hapon. Hindi siya matingon. Hello, may hapon.
2: Mayang hapon, this is Sinita, si Zenaida.
0: Ayan, hindi magpap... Correct. Ito talagang gusto ko kami, Zenaida. Hindi nagpapahuli ang Acts of Cotabato. Ayan.
2: Also, narinig ko rin ang timbaya mo kanina.
0: Ayan, ba? Diba? Special ka sa akin eh. Kasi ikaw yung always nagtatawag-tawag dito. Ayan, anyway... Sige daw, di na nato ni Dugayon din ikigamay na na akong oras. Unsa may maingon ni mo sa atong caller? Ay, atong caller. Ato ang sender.
2: May tambag na ako kay Dio. Kung unsang desisyon sa iyang asawa, pananglit, dawato na lang niya. Kay Yesod na kung dili siya makadawat, pananglit, maingon ng iyang asawa nga mobiya siya.
0: Mm-hmm.
2: Pananglit, dawato na lang niya. Okay. Kung unsang ginaatag sa, you know, sa ilaha. Kaya kung ako ang may mangingon anak, si mao po na akong buhaton. Kaya ako, anak po ko gibilin po ko sa akong bana.
0: So, nahita mo sa imo, honey?
2: Oo.
0: Oh. O, giyon sa manimo pag labang sa sasama ni nga kaning sitwasyon, Mads?
2: Ako na pinadawat kung unsang iyang gusto. Kung tinuod nga na igugma ka sa isa ka tao, ihatag sa iyahain mong gusto. Isagsakitan ka. Iuunan kang mahibalo sa ilaha.
0: Yes. Ingon pagani nila, the best, or if you're gonna describe what is love, it's about making people, making that...
2: Mauna na iyang buhaton, kaya para dili siya sa magsakit pa niyang...
0: Dughan.
2: Ulo. Ano na iyang buhaton.
0: So, tinood lang yun.
2: Na mag-uban sila nga, sige sila bangayay, sige sila ipamukha sa imuha nga unsa ka.
0: Lisod nga mag-uban sila nga susama ni Ana ang ilang relasyon. It's not healthy.
2: Kaya nabihig, men ka... Kani-kani, imong nagsala.
0: Kulang-kulang ka.
2: Natag na lang sa kaitasan kung unsa ang may tabo sa ilaha.
0: Yes, na di mo nga, dili, nagkuwang ka man ako, muni, di mo mahatag. Bisang pag imo nang tunlon o imuhan ng luwaan, dili, gid ikaw yung kalipan.
2: Di mangyapo na mag-forever sa imuha, di sinita. Mangitag yun na kung, kay tinuod man na, dawaton tag dili, tinuod man na, na kinahanggan yun ang nai anak kay siguro una-una sa babae kung wala anak initigulang na ako wala yung mugaam sa kuha.
0: Yes. Thank you kaayo Ms. Zenaida. Ado na kay ipa-shoutout diha all the way from Cotabato. Nabila sa itong mga suking di paminawan.
2: Isa shoutout sa akong mga lahat-lahat sa sila DJ kaya
0: masasabi
2: sila na hindi ko sila di-shoutout.
0: Yes. Diha sa XFM Cotabato diha sa 102.1. Thank you Ms. Zenaida.
2: Ayan.
0: Shoutout diha kay Miss Lorna Margarita, Angie Remo, Jonathan, Russell, LMB Gamer. Ana siya ang akong ikatambag niya DJ. Chinita maning kamot siya, mangita siya sa paagi nga makaanak sila. Magpa-check up siya sa doktor. Isa po para dili siya magduda. Naglagot na ang babae DJ. Ganahan na siya makaanak. Pero dili kahatag ang iyang bana. Kay baog niya, hapit na po magmenopause ang asawa mo. Anong permisa po to? Ayan, shoutout ako katropa, gikan kay Arnel Palaryon, Hana Palaryon sa Lutak, nga gikan diri sa Pier 5, gikan kay Arnel. O, anak diri sika ng Miller Perez, o lipaya ko. Abi kog maingon siya, DJ RC, o buki ko.
3: Ayan!
0: Dito mo dawat ang caller sa Pigas Linya, kaya wala na ko'y igong oras. Pero before kumubiya, balik ko na ako pag-shoutout ang nakilanglayang istasyon nga maabdan sa pagsibya ni ining ato ang programang X-Rated. Ayaw mo kalimot ka tropa nga adlo-adlo kung yung madunggan ining programa ha. Ang programa nga mohatag sa inyo ha. O kalingawan o pagtulunan. Diin o dumanan sa mga kaagi, kasakit, kalipay o kalamihan. Inubanan sa inyong DGRC nga anda mohatag sa pagtambag. Kusog mohatag sa pagtambag apan utro pong tambaganan. Shout out diha sa 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon. Padugot og pagsibya sa Valencia, San Fernando, Malibalay, Kabanglasan. 92.9 Gihulngan, 95.9 General Santos City at 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 91.3 XFM San Francisco, Agustin del Sur. Dapo badungan sa 99.5 XFM Zamboanga, 102.1 XFM Cotabato, 91.1 XFM Mati, og 89.5 XFM Pagadian. Thank you kaayo mga katropa. Para sa ako ang maingoy na sa ato ang letter sender. Sa imo mga pangutana din hiya, katropang Gio, I know for sure, adunay kasakit yun nga gibati. Luyo sa inani nga mga pangutana, naglabaw yun ang imong pangutana, o ngano? Nganong biyaan ka? Shoutout kay DJ Chris, kapag ulang nitugtog sa Summer Madness. Shoutout po dahil sa among duha ka mga DJ sa sansad sa katropa, si John, John Albert ba na? Si John Albert? Oo. Si John Albert, DJ Brian. Isa sa mga nitugtog po datong Summer Madness. Dudaan ba daw niya mabdos yung asyawa? Magibuwag ba daw siya? Kana mga pangutana, Gio, naana na di mo. Andam ba kadawaton ang tao nga imong gigugma? Nga na mabdosan sa laing tao. Andam ba kadawaton na nga responsibilidad nga diligi ka ni mo? Pero kabaw manggug ko nga gipangutanan ni mo ni tungod kay nahigugma ka kay Joji. Isa sa imong mapangutana kung pananglitan makigbuwag yun ang akong asawa o imong asawa. Kung sa imong himuon, dawato na lang ang kasakit o pasagdan na lang siya sa iyang laki. Abi ni mo, Gio, the most unconditional love nga kayang buhaton sa usa ka tawo, kundi ang palayaon o ihatag ang kaluwasan tungod kay dili na ikaw. Kung tinood ka nga nahigugma sa tao, ihatag ni mo unsa iyang kalipay. Ko ni ingoy nga tama ang gibuhat ni Joji, I condemn. Kay dili tinuod nga tama gato yung gibuhat. Kay kung ikaw, Joji, para ni mo ni nga mensahe, dai, if kay bao na kang dili makapamabdos kining imong bana nga si Gio, nakigbuwag na lang unta ka. Dili adlaw-adlaw nga ipamukha ni mo sa iyaha, nga dili siya makapamabdos. Nga kahibaw naman ka nga baog siya. Dili ni mo kinahanglan nga move i-degrade o i-downgrade pa iyang pagkatao. Sa matag adlaw nga ipamukha nimo ang iyang kakulangan, imo pagyunga gidungagan sa pag-betray. Pag-traidor sa inyong relasyon isip mag-asawa. Tinuod lang day, mas gusto ko nga ikaw akong taga-agminsahe dili si Gio. Nahigugmara si Gio. Pero kung ako sa imo Gio, pilia ang imong kalipay. Kung maingong ka nga ang kalipay ni mo si Joji, there are a lot of things in this world. The world is vast, bigger than you could ever imagine. The amount of love nga kaya ni mong dawaton, dili lang gikan kay Joji, Gio. Kung dili niya kaya dawaton ka sa imong pagkatao o sa imong kakulangan, dili na gugma o gwa siya na higugma ni mo. I'm so sorry to say, I'm not trying to dictate kung unsa na imong gibati, Gio. But dili ni mo deserve nga kinang antuso na nga ubanan siya sa namugna niya nga bata. Ihatag na si Joji sa tao nga iyahang gusto makauban. Og day mo kam, Gio. Mayingon man pod good mo nga tiguang naman good si Gio, mams. Mo nang mahalok na siya mangitaglain. Uy, katumagani amo ang mga kuan diri sa wanted kilig nga padung na mangay tumukuha og senior card. Napit pa mangay sa among wanted killing. Napamangga ni pag-asa. Unang dili mawadag paglaom. Adunay ginha, aduna pay ginhawa, adunay paglaom. Ito mga katropa din ha, dahil salamat sa pag-uban-uban. Sa mga nanawag, thank you kaayo sa kanunay nga permi pag-participar. Oo, sa mga naminaw, og nihatag sa ilang suhestyon para kay Gio. I pray for Gio's healing sa kuanya, sa iyang healing. I pray nga, hinakot ko nga di na nimo question noon ang imuhang pagkalalaki. Salig lang, ayaw laom, ingon ni Sir Kevin. Nang it takes time to understand everything sa karon nasakitan pa ka. Pero kung ano na kay paglaom nga nakita sa inyong relasyon, bakit istorya kay Joji? Pag dili madala, let go. Tagay siya kalipay, ihatag po ang imong peace of mind. Peace of mind, equivalent kalipay. Wala ko igong oras mga katropa, alas 2:50 na sa kahapunon. Musunod na ang programang Asintado. Ayaw lisoy niyo mga radyo katropa human sa ato ang lingaw. Kalingawan, aduna na musunod ang mga balita o impormasyon. Musa mga katikaran diri sa Sugbo. Sa ato partner sa Pigas Law katropa ang Doc JJ. And of course, ato mga kaubanan diri sa stasyon. Sa ato mga suking tigpaminawan nga naa sa ato ang comment section sa atong Facebook Live. Wanay lang sila, Mami Lorna, thank you kaayo di sa imuha na amang kag-Australia karon no? Sa ato ang mga listener pinaagi sa radyo, sa mga naminaw karon pinaagi sa taxi, sa GSM taxi, sa Grab, daghang salamat. Kalisod sa danayang kaagi DJ busa amping sa imong pagpauli DJ, I love you so much. Ay, nahigugma naman sa ako si Miller, oy hinay-hinay ha. Ayun na, thank you so much mga katropa, kani sunod ug una ni buot-buot naman ni advertise sa quadri. Alas 2:51 na, alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas. Inubanan sa amo ang station manager John Levin Chavez by King. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Din lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
3: X-FM
0: X-FM
4: Sa Osaka Haya o Dinhi
5: Kap, Kap, mag-una na tag-uli, Kap.
6: Oh, ha? Kasayo, God. Unya ra, Master.
5: Kap, maniguro tabakay. Waka ka kita ng sign di hao? Oh, kita ka?
6: Asya.
5: Kalang nasa iba bao-bao ka na. Maniguro ng takap kayo. Waka ka kita ng nakapaskil ya skilid, Kap.
7: Remains will be cremated.
5: So, di ta magpa-dugay-dugay. Dari, pasig mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
6: Exciting.
8: Exciting!
9: La la la la la la la la la la la la la la.
10: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
9: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
10: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good?
9: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
10: Unsa din ang Crap Gold Buy?
9: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
10: Mauday na ang Crap Gold, bay?
9: Oh, bay.
10: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
11: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
12: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
13: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
12: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Tung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
13: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
14: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ni ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 30% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: X.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

I can't be more well up but you'd a kali pai. I'm both man who shabak you the high hidden dan. A cope me malangi musha aksha aran. To pani good a co in dice loving matu on. Unchamai naka igus imu pangu on. Pandang lit dice pun imu kunga balibaran. Ilu umpuna lang unya antanan. Pagkasakit, pagkapait sa kong kahimtang igo malang ako inday dula-dulaan. May adlaw raon ya inday ikaw magmahay. Sa gihalan kong gugmang imong isalikway. Sutian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma ko pulos kayo't kinikinood. Bisyang tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

kanun ay ko ikaw inday happy happy uron. Magpaduol ako kanun ay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyan mga kalipay. Busa inday ayaw insaon kung paan pusa. Ang magmamukun mahimo tilawan ta. Busa, maluoy ka.

I run at loom not, loom not na. Dilit ko yung kunya, ikaw pagkasakiton. Kanun na ko ikaw inday hapyut hapyuron. Magpaduol ako kanunay si mong lughan. Unya ikaw ako dayon paray paraygan. Dili gayon ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan tusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: Hayo! Woohoo! Aya! Mayong hapon, ladies and gentlemen.
1: Ayoy!
0: Sa daw, gentlemen.
1: Aya!
0: mayong hapon, mga nakatogda pang mga togda mong otro.
1: Aya!
0: Alo-alo, it's Christian na po, mga katropa. Yan na po yung obos nga higala, apuhan, bata-batas, kahanginan at your service. Kamusta mga katropa, mga student permit? Pinaka mga una sa tanan, siyempre ang atong pagyokbo o pagpasalamat sa tuang labaw makagahapon ka. Labaw nga amahan. Kay ni ana punta sa lain na pod nga adlaw nga maghugoy-hugoy na punta nining kalibutan sa mga kag. Sa kahaponon gani. Among na adya sa inyong mga radyo, asa man mo na himutangan karon, asa mo na himutang ang maayong pagpaminaw, maayong pagmeryenda. Siyempre mga katropa karong mga takna anindot magkayorong emeryenda. Parisin na ninyo kanang inyong merienda mga katropa. Parisin na ninyo na o kaning kwan. Premium Dietary Coffee Mix. Okay, parang nindot ang imuhang kahaponon. Nagkape ka na, naka-vitamin D3 pa ka. Muna'y naghaton sa itong programa. Gihaton ang itong programa di akarinyo sa Premium Dietary Coffee Mix. Hayahay kayo maghigop-higop ron na pinagda sa inyohang mga pantawan, da sa inyohang mga payag-payag, sa inyohang mga winteng sed, da sa inyong mga tindahan, da sa inyong balsahan.
1: Ayaw!
0: Pwede ba magkape sa balsahan?
1: Ayaw!
0: Murag di man siguro. Sige na, busan asa mo. Basta kayo busan asa mo, da sa inyong lamisita, da sa inyohang round table,
1: ayaw!
0: Da sa inyong kabinet. Pwede mamumutago, kaya basing na mga
1: ayaw.
0: Mapalit mo yan ang mga katropa sa mga butika. Pwede po diriyan sa atuang payag-payag diriyan. Di man payag-payag kay Dots and Donuts mandayin. Diri sa Sugano Building. Naarman mo diriyan mo ang payag.
1: Ayaw!
0: Mapalit nyo yun na diri mga katropa. Makakita pag yun mo stindir.
1: Ayaw!
0: Siyempre, nga itong programa, mga katropa, kung doon ay naghatod, doon na po'y nagtukmod ang LJ Okay Travel and Services. Katong mga gustong mo abroad, gustong magaluling hayaw, magsakay-sakay idro, pagpabook na mo sa inyong ticket, mga katropa. Kaya arong hayahay na it's mot ba, it's mot. Di na mo magpila-pila, di na mo maglinya-linya, di na mo, basta kay it's mot lagi.
1: Ayaw!
0: Ayahay ang buhay.
1: Ayahay!
0: Murag si Maring Anil.
1: Ayahay
0: ang buhay. og siyempre nga itong programa mga katropa para na po ni sa na mga ginlokdo, gipangpasan, gigoyon-goyon, gibit-bit, gisipa-sipa ka mga programa kagoon.
1: Ayaw!
0: Ayaw mo kabalaka kay dere sa itong programa. Dere sa itong programa mismo. Atuan ang tiwasan.
1: Ayaw!
0: Mag-attendan sa mga katropa kay magsunata pamanta. Ayaw!

0: FM.
1: Exciting!
2: Re-re-responde. Dan risata satu nga atin dan set makagisan na ng mga naadiri ang satu ang kahanginan adiri sa tastex atong numero mga katroba 0981152575 baby. Lo mayong hapon kumuksta ang imong kahapon noon karon okay rabagi hapon from Nele Maputi. Agura ko yawa. Dede basta-basta kay Maputi mene. Basta ka ng mga Nele de Maputi de. O samay kay tumar ni mong anong Naputi mga Nele. Si Nele mene ko no to. Nas maring anel mayong hapon pareko yung mag-attendance ko to de kay parang hayahay.
0: Hello, hello.
2: Attendance girl kay parang hayahay. Okay, kung di ka mag-attendance, murag makaingon tani nga way hayahay. Naunsa man yung interket na po doon mga katropa nga murag gisapots na po niba. Nagbagulbol naman po ni. Ngano ka ni siya nga gabagulbol naman po ni. Uy, paingon naman po siguro ni sa akaneng putulayos. Maputulayos na ba basta walang interket? Maputulayos na dayo ng atong pagugoy-hugoy dres kalibutan sa mga karak. Pero sige lang. Naapod si Day Kalye. Naapod si Kalye. Present lo. Maayo kayo nakapresenting na. Si Langlang, maayong hapon lo. Present ko from Buenas Gracias de Tatacogon Discres.
0: Ayaw!
2: Discres.
0: Ayaw!
2: Ganun na ambot naman niya sa Discres.
0: Ayaw!
2: Sir Dance na kuno, Sir Dance.
0: Ayaw!
2: Yawa ganda ning Langlang. Oy, kamo Sir Dance naman di ay.
0: Ayaw!
2: Si Richard Gomes, mayong hapon lo Jose. Kumuksta, manamang kakaroon. Among guwapo nga lolo. Ayaw!
0: Ayaw!
2: Maglimbaw, trabadayo na akong balhibo sa Edlog.
0: Ayaw!
2: Kaing no guwapo.
0: Ayaw!
2: So out, Miss Highway 23, gas station, presenteng po ko na yun lo, salamat. Daan, goblets. Ana, ako nang get-checks ka, ay kaging nang guwapo.
0: Ayaw!
2: Matik na yun lang, basta ing nang guwapo.
0: Ayaw!
2: Basan kong de. Andawa, to nalang ko na itong kamatoora.
0: Ayaw!
2: Kwarita, kanig. Uwilan under tag Richard Gomes.
0: Oh, no! Ayaw!
2: Uy, napos day Doris day. Oh, present lo, Jose. Listening hair while galuto. Atong palakpakas day Doris. Be, kay, nag-listening mo day. Atong palakpakas. Okay, listening mo day. Nagluto. Hoy, day Doris. O sabay mong giluto day. Nagluto kag banignet day.
0: Ayaw!
2: Panghatag po na sa imong banignet day. Hindi gani ka manghatag, mayabog na ining kuraw.
0: Ayaw!
2: Ay, kani ba yung mga luwag, nabayan ni sila yung pandungo?
0: Ayaw!
2: Mana nga, oy, nangayom dahil sa Lolo Jose.
0: Ayaw!
2: Yan, unsa man yung nagkuraw-kuraw sa ako ang awa, manangayom, agitok mo ang kandong ka.
0: Ayaw!
2: Dilutuan sa binignet, nayabo ang kalan. Ni Balintong ang kardero.
0: Ayaw!
2: Dahil itsatra ko, anaya ka ng banignet dahil.
0: Ayaw!
2: Para makatiyam-tiyam po taba.
0: Ayaw!
2: Nagtanaw ko sa imong libis, no? Ha? O sabang itanaw na imong wakman ko niya?
0: Ayaw!
2: Wala pa ko nagpakita, o kaya wak pa ko himasa.
0: Ayaw!
2: Kay yayay pa man ko god lang.
0: Ayaw!
2: Kani ba yung mayayay talang kay dugay ba yung mga kwan lang, no? Dugay maka-recover.
0: Ayaw!
2: Dugay kayo maka-recover.
0: Ayaw!
2: Hapon, anakon, God bless you always. Attendance ko, anakon, para hayahay.
0: Ayaw!
2: na, para hayahay po kuno akong maninay po. Daghanan na sila naghayahay kaya naka-attendance.
0: Ayaw!
2: Naka-con pag yun, naka-sear dance.
0: Ayaw! Ayaw!
2: mga buutan kayo ka nag-sirdan. Katong mga uban ato niya ang mga student permit, asa na ka ni karong uban, nga saag po siguro ng uban, nga asa ni padong, dahil kay gumikan sa kwan ba, kaning interket lagi. Abot, og nagtingog na bakang bayogan po doon, kay kaning nagharabay mo, kasagaran na bang mo reklamo niya, kani si kwan mala, kay mo ingon, singgit na yung nga, no, wala na tingog, no!
0: Ayaw!
2: may naot lang tayo nga ako. Ito na magong interket. Mo gini pinaka number one. Number one gini nga programa mga katropa gini ng interket. Kay kung maway interket sa pagkakaroon ng mga kuan panahon na na marag last air na kayong kabuhi. pero dahil interket. Pasti lang magbidyoko-bidyoko layo sa krats. Na klaro na kayo. Alam na, samotas lang-lang. Malitaw ng usahay. Kung ang kauban mo sa jeep matog, ayaw na lang pong apil og to kay basin mo, lapas mo. Nawa na, gawa. May makapahunong. Nga ka nang imuhang cellphone lang, kung mahulog na lang, dili na aksidente lang, gravity na.
0: Ayaw!
2: Mananga, ayaw gano'ng kumpiyansa niya sa gravity kay na makuha ng imuhang cellphone. Balik na ta mga katropa kay magpahinomdom sa ta. Manginabuhi sa tagikan sa pikas kwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Kumusta imong klase nimo?
3: Ay, gani nga ka, Plody. Nagtambling-tambling ko dito sa eskwilahan.
2: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Pasagkita na imong panty.
3: Wala may nakita akong panty. Ako mag-isalit sa akong bulsa.
4: Plus Gold.
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat plus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
7: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kung diyan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni Dr. Sayes to. Na panyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3 User.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di pala sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
13: Murag exciting ning turbo ah.
14: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo, food supplement for men.
16: Himo sa baka o klavuaska.
17: Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido
18: sa mga kalalakinan
19: o kababainhan.
20: O gahatag og kusog
21: o resistensya.
22: Turbo, wagas ang lakas.
23: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
24: Santon Plus Herbal Soap.
25: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
24: Santon Plus Herbal Soap.
26: Hindi na!
24: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
28: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
29: Sis the Pain.
30: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain kay kada magtukarang sakit sa kong gout, ka take ko dayon og Sis the Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
29: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
31: Hi, ako dayto si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster.
0: broadcaster. Kaniadto, magsige ta gatubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus soft gel capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugod nga nakainom ko sa Vision X Plus soft gel capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: XFM.
1: Exciting!
2: When you're gone! Ayaw! Grabe nga mga sonata, di basta-basta, gano'n kayo.
3: Ayaw!
2: Puro ginalungkot, gano'n tao. Oh, makatong mga kwadya.
3: Ayaw!
2: Nag-ingon bitaw nga, kung ang inyong buhok nag-ubad na, pasabot na experience na
3: kayo.
2: Di ay, maura. Betong bisitahon yung text me. Shout out ko, katropang lohos eh. Wala man ka naka-on-air radio. Lahi man. Adi ay. Basta kinay, kinay. Si Amor ni, mag-say present ko today. Ganina ra ko paabot radio nga magaluhalo. Lahi ko na yun. Sinsya naging ka-amor kay unsao magiging interkit na ito yun. Nga moment yung pinaka-programa ni Moresquez Kog Song lo. Iba ka sa lahat. Grabe naman ang sunata. Basta-basta naging iba ka sa lahat ba. Ruel Cortez. From Zulina to Ralba pa kumiots. Sa Og isa pa lo. Sa mata makita. Grabe naman mga sunatahan ni panahon pa man sa kantong gudoyan-doyan pa ko. Salamat sa pagbasa lo. Ako nang ipatukar basta kay makakis ko ni Dai Jilly.
3: Ayaw!
2: Mukis ni Dai Kausay.
3: Ayaw!
2: Ayaw gud pagpano sa ayaw gud ako ka papakansay. Kinanglan nga mo mukits gi ka ni Dai Jilly. Kay mo it's called Larbanag, it's stewardess. Nakanarama ko na yung naglaway-laway na dito sa agoy! Mga ganyan nakapain na daganan na maglaway-laway na. Ako rin nag-oy, nalungkot. Ano yung daghay maglaway-laway?
3: Ayaw!
2: Pait lagi tayo. Pait pa sa pingawa.
3: Ayaw!
2: Good PM, Lolo Kong Guapo, Medaw Medres, Barangay Das Agan, San Francisco, Agusan del Sur, para okay kayo, loba. Ade ay? Okay, good kayo. Basta kay Juan, okay. Good afternoon, girls. Labi na kay Lo Jose.
3: Ayaw!
2: Lang, nanayin mong ante lang, nag-great-great na lang.
3: Ayaw!
2: Wala ko yung Lord Lo Jose. Yamato ako ng selo.
4: Hello.
2: Hinay ang signal na mayra.
3: Ayaw!
2: Narapon si Maring Goloria. Nag-share dance na bukod na siya. Ambot ni Murlo. Mamagin na, tama na maganda sa ambot lang. Nagtanom sa kog kamates og atsal kapoy. Kana kay nagtanom ka atsal og kamates. Pagkasunod buwan na mag-harbits na kag-ripulyo. Ripulyo og uban pang mga utanon. Good PM, Rose, attendance ko from Maring Gloria, Bayogan, Skete. Kumusta man sa Maring Gloria? It's more fun pabaghapon in the Philippine Pines.
3: Ay, nako,
2: bilang. Mga katropa, mubalik na tahuman sa mga importanteng things gikan sa Pikas Kuwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: X FM.
2: Lakap, may manok. Sulod sa kusina.
3: Oh, hala bugaw ah.
2: So. Di man mo dagan kap.
3: Hadlo ka. Unsa man kamo bugaw mo ra man kag bayot.
2: Unsa man oi? Halanok. May aswang nok.
4: Mga katupa, exciting!
5: Narito na ang programang The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang

0: Immune System
1: Premium D3,
0: proteksyon sa bakterya at viruses.
1: Premium D3,
0: ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3,
0: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting!
1: Pagkalo, oy. Luha raba ko ng poso, di ay. Pagun-ingon pa, og sa mata makikita. Murag risquets mato ni mama tong buwan, mama to tong katong sa mata makikita. Gitugbangan na lang ni Langlang o kwan sa nungaling. Ana pa si Langlang. Risquets manuntana ko, di na lang kay Baseng. Ulito na pong kunin mo. Saan naman nun ni si Langlang? Puro na bala ako na may pasanginlan na ni Tanang. Di man niya pasanginlan tong yang ante nga si kwan, Amlew. Katong imong ante mo ay pasangin lang, ayaw ko lang, oy, musanay lang lang ako na may pasangin lang, tanan, amura, ako naman ni tanan ni noo ni kalakihan, iwan naman ni namao ni, naunsa naman ni silang lang, ako naging tanan lang. Ang music, dalaga pa bang kuana? Oh, tanawa, diyan ang imong ante lang, oh. Tanawa na imong ante. Dalaga pa kuno siya. Wow, sanaon. Sanaon man eh si oy, mama kwan, mama Julina, ako nang reply ang imong music. Dili na ka magmahay kay reply na nako ang imong music. Gihatod to ninyo mga katropa sa kape nga makapadanag sa mangit-ngit ninyong mga pamanit. Ang Santon Gold Coffee Mix na iglutatayon na pagkuladzin. Muna ka itong mga kwanya, mga wapakatilaw. Pagtilaw na mo, sigura balik-balik ng uban rin kay katong nakatilaw na man, ganahan man. Lami kayo. Muna nga balik-balik yun. Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po na dire sa sibihan mga katropa. Mapalit po na dire. Hinay-hinay mo ganhi dire. Pero mo lagi na. O kung ang kape dili makapukaw, basin kinahanglan na kagbakasyon. Ani ang sunod nga sunata mga katropa.

0: FM.
1: Exciting!
2: Ikaw sa puso ko. Mga katropa, mga ikadla, kung ang amigo ni mo kuso kayo mo katawa sa kaugalingong zok. Confident kayo na. Confident kayo. O kung ang crush mo ingon, char lang. Safe exit na. Ana pa si Amleo o na Amleo. Dili man na kapasumangil silang lang sa ako kay love man me sana all.
3: Ayaw!
2: Dila ko na sila mag pasumangil kay love daw ko na sila.
3: Ayaw!
2: No, kana na pong laing music. Oh, nanas Dudong Chris. Oh. Oy, Dudong Chris! Nakasir dance na po na yun si Dudong Chris din. Mayang hapon sa Tandaan, show out from Matt E. Latsnibits, Agusan del Norte, present! Gawa kayo na yun. Panay na yun, Dudong Chris. Labi na yun, nilang-lang. So out. Labi na gikan lang ko. Lang, di ka mag-square-square eh, mong harta na. So out ka ni Dudong Chris. Mugin na yung kaganahan ni Lang Lang. Dudong Chris, dog, murag kompleto na ganang hapon ni Lang Lang. Ingon na ba siya nga? Katulgon, may noong ko sa imong sounds, lo. Pero kayo nakadungog man sa show out ni Dudong Chris. Timbakuwis mo. Timbakuwas lang na ron. Murabaw ka nang nakakita o ka nang pabang. Murag nakakita o ka nang managunay sa December. Nga mo kanta o Esmeringhoy. Esmeringhoy.
3: Ayaw!
2: Pukawa silang lang Dudong Chris dog. Kaya mupukaw, saan nang mapapaukaw man? Ay, nako, ni mo lang-lang kagayon, ni mo. Nga na raman na mga tirada
3: niya. Ayaw!
2: Mubalik rata mga katropa, human sa mga importante things. Di aram mo kay dirarapo ko, painom-dom sa tagikan sa pikas kwarto.

0: Halo, Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM, tawagkon ko nilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawag og bayot. Di ba, kita niyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Bang?
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sunfoam Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies
5: at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Sunfoam Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Sunfoam Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one
6: sa presyo
5: magaan.
4: Magaan.

0: versus the pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sis the Pain para padayon lang sa training.
0: Sis the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hello, ako si John J. Librias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako, mangapi og Zenton plus coffee mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Zenton plus coffee mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito, nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton plus coffee mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton plus coffee mix.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: And that's pretty boy. Napa pamuda mga katropa. Tingali o na pamuda kay ako to apa po. Beta nage engon mga kwan. Kung ang inyo kunong cellphone hinay na basin gusto na po na siya mo retire. Ayoy. Pa-retire na. Kay basi gusto na mag-retire ba? Ana raman na kinabuhi niya. Matol pa nilang lang de podlo. Wala, hinanok na nis lang lang. Sayahang katulogon. Sige, katulog lang niya lang kay mintras naas dodong kres. Kanindot sa sounds. Ay, mo pislok sa ako para hayahay.
3: Ayaw!
2: Ayaw niya akong kumari kay mo. Kwan, Marik Anel, mo pislok pa niya.
0: Ayaw!
2: Nagpislok niya kay naana mahapon naman mo. Mo pislok pa kayo hapon na. Mabiyaan ka sa kwan, mabiyaan ka sa, o sa nga na niya, sa lat strip.
3: Ayaw!
2: Betaw, katong ganahan mo pislok na. Magpislok lang mo mga katong pa. Pero pagkape sa muraan, may karong mga matak na anin doon mga magkikairong ikape. Kapihin na og Santon Plus Coffee Mix. Okay, kaneng Santon Plus Coffee Mix mga katropa, ipakusog man sa kamunggay na pag-iyoy suya o niya mangustin. Aperte, pagkikayong humuta. Sa kahumot mo lang naan, dili pareha sa uban nga malipong ka. Dire sa Santon Plus Coffee Mix, sa kahumot mo lang awan. Sarb na kaayaw ang kwan ang kahaponon nga ipare sa merenda sa katonggi loto ni Day Dorits. Day Dorits, Day, naluto na yung giloto, Day. O sa kaya ito yung giloto, wak man po nagsaba lagi sa Day Dorits kung sa iyang giloto. Magitane si Mama Julina po. Kung digikan ko, asa to na si Mama Julina. Ang akong Mama Juan kay wak man yung tunga. Si Mama Sainsain. Namaligya na po siguro to. Namaligya og mga paninda. Lison, manugon sa ibaligya. Kano, magyong mga paninda. Nga, magbaligya ka ang dili paninda. Sa ang pagkahali na naog, magmaligya ka o ganang dili paninda. Maligya na po siguro. Kanto, ragyong paninda mo, imaligya.
3: Ayaw!

0: sa may dugayan day. Oo, sa may dugayan day. Pislok!
1: Hello, hello!
0: Kaya aroga, kwan. Maka katiyam-tiyam sa mga kwan ba? Mga miyot. Ay, nabigay miyot. Ay, nako. Bahala, kalo. Hugaw yun ang imong hunahuna.
2: Ay, ah!
0: Hugaw. Hugaw dahil ang magkuyog mo niyo sa imong ante.
2: Ay, ay!
0: Katong imong ante nga si Kwan. Ante Amlew ni mo.
2: Ay, ah!
0: Naiwet ko lo kay karon pa ko nakamata. Ni apoy uban gani nga ko karumpa kamata.
2: Ay, ah!
0: May gani kay karumpa kamata.
2: Ay, ay!
0: Napoy uban nga padong pamupislo.
2: Ay, ah!
0: Oh, grabe si Kwan. Kini si Chiri-Chiri Lili.
2: Ay, ah!
0: Wala yun na, wag yun naman sin ba?
2: Ay, ay!
0: Kanang mangutang ko.
2: Ay, ah!
0: Lang, di yung mapautang ni Chiri lang.
2: Oh, no! Ay, ah!
0: Ingnan, bitaw, kita nga mo anto ko sa bukid. Di ka mo to sa kuha. Bagaimana mo nang mantok ang bukid ko?
2: Ay, ah!
0: Pag anto ng bukid lang. Ayaw na sig langay-langay na. Kaya naghuwat na na si Kwan Dodong Kretz. Kinang lang ang magdungan mo.
2: Ay, ah!
0: Oy! Naunsan na ba po ning may signal naman po rin timailhanan? Oh, naraw. O na po ning mga ganyan mga katropa nga nag-aingor nga wak na antak na.
2: Ay, ah!
0: Ang tak na is the time.
2: Ay, ah!
0: And the time has come.
2: Ay, ah!
0: Nga silang lang mo anto na kuno siyag bukid. Oh, kay mukoyog na sila. Nag-aingor nga wak na antak. Uyog, may nga bahala ka dialo kay hugaw ka gunahon.
2: Ay, ah!
0: Sa mga si Chiri ni Gon, pila lo.
2: Ay, ah!
0: Pila. Asa man kumupila?
2: Ay, ay!
0: Sige na lo, bayan na lo, pag-amping lo.
2: Ay, ah!
3: Ay, ay!
2: Ay, ah!
0: Sige na lang mga katropa, salamat kayo, ugma na po tapuhon ha. Salamat kayo sa inyong pagtikaw-tikaw sa kalibutan sa mga kag.
2: Ay, ah!
0: Sana na lang sa kinatibok ang pwersa sa FM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Picas Kwarto si katropang Milani Duran. Halang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa dautan. Dagang dautan pinaagi sa maayo.

0: FM.
1: Usa Carlo, ni atu si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sabag tabok niya sa karsada. Nalig siya sa jeep. Ug nabali ang yang pa. Gidala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold bay.
5: Ha? Sa Crap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
4: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa day ng Crap Gold bay?
4: Wala pa day ka masayod bay. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa

0: Gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
1: Maudi na ang crop bull, bay?
0: Oh, bay.
1: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko crop gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmintinar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 customer service hotline.
3: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
4: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
6: X. X.
7: F. M.
6: X.

0: XFM. XFM.
1: Ay, master.
2: Ay, usa man kap.
1: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
2: Dili kap, oy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
2: Exciting?
3: Exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tekwana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pag-habal-habal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dun yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa kataxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi. Batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Mag Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Yan ang galon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Para sa maputi nga pani,
12: mahamis nga kutis.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hydratable. Peladere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
5: Pilay edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na. Mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istak ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Zenton Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Zenton Plus Coffee Mix.
4: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka. Reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Zenton.
5: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-olpos akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: FM。
1: Kadong, niyato, a 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
2: Ha? Karun di pa?
1: Karun, dili na. May nanay, CCTV.
3: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yun ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabag yan!
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang.
13: Tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
14: Ikaw, prud, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
17: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Hinahan sa kuani nga kape kay aduna kiniglota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix, ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
19: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
20: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, call your doctor.
22: Santon Plus Coffee Mix.
23: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
24: Mahilig pa ka magkape?
23: Santon
0: hospital, katilaw naman ko. May yung tulog, normal ay mong ihi.
10: Kumusta lang imong pagbawa?
0: Arang ko, karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang, lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Itong wala pa bito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsunan ako, naminaw ka ron. Inumog santon coffee mix, kay lamig siya, lamig imong tulog. Pampun sa mga bukol-bukol, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog. Ito pa, kundi sinimong lawan.
22: Itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, ano yung good par? Pakurati na ko na ibang silingan niya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus user atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming pong tulog. Jubert Kelly, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sagayon na ako na, miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning akapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiyon o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Zentum Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini. Kaayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katupa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw kini na akong ginagamit ining Santon Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayenan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, ug aduna kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: sakit man akong dugan kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, Pero Baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat o age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Yagar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Sanfon Plus Herbal Oil.
13: Sanfon Vitamin C.
14: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky
3: and I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time,
3: a sore throat ko,
2: wala gyud lain makapawala
3: sa sore throat nato.
2: Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
7: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
6: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, murag nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa yung prostate, namin sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee po kay ang synthetic ba mas maka, ano ba sa kanang lawat niya? Hilig ba sa coffee? Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatihan.
5: Nangapin na ka, itambal ang pagka, oh, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ayo! Ayo!
3: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
2: Papalita ragod kong sigarilyo.
3: Unsa nga sigarilyo?
2: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
3: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
2: Kay nga naman.
3: Asa pa, more.
4: Mga katupa, exciting!
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
6: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good?
5: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakwa akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Krap Gold Buy?
5: Wala pa day ka masayod buy? Ang Krap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
6: Maudi na ang Krap Gold, bay?
5: Oh, bay.
6: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
7: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
8: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: XFM time, it's 7 o'clock.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, pagani, mura lang yung asawa o ginastahan. Taka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, anxiety?
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Abo to rene mo. Dahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay! Abo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kugbalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
12: Lahi gyud basta naka
10: turbo. Food supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: maayo. Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-itin na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta kung sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. So, half dose per me.
6: So, sa una hingapit yung ka, wala pa naman na ilan ng Santon Plus Coffee
5: Mix. Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape na, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat pag inom ni Manny sa Santon Plus Coffee Mix, sa may ginabati
5: na. Mora ka ulian, na ulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, na ulian.
6: So, kinipalit gani mo.
5: Gipalit na
6: ko. Okay, okay. Upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po nakayon mong ka.
4: Nakape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
3: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
2: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
3: Na, Niligyan na pwede, dong.
2: Mama, good. Ay, nga naman.
3: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
2: Ah, bisot pa din si papa.
3: Bisot pa yun yung taon.
2: Dagawa, papa eh.
3: Ah, ha, magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
4: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Ateneo, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili man ko katulog o dayo. Magkamatmon ko, duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid na dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog, magdanggo na good ko. Kani ato, dili man, basta mag-inom ko Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
4: Sister Pain.
5: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Darling.
3: Hmm.
2: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
3: Alangan, super engine ko ni.
2: Uba? Ipa-check up na, ha?
3: Ha? Galuman.
2: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
3: Hmm.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Madi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
3: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yefto Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibi ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, Odi Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo uli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
9: Odi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape.
10: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
9: Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o na-try sa produkto sa Yesterwell.
4: Zenton Plus. Kani Zenton Plus. Okay. Something kulang gud basta kana. Basta ka satisfied jud ko kay kalabit jud kay. Kano mingawon jud ko bayan ko sa buntag, mabot inom po ko sa hapon kami sa kumbana. Mayre ko gibati.
5: Imong pagbawas nimo, kumusta?
4: Ay, normal kayo every morning yun.
5: Sa una to pa kana inom sa Zenton Plus Coffee Mix.
4: Ano magbisod ko bawas sa duha ka adlaw, sa tulo.
5: Kada kong tabang sa Zenton Plus Coffee.
4: Okay kayo.
5: Imong bana, kumusta pag-inom sa?
4: Okay po kayo. Pag inawaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Sa Zenton Plus.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga sila ni mobayan sa tubig, kuryente o konsumo kay wala la kay trabaho.
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kababayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po ang inyong mga lingkod din sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At pwede kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, dyan na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay lalo na sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng samutsaring mga sakit. Ang matagal na nagtitiis sa kanila pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So, pundahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa programa po natin, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa atin pong malusog na talakayang pangkalusugan.
5: Mm-hmm. Nasa so, mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on-air, kaya Doc Algie, text nyo lang po yan sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po gagawin ka masaya lang yung mga katanungan, eh, lagayin nyo po ng pangalan, address, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
7: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
8: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
9: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang atin pong mga pangangatawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang, dok, nagiging malubha. O, pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano? Na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? hindi po maganda, mga kaibigan, ano? Na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, kung meron kayong panahon, sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan, ano? At nandiyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano? At magbibigay sa atin ng health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman, ha? Na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, tanong, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
10: Secret of Health, Health Info.
5: Health Info po muna tayo, mga kaibigan, dagdag kalaman. O paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. O, ano po ba, Dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
6: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, mula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano? Na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, no? Na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na bubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid, natutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney, 'di ba? So kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, posible itong manatili sa sistema natin. So yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon ay nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humaantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid, ano, matutulis yan kung titingnan mo sa microscope, mm-hmm, sa live blood analysis, eh talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya, di ba, ang sakit sa tuhod niyan, mm-hmm, sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo, pag mataas ang uric acid mo, laging parang asasakit na mga kalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano, nagiging gout. Yung mm-hmm gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones, na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build-up ng uric acid sa ating sistema.
5: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam mo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay meron pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, eh maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas eh hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless yun nga nagcrystallize na siya doon sa inyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa ating pong pangangatawan, eh maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya nga iba, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng gusto, ay talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, eh maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala, ano, sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, eh kanilang nakita yung link, ano, between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama na po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso, ano, or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver, at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka, ano, Doc, ano, hindi siya ganun ka showy, sabi pa, ano, at bibihira lang nagbibigay ng simptomas, ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
6: So, kinakailangan, magpapacheck up po kayo, lalo na meron kayong napapansin, mm-hmm, na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain, ano.
5: Mm-hmm.
6: Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay, mm-hmm, tapos pinaka-most common talaga yung sa paa,
5: mm-hmm,
6: kaysa yung lalaki sa paa, yung gout, ano. At saka may mga nararamdaman na kayo na parang ihi nyo masyado ng malabo, mm-hmm, or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakitang mataas ang uric acid ninyo, ayun, eh siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout, ano. So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain at hindi ito basta-basta pain na madaling mawala, ano. Usually iinom ka talaga ng painkiller. Ang dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller, mm-hmm, kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout na anti-uric acid saka mga painkiller. So mostly namamanage yan through diet and other therapy, ano, mm-hmm, kung may discoloration yung inyong mga, usually sa mga tuhod, mm-hmm, namumula yan yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba, yung sinasabi mo nga naglumulobo yung pagitan, kasi, mm-hmm, kung titingnan mo yan literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng ng bagay, mm-hmm, yun yung uric acid,
5: mm-hmm,
6: yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan, so nagiging painful talaga every move, talaga matindi, may stiffness lalo na kapag taglamig,
5: mm-hmm,
6: kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon, ano,
5: mm-hmm,
6: o yung pamamaga, tapos pag ginahawakan mo mainit, tapos, mm-hmm, sobrang sakit, ano. Even ngayon minsan, pag atakado ng ganyan, even yung ano lang, ha, balat, mm-hmm, hawakan mo lang, sobrang sakit na. Diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, mm-hmm, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nagchichil. Ano? Yung iba naman, pag umiihi, mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin. Ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Para kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate, parang yung pakiramdam na naiihi na pag umihi mahapdi
5: putol,
6: sa
5: putol
6: dulo
5: pa, minsan.
6: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo parang cloudy, o parang hugas bigas, tapos mapanghing masyado. So alin man diyan na maramdaman mo may pain tapos may gano'n na, ibig sabihin, hindi lang basta gout, nararamdaman mo, apektado na rin niya yung iyong kidneys.
5: Mm-hmm. Obserbahan niyo po, mga kaibigan, ano? Yung mga nabanggit po ni Doc Algy, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po niyan, mga kaibigan, eh dapat magpakonsulta na kagad, mga kaibigan. Ano? Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, eh, meron kayong pag-examine, ano? Or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months, makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano? Hindi magdulot ng like gouty arthritis, eh napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, yung tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan ng ating mga kababayan, ano?
6: Oo. Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem, yung ganyan. Kaya kailangan ma-check niyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL, yung uric acid count, meaning taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Eh yan yung range niya. Mm-hmm. O kaya simulan mo na yung pagda-diet.
5: Yeah.
6: O kasi yun yung ultimate way, kasi wala, depende ka sa painkiller throughout your life. Mm. Kapag meron kang problemang ganyan, ano, kaya dapat ay kinakailang bantayan natin.
5: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
6: Naku, pang mga paborito pa naman yan, ang karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan ang gagaling sa purine. Mm-hmm. Eh, ang purine, ang daming ano niyan,
5: sources.
6: Oh. So, yung mga high purine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat, katulad ng baka, mamoy, bawal yan. O yung mga laman loob, o wag na kayo mag-iisaw, di ba? Mm-hmm. Tapos mga seafoods, katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas, na ang taas ng purine yan. Ganun din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
5: Yun.
6: O di ba, mga artificial sweeteners, eh iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala diyan na mataas ang purine level, yung mga beer. Mm-hmm. Yan, mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages, katulad nang ba ng mga milk tea. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products, di ba? Tapos high sweet. Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng ano, super antioxidants.
5: Mm-hmm.
6: Yung mga gulay at prutas, yan ang kailangan mong pagkain. Huwag munang kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
5: Mm-hmm. Ito namang karamdaman nito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
6: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na talagang agad-agad nakakamatay.
5: Yes.
6: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler.
5: Mm-hmm.
6: Number one na nakakapilay.
5: Talagang papagapangin ka niyan. Tama. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Eh, kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng ano, yung namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints, every movement talaga, Doc. Minsan nga, madampi lang. Ano?
6: Kaya nga, stabbing pain. Ang description niyan, stabbing pain.
5: Mm-hmm.
6: Para kang tinutusok at sinasaksak na sakit. Mm-hmm. Yun nararamdaman yung mga tao. O kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or hyoric acid.
5: Mm-hmm. Yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also. Oh. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin na mahaba-habang panahon para tunawin yung mga...
6: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
5: Mm-hmm.
6: Oh, especially yung ating premium D3.
5: Yan.
6: Alam nyo ba na yung premium D3, meron po yung

0: na pwede nilang mainom, Doc, maliban doon sa mga ano natin, mga supplementation natin, na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid?
1: Lahat ng para sa kidneys ay makatutulong sa uric acid. Katulad, limbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok, yung tinatawag nating pansit-pansitan. O sa uric, sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga noon, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid.
0: Ayan.
1: Anti-gout. So yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga, tapos din yung sambong. Maganda niya yung alingatong, yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos, ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then, garlic, ginger, yung mga luya, yan ang mga, ano, mga anti-inflammatory. Pero, kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating ultimate trio, malaking tulong po sa inyo. Kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ngayon, partner. Yung bisa ng nilalaga ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract. O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet. Alam mo na kung anong bawal, huwag mo nang kainin. Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
0: Sa mga kalsamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, ano? Modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Bawas-bawas muna, Doc. Diet muna. Sabi pa nila.
1: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan. Mas marami kaysa doon sa laman. So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga laging namamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, hugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, laga ninyo, inumin nyo yung pinaglagaan.
0: Yun.
1: Anti-painkiller. Ang resulta niya sa mga may gout.
0: Huwag yun ang itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng pinya.
1: Yun.
0: Tapos yung pinaka-ano yan.
1: Tangkay.
0: Tangkay, ano? Huwag yun ang po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
1: Yes.
0: Tsaa. Napakasarap niyan, Doc.
1: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na masarap higupin.
0: Yun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan, uminom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayan nyo po yan ang ating pong Santone Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang ating pong uric acid sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? At bawas-bawasan yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan about your health, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bigyan daan ko lang, Doc, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santone Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
1: Pwede yung Santone Plus Gold, saka yung premium D3, no? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
0: Yeah.
1: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, na kung saan yung pinakang blood vessel, o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner part, lumulobo, tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding. Yung isa naman, naglulus naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan, 1 pulgada, 2 pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, iri ka ng iri. Kaya ang mga buntis nagkakaroon yan. So, ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay. Diba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan. Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos,

0: Kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na sa Bandanilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement, okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may Almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may Almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila, kaya nagkakaroon na ng pagbabago doon sa Almoranas. Mm-hmm. Yun kasi yung ano nun eh, walang permanent cure kung ikaw ay laging constipated. Irritated lagi yung pet mo, mm-hmm. di ba? So tama yon, mag Santon Plus Gold po kayo. Tapos kailangan sikapin niyo hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan po atin, ha, na nakakaranas ng hemorrhoids, ano? Ay napaka ano pa lang, disturbing na sakit, ano? Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung oh. ano yung position mo sa pag-upo, eh, ano?
0: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Eh, ganun pa rin naman.
1: Mm-hmm.
0: Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
1: Ayun. Laging napupwersa.
0: Pwersa.
1: Yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, no? So, yun na, sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po ano, hindi pwersahan. O yung iba, nagpe-premera, segunda, para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
0: Minsan lahat ng santo tinawag.
1: So, yun po, sa mga kabayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda, easy, maging okay yung inyong pong bowel movement, yung hindi pahirapan mga kaibigan, ano? Yung kinakailangan nyo ng more dietary fibers, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman, no? Sa mga fiber, mga kaibigan, no? And then, pwede kayo mag-take ng ating pong Santon Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan, no? Yung premium dietary natin, nakakatulong din yun na malaki, no? Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung ano nga, di ba, yung gata ng nyog. Napakaganda po yan, mga kaibigan, na pampadumi, ano? Ay, minsan iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan, ano? Eh, yung atin pong premium D3, meron po siyang VCO, ano? So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
0: Yung speaking of premium D3 partner, mm-hmm. pag talagang namamaga yung puwet,
1: mm-hmm.
0: meron akong isang pasyente na in-advisean yan, binubutas yung capsule,
1: mm-hmm.
0: tapos ipinapahid dun sa palibot.
1: Yun,
0: kasi meron siyang anti-inflammatory, mm-hmm. kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot.
1: Mm-hmm.
0: Maganda yung resulta din nun.
1: Any, Dok, na-observe ko din ito eh. Any lesion sa balat, mga sugat, napakaganda nung ng VCO or premium D3 natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan. So, yan. Sa mga kababayan natin, ha, na nakakaranas any sugat, mga kaibigan, externally, siguro internally din nakakatulong po mga kaibigan yung premium D3 po natin, para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha? So take po kayo mga kaibigan, premium D3, isabay nyo yung atin pong Santon Plus Gold and sabayin nyo na rin ng Santon Vitamin C para kumpleto yung complete package, yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle, mm-hmm. and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santon Plus Gold. Dinisenyo nyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon, mm-hmm. sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Kraft Gold Buy.
0: Ha? Sa Kraft Gold da Buy? Pag-sure da Buy? Nga no good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Kraft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Kraft Gold Buy?
1: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Kraft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Kraft Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Kraft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
0: Maudi na ang Kraft Gold, Bay?
1: Oh, Bay.
0: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, Bay, kay mupalit ko Kraft Gold. Arunsad, makasakyanan ko gold. Sa Kraft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Kraft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Kraft Gold na ta.
2: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
2: XFM.

0: Sabi nga ito eh. Naman kayo kanang making love. Out of nothing at all. Mayang gabi po. Sogra ba akong kuay? Murag ko sogra magi akong monitor oy. Murag na unsa naman kakaroon Cinderella nga. Di naman ka kadungog og hinay kay nga volume. Mayang gabi po sa mga bibi nato nga naminaw karon gikan sa tanang mga katropa all over from Visayas and Mindanao. Mayang gabi po once again and welcome sa toang programang Putahe sa Gabi inyuhang madungog hangtod alas 11 imedya karong gabi una. Kauban ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po diri sa XFM Network Philippines ug live usab kita madungog sa tanang radio stations sa Radyo Amigo. Panihapon na mo kay wala pa muna ni hapon. Tama na ng mga panluod. Nga na bitan, no? Nga maapektuhan dyan ito ang mood kapag gagapang luod, galit na, no? Wala gito'y gana mo ka, oy. Ako kay busog kay ko, kay ang akong sudan ron kay seafood boil. No? Nga, nanghinaw na ko, pero kapilit gihapon sa kong kamot, nanabon naman ko. Lamigid kayo magkaunong seafood, B. Good luck sa kuan ani. Pero wala akong mabalaka ha kay kung halimbawa lang hypertensive kita, nagapanagang manggid kami, nagapanagang gid ko, always gugo nagainom sa combination sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ang Santon Plus Gold proven and tested po ilabi na sa mga hypertensive or mga high blood. No, pag umanin yung kaon ng mga seafood, nako, basig mo taas rag kalit. Ang ato ang mga dugo pang saputon na. Sakit na ang tangkugo, namula na ang agtang. Oh, panagang gidaan biha, kinahanglan healthy girang ato ang kalawasan. Ayaw kalimot, imintinar 3 times a day ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Aham. Bitaw oy, may gabi gihapon ha sa mga nag-duty karon, sa mga padulong pa mag-duty, sa mga nang laba oh. Gabi ang ting laba, ilabi na kung gabi ang ting agas. Ay, inuok ko. Kaluoy in town sa mga bibi. Or di kaya nagkaroon pa ng mata, kay nangandam, kay unyang taod-taod, manalod og tubig. Hangtod kadlawon. Kaluoy gyud aning mga lugar nga apektado in town sa walay taro nga serbisyo sa tubig. Hindi na lang talaga ako mag-mention kay baka masaktan ba. No? Pero isagid ko sa mga naapektuhan ani. May nalang gani kay maningkamot in town nga makaligo ang Disney Princess kay laing kaysa paminaw, bilaing kaysa paminaw nga wala kay ligo. But anyway, magchismis taron. No? Magchismis taron ang ato ang Sir BB question hatod kay nato. Sa El Ilion Shell Mobility Station para sa mga dekalidad o dili basta-basta nga mga gasolina, diesel o lubricants. Pangitaag yun pagpagasolina yun all the time sa tuang international na gasoline station. We have El Ilion Shell Mobility Station para po sa tuang Sir BB question for tonight. Undo it. Oy, may gabi ihang. Ato ang Sir BB question karon. Di lang ta maninood. Kaya basigo niya ag maninood. Ay. Ang atong Sir BB question. Dabi ko nag-reflect na ba sa ko ang screen? Wala pa man siya ni gawas. Oh. Pakituplok ko BB Zhao sa ato ang question. There. Oh, karon lang siya ni gawas. What if pagmata nimo sa buntag? Sa udto? Sa gabi? Anytime. Oh. What if pagmata nimo lahi na imong partner? Let's say example, lahi na imong asawa, lahi na po imong bano. Ay! Maradaghan o rin ang ganahan ani mga ingon-ani nga istorya. As we all know, ang mga magtiayon din ha ang asawa na sa usag-usa. Bakit kayo ganun? Nagsawa na sa usag-usa siguro kay nakit-an na ang mga pamatasan. Dili na ganahan sa ingon ani o na nabalan niya nga ingon ani day akong bana, ingon ani akong asawa. Pero mo na gingon din ha abi na kung kontento na ka og love ni mo imong partner, diigid ka mo sugot nga pulihan. Sa pagmata nimo sa buntag, matingala na lang kang murag. Uy, nga nung lahi naman ni akong partner. Perte naman yung kuana, ka nang perte naman yung siksi, ha? Ha? Dawaton pa ba nimo? No? Gani. Oh, dawaton ba nimo o moingon ka sa Ginoo nga Lord, ibalik akong partner, Lord. Bahalag labad kito gulo, labad kito sa ulo. Ibalik lang, Lord. Kay digid ko ganahan ani imong gihatag ron sa koa, Lord. Sobra-sobra ra pud ni. Ha? Mureklamo ba di ay ganahan mangayong uban di ha? Sa inyo mga komento ko ng gabi una, 0975-474-9153. O pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages. Naka-live kita karon sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon, News Entertainment, and of course sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita sa XFM Cotabato City, Pagadian City, Ipil, Zamboanga, Sibugay, and sa tanang Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labi.
1: Thank you!
0: Oh, nice, good me. Thank you, good game, ha. Ganahan doon siya sa ato ang station ID. Ganahan po doon siya sa ato ang mga music. Walay problema, me. Salamat, good game.
1: Thank you!
0: Always naman pag-appreciate. Hi, kay Erwin. Ala, Erwin. Pwede ba mag-request ng Still Love You? Sige, we'll do our best na ma-play natin iyan, ha. Kay Ma'am Josefina Tinambunan.
1: Thank you!
0: May gabi din, ha, sa inyo sa Bugka Online Tapan. Hello din po. Kung pagmata na ako si Cinderella akong makita, o di na kumatog ug balik. Uy. Paolo? Avilito? Hindi ganun muna. Ikaw ba kay? Huwag mong pangarapin yan, ha? Ang musig pangandoy-pangandoy, anak. Pag mata nyo sa buntag, ako inyong makita. Kay basig pang... Na! Magmahay-mahay, good mug. Ako inyuhang makauban sa usaka kuan. Usaka panimalay kay pagganag ni imong plato nga imong kanan walay hugas, imong magtanga-tanga ka na. Nakong gubot, good na siya. Hi kay Junlin Ron.
1: Thank you.
0: Ang gabi kay Ma'am Ann Abapo all the way from Singapore.
1: Thank you.
0: Nagang salamat kay Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong.
1: Thank you.
0: Salamat kay Wilma Joaquin. Maayong gabi. May gabi din ha sa imo, Ma'am. Salamat kaayo. Uy, pali ko pa follow, pa like ug pa share sa tuang kuan ha. Ato ang video, ato ang pages pod. O sa inyo mga komento karong gabi una, o pwede mo nga mag-text sa kuha ha. Imo gabala ka kaya abri ang ato ang linya. Again, 0975-474-9153. Gusto ko pa ba nimo nga pulihan ni mong bana? Mong asawa. Pulihin lang ni Cinderella kaya hindi ko ganahan na ni... Kuan mang gud siya ingani mang gud char. Ano man na imo unsa di problema ana imo asawa imo ang bana. Okay. Hinuang kong cheater imo hang bana aw. Pulihi we. Kay iuli. No iuli kay wala man ka ginatagaan og vili. Kinahanglan man gud gina-value kita sa to ang mga partner regardless kung unsa nga to ang mga pamatasan. Pero pagka nang cheating gani ayo gina ninyo i-tolerate ha. Enough na sa kuwa, dapat nag-end na sa kuwa nga sumpa. Human na ko anak nga era, so ayaw na ninyo na panganduya nga maka-experience po mo anang nag-cheat sa inyo ha, kay... Di ko ka-forgive. Ha? Sa mga mag-partner, oy din ha, ano, sa mga mag-asawa din ha, nga contento na sa usag usa, I'm so proud of you. And syempre, isa ragid ang sikreto, ana. Actually, daghan kay mga sikreto nga ingredients para mas maligo.

0: sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
1: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
4: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Stong, nagpila inyong gasolina?
6: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Mali pa yun, kay wala naman siya ginahangak. Hala, oy. Oy, bitaw ha. Maayang gabi, igihapon sa mga bago lang naka-tune in sa to ang programa karong gabi una. Maayang gabi and welcome once again sa to ang programang Putahe sa Gabi. Uy, taod-taod ha. Tangin ninyo nga to ang Putahe Confession. Maokin niya ang panahon kun asa. Pwede ka nga magpagawas. Nahilagay niyong ginahuna-huna. Lo, yung lagi kayo mo. Magpagawa sa imong hinanakit. Saman mo eh. Oh, pero unya na siya taod-taod ha. Didit na siya live Putahe Confession B. Kinay o sa kabibi na to nga nagpadala sa tua og sulat og nisalig sa to ang programa. Unya taod-taod at tangin ninyo ato ang programa once again Putahe Confession. Balikan nato ato ang Sir BB question. Usab hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga buntis din ha, aon niyo, apang nagpa-prenatal, unsa may plano ninyo mga moms? Pagpa-prenatal na in town, walay budget. Mogin na yung kasagaran sa mga problema sa mga mommies, no? Walay mga budget B. Kung walay budget, nako, pwede ka nga mag-add sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang sa may barangay size Malaybalay City, Corner Moreno Street, Kilid lang Gitter, atbang sa Das Marketing and Arby's Bake Shop, o atbang sa Terminal Pakan ayan. Need niyo nga magpakuan bi magpa-prenatal kay wata kabalo kinahanglan nato i-monitor ng inyo mga babies diha inyo mga kondisyon oy magkabalha kay free ang consultation. Free ang check-up labi na kung naa kay PhilHealth, libre po ang PhilHealth assessment, libre manganak, libre ang pedya sa imong baby ay ha kamo uli. No? Libre pag ang imuhang tambal, niya, libre pag ang imuhang family planning counseling, libre pag ang newborn screening, libre pag yun, oh, libre, tubig. Napag-i pa cashback, ba? Asa ka anak, nanganak na gani ka, ikaw pa'y taga-agwarta. Wala sa mga mommies din ha, mga nakay or buntis pa lang karon nga wala pa dugay pa mga anak, pagpakonsulta na mo, pagpa-prenatal check-up na mo sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kung wala ka nakatuod, pwede ka namang tultulan, aanhin lang mo sa estasyon sa XFM Network Philippines, XFM Bukidnon, na ang minahimutang sa may Carbajal Street, second floor lang gid mi sa Tala-Tala Building. Mga 1 minute walk from the highway. Sunduon pa kanako dito sa highway. Hello kang texter 7076 may gabi din ha sa imuha. Cinderella good eves diha papaaka good ko sa imuhang dila. Manuman tabian kay ta. Sorry na ha. Hi katropang Cindy na mina na pud ko sa imuha si Asgard di ay ni. Thank you. Salamat kayo gar. Salamat sa imuhang pagsilip sa Facebook Live. Ay pagpamino do sa radyo. Sa mga kaubanan natong BPSO, diri sa may barangay 9, may gabi sa inyo, habi. Kung sa akong pagmata, kung sa pagmata nako, naanay lain, aw, kaubog yun. Habi si Ma'am Wilma, oy. Masagot na ikaw nga nanakailain pagmata ni mo. Kung ako makamata nga lain na partner, aw okay ra basta dagway murag Paolo Avellino. Oh. Ah, unya kay damgo ra man di ay wala man di ay ko partner ay hala bangon ta oy. Oh, unya kung pagmata ni mo sa buntang imo rag naong sa artista ni mo ang partner, sagpaon sa nako kung kogalingon nagdamgo ko. Please don't wake me up. Ah, dayon. Bitaw, musugot pud ka uri nga pulihan imo ang partner. Moro ba na nagasabot sa imong batasan? Alamon. Ala no. Kalain mangid anak niya oy. Sa akong na experience hindi pagmata nako ako na lang isa dito naman sa lain natulog akong partner. Ah. Kanipod murag lala ra pud ni si Texter 131. Murag okay pa man siguro nga pagmata nato sa buntag no nga napatay kauban. Pero pagmata nimo sa buntag tuan na di isa sa lain. No? sakit nga kamatuoran bi, oh, pagtulog ni mo, naa pa siya nag-comfort sa imo, ha? Pagmatani mo sa buntag, ouch. Hello, Kang Monski ng Tamiya Cebu. Oh, salamat kayo sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Sa mga nagapanawag, unya na taod-taon. Ruel Pinatalong, may gavii, mom. Alagi, mami na. Wala, naghihimo na ko niyang mama. Kung sa pagmata nato sa buntag bi, halimbawa, alang yun, ako kaniya, I know for sure na yung mga mag-asawa din haangan. Hindi magin maiwasan nga mag-away-away mangyod, which is very normal lang yun siya nga mag-away-away mo. And sometimes, kana inyong mga away, usahin mo, ingay mo mga, Lord, kaya na, pulihin na lang niya akong asawa, Lord, be. Pulihin na lang niya kung ba na, Lord, be, kaya na bad man. Diba? Iba yung unaan mo, usahin niya, maghilak-hilak dahil mo, mag-ampo, dahil mo, Lord, nga nung itagaan ko ni mo ani nga asawa, Lord. Diba? Oh, masking yun anan ninyo mga partner. Ayaw taon ninyo iampo nga kanang aw oh, sa bagay kung dili gid deserving yun, oh, pag ampo na lang yun. Pero kung kanang

0: Ini mo asawa? Kena abnormal na. Mo nang basta yana lang gid sabi. Basta again sa mga away-away normal lang gid na siya sa mga mag-asawa, but do not wish. Ayaw pud i-wish nga kanang pagmata nimo sa buntag lahin ay imong partner kay huna-huna sa kadugay sa panahon maurang gid ba na nag-antos sa imo. Diba? So dapat magpasalamat ka nga naa pay usa ka tawo nga nag-antos sa imo, nag sus. Ihangad na lang gina sa langit di. No? Kaya di naging kakita og partner na sama anak nga, oh, palakpakan ng palakpakan di. Mga partner din ha, ang kontento na sa usag-usa. O, oh, ingana lang gina permanent di ha. Ayaw lang po ninyo nga, inyo ha, nga, itunglo. Ayaw po ninyo itunglo ang inyo ha, mga partner, kay luoy po in town. Again, nag-antos lang gina na saya sa inyo ha. Hello, mayong sanin may pagdi mo matabi kung inigmata siya lang Japon makita. Oy. Hello dokang boy, pagahi awanon brothers na minaw sa inyohang program. Oy.
1: Thank you.
0: Unsa daw? Di na lang mo matabi kung pagmata siya lang gihapon. Naagid tay mga kanya-kanyang pinaguhugutan sa buhay no, makasad nakasabot suguan na. Wala ko pong kabalo sa inyo mga story ha, sa uban din ha. Wala pong kabalo kung unsay gakahitabo sa inyo ang pamilya, sa inyo ang mag-asawa. Pero kung sakasakali nga paghuman sa mga inistoryahanay ninyo, paghuman sa settlement, kay wala lang gid-gihapon gakahitabo, then that's the time siguro na buhian lang ang usag-usa. Kaysa naman sa mag-antos pa, diba? Wawa man yan. No? Diha gid baya magsugod ang mga kanang... Hindi na lang ako magsabi. Basta unya, Bi, at tangin ninyo ato ang putahe confession ha. Kung ikaw po na kay problema sa imong asawa or na kay problema sa imong bana karon, which you cannot express, kay mauwaw ka, mahadlok ka, pwede na ginin mo siyang ipagawa sa to ang programang putahe confession. Mamahimo ko nimong i-message sa tong official Facebook page. Diri sa 101.7 XFM Bukidnon. O i-PM lang, miha. Pwede ka maggamit og dummy account. Walay problema sa kuha. Kung gusto gini mo nga itago ang imong identity, makasabot lagi ko. Na atay mga experts ng mga listeners, wala ta nagpalaban diri og maskin si kinsang ato ang mga experts ng mga listeners na andam mo hatag sa ilahang mga buluhanong tambag para sa inyo, ha? Or dungagan nato?
2: Baka!
0: Dungagan na to ang kalabad sa imong ulo. Or basin di ay, diri sa to ang programa sa putahe confession or putahe sa gabi. Basin diri di ay ni mo makita ng imuhang one and only. Munang ayaw gid pag duha-duha, lihok samtang pwede pa mo lihok. Barug hangtod sa pwede pa mo barug. Kay kung uwahin na ang tanan, wala na. Basig unya ay hapa ka makarealize nga dapat di ay nilihok ko sa una. No? Yan sa mga nag-aantos po din haa sa ilahang relasyon na dili naging kayo kaya. Paguman sa pipila ka mga pag-istorya, pipila ka mga gitawag na mga, sa tawag ana gani, mga amicable settlement. Wala lang gihapon. Di, wala na tayo mahimo, Ana. Ang imong buhaton ng gidin ha is you have to set yourself free. Kay lisod po kayo kung magka-emotional issue ka o magka-damage ng imuhang pangutok tungod lang anang problema din mo sa imuhang partner. At ang ininyo niya, once again, taud-taud ha, ang ito ang putahe confession timplahan ng imuhang Sandon Gold Coffee Mix sa mga wala pa nakatilaw aning lamian kay nga kapinga na ay glutathione and collagen. Pag-adto na mo sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide, available usab kini sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and also sa Generica Nationwide. Lamian kayo nga Coffee B. Ilabi na sa mga panggabi ang trabaho. Perfect kayo ni siya para sa inyo ha. O sa pamay inyo ang gihulat B. O pag-adto na sa mga duol na butika, ugma ha, planuhi ugma. Or pwede mo nga mag-check out sa Shopee, Lazada o TikTok sa Lamian nga Kape nga pangkauban ninyo kada gabi ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanueva, iba ka rock banana ng Santon Gold, Santon Vitamin C o Santon Complex. Kaya ako sa una na pandugay na to, na ako ipian na nabukod ako na. Siguro maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon na testingan daw. I-try na ako inom ang Santon Gold. Primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako isisba. Una, gamay ka, munggos lang. Ako nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo. Supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo. Supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyud?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pa yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina, Judy. asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan.
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
9: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Ang programang hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soup. Naku, B, kung ikaw o saka sa mga naga-experience ko or nagaantos sa kabaho sa imuhang ilok. Ooh! Ayaw na siya pasagdaiya kay kanang buho ko, ibto na lang ni Bisa. Kung nagaantos ka karon sa kabaho sa imuhang ilok, naku, B, dili na siya pwede kay basig unya o kanang libakon kasi mga kauban. Ha? Malain sila sa imuha niya. Mauna na ang tagline sa imuha. Iya, dyan mo kung ano niya. Kaya nabuho kayo na siya kilikili. Malain ka ayaw. Bitaw mi ha, kapag baho gani ang kalawasan, baho ang kanang ilok, gapangalisbo na, niya waka kabalo. Pero na nag-ingon sa imuha nga, huy, pag kung ano good, kay baho ka. Gamita nga to ang sabon na Santon Plus Herbal Soup. Pinaagi sa mangosteen. Ang mangosteen usa ka ingredient kay nagahatag og antibacterial effect nga makapawala sa mga bugas-bugas sa mga baho sa kalawasan, maka-refresh sa imuhang skin. Pinut kay ni siya nga sabon kay mura pug kaganang mura kanang i-tight niya imong ano ba, ilabi na sa imong naong pagka na imong i-apply, mura siya kanang ipiton, mura kanang basta uy. Pampabata gyud siya, sa tinuod lang pampabata siya nga sabon og pampahumot usab. Santon Plus Herbal Soup available na po kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Sa tuang putahe confession karong gabi una o sa kabibi nato ang nisalig sa tuang programa nga magpagawas sa iyahang mga hinanakit. Sa iyahang kaswerte sa iyang kinabuhi. Oh, di na ko maglangay pa kay Muraga. Nagpanikad na gini siya. Rated SPG po nga to ang programa, ha? Hangyo ko sa mga ginikanan. Kung ang inyo ang mga anak karon, isa sa mga namino din ha sa to ang putahe confession, I might, you know, I'm afraid na ako yung mga maingon na mga words na basing matingala sila. Sadi ay na. Kamuna'y bahala. Ha? Kamuna'y bahala. Kaya, kamuna lang sa'yo explain kay layo. Layo man ko, LDR man taninyo. So, kamu lang usa, bahala. Once again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
1: Ang musod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror. Truga.
5: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Kung sa mga naminaw, sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. Usa ko ka OFW nga nagtrabaho karon diri sa Taiwan. Kung homesick lang, Cinderella, halos mura kong mabuang kada adlaw. Kay perminti ko mingawon sa kong mga anak, ilabi na gyud sa kong asawa. Ang akong asawa, Cinderella, mo'y nag-ating man karon sa among tulo ka mga anak. Sa tinuod lang wala gyud ko'y reklamo sa kong asawa. Grabe na ako kaswerte sa iyaha. Ang tinuod daghang kang babae ang nag-iring-iring sa kuha din hiya sa Taiwan. Majority sa ilaha, mga Pilipina usab. Makaingon ko nga ang uban, mas sexy pa sa kong asawa. Ang uban, mas labaw pagid sa kong asawa. Pero dili ko nagapadaog, Cinderella. Tungod kay ang akong asawa, dili man siya tuod perfect sama na ko. Pero grabe siya, kabuutan. O grabe makafocus sa among mga anak. Cinderella sa balay, nag-install ko og CCTV para at least kumingawon ko sa ilaha, mahomesick ko. Makita na ko sila na din ako magsingig samok-samok na manawag pa sa ilahang messenger. Nakita na ko ang akong asawa na halos ihatanan ang trabahoon sa balay. Hatid sundo sa mong mga anak na nasa eskwelahan, nagapanglimpyo, nagapanglabada. Pero ni minsan, Cinderella, wala d'yo ko nakadungog na nagreklamo siya sa kuha. Dako kay kong padala sa kong asawa. Where in fact, pwede gid siya magkuha og yaya, pero wala gid niya gibuhat, Cinderella. Instead, nag-focus siya sa among pamilya. Makita na ko sa iyaha kada adlaw, Cinderella, kung unsa kakapoy ang iyahang naom. Halos 24/7, wala siya gaundang nga atimanon ng ako ang mga anak. Kada bulan nga gapadala ko siya, Cinderella, may mga panahon nga ma-short ang ako ang padala, pero wala gid siya nagareklamo. Cinderella, tungod sa ko ang kamingaw sa kong pamilya, niuli ko nga wala ko mag-ingon sa ilaha. Kaya gusto na ko surpresaho ng ako ang asawa. And after 3 years, nakauli gid ko. Pero nasyak ko sa kong nakita, Cinderella. Nasyak ko sa naong sa ko ang asawa. Naabi na ko og light-light lang gamay sa CCTV, pero pagkita na ko sa personal, pero tinakong kaluoy gyud sa kong asawa, Cinderella. Nalahi ang yahang naong, ang naong sa murag gipasagdan, ng murag wala ati mana. Muna nga akong gibuhat, Cinderella, nagdahin ko og extra fund para i-shopping ang akong asawa, ipasalon na ko siya, palitan sa iyahang mga gusto. Gusto na ko siya i-spoil, Cinderella. Samtang na ako sa Pilipinas, akong ipapahuway ang akong asawa. Ako ang nag-take over sa mga labunon, sa mga trabahoon sa balay. Tanan-tanan pagpanghinlo, wala akong magsalig sa akong mga anak or sa laing tao. Wala akong magbayad sa laing tao para mabuhat ana sa kuha. Kusa na akong giatiman ang ako ang pamilya, ilabi na ang akong asawa. Happy kaayo ko, Cinderella, na nakita na ako akong asawa nga galingkod, nagakatawa, nagatanaw siya og TV. Na kahit papano, Cinderella, naibsa ng iyang kakapoy sa pipila ka tuig nga wala ko niya nakauban. Muna makaingon jud ko, Cinderella, nga dili man tuod mi dato. Pero dato mi sa pagmahal, ila pinapagkauban na ko ang akong pamilya. Ug nisaad jud ko sa kong asawa na maskin unsay mahitabo, naa lang gyud mi nga magtinabangay sa usag-usa.
Kapag nag-aaway mi Cinderella, never nagasagi sa kong utok nga moadto sa laing babae. Since na ako'y kwarta, dili ko yung anak kababaw, Cinderella. Pag mag-aaway mi sa kong asawa, as much as possible, isettle ko na. Kay dili na ako kaya pulihan ang akong asawa. Para sa Putahe Confession, Marlon.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaadlog yun kong nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga na kong kurandado di Oro. Kung kriyatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay gabihin yung galing matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kriyatin yung labi, natulog, nakaipo, kung sa kung ihi, o kira kayo. Pero wala kong kriyatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong ipamultikar, na kong nabalatian. Yun ang kulayan na ako sa si Israel. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Naging una ako, sulayan ako kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaltone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, gamakabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko, wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni. Wala ni DI taga-kana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, di palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Zaltone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
9: Stone! Nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Melchor Garcia, Tagapurok, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kog kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining premium coffee mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kog ni bata akong lihok ba.
1: Sa una? Oh,
0: siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning premium DT coffee mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayin ninyong premium D3 coffee mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 coffee mix.
3: Premium D3 coffee mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: Sakit ng katawan? Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Sanson Plus Herbal Oil.
9: Sanson Vitamin C.
10: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
13: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
12: Nga naman, unsay na adid to?
13: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
12: Ha? Tinuod? Wala gyud?
13: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
12: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
13: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
14: Sus!
1: Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
14: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Oras, alas 11 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
17: Mga katropa, exciting!

0: portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting!
2: Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Inyong hagyapong madungog sa tanlang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Inubanan kahapon sa inyong Disney Princess Visaya version. May gabi kahapon sa mga nagbata pakaroon, sa mga dili wala pagigipang duaw o duka, sa mga naminaw gihapon silang tagsatag sa mga radyo o sa mga naagihapon sa Facebook Live karong gabi una. Thank you so much.
3: Thank you!
2: Daghang kayong salamat for staying with me. Naminaw sa mga maanilot kayo ng mga musika, naghilak-hilak, oh, nag-emote. No, nag-emote di ay. Sakit siguro kay ang dughan, no? Nga nung ingunaanak mo ng atong gibati karon. Anyway, kaganin na biin nyo ang nadungog ang atong istorya sa Putahe Confession, ang kaagi ni Marlon.
3: Ooh!
2: Ang Putahe Confession nga hatid ka nato sa Turbo Man Enhancer, ang pampaligon sa mga relasyon. O mga relasyon din haanga shaky na kaayo. Isa lang yun ang sikreto, ano, B? Ihatag ang dapat ihatag.
3: Ooh!
2: Irimit ang dapat irimit. Walay balibaray. No? Kung unsay inyo ha, amo. Bitaw, pag-abot sa satisfaction, bi ayaw kalimot na ang Turbo Man Enhancer muhatag kini og kusog sa mga kalalakihan o gana sa mga kababaihan. So, pwede siya both sa asawa o sa bana. May gabi kang, kang Sir Jobert Gabato, ang member sa 3J Cardam.
3: Thank you!
2: Yes, sa may NCCC Supermarket, Tagum City. May gabi, ilinha ako, Kuya Jobert. Miss you so much! Kamu ni Kuya Jess Van o ni Kuya Juniver. Kuya Juniver, si pangay Gcash. May gabi, ilinha na sa inyo. Hopefully to see you and to bond with you puhon-puhon. Wala ko kabaloon sa isalat na ako sa kong mga sisters, pobre mong ko. So may naanimi, naunsa mang kami. Laban lang din haami, ha? Hi, Ate Wilma de Soyo Fuentes.
3: Thank you!
2: Ana siya, o, nagtambag siya sa sender. Tama na, sender, imbis imuhang ihatag sa imuhang kabit, ipagwapa na lang na sa imuang asawa. Og lisod na giyod mangita og asawa ron, labi na naa sa abroad. Kaya ang uban, waldas raba. Ang kaagi ni Marlon, actually, yung gishare kung unsa siya ka devoted na husband, na masking dadaghan ka ay og ka nang gitawag na mga tentasyon sa iyang palibot, isip o sa ka-OFW, may na-mention bito niya nga daghan daw kong pinay. Ano bitong uban na itong mga kadugo, no? Biski ka mo pa'y mutabang sa atuay, kamuna no'y nag-inaigyay o hilaay di ha. Bitaw, maski unsa pa daw kalagahan ng tentasyon, gana sa iyang palibot, pero nagpabilin daw gigihapon siya nga solid, nga nagmahal sa iyahang asawa. Congratulations, Kuya Marlon. I am so proud of you.
3: Thank you!
2: Kung asa makakita, huwag na nga klase nga bana, please i-chat me kay mga tumi. No, kanang laki nga parehas ni Kuya Marlon, nga grabe gid kayo ka mapagmahal sa iyang asawa. Niuli siya sa Pilipinas, o iyahang gi-shopping. Oh, naglaan siya og extra budget, nag-shopping siya para sa iyang asawa. Ipamalitan niya sa mga panginahang lanon, o niya ay hanggi pa salon.
3: Sana all
2: ka ayo kita. Wala dyan na naka-experience on me. Hi na lang, oy. Pero mangutan ako, ati on saon pag ko nag-CCTV na ako sa abroad. Kay gusto on tan ako pabutang ang CCTV ang kwarto sa kong mga anak aron makita sad nako labi na sa ilang pagdulog. For that, Ati Wilma, you might wanna contact my buddy diri ako, ang kauban technician na mo sa XFM Bukidnon. Oh. Bro, ni mo set up si Bibi Jow. Kabalo ni Shana. Okay. I-message lang ko ti Wilma kay friends mo tas Facebook. I think this person can help you so much. Okay. Nalingaw na taong ko plan siya samtang naminaw music ate pero katulugun ko. No na ati, alauna pa ka diha. Alauna pa ka matulog din ha, kay daghang kay kagtrabahoon. Pero ti Wilma, salamat ka. Ayaw hang ako ang imuhang gihimong background sa imuhang pagpamalansya.
3: Thank you!
2: Ang pagkuri-kuri sa imo mga kagamitan din ha, karon. Hi kay Marce Magale.
3: Thank you!
2: Salamat. Si Texture 131. Try na to nga i-play ang imuhang requested track. Halil ipo ko ka-promise sa imo kung ma-play na ako kay Basig Unya. Ang imong i-request kay hawak ko ang beat. Pwede na mo manawag ha, 0975-474-9153. Oo, we only have like 8 minutes left. Masig-un niya, huwag ka nang mag-istorya pa mo sa inyong kaaginhaan niya, late na mong nangabot. Dili na ko pwede nga mag-adjust sa inyo ha.
1: Chismis!
2: Kung baan mo sa taninyo. Sana all yod na ay magpasalon. O, di ba? Lami ka sa paminaw, binga. Kanang naakay ba na nga ingunan na nga may gunsang o na ako yung extra budget dali ah, pwede ka magpasalon, magpa-pedicure ka, magpa-manicure ka. Na may mga ingunan nga ba na swerte na gid ka ayaw mo. No? Depende lang po siguro na po siya sa budget. Kaya ba siguro wala po yung budget, di ba? Pait ang kalibutan. Laban sa buhay. No? Yung una, anak, pero kung naaman, kung maka-afford man gihapon, deserve, maskin sa mga gamay lang na paagi, siguro pa itanim mo ugiutik si mong asawa. Ikaw ang, or ka nang gilita ka-afford og manicurista, o pwede ka nang manicurista, pedicurista, manicurista. Kita ka-afford og manicurista, eh, pwede rin magiging kayong ikaw lang magkiskis sa kuko si mong asawa. Hello, mayang gabi
4: Mayang gabi Cindy.
2: Hi po, mayang gabi po. Unsa man ang imuhang masulti sa tuang kaagi karong gabi una.
4: Ooh! Ay, nabilib ko Cindy. Mao lang may lalaki nga walay nangitaglain sa kwan.
2: Di ba kasagaran madungog nimo o mabasahan ba nimo sa Facebook na kasagaran sa mga nasa abroad, dali ra kayo matintal, di ba? Oh!
4: Dali lang kayo matintal. Unya, ang babae po dali lang po matintal. Naghampo na lang ko na pagmata na ko ing anak kay Sir Marlo na nga kung makita.
2: Hala. Saban yung kasi mong bahanan.
4: Mutan kayo mo bahanan.
2: Imuhang
4: panagsa lang ng ano sa ilahas, hindi.
2: Imuhang ba na ba, ma'am? Is parehas ba na, parehas ba niya, Sir Marlon?
4: Mag-ampo ko na magparehas kay Sir Marlon.
2: Nga naman, buyagon?
4: Usahay, buyagon. Usahay, pundili.
2: Pero wala man ka siya nangita o blain.
4: Wala nangita siya glain, Cindy. Kanang nabalaan ako, wala siya nangita glain. Ambo, kaya dili man ta mabalaan.
2: Huwag mabalaan ni mo, ma'am, ba? Simba ko lang palayo. Nanapun ni mong iring, ma'am, ay. In kaso lang, ma'am, baka ni atuwa ka ng mga what if lang manat sa duhi. Kita mga babae, mahilig man kita sa mga what ifs. What if lang mabalaan ni mo nga ka ng ginasekreto di ay nga na aday lain imong mister.
4: Bulagan ako siya, Cindy, kay lahi kayo sa...
2: Dili ba niya,
4: dili
2: di, sir?
4: Dili maduway. Masakitan ta.
2: Pero na yun ang...
4: Mamaya, makajakarista ta.
2: Na yun ang ingon nga. Deserve man po daw nila ang second chance. Ay! Wow! Ning!
4: Naghawa na ko sa among iring kay... Basta mong gawas po, kuwanto na siya.
2: Mukaon. Kani mga iring body, gini sila matagbaw, ma'am, no? Katawan na lang ko sa mong background, maligaw ko ba akong iring. But anyway, kanang, ingon mangod sila nga, halimbawa, makasala ko no ang laki, isa, kas, deserve pa man daw ko nila og second chance.
4: Depende lang sa ila, ha, Cindy. Ginapo lang na ako sa Ginoo nga, dili lang sila magpakasala.
2: Maog yun. Kaya masakpan lagi ah.
4: Masakpan lagi. Dila layway labod. Ano diba na ba ako?
2: Apilon ang dila. Masak ka. Ang dila ba ya ang makasasala, ma'am?
4: Boto apilin. Apilon man. Apilon man. Bunal.
2: Unahon na to ang dila. Ma'am, salamat kay sa imuhang dinlot kayo nga feedback room, ma'am.
4: Pahiluman na. Estetin ko tabato ni si Zenaida Isla.
2: Salamat kay Ma'am Zenaida. Imong iring, hi, regards ko sa imong iring.
4: Ana man na si Goldie man ang pangalan, ana.
2: Ang singalan niya?
4: Si Goldie.
2: Goldie. Bahay.
4: Baka doon na sa akong kwarto, basta makitaan ko niya nga mugawas.
2: Bahay na siya, Lucky.
4: Bye.
2: Ah, boy, ah. Basing feeling ako, Ma'am Zen, kay nagkuhan siguro na siya namiga.
4: Basi, nakadungog siya sa imo kasi hindi.
2: Ma'am Zen,
4: back!
2: Salamat kay Ma'am Zen. Good night!
4: Bye-bye.
2: Apo, bye-bye po. Si Ma'am Zenaida, all the way from XFM Cotabato. Grabe kayo si Ma'am Zen. No, ganahan kayo ko siya mga istorya ka ng mga pulong yun niya bitaw, no? Malipay yun ko. Kasi malipay yun ko ka ng labi nagmutingog si Gulde. Gulde! Gulde! Gulde isok kayo. Isok kayo si Gulde. Ay, o. Oh, kanang ko, ay, ingana po na ko ang iring. Masking ipakaon na ni mo, hindi pa kontento. Oh. Sana all na lang yun in taon. Uy, ingana unta ako ang bana. Ngano man, naguna-una na mong kambyuan inyong mga bana. Naka... Never settle for less. Kung wala pa ka namin niyo, oh, never settle for less. Pwede mo man ka mamili. Pero usahay ba, no, ay mo kumpiyansa, no, kay ka nang naagid ba yung mga panahon, nga ka nang maayo lang yun. How'd kayo magbalat kayo? Diba? Diba, Daddy Peter Paul? May gabi, Daddy Peter Paul.
3: Thank you!
2: How are you? It's been a long time. Marag wala ka na nagaparamdam sa ako, Daddy. Kalami man siguro sa feeling, no? Nga nanay, kay ka ng, kung ano, kay ka ng love life. Love life. No, nanay, kay tawag-tawagon, no, Daddy, Mommy, love love, my loves. Oh, basta kay unta ingon ana, okay na ingon ana, congratulations ha, sa mga naapay mga love life karon. Wala pa na buntag inyo ang love life, but hopefully pag mata ninyo sa buntag, no, kana gihapon ninyo ha mga partner, antusin na lang good. Pwede naman ang inyong istoryahan. Kung dili magpa-istorya, hala, biyain. Oh, my God. Ah, busy di ay ikaw, Daddy Peter Paul. Sige lang, Daddy Peter Paul. Pareha, ganda busy at all times, gini. Wala gini pa huway. But anyway, bitabi, no? Sir Marlon, mogin na, isa ko sa mga babae karon. nga, muingon, oh, si Ate Wilma, number one, magini si Ate Wilma, number two ko. Mayingon jud mi nga sana all.
5: Sana all.
2: Lahi ra gid kaayo ka nang asa mi pwede na kay igsuon. Napa kay igsuon nga kanang pwede na mo nga tungaan. magpalahi. Pero bitaw, swerte kaayo mo kung ang inyo ha, mga banang ingon ani ka thoughtful sa inyo ha. Ingani ka mapinanggaon sa inyo ha, despite sa kamaldita bito sa ubang asawa, despite sa kamaot sa mga batasan. Nagpabiging gihapon ang mga banang kanang nanang gihapon sa kiliran, nagmahal gihapon sa ilang mga asawa. And keep the fire burning yun. No, very swerte gid kaayo. Swerte gid kaayo ta. Sa mga bana po, sa mga asawa po na makareceive ang unaning nga treatment from your husband, ayaw lang po mo kalimot na magpasalamat gid mo sa tanang panahon at iampo po ninyo ang safety sa inyo ang mga bana na hopefully nga dili po siya maglingi sa lain. Pinaka number one ginatong prayer nga di siya mulingi sa lain. Kaya mulingi siya sa lain, di na ta maka-benefit. No? Lahi na ang mag-take advantage sa iyang kaayo. Lahi na, sa lahi na siya sweet. No? Sa lahi na siya maglalambing, maiiwanan na tayo. Diba? So, maunang iampo, gid permanente imuhang banang nga dapat na asa tuwid na landas. Nagsubay gihapon siya sa dalan nga padulong sa imong dalan, padulong sa maayong binuhatan. No? I-pray ang safety sa imuhang bana, pero kung magnilabad, biyae. Anak lang. Marlon, once again, thank you so much for being a good husband.
3: Thank you!
2: Hopefully nga nakakuha ang mga pagtulunan na nga to ang mga bibi nga naminaw karo ilabi na sa mga cheater. Char! Hopefully nga nakalearn mo og lesson nga sa tanang panahon, kinahanglan antusan gud ang matag usa. Kinahanglan jud na sa pagmata ayaw iampo nga lahi nga tawo nang imuhang katapad kay kanang tentasyon, kanang lust, kanang imagination ninyo nga makatapad mo og laing babae or laing lalaki. It is a temporary happiness. Dili na mo makakita og kanang kalipay sa usa ka dughan kung naana mo sa tama nga kamot. Diba? Imuha pa ng pakawalan, hangtod sa hangtod, ginay mong pagmahay, diha, dong. Alam niyo, ay wala naman ko, di na ko manermo, no, kay gabiin na po, kaayo, kabalo ko nga maglain na po din yung mga buot. Ha? Wala na tayo igong oras. Sige lang. Dapat tayo oras ugma. So, ugma na punta. Magkuyog-kuyog na punta ninyo ugma, ha? Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version. Cinderella ng hapon para sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Namikutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Kung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Kung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag gitry na ko ang Vision X, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap, kunya magluha-luha. O, katong akong giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato na kita sa produkto nga makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong mga ipangbati. Hindi man dihada yun, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay itong

0: Rhino Car sur XFM.
1: Hoy, Mrs. Pakuratira ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Beligyan ng imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asa mga makakitang isda nga panghatag. Natuog ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adit gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingi bla.
4: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Duma, gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?
9: Mata.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na saan. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.
4: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo ay perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
6: Usa ka call center agent.
5: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
6: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: Symptoms persist. Call your doctor.
7: Pabili sa mga butika.
9: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Tinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang kata. Aksyon siya kawala at mas gwapo yun ang Victory Plus. Dalirag yun siya makawala sa kumpan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina, sustingin ninyo na eh, ang refill nandang sa tricycard, mga po ni ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sustingin ninyo kamu ulang katilaw para makita ginin nyo ang utap-ektibo ang Victory Plus.

0: Sinaw ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon! Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid niya, dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man, basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil Osaka, trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na ito nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulat. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dilisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong kutitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton, vitamin C.
6: Vitamin C, mag-vitamin C. Magsanton, vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par, par! Ali bagol, par! Pakuratira ko di mong asawa, par! Ing na nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matanon, par. Sige na, par.
10: Exactly.

0: sur XFM.
1: Oi Paré, kong dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban. Ayaw pag sugo-sugo. Hulat langgon. O sagog ka. Exciting.
2: Mga katupa, excited.

0: Romino Car sa XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imo ang mama ug papa nga. Mi pasar jug ka bisag wa kay sulod-sulod.

0: sur XFM.
1: Oi par, bakuratera ko rin mong kapital niyanga. Karon mudaga na po, sukan ka niyan to, sayang saat. Oi, wagay na to man.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kasi kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lamig na akong kuha sa nang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha na. Ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni si Dr. Sayus to. Na paan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Pili na!
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung upan pa nga painkiller, walay epekto. Hirajig kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sirisita, basay. Mag-itin na karong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingapit yung ka. Wala ka naman na ilan ng Santon Plus Coffee.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape lang, di ka mainom ng kape sa sagadlaw.
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: Sukat pag inom ni Manning Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati
4: na. Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose mo.
4: Oo, naulian.
5: So, kinipalit gani mo.
4: Gipalit na
5: ko. Obay, upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix. O, usa ka box ng premium D3, mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
4: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sana ka dungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko nakayon mong ko.
3: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: pali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ko naminaw ko ang XFM. Saan man nga? Diba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: Exciting!

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: XFM.

0: Hala, tapa dito ang kwarto.
1: Gani, no.
0: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Tumagdaman ko. Mananday rabak ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabuong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala siya, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Dili sa mga butika.
3: Dentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod nga po. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab ni ining Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab ni ini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod ni ini, kaada-adlaw, kini na akong ginagamit ining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: goes.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, madi. Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!

0: no car. Sa XFM.
1: Par, pakuratirang os misis ni mo nga. Di na mo gaya imong tama didoy kay gidiabetes na di ay ka.

0: Mina o ka sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?

0: Hoy, Mitra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o pangit.
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot o rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamapik sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw, Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balakas.

0: Remix.
1: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuaning nga kape, kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyanto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakurati na ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki?
3: Mga katropa, excited!

0: sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: Sebelum gadong, niato a 5 pesos. Makagrocery ako, pan, sapatos, uban pa, pantalon, ugrilo, quintas.
1: Ha? Karon di pa?
0: Karon, dili na. Kanan ay CCTV.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabag yan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagikan sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin D para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
13: Ikaw po, pag inom og Vitamin C, ha? Amping de, mahal. I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butikan.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si Junji Librias. Usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako, mga pi, o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview diri, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: Kapaling sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras sa XFM, doon na kita ay 6 minutos ang nilabay sa alas 4. Exciting Pilipinas!

0: Morning na, morning na, morning na, morning na, morning na, good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Ogagusan del Sol, kumusta? Welcome! Yan na po kita sa itong panagumanuban mga katropa sa programa Exciting Pilipinas, Nining Adlaw, ng Huwebes, Petsa City na sa bulan sa Mayo de Smell, Bind Design. Kumusta man ang mga solid na itong mga katropa niya, ang mga suking digpaminaw? Sa mga nakamata diyan, nakapasalamat na ba mo mga katropa? Sa ito ang Supreme Provider. Sa lain na po nga adlaw, lain na po nga pakigbisog, lain na po nga mga hagit ang atong sagubangon ni ining mga panahuna mga katropa. Apan sa gyapon ang atong mga pagpangalyupo. Nga mahatagan kita mga katropa sa proteksyon, kahimsog, kapiskay, mayang panglawas, uban sa ito ang membros, pamilya, mga kaigalaan, kaparintihan, o pwede sa ito po nga mga silingan, pwede po sa mga kaaway. Diba? Apilo na mga kaaway para wa na'y kaaway. Og mga panghinaot nga ang tanan nga nakamata karon nahumana sa pagpasalamat og pagpangalyupo sa mga wala pa nagmata dia. Ala sige, mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na na para makakumbati na po mga katropa nining mga panahonan, nining mga taknaa. Diri sa itong panagumanuban mga katropa, ato na po niya sulayan, ato na po niya siren, ato niya paminawan mga katropa, ang angayan ato nga mga paminawan para karong adlawa. Kasika sa palibot, labi na sa sulod o gawa sa ito ang nasod. Tungod sa mga pangitabo, mga katropa. Kanusa pa ni ma-peaceful in town. Para nga di na ta maapiktahan sa mga kamahal sa palitunon, labi na sa produktong petrolyo, mga katropa. Sa mga gustong mo timbaya diya para sa ilang mga mahal sa kinabuhi, pwede mo mo text mga katropa sa tong numero 0981-1525-275 aron niya ato po na matagaan o pagtagad mga katropa ni ining adlawa. Sa mga nagsaulog na ito sa ilang mga adlaw na tauhan karon, happy happy born date ninyo mga katropa. Pizza City sa Mayo. Katong mga nagsaulog diya, nasa anibersaryo po. Sa ilahang mga kaminyuon. Selebrasyon yun mga katropa. Basta maabot na sa tuig. Selebrasyon po sa panagbuwan. Apilon po ng selebrasyon sa panagbuwag. Lison po, di maapil. Siyempre, mga katropa, ang ato ang programa, giyaton kini kaninyo sa produkto nga iya sa Yes to Health, mga katropa, ang Turbo Male Enhancer. Kaya kining Turbo Male Enhancer mga katropa, mo kini ang makapahimo og dugang kalagsik sa loving-loving. Dili lang sa loving-loving mga katropa, pang sports po ni. Parang doon na kay igo nga resistensya. Itong mga mahiligon sa team sport. Labi na sa basketball, volleyball, softball, baseball. Sa pana diya nga mga bull mga katropa. Pwede kayo na sa turbo. Sulay, daghan po yung nakasulay ni mga katropa. Niya mapalit ni sa mga butika. Labi na din sa ito ang sibihan mga katropa. Mapalit niyo din yung ning turbo. Parang mahatagan o inibitawang resistensya ang imong lawas mga katropa. Yan, di man siya ngay kabalakan kay herbal man. Walay angay ni mong kabalakan nga. Ma, di ko mo tumara na kay basin o maunsa ko. Mas maunsa ka kung di ka mo tumara. My morning sa mga naghikay karon, labi na sa mga tindero at tindera, sa mga nagkalain-lain ng mga establishmento. Labi na sa mga naghikay karon diha sa mga karinderya, restaurant, para sa pag-preparar sila ang mga customer sa pamahaw special. Labi na po itong mubiyahe sila yun ng mga trabahador. Kaya kung ano ba karoon mga katropa, it's hoibis naman dero, no? Happy na puting lupad. mga nakaplano na siguro ng uba, nag-asa nilapit maglupad. Karoon nga mga panahon na mga katropa, ito na yung pag-isigutan po. Dini sa ito ang panagmanuban kay nagpabiling ligon matod pa ang posisyon sa ni Vice Presidente Sara Duterte sa lumba sa pagka-presidente alang sa 2028 human siya ni Gawas nga naguna sa gipaygayon niya Pulse Asia Survey nga gipa komisyon ni Senate Majority Leader Mig Sobere. Sa maong survey mga katropa nga gihimo ni adto pang milabay buwan sa Pebrero 27 ang tod kini sa Marso 2 katropa nakuha ni VP Duterte ang 43% sa suporta sa mga respondent. Nagsugod kaniya sa nagsunod kaniya si kanhing Vice President Lenny Robredo nga adunay 27%. Ingon man si Senator Rafi Tolpo dunay 19, si Senator Bam Aquino dunay 5, Senator Reza Hontiveros dunay 2% at asa og si DILG Secretary John Vic Remulla 1% pati naging taasa. Inyong makita or inyong kuhan mga katropa kining mga ong maong survey nagpakita sa taas-taas yun nga porsyento. Alam mo, lamilang kaning 43%. Samantala, ang nagsunod 27 na lang. 19, 5, 2, o niya na'y 1. Yung ikaw, ano, naka sa 1% mudagan pag hapong ka. Baga na kaya yung buhang dalunggan na mga katropa, no? Sutaan din mo sa survey nga. Yana ba ito si Kwan, Senador Reza Hontiveros nga wala siya nagkuan sa survey. Wata nagkuan sa liga ng survey-survey. Kaya ang paminawan kuno niya ang kanto na nagyong kwan, mga butanti sa eleksyon. Basin, huwag naan ni plano mga katropa nga isabotahe ang eleksyon. Kay matod pa niya itong mga miaging adlaw mga katropa sa interview. Kanang survey, wala na. dili na ang ayan kuno nga kuanan kuno basihan. Kay di ay 2% ra di ay. Wa ragid ka kumajingking sa 43%. Mabitaw ning uban mga katropa nag-ingon nga kadugay ba? Antag ugma ko no 2028 na. Para mahibaw-an. Katong mga ani siya mga katropa, mga linyada ni sa mga pro Duterte. Pero katong mga antay po, grabe pong kumbati mga katropa, labi na diya sa social media. Pertingyod niya kinuanay, kinumbetihay. Matod pa ni Senador Subiri mga katropa, gihimo ang maong survey aron niya makakuha o regular o tinaw nga reading sa political field o aron masairan kung kinsa ang seryosong gikonsidera sa mga butante. Hugot ang bagto sa senador nga ang impormasyon maoy gahom sa politika. Maayo pa ni si Senador Subiri kay diha gyud sa survey nagakuan kay ngani pa man gipanggi iingon pagay niya mga katropa nga maang maong impormasyon maoy gahom sa politika. Pero si Senador Reza tuo na magka nag survey. Dili kuno na maoy basihan sa kuan kuno kadtog kuno resulta. Ay, basin og dunay magic ani mga katropa. Basin og nakahuna-huna og magic ba. Moni karon ang usa sa mga pamahayag sa senadora nga si Senador Risa Contiveros. So inyo ning maatagan unya mga katropa ang kumpletong detalye nini sa maong hungihong onya sa Express Balita mga katropa. Apan kung ikaw ang pangutan-on sa imuhang side mga katropa, unsa kahay pinaka kuadya diha sa imuhang kinahanglan sa imong dugha, katong mga supporters na tandog na ba ang imuhang pagbati? O ni samot hinuon kini og kainit. Bisan pa man sa mga kuan mga katropa no, pero atong makita o madungog ang mga linyada pod ni Vice Presidente Sara Duterte nga ang iyaha kunong kusog naas mga katauhan. Daghan kaayo ang mga nagbatikos, daghay nagtabang. Pero ingon siya nga ang iyang kusog naa sa katauhan. Sa adong pagbalik mga katropa, dugang mga katikaran human sa mga importante nga mga pahinomdom gikan sa pikas nga lawak mga katropa, standby.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uyab pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daga kay mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, exciting?
3: Exciting! daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, wala, ninahinay na siya, matamag, na siya nagkawala siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa ni mo? Nanguyab na ka? Exciting?
10: Mga katupa, exciting!

0: Exciting Pilipinas.
1: Doon na kita ay 38 minutos mga katropa ang milabay sa alas 4. Balik upo na yan kita mga katropa. Kining urasa, giyaton kinikarin nyo sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, makahatag gini og instant nga energy sa mga nagluya-luya nga mga kalawasan. Labi na sa mga dunay gihambin nga mga balatian mga katropa. Kay ang atong panahon na pabago-bago og sa tagawog pa. Mo init o niya makalitan rag ulan labi na og naaka sa gawas mo nang makatrangkaso mga katropa niya di maginato na malikayan di po nato na pwedeng batukan kay mo kuan mo kos magina og mga trangkaso mga katropa kay siyempre masubhan man ka muragog ka ng puthaw kaya pandayon para mahimog sundang subhan ka. Manindong dan nga doon ay paglabat sa imong ulo, panakit sa imuhang kalawasan. O maluya ka. Apan kung tumarani mo na o Premium D3, mahatagan ka katropa sa instant nga enerhiya. O makabaton ka sa hinanali nga enerhiya mga katropa o maulian ka. Proven and tested dyan na mga katropa. Labi na sa amo ang member sa family. Mapalit na sa mga butika diha sa inyo mga dapit. Og pwede po din sa sibihan mga katropa. Inyo po na nga mapalit ang maong produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated. Sa mga karon pa nagmata diha may kinakamata pa. Mapasalamat na po diha mga katropa sa mga nagmata. Og katong mga wa pa nakamata. Ala matara bangon na tangtangan ay tanda kay Bone Tuggers na. Para makahikay na ang uban, pwede nang magpasingot. Mag-exercise. Pa kwan sa kwan mga katropa kaugatan. Parang ma kinibitawang mabarabara ng imuhang mga kwan niya tungkol sa panuhon. Importante gila yung massage mga katropa. Okay, kung di ka ma-massage, sakitin mong abaga, sakitin mong dughan, sakitin mong kilid. Wala na yung mga hangin na dito ng pundo mga katropa. Muna ang usahay, maka-utot po ba yan? basta maka-kuan. Kining maka makapamassage ka mga katropa. Sa atong pagbalik, dugang pa ang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinomdom, standby.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, nausa mangka nga sige mga kagtungo. Galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
4: Exciting!
5: Zathon Plus Gold User, atong paminawon.
6: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radio na nandong Plus Gold niya. Gato makadaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napahurot o dua pastap akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagpanakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Zathon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Gitingin ninyo na yung Zathon Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa buwani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Zathon Plus Gold user sa
5: Zathon Plus Gold, tatak yes to health. Zathon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Zathon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zathon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zathon Plus Coffee Mix ka mo.
7: Zathon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zathon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zathon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Pre, purma daw. Ting ka makadto.
5: Purma dagani, pre. Pero may problema.
4: Ay, ano naaw?
5: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
4: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
5: Turbo?
4: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos. Antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
3: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
0: Turbo, tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
10: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
9: Baguha diya! Wapag ko na wag pang laba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
11: Exciting!
12: Hechos!

0: sa XFM.
1: Pangit, pangit.
2: Hmm? Lingi man dayon. Ipot, pod. Exciting.
0: XFM.
2: Exciting.
3: Exciting.
4: Exciting. Pilipinas.
5: Doon na kita ay 4 minutos mga katropa ang milabay sa alas 5. Kiniurasa ito at kinikaninyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Indot kayrong ipang kape mga katropa nining mga panahon na. Kung kape na malay sigutan din sa kape nga makatabang. Sa ito ang kalawasan labi na sa naanay gipamati nga mga balatian. Kay ang Santhon Plus Coffee Mix mga katropa. Dili lang kay nangapira ka pero nakapanambal pa ka. Ipakusog mong guni sa soya bean, sa kamunggay o mangustin. Mapalit ni nga maong produkto mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po dinhi sa ato ay nga sibyan mga katropa, pwede po mong makapalit di ring dapita. Og siyempre, pwede po sa online, pinagi na sa Shopee o Lazada. Para maka-experience po mo mga katropa o door-to-door delivery. Pero di naman na kuhaan sa inyo ha. Di na nabago sa inyo ha ng door-to-door. Kaya mo naman ni Uso karon. Mo singgit naman na dihaan na yun sa inyo ang pangalan nga naamoy parcel. Kaya mo naman ni Uso karon mga katropa. Trend naman gito. Direta mga katropa, ato ning Seron ang update sa ato ang panahon para karong adlaw. Kay ang pag-aasa nagpagawas na kagani ang alas 4 sa ilahang bulletin mga katropa kay matod pa. As of 3 a.m. mga katropa para karong adlaw, ang low pressure area na sigpatan kini base sa mga available nga data ando na kini 120 kilometers ang gilay-on ini dito na sa may southeast of Hinatuan Surigao del Sur ni ang nasikbatan sa pag-asa mga katropa samtang sa Luzon o Visayas ang makaapikto ba itong dapita mga katropa ang Easterlies. Doon na po tayo tropical cyclone information mga katropa sama sa gihapon kaganiang alas 3 ang kining tropical storm Hagupit. Ang lokasyon na ini mga katropa ang gilay-on ini doon ay 2,015 kilometros sa east of northeastern Mindanao. Muni ang kuan pod mga katropa doon na siya ay gikusgon nga 65 kilometros matag oras sa duol sa sintrong bahay ni ini. Samtag ang iyang huros mga katropa doon ay 80 kilometros matag oras. Mas kuang-kuagin po day ni maong tropical storm nga Hagupit. Sa outside ni sa to ang parma katropa. O ang iyang lihok ni ini sa may westward nga doon ay 20 kilometros matag oras. Nagdiri sa itong area mga katropa sa Mindanao, baka sinati kita sa mga madag-umon nga kalangitan, mapanganuron, nabanan kini sa mga patak-patak ang mga pag-ulan, kilat o pagdalugdog, tungod kini sa LPA mga katropa. Manang doon ay mga posibilidad nga doon ay pagbaha o pagdahili sa yuta. Sa panahon nga adunay kusog-kusog nga mga pag-ulan-ulan. Inoon ang hangin medyo og hidera nga tuna sa kasarangan nga magakigan kini sa amihanang sidlakan. Ngadto na sa may northeast mga katropa unya ang Baud sa kadagatan adunay punto 6 ngadto na sa 2.1 metros ang gihabugon. Ang adlaw mga katropa mo subang onyang taw-taod sa may alas 5:31 og mosaw pag kini mga katropa onya sa may alas 6:14 sa hapon. Mauni ang atong update sa panahon para karong adlaw mga katropa. Munang diya sa mga daplid sa sapa, sa mga kumukon ng mga yuta. Dili lang palabi o kuan mga katropa, kumpiyansa. Mag-igmat yun. Aron nga makabantay sa posible nga mo abot. Labi na nining gi paibalo sa tuwa sa pag-asa mga katropa na diri sa tong area. Adunay low pressure area. Ato pod karon nga siren mga katropa ang kining mga balita sa regional gikan sa ato ang mga sister station mga katropa sa nagkalain-lain nga mga dapit. Ato ning siren kay matud pa. Adunay 41 ka mga individual nga nalambigit matud pa sa illegal nga droga. Ang nadakpan kini sa usa ka buwag nga operasyon dito na sa may Davao de Oro. Ato ning siren mga katropa, pinagi na sa report ni katropang Darwin Dulatre sa XFM Tagum. Katropang Darwin sa maong report.
0: XFM Report.
3: Mukabat sa 41 ka-individual ang malampusong naaresto sa pulisan sa Davao de Oro sa anti-illegal drugs operation sa naglain-lain dapit sa probinsya. Sa datos sa Davao de Oro Police Provincial Office o DDO-PPO, ikan sa April 1 hantol April 30, 2026, malampusong usab nga naaresto ang 34 ka mga wanted person. Dugang nene, gipakusgan sa kapulisan ang implementasyon sa No Helmet No Travel Policy ubos sa RA 10054 alang sa kalawasan sa mga motorista. Mukabat sa 116 ang naisyuhan og temporary operators permit o TOP o gana sa 26 ang citation tickets. Samtang sa pagpakusog sa kumpanyang Batok Close Firearms na nagtumong nga mapugnan nga magamit kini sa mga krimen. Ana sa mga 29 nga klaseng armas ang narecover. Arestado usab ang 16 ka mga individual kansang nalambigit sa illegal nga sugal sa 8 ka illegal gambling operation nga gipahigayon. Padayon usab nga gipakusgan sa kapulisan ang implementasyon sa RA 4136 o traffic ordinance kun din mukabat sa 633 ang naisiwan o TOP. 3,296 kasaitisyon tickets. Samtang sumala ni DDPPO Provincial Director Police Colonel Cesario D. Dukiling Jr. Padayon ang pagpaningkamot sa kapulisan alang sa pagpalikon sa disiplina, pagsumpo sa mga kalapasan o pagtunhay sa kaluwasan sa publiko sa tibuok probinsya. Aron muligon ang tuhod baka sugakod, bisag magluhod, magturbo melinanser matagdulog alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatre, XFM News.
5: Tangkaig salamat katropang Darwin sa maong report gikan sa may Davao de Oro. Samtang sa laing bayan usab mga katropa adunay mukabat sa 230,000 nga balor sa ilegal nga kahoy ang nakumpiska kini sa mga otoridad sa may Kitaw-Tao Bukidnon. Ato ning siren pinagi sa report usab ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon. Katropang Jonathan sa maong report.
0: XFM Report.
6: Nakumpiska sa mga otoridad ang mga kahoy nga iligal nga gipamutol atol sa anti-illegal logging operation pasado alas 10 buntag niadtong Mayo 5, 2026 sa Mount Malambo, Purok 6, Barangay Loriga, Kitaw-Tao, Bukidnon na ila aga suspect nga si alias Along anaana sa hustong edad o residente sitio Kabalansihan, Barangay Sinuda, Kitaw-Tao, Kinsalipabiling, gawas nun ang maong operasyon Ini usang gilusad sa kitataw PNP kauban ang Sikan Bukidnon Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit uban sa koordinasyon sa Mindro DNR Don Carlos Bukidnon. Nakumpiska ang usa ka unit sa sirkularso nga mubalor sa 2,500 pesos og 162 ka piraso sa legal nga pinutol nga kahoy nga gibanabana nga mubalor sa 230,375 pesos. Ang nakumpiska nga mga kahoy giturn over sa Mindro DNR Don Carlos alang sa hustong pagtipig samtang padayon karong gipangita ang naikyas nga suspect. Mga katropa, hanap ba nga pananaw adunay gabon nga mubabag sa imong kalimutaw? Sinyalis ka na nga duna kay katarak ayaw pasagdahi nga mahanap ang mananaw tumar og Visionist Plus soft gel capsule. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jotan Lee Soririano, X Aero News.
5: Dagang salamat katropang Jonathan sa maong report. May kalabigitan mga katropa sa mga illegal nga kahoy. Samtang dugang pag regional nga mga balita katropa. Dry goods vendor may sideline matod pa kini mga katropa sa pagpamaligya og illegal nga droga. Sikop kini sa PDEA. Ato ning seron sa report pinagina ni katropang Michael Ricabo. Katropang Michael sa maong report.
0: XFM Report.
7: Siko pang usa ka bindo sa gipaygan drug bypass operation human kini positibo na palitan og gituwang Cebu sa operatiba sa PDEA nga nagpailang posted fire sa Porok Upper Susuhun para natan kulan Manolo Fortis ug kinun pasado alas 6:40 sa buntag Mayo 6, 2026 na dakpan sa operasyon si alias Ombra 59 anyos Minyo regional target list og residente sa mga lugar na kumpiska gikan sa dinakpan ang bypass item og upat ka pakete sa gidudahang Cebu nga gibarabarang mutimbang sa 16 gramos o nagkantidad sa standard drug price ng 108,800 pesos. Apel usab ang wallet nga gisudlan sa 1,000 nga bypass money. Ingon man plastic coin purse nga gigamit nga sudlanan sa illegal nga druga o 1 unit sa cellphone. Ang suspitsado mag-atubang o kasong may kalapasan sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katruparo na kalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon tumar perme sa mga food supplements nga gamay sa East Health Incorporated labi na ang premium D3 soup gel capsule alang sa nagkasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Caratoricabo, XAP News.
5: Dagang salamat katropang Michael. Lain na po nga mga nalambigit sa legal nga droga mga katropa sa ka dry goods vendor. May sideline lagi mga katropa para nga madugangan ng income. Pero di rin man sa illegal man nga sideline. Sa katapusang bahin mga katropa sa itong mga regional nga balita, ang Jinsan Summer Youth Festival 2026 gisugda na. Sayron tani sa report pinagina ni katropang Cheres Lighin sa XFM Jensan. Katropang Cheres sa maong report.
0: XFM Report.
8: Opisyal nang gilusad ang Jensan Summer Youth Festival 2026 ning nakalabayng adlaw sa Lagaw Gymnasium Jensan. Gisalmutan kini sa nagkadaiyang sektor sa kapatanunan nga gisuportahan sa lokal nga panggamhanan. Gipangunahan ni Mayor Lorelei Pacquiao ang maong festival nga nagtumong sa pag-ila sa katako sa kapatanunan pinaagi sa Youth Affairs Development Office katambayayong ang Sangguniang Kabataan or SK Federation sa Dakbayan. Ang mga aktibidad na sentro sa sining, kultura ug pag-ugnat sa kusog aron malayo usab sila sa mga daotang binuhatan. Gipasalamatan sa nasampit ng opisyal ang tanang mi participar apan na ngayo usab o pasaylo tungod sa pagpaubos sa budget ni ini.
9: Always, no, ang support na to pag-abot sa mga iyon ana na manggad kanunay ang LGU.
8: Ang nasampit ng aktibidad adunay tema nga Built to Shine nga magdugay hangtod karong simana. Mga katropa, aron adunay dugang resistensya sa mga aktibidad sa syudad, mag Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
0: XFM.
5: Dagang salamat katropang Cheres sa maong report. May kalabigitan ang mga katropa sa may gipahigayon niya Jinsan Summer Youth Festival 2026. Sa mga gini mga katropa ng mga katikaran sa mga kabatanunan para mahatagan po sila mga katropa sa ilahang mga katungod sa pagpaugnat sa kusog kontra sa malambigit mga katropa sa illegal nga mga aktibidades. Na nga dirigani sa tua mga katropa, hapit na. Unya, di raba ni basta-basta mga katropa kay nasudnon ba yan eh. Nasudnon ni nga padula sa mga nagkalain-lain nga mga rehiyon magtagbo diri sa tua sa Agusan del Sur. Ang pinaka challenging nga umaabot o paabutono nato sa mga Agusano. Sa mga naka-view karon sa tong panagkumanuban live mga katropa, si katropa nga Lina Pataho, maayong morning. Shout out sa tanan nga mga naminaw sa XFM. Good man si katropa Gloria, good morning. Always listening exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Si katropa nga Wilma Joaquin. Good morning katropa. Sa tanan nga mga nakapaminaw karon mga katropa nagasubaybay kanunay sa tong programa. Maayong morning diha kaninyo sa makausap pa og maayong pagsikay-sikay labi na sa mga anaa sa kaumahan karon. Atong mga mag-uuma nga maoy nagapakaon sa mga Agusanon. Kung way mag-uuma mga katropa, wa may magtisok. Siguro nag-atubang na ni karon mga katropa sa abuhan. Kay nagtakang na sa tinughong or ang uban to ana ni tangka na sa umahan naguna na. Kay mas maayong sayo kay dili pa init ang panahon. Sunod na mga katropa ang Secret of Health. Siyempre pagkasundan ni sa Express Balita sa Buntang ang Bullseye Sentro. Maguban pa ang mga programa mga katropa sa kahaponon nga ngayon yung paminawan din hilang sa XFM Agusan. Para tayo igong oras presyonan, salamat kayo sa inyong pakinguban. Sa kala na lang sa kinitibukang puwarsa sa XFM Network Philippines, atong kaubanan sa kontrol, si katropa Kiano J. Sibian. Alang sa nagkayosan Pilipino sa Pilipinas, ini na lang si katropa Al Vicente Sigapon Magaingon. Anting tama katropa ni Ningadlawa, keep safe and have a good time. Bye-bye o pag-ayo-ayo.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting!
4: Santod Blast Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santod Blast Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santod Blast Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santod Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipo din yun.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirag sa'yo aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya akong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
3: Call your doctor.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: So, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, mga kasamayan po, mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
1: Yan, so mga kababayan po natin, na gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. Yan natin pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At puntahan din po nila, puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Mahalaga na titingnan po natin, na mo-monitor po natin yung atin pong health. Ano na ba yung present condition ng atin pong kalusugan? Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
2: Oo, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
1: Yun.
2: O kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubos, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na kaagad. Yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
1: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan, Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
2: Oo naman.
1: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
2: Oo, parang sasakyan lang yun. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. So, ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas, less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
1: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, meron silang pagkakapareho, Doc, sa mga sasakyan natin, di ba? pinapaganda natin. Meron tayong tinatawag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano? Na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
2: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
1: Yun na nga.
2: Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
1: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga pagka meron ng mga malalang sakit na hindi mo talaga kaya matipid, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama. No? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, dapat bigyan nyo na po kaagad ng aksyon, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? Or ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa atin pong pangangatawan, kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano? Malinis.
2: Kaya ngayon yung partner, kaya yun yung principle, bakit kailangan natin ng piliin kung ano kinakain natin.
1: Yan.
2: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition. Ano? Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano, ina-address dito yung hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
1: We don't claim it as medicine.
2: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay, no? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement. Because we believe that food is everything, okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabaya mo yung pagkain eh. Diba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano? So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
1: Yan.
2: At causes yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule meron siyang 350 milligram of pure extract of mangosteen, yung mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. O yung mangosteen, meron siya, di ba mapakla siya? Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes. Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan, o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ng cholesterol. Maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi, very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag gumiinom nito, sasabihin nila, naku, gumaling yung high blood ko. Kasi ang hypertension is another nutritional problem, ibig sabihin lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo, di ba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold? Pwede, kasi sa lahat ng tao pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
1: So yun na, sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat Doc sa explanation ano about the sa atin pong mga FDA approved na mga products po na ito, na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyong pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santol Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santol Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
4: Ako si Carla, narap akong pumika. Piling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po may magtanong. Just text lang sa ating pong numero at ipong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lolito David po ito, 70 years old.
2: Pwedeng-pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustino na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone. Hindi lang sa lalaki, pati sa babae. No?
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan. Kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan.
1: Mm-hmm.
2: Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailangan balansin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take ng Santone Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
1: Mm-hmm.
2: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkaing highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
1: Mm-hmm. At isama nyo na rin ano, yung mga poultry products. Huwag po munang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, oh, ng mga ano, pati isda, Dok, ng mga tilapia, bangus.
2: Basta ginamitan ng muna, artificial na pagpapalaki.
1: Yun.
2: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas ano pa sa 45 days. Mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
1: Na-harvest
2: na. Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken noong panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone. Ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone. So nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin.
1: Yung
2: mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay sabi iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or yan mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
1: Yun ha. At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, ugaliin po, uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Makakatulong ito kahit pa paano sa mga kababayan po natin. Hindi lang po pang sapat ano, sa pangangailangan natin na pagkakape. Nakakatulong din po siya in terms of benefits ano, sa pagbabalanse ng hormones sa ating pangangatawan.
2: Oh. Kasi mayroon niya partner. Meron niyang soybean.
1: Mm-hmm.
2: Na yung soybean ay may isoflavon.
1: Yeah.
2: Isoflavon, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, mm-hmm. para balansin yung ating hormone.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So may isoflavon yan, may genistin yan. So itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata, maganda po yung sangkap na nando sa ating Santon Plus Coffee Mix.
1: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santon na vitamin C? Di po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
2: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram.
1: Mm.
2: Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day.
1: Mm-hmm.
2: Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukost ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, aabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi kinakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food. Ano? Hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na 1 capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buhok o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niyan, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabay nyo na rin yun sa pag-inom nyo ng mga vitamin C like Santon Vitamin C.
1: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Doc, ano? Kailangan yan ng...
2: Vitamin C, kailangan mo din. Kasi yung collagen, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
1: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na mayroong hypertension, yun yung mga komplikasyon nila, mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakapuno ng problema, Doc, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan, yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga ano mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, no? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
2: Oh, ayun, tatanong yun, bakit nagkukulang yung vitamin C? Mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
1: Yun na nga.
2: Diba? Ang vitamin C is very ano eh, very sensitive yan eh.
1: Mm-hmm.
2: Especially sa heating process. So kaya nga 'di ba ang vitamin C naturally nasa mga prutas.
1: Mm-hmm.
2: Pero once na niluluto mo na ng todo, yung vitamin C, yung absorbability rate niya medyo bumababa. Kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
1: Mm-hmm.
2: Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
1: Mm-hmm. So ayun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C pag-uusapan, Santon Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa ating pong pangangatawan. Because meron tinatawag na synergistic effect ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. Ha? Doc, may another question na good PM. Maraming po akong sakit. May barab po ako sa ugat. At ako po ay naglalabada. 2 times a week pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman, Josie Torres po ito?
2: Hindi naman, kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barato.
1: Physically active ka, dapat.
2: Dapat physically active ka. Kung hindi naman po nag-cost ng exhaustion o sobrang tasking sa iyong energy, wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. Kung kumain ka ng mga pagkaing mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid.

0: wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kailangan talaga every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto ano, na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
1: Yun, ha? At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ano? Ang ating pong premium D3. Kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan, ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila, content, yung ingredients nila, meron VCO.
0: Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial. Yan. Kaya maraming purpose yan eh, kung bakit nilalagay yan ng organic VCO, yung mga soap, yung mga lotion. Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
1: Kaya sa mga kabayan po natin, ha? Kung gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
0: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, eh tropically, ano, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, eh medyo kayo manggi, ano. Yung iba dahil mahilig manood ng mga telenovela Koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling. Which yung mga dermatologists nga hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman eh sobrang nabibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
1: Yun, ha? Sa mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan, ano? Sa ating pong mga Yes to Health Clinic, ganoon din sa ating pong Lazada and Shopee. Manadok, naku, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga tagapakinig.
0: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ang ating mga impormasyong pangkalusugan dahil naniniwala ako, ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algy Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganun na rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang, mga kaibigan, na inyong pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para pong makasigurado na yan yung inyong pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasamantang kapaalam, yung po lingkod, Jeremy Shalhinas.

0: Sa susunod po muli na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka maminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
4: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
3: Pag-uha dira! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Pagkalagot!
5: Exciting!
6: La la la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Craft Gold bay.
7: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
6: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Craft Gold bay?
6: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
7: Maudi na ang Craft Gold bay?
6: Ubay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa humay, be.
9: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
8: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga Suking Agricultural Supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Ining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
12: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga katropa, atong oras, 7 minutos tilabay ang alas 6 sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, mayong buntag. Ganyan ang mga uluhan sa atong mga balita karong adlaw.
2: Headlines.
0: Sa balitas lokal, COMELEC Agusan Sur nagpahigayon og voters registration sa Patinay.
2: Headlines.
0: Sa balitas regional, piki nga dentista sa isla sa Samal dakpan sa operasyon.
2: Headlines.
0: Sa balita sa national, VP Sara naguna sa presidential survey nga gika komisyon ni Senador Sobiri.
2: Headlines.
0: Sa balita sa international, Russian military nagdeklarar og unilateral ceasefire sa Ukraine alang sa Victory Day.
2: Headlines.
0: Sa balita sa sports, Pinoy weightlifter Albert De Los Santos nakakuha og gold medal sa IWF World Junior Championship.
2: Headlines.
0: Sa balita sa entertainment, Met Gala 2026, Miss Centro sa temang costume art, Beyoncé og Lisa sa Blackpink naguna sa mga bida.
2: Headlines. Express Balita. Express.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, Manguntag, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning. Adlaw karon nga Webes, mga katropa, og pizza. Pizza 7 na, mga katropa, sa bulan sa Mayo, tuig 2026. No, mayang pagpanikay-sikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur, o syempre sa mga sikbit nga lugar nga maabot at ito pagpanibiya karong mga orasa. Mga katropa, welcome sa programang Express Balita. Syempre, mag-uban-uban, gihapon na ninyo mga katropa. Sa pagtunol kaninyo sa mga detalyes, balita gikan sa lokal hangtod na sa gawas sa nasod. Live taninyo mga katropa nga malantaw sa itong mga Facebook pages. Pinaagi na sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Live usab kita mga katropa sa Facebook page sa XFM 95.7 Bayugan City. Ingon man ang XFM San Francisco 91.3. Siyempre ang Express Balita ng lanog-lanog usab sa ito ang mga hookup stations. Kay konektado na karon mga katropa ang Metro FM San Francisco. Unyang taot-taod, syempre, musunod na ato ang mga uban ng mga hookup stations, mga katropa, diri sa Agusan del Sur. At ang programa nga Express Balita, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated. O syempre, mga katropa, sama na lang sa produkto nga Vision X Plus Soft Gel Capsule. No, syempre, mga katropa, kung nakasinati ka diha, mga katropa, o paglubog sa pananaw, nagkahanap na, mga katropa, ang pananaw. Sabayan pag yun na mga katropa sa panakit sa ulo. Ayaw kumpiyansa mga katropa kay basin unya o glaucoma na kana. Ang glaucoma o sana kasakit sa mata o problema sa mata mga katropa nga nagdala o pagkahanap panakit sa ulo. O simba ko in town mga katropa padulong na sa pagkabuta. Mauna ang Vision or Mag-Vision X Plus of Gel Capsule mga katropa kay Moni ang produkto nga gigama sa Yes to Health para ragyod sa ato ang mga mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mapalit na ninyo mga katropa sa inyong mga sukik, parmasya, butika nga dool sa inyong lugar. O ang mga produkto usab sa Yes to Health, inyo nang mapalit diri sa tong Sibianan. Natanimutan sa second floor, Sugano Building, Barangay Pisaan, ning lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Mga katropa, di ta maglangay. Niya na mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: DOT gitutukan ang preparasyon alang sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM report.
2: Gipaspasan sa Department of Tourism ang ilang preparasyon alang sa umalabot nga Palarong Pambansa 2026 aron masiguro ang hapsay nga pagdawat sa mga delegasyon gikan sa mga nagkalain-laing dapit sa nasod. Sumala ni Dana Rofalena Buker, ang head sa Tourism and Event Management Cluster sa DOT, dako ang papel sa ilang sektor aron masiguro nga warm ang pag-atiman sa tanang mga atleta ug bisita nga moabot sa probinsya. Gipasabot niya nga gikinanglan ang hugot nga koordinasyon sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron mahimong malampuson ug organisado ang matag kalihukan nining dako nga national event. Gawas sa mga dula, tumong usab sa DOT nga ipasigarbo ang katahom sa Agusan del Sur, apil sa pagpangandam mao ang pag promote sa mga nindot nga tourist destination. Ingon man ang abunda sa kultura o tradisyon sa probinsya ngadto sa mga langyaw o lokal nga mga turista. Naglaom ang ahensya nga pinaagi sa Palarong Pambansa mas mailhan pa ang Agusan del Sur isip usa sa nagunang destinasyon o turismo sa Pilipinas. Nanawagan usab ang DOT kooperasyon gikan sa tibuok komunidad aron masiguro nga halandumon o malampuson ang hosting sa maong kompetisyon.
3: Preparations of our office, the Provincial Tourism Office, actually started a year ago, but you know the preparation by many our people, because we believe that more than the readiness of our facilities are the readiness of our people. So we conducted various capability development trainings in partnership with the Department of Tourism. Also, we were strengthening our advocacy, our own Department of Education accreditation of our accommodation establishments and other secondary tourism enterprises, so we may be able to meet the minimum standards, no, of an accommodation establishment. Right now, our office is more focused on events, no, for the upcoming Palaruyo.
2: Ang tipik sa pamayag ni DOT Head Dana Rofalena Buker, mga katropa, nag-antos ka ba sa pamaol, labad sa ulo, hilanat, sakit sa ngipon, paspas nga wagtangon, pagsisdapin ang atong tumaron. Alang sa Dagusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balitang Salukan.
1: Opisyal na nga nisulod sa ilang tagsa-tagsa ka mga buhatan ang mga benepisyaryo sa Special Program for the Employment of Students kon SPES sa Municipal Local Government Unit kon MLGU sa Rosario, Agusan del Sur. Sa wala pa sila gipadala sa ilang mga assignment ang mga SPES beneficiaries kauban ang Municipal Public Employment Service Office. Sa pagpanguna na ni OIC Ryan Duquiza, ni pahigayon ng courtesy call kang Mayor Jupiter Cervantes Abulog dito na sa Mayor's Conference Room. Mainiton nga gidawat ni Mayor Abulog ang mga batanon og iyang gihatagan og mga mahinungdanong tambag og instruksyon kabahin na sa ilang mga responsibilidad. Gipasabot ni Mayor Abulog ang kamahinungdanon sa disiplina, integridad og dedikasyon sa trabaho isip mga batanong empleyado sa gobyerno. Gi-congratulate usab sa mayor ang mga estudyante sa ilang kalampusan sa pagpasar sa SPES examination nga moiyawi sa ilang pagsulod sa maong programa. Ang maong inisyatiba kabahin na sa JCA Cares Program ubos sa tema Husto o Kugot nga Pagpanirbisyo nga nagtumong sa pagpalambo sa maayong pagdumala og responsableng serbisyo publiko sa lungsod. Ang SPES usa ka programa nga naghatag og temporaryo nga trabaho sa mga estudyante panahon sa bakasyon aron mapalambo ang ilang kahibalo og kahanas samtang nakakuha og kasinatian sa pagpanarbaho sa gobyerno.
0: Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
1: San Francisco Water District gipanigoro ang igong supply sa tubig alang sa palarong pambansa 2026 delegates nga mag-istar sa San Francisco. Detalyes report ni katropang Junji Ilebrias.
0: XFM Report.
4: Gipanigoro karon sa San Francisco Water District nga dunay igong supply sa tubig nga magamit alang sa umaabot gidako nga kalihukan sa palarong pambansa 2026. Sa pakighinabi ining sibihan sa XFM, gikumpirma ni Elmer T. Luzon, ang general manager sa maong buhatan nga nangandam na sila aron masiguro nga walay problema sa tubig ang mga delegasyon nga maabot sa lalawigan. Sumala ni Luzon na pipila na kabaga eskwilahan sa lungsod ang nabutangan o mga tangke nga magsilbing punduhanan sa tubig. Kini aron masiguro nga ang mga atlita nga nagpuyo sa mga tulunghaan adunay maggamit sa tubig sa tanang higayon. Aminado ang opisyal nga ang tubig usa sa labing importante nga panginhanglan na sa matagbisita o mga partisipante sa bagadagko gabaga event. Bisan pa sa preparasyon, wala gihapon isalikway sa opisyal ang posibilidad sa mga mahitabong trouble o aberya sa tinubdan sa tubig. Apan iyang gipasalig nga naka-standby 24/7 ang iyahang mga tao aron mag-monitor o daling maliho kung aduna may mga mahitabong aberya o mabalik dayon ang serbisyo. Nang hinaot si Luzon nga unta magpabili maayo ang dagan sa panahon aron na mahimong hapsay o smooth ang aga sa tubig. Hinoon iyang giklaro nga ang maong supply gitagana lamang alang sa sulod sa lungsod sa San Francisco.
5: Ato kung gisiguro na nga potable din siya ang disinfection dili lang kay simple supply lang simbako dunay ma commitment sa water district sa San Francisco. And by the way, amo lang pong iklaro nga ang supply sa San Francisco Water District para regit po sa San Francisco.
6: Okay.
5: Regit po may mo allow nga mga laing silingan lungsod ang ipamukuha sa ato. Muna nga, mabalipad din may regit.
4: Mga katropa, aron kanunay nga kondisyon atong panglawas matag-adlaw sa atong mga ginbuhaton, atong i-maintain matag-adlaw ang pag-inom sa Premium D3. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balitang Salukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, hugot nga gisuportahan sa kagamhanan probinsyal sa Agusan del Sur ang inisyatiba nga Juan Caraga, usa ka laka nga nagtumong sa paghiusa sa tanang mga atleta sa tibok rehiyon alang sa mas ligon nga kompetisyon. Sumala ni Governor Santiago Cani Jr. wala na ipagpalabi o pagbahin-bahin tali sa mga atleta gikan sa nagkalain-laing probinsya sa Caraga Region. Ubos sa maong inisyatiba ang tanan giisip na nga naghiusa aron magdala og garbo og mas ligon nga representasyon sa rehiyon sa bisan unsang dula o kompetisyon. Gihipahibalo sa gobernador nga ang mga world-class nga sports venues o pasilidad nga gipunduhan o gipanag-iya sa Agusan del Sur mahimo nang gamiton sa tanang magdudula gikan sa bisan asang dapit sa Caraga. Gilauman nga kini nga pasilidad o mga pasilidad mahimong sentro sa training o development aron mas mabaid o mabaid pa ang talento sa mga batanong atleta. Gituuhan ni Governor Cani nga pinaagi sa maong panaghiusa mas mapalabad o mapalapad ang oportunidad sa matag magdudua nga mapakita ang ilang abilidad sa nagkalain-laing kompetisyon, lokal man o nasyonal. Ang Juan Caraga giisip nga usa ka dakong dungog og mahinungdanong lakang padulong sa mas organisado, inklusibo og mas malungtarong pagpalambo sa natad sa sports sa tibuok rehiyon.
6: Atleta para sa iba't ibang probinsya sila. Ang emphasis ko sa kanila, wala nang athletes from Agusan Sur. Wala nang Surigao Sur, wala nang Surigao Norte, Surigao City, and that Bukol sa Agusan Sur Norte. We belong to Juan Caraga. So, ganyan ang emphasis. Everybody is treated equally. Huwag kayo ipalabi, huwag ipalabon, lahat. Treated equally. Binigyan naman yung sapatos ng buong delegation. Hindi lang yung taga-Agusan Sur. Kasama lang yung mga atleta sa ibang probinsya. Kasi na, ang commitment natin, this parang pambansa ay Agusan Sur, actually is a representation of the amalgamated forces of the Juan Caraga region.
1: Sumoto mga katropa, no, ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr.
0: Balitang Dukal, Balitang Sangkal.
1: Sa pikasbahin mga katropa, COMELEC Agusan Sur nagpahigayon og voters registration sa Patinay. Detalyes report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
2: Gipaduol sa Commission on Election ang ilang serbisyo ngadto sa katawhan pinaagi sa pagpahigayon og voters registration sa Barangay Patinay, Prosperidad Agusan del Sur sa tinguha nga mapalapad ang partisipasyon sa mga butante alang sa umalabot nga eleksyon. Giyawhag ni Attorney Ernie Palanan ang provincial head sa COMELEC ilabi na sa mga kabataang agsurnon nga pahimuslan ang maong kahigayunan aron masabtan og mapraktis ang kamahinungdanon sa pagbuta isip usa ka responsableng lungsuranon gawas sa mga bag-ong aplikante sa pagparehistro ang maong kalihukan nagtanyag usab og uban pang serbisyo sama sa transfer of registration record, reactivation of record, correction of interest, inclusion o reinstatement of record o pag-update sa datos alang sa mga PWD senior citizens o mga miyembro sa indigenous peoples. Gipahinumduman sa COMELEC ang mga aplikante nga magdala og valid ID isip nag-unang requirements alang sa mga buot magpausab sa ilang civil status sa impormasyon gikinahanglan nga ang photocopy sa marriage certificate o birth certificate samtang ang mga bag-ong magparehistro kinahanglan magpakita og birth certificate o bisan unsang ligon nga valid ID aron maproseso ang ilang aplikasyon. Kini ang inisyatiba kabahin sa padayon nga paningkamot sa ahensya aron masiguro ang hapsay, inklusibo og malampuson nga proseso sa eleksyon sa tibuok nasod.
7: Dapat mainahan si Mayngari sa to ang tao nga mo participate. Dapat inclusive ang atong eleksyon. Munang gilans na mo ang campaign na our country, our vote, our voice. Tingnan na ginadapat. Munang encourage na mo ang mga kabataan, ang mga katawhan na munang bigit sa pagparehistro. Kaya munang pinakaw na sa kung Arizona na ka, makabutar na ka, makapil na ka sa itong electoral activities. And muna itong kikinanglan na mag-participate sa election kung gusto ka baguhan.
2: Ang tipik sa pamayag ni Atty. Ernie Palanan, mga katropa, aron makabatuntag, imsog o kabaskog, pinagi sa adlaw-adlaw nga paghigop sa Santo na Plus Gold Herbal Tea. Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Rial Buro Alinton, XFM News.
0: Balitang Dukan, balita sa Dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, agig pagsanong sa panawagan ni Governor Santiago Cani Jr. ang mga opisyal sa Barangay Santa Ana ning lungsod sa San Francisco ni patuma na og hugot nga balaod sa pagpahigot sa tanang mga binuhing iro sa ilang dapit. Kini nga lakang kabahin sa mas dakong preparasyon sa probinsya alang sa hustong or sa hosting sa Palarong Pambansa 2026. Ang tumong niini mao ang pagsiguro nga walay mga iro nga maglatagaw sa kadalanan nga mahimong hinungdan sa disgrasya sa mga atleta, motorista o uban pang mga bisita nga muagi sa sentrong bahin sa lungsod. Giklaro ni Kagawad Ronald Abray ang committee chairman sa Peace and Order nga ilang gipaniguro ang seguridad sa komunidad. Hinuon iyang namatikdan nga dili nagayudaghan ang nagbuhi og iro sa ilang barangay sa pagkakaron. Gidugang usab sa Kagawad nga luwas na ang kadaghanan sa mga iro sa ilang dapit gumikan kay nahatagan na kini og bakuna batok rabies. Pinagi sa programa sa gobyerno bisan pa niini, gikinahanglan gihapon ang pagpahigot aron malikayan ang bisan unsang aberya sa dalan panahon sa dakong kompetisyon.
8: Atong Gobernador Rodriguez Santicani Jr. na ipanaw sa among barangay ang mga iro atong ipahugtan kay Basinog makuan sa kabahin sa palarong na pambansa, ipahugtan na itong mga iro kung itong mga tagiya sa iro among ipaibalupod niya inanglan niya ipuso nila ang mga iro kay Basinog makadisgrasya sa ito ang mga bisita na umabot sa palarong pambansa. Aduna po ang mga dugdagan na itong diriya pero pipila lang karon ang nagabuhi na lang dahil tungod sa ipahugtan na mo ang mandato diriya na dili na yun makagawas sa ilahang panimalay ang mga iro niya karon ang kanina sa gawas dalawang ng pangairo, gipahinahinayan na ginamog, purpose na ginamog.
1: So mo ito magkatropa no ang tipik sa pamahayag ni Kagawad Ronald R. Ambray, ang committee chairman sa Peace and Order sa Barangay Santa Ana.
0: Balitang Dukan, balita sa Dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, malampusong gipahigayon sa Felsaga Mining Corporation kan PMC ang Mindanao Mineral Processing and Refining Corporation kon MMR or MMPRC ang ilang quarterly water quality monitoring aron masiguro ang proteksyon sa kinaiyahan sa ilang dapit sa operasyon. Ang mga kalihukan gihimo kauban ang FAST Laboratories o SACA laboratorio nga accredited sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR alang sa environmental analyst. Tumong niini nga masiguro nga luwas og naprotektahan ang mga sources sa tubig batok sa bisan unsang epekto sa kalihukan sa pagmina. Gipahigayon ang sampling sa mga critical nga dapit sama sa Bayugan 3. Kuo Creek og Agsaw gawa sa mga sapa gikuhaan usab og waste water samples gihiling ang mga deep well o atabay sa mga komunidad aron masiguro nga nasunod ang environmental standards og maprotektahan ang ang panglawas sa mga lumulupyo. Ang tanang mga nakolekta nga samples ipaubos sa detalyadong laboratory analysis base na sa sumbanan sa Philippine Clean Water Act of 2005 og sa iyang mga implementing rules and regulations. Matod sa kadagkuan sa mga kumpanya, ang kining inisyatiba kabahin sa ligon nga baruganan sa pagpanalipod sa kinaiyahan og paghatag o garantiya sa publiko nga sila makatagamtam og limpyo og luwas nga tubig samtang nagpadayon ang ilang operasyon.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, detalye ni karon sa mga balita sa regional.
0: Balitang regional. Balita.
1: Taga Barubong most wanted sa kasong robbery with frustrated homicide. Sikop sa Dasagan. Detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
0: XFM
9: Report. Ana na karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 41 anyos nga minero kinsa giilang nga usa sa most wanted person human kini malampusong nasikop sa gipahigayon nga operasyon sa Purok Tras, Barangay Dasagan, San Francisco, Agusan del Sur atong miaging hapon. Ang maong suspect kinsa residente sa Sitio Garden, Barangay Tambis, Barubos, Surigao del Sur, nadakpan pinaagi sa warrant of arrest sa kasong robbery with frustrated homicide ubos sa criminal case number 2005-09-2960-T. Ang maong warrant gi-issue pa ni antong September 20, 2005 ni Judge Merlin B. Pacaro Canyedo sa Regional Trial Court Branch 29 Bislig City. Din adunay gitakda nga piyansa nga mukabat sa 100,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Barubo Municipal Police Station ubos sa pagpanguna ni Police Chief Master Sergeant Erwin B. Manticahon og supervision ni Police Major John Cedric A. Preciados. Nakigtambaya yung usab ang Surigao del Sur PPO Provincial Intelligence Unit ubos ni Police Major Corby B. Piligan. Human mapahibalo sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Act of 2009. Ang suspect gidaladayon sa Tagbila Municipal Police Station alang sa tukmang disposasyon sa kaso. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, top 2 most wanted sa Caraga, sikop sa Kabadbaran, nag-atubang o 46 kaihap sa kasong sekswal. Detalye sa report ni katropang Junji Ilebrias.
0: XFM Report.
4: Anaa na karon sa silda sa kapulisan ng giilang regional top 2 most wanted person sa Caraga. Human kini madakpan sa gihimong operasyon sa Purok Tres Poblasyon, Kabadbaran City, ni adtong nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo 2026. Ang suspek giila sa alias nga Balong, 27 anyos o sa kaliborer. Nga dakpan ang suspek pinaagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court sa 10th Judicial Region Branch 34 ni adtong Abril 14, 2026. Bugat nga mga salaod ang giatubang ni alias Balong diin duna kini 22 kaihap sa statutory rape nga walay gitugot nga piyansa. Gawas niini nagatubang usab siya og laing 24 ka mga sexual assault matod pa ni Police Colonel April Mark Young. Dunay girekomenda nga piyansa nga nagakantidad sa 200,000 kapisos matag usa alang sa mga kaso nga sexual assault. Ang pusong operasyon gipanguluhan na sa 2nd Agusan del Sur Police Mobile Force Company kauban ang Kabadbaran City Police Station. Sa pagkakaroon, ana-ana, nakakustodiya sa kapulisan ang sospek alang sa saktong disposasyon sa iyang mga kaso. Gipasalig sa Agusan del Norte Police Provincial Office nga dili sila muundang sa ilang mga operasyon aron masiguro ang luwas nga publiko ilabi na sa pagpanalipod sa katungod sa kababayenaan o kabataan batok na sa mapahimuslanong mga suspitsado. Mga katropa, ligunon ta ang atong panglawas matag-adlaw. Atong i-maintain ang pag-inom sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Librias, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, 67 anyos nga mag-uuma sikop sa ilegal nga tari-tari sa barangay Mat-I, Surigao City. Detalye sa report ni katropang Limuel Ukay.
0: XFM Report.
10: Ana-ana sa silda ang usa ka senior citizen human kini madakpan sa akto sa mga tinugyanan sa balaod samtang nagpahigayon og illegal nga tari-tari dito sa sitio Panaypayan, Barangay Mat-I, Surigao City sa miaging hapon. Giila ang suspect nga usa ka 67 anyos nga mag-uuma, minyo og residente sa Purok Utso, Barangay Mabini, na sikop ang maong senior citizen sa mga personahe sa 1st Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company sa operasyon nga natigayon alas 4:55 sa hapon. Sumala sa report sa kapulisan, nasakpan sa akto ang suspect na nagpasiugda or niapil sa maong ilegal nga sugal. Samtang swerteng nakasibat ang ubang mga kauban niini sa dihang nakamatikod sa presensya sa mga otoridad, na recover gikan sa lugar ang duha ka manok nga panabong nga nagkantidad og 2,000 pesos, duha ka tari nga nagkantidad og 1,000 pesos ug pusta nga kwarta nga mukabat sa 600 pesos. Ang suspect magatubang og kasong paglaban lapas sa Presidential Decree 1602 o ang Anti-Illegal Gambling Law sa pagkakaroon. Ana-ana kini sa kustodiya sa 1st SDN PMFC alang sa tukmang disposisyon o legal nga aksyon. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, ex-FM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, peke nga dentista sa isla sa Samal, dakpan sa operasyon. Ang detalyes report ni katropang Larsa Nyul.
0: XFM Report.
11: Malampuso na aresto sa iniusang pwersa sa kapulisan ang usa ka giingong peke nga dentista nga nag-operate sa isla sa Samal bisan wala kini pagtugot sa awtorisadong ahensya sa gobyerno. Pinaagi sa mga sakop sa Igacos Police Station, Davao Norte Police Provincial Office, CIDG Davao del Norte, Igacos Office Lead Unit o mga kawani sa Super Health Office Babak District. Gikas ang operasyon nga dunay kalambigitan sa paglapas sa Republic Act 9484 o an act to regulate the practice of dentistry, dental hygiene and dental technology in the Philippines. Nga kabahin usab sa CIDG flagship project o plan ulia sa Purok 4-A, Barangay Gilon, Samal District, Igacos, Davao del Norte. Niyatong alas 11:47 antak na sa buntag, Mayo 5, 2026. Nailang din ang pangyan si Alias Kate Dalaga, lumulupyo sa Purok 3-A, Laksina Street, Barangay Piña Plata, Samal District, Igacos. Sumala sa report sa Igacos Police Station, nasakbit sa posisyon sa dinakpan ang mga ebidensya nga naglakip sa usa ka piraso sa rubber ligisyur, 11 kapak sa bracket, napulo ka ni DR Quires, 13 ka rubber chain, usa ka roll sa ligisyur wire, 4 ka piraso sa ortuwax, o dagang pang ubang ng mga himan sa paggama o gapustiso o gabrace ng ipon nga nakatidad o 8,000 pesos. Ang gikustudiya karon ang mga ebidensya, lakip na ang suspek sa nasangpit ng estasyon sa kapulisan. Samtang yan namang kaso paglapas sa Republic Act 9484 o the Philippine Dental Act of 2007. Nunutini, nagpahinomdom ang otoridad ngadto sa publiko. Ngalikayan ang illegal practices, isip dentista, sanglit aduna kinikatugbang sinot, ubos sa balaod. Para mulami ang ngisi, Magsanton Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, kamang gagawa party list, maot nga sistema sa gobyerno sa Pilipinas, rason nga nagpabiling minilyon ang kabus. Pag-impeach kang VP Sara, dili makasulbad. Ang detalyes report ni katropang Marvin Ibano.
0: XFM Report.
12: Ipasiatab ni kamanggagawa party list Mindanao kung KPM chairperson Carl Ingoho nga nagpabiling kabus ang minilyon ng mga Pilipino sulod sa pila na kadekada tungod sa padayong maot nga sistema sa nasod. Matud niini, dili masulbad nga problema bisan ikapila pa mag-ilis ug mga lider. Gawas kung pukusan sa gobyerno ang pagsulbad sa tinubdan sa lisod sa nasod sama sa paghatag ug makatarunganon nga sweldo sa katawhang Pilipino.
13: More than 18 million sa tuang mga igsuon ng mga Pilipino nagpuyo sa tumang kalisod. Sa tanaw nila ang impeachment, makasapat ni sa kagutom o sa wadon. Di lang man simpleng tao ang problema o birato ang problema sa itong nasod. Sistema. Sumisipag magtanggal kag tao din na tanggalon ni mo si BBM, tanggalon ni mo si Sara. Kung padayon ang ato ang framework ginasundad o atong ginalihukan, wala may tabo. Balik-balik lang ta. Wa pakialam ang impeachment. Ang ako ang gustong tindugan o gusto namong masabot sa katauhan na magbaylo man mga dideres mag-impeach man ta kabainte, walay kabauhan sa ito ang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Hantod sa mga structural nga problema, dili nato solusyonan. O isa din ha, ang kaning just wages, ang kaning makaturunganon nga sweldo para sa tanan.
12: Dismaya usab matod pa kini sa pipila kapag dawi sa lehislatura nga inay magpalay og balaod aron masulbad ang pagtaas poverty rate sa Pilipinas, nahimo noong political grandstand ang Kongreso og Senado. Sa karon, bugtong tinguha sa KPM nga atagan og pagtagad ang ilang gisugyot nga himuong susama ang suhulan sa nagkadaiyang rehiyon sa tibuok Pilipinas, isip paghatag og hustisya sa paningkamot sa tanang mga trabahante sa nasod og nga mabati niini ang hinungdanon og patas nga pagpanginabuhi. Mga katropa, aron nun ikitang healthy Magxanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, magtiayon nga pauli na unta sa ilang Pinoy-anan, gitigbas nga sa hubog nga sospek. Nanukad sa XFM Bukid noon, doon ay detalyes report si Katropang Rostom Villafranca.
0: XFM Report.
14: Parehong gidala sa balay tambalanan, ang magtiayon human gitigba sa hubog nga sospek pasado alas 5 sa hapon ni atong Martes, Mayo 5, 2026 sa may Prok 5, Sityo Abihid, Barangay Tugup, San Fernando Bukid noon. Ang maong magtiayon na ilang sila si alias Bert o alias Sisa, walo samtong ang pangidaron. Base sa investigasyon sa San Fernando PNP, gibutyag sa asawa nga samtang pauli sila sa ilang Pinoyanan gikan sa umahan. Ilang nasugatan ang suspect nga si Alias Ugags, 40 anyos, kinsa ubos sa impluensya sa ilim nung makahubog og armado og sundang. Gikumpronta sa suspect ang bana nga si Alias Bert nga ni resulta sa ilang panaglales og sakalit lang gitigba sa suspect ang biktima nga naigo sa tuong bahin sa lawas og wala nga bukton. Ang asawa ni Sulay sa paghupay sa suspect apan gitigbas na hinoon kini og naigo sa iyang tudlo sa wala nga kamot. Human sa hitabo ni sibat ang suspect nga dala-dala ang maong sundang. Sa karon naglusad na og hot pursuit operation ang kapulisan alang sa posibleng pagkasikop sa maong suspect. Mga katropa, api ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
0: Balitang regional, balitang regional.
1: Akusado sa pagpanglugos og minor de edad na dakpan. Ang detalyes report ni katropang Stanley Dueñas sa XFM Pagadian.
0: XFM Report.
15: Nangayo karon og pasaylo si Pagadian City Mayor Samigo sa mga sidewalk vendors sa nagbayan sa Pagadian human sa pagbatuman sa bagoong pulisiya ang nagdelay sa pagpamalig ya Dublin sa kadalanan. Sumara sa mayor sabdan niya ang kahimtang sa mga vendors nga nanginabuhi pinaagi sa pagpamalig ya sa sidewalk apan gubikan sa direktiba sa DILG ginahanglan nga mupahawan og malimpyo ang dalan og bangkita na pugos ang lokal nga pagagamhanan sa pagbatuman sa maong regulasyon. Gingon usab ni ko nga ipatawag una ang tanang abigtadong vendors aron na klaruhon og ipasabot kanila ang detalye sa pulisiya alayon ini giplano sa local government unit nga tagan og temporaryong lugar sa Boulevard ang mga dugay nang namaligya aron magkaparayon gihapon sa ilang panginabuhian samtang ang mga bagong vendors wala pa'y kasiguruhan kung maapil ba sila sa maong kahikayan or katigaran. Parin karong gihangyo sa lokal nga pagagamhanan ng kooperasyon sa tanang sektor aron mapadayon ang kahapsay o kalinaw sa dakbayan. Ang maong balita mga katropa giatod ganado sa Santon Gold Coffee Mix nagapagabigana, nagapagwabog, nagapagwapa pagyuga. Katropa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM Pagadian. Ako si katropang Stanley Duhinias, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa delegasyon sa Rehiyon 12 alang sa palarong pambansa, all set na. Detalyes report ni katropang Philip Oligario.
0: XFM Report.
16: All set na ang tibok delegasyon sa Rehiyon 12 alang sa umaabot ngay ka-66 nga palarong pambansa 2026 ngay pahigayon sa DO Plaza Sports Complex sa Patinay Prosperidad, Agusan del Sur karong Mayo 24 hangtod 31. Adunay 896 ka miyembro ang Region 12 delegation nga gilangkuban sa mga atleta, coaches, chaperone, para games athletes ug monitoring team. Sumalan ni Ronald Radin, Division Sports Coordinator sa DepEd Jansan, nga gisugda na ang 21 kaadlaw nga leave out training kundi insubay sa nasabutan ipahigayon kini sa standard training facility sa lugar nga gipuy-an sa atleta nga monitored sa mga school head, coach ug doktor. Makadawat usab ang matag atleta og 9,450 pesos alang sa ilang food allowance samtang nagpadayon ng training. Sa Mayo 18, mobiyahin na ang delegasyon padulong sa Agusan del Sur kundi inipang-apod-apod ang allowance kating 7,500 pesos samtang provided ang ilang pagkaon, transportation, uniform o accommodation sa duwa katulunghaan. Gihangyo ni Radin ang tanan nga iapil sa pag-ampo ang mga batanong atleta nga morepresentar sa Rehiyon 12.
17: Sa maraming salamat talaga sa inyong suporta. Ang prayer lang namin at ang hiningi namin na sana tulungan din kami na suportahan ang ating atleta.
16: Kahibaluan nga subay sa history sa palarong pambansa, nakabot sa Region 12 ang rank 4 kaniadtong 2019 nga gikonsiderang best performance sa rehiyon samtang niniaging tuig anaa kini sa rank 11. mga katropa sama sa mga atleta, kinahanglan disiplinado usab ka sa pag-angkon og healthy body og strong immunity aron nga malikayan ang mga sakit. Magsanton Plus Gold Herbal Capsule na adlaw-adlaw. Alang sa deke usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. X FM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa national.
0: Balita sa national.
1: Nagpabiling ligon ang posisyon ni Vice Presidente Sara Duterte sa survey sa pagka-presidente alang sa 2028. Human siya ni gawas nga naguna sa gipahigayon nga Pulse Asia survey nga gipakomisyon ni Senate Majority Leader Migs Subiri. Sa mga survey nga gihimo ni atong Pebrero 27 hangtod Marso 2, tuig 2026, nakuha ni VP Duterte ang 43% sa suporta sa mga respondents. Nagsunod kaniya si kaning VP Lene Robredo nga adunay 27%, Senator Rafi Tulfo nga adunay 19%, Senator Bam Aquino nga adunay 5%, Senator Risa Hontiveros nga adunay 2%, og DILG Secretary Junvi Crimulya nga adunay 1%. Matod ni Senador Subiri, gihimo ang mga survey aron makakuha og regular og tinaw nga reading sa political field og aron masayran kung kinsa ang seryosong gikonsidera sa mga botante. Hugot nga pagtuo sa senador nga ang impormasyon maoy gahom sa politika. Dugang pa niya, makatabang ang regular nga pagbasa sa sentimiento sa publiko aron masabtan ang matang or matang sa liderato nga gipangita sa mga Pilipino sa umaabot.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa international.
0: Balita sa international.
1: Nagdeklara ang Russian Army og usa ka unilateral ceasefire sa ilang operasyon sa Ukraine sumala sa taho gikan sa Russian Defense Ministry. Magsugod ang mga ceasefire sa Mayo 8 hangtod Mayo 9, 2026, dungan sa pagsaulog sa World War II Victory Day. Sumala sa ministry kini nga kamanduan subay sa desisyon ni Russian President Vladimir Putin. Kinsa mausap ang Supreme Commander-in-Chief sa ilang armadong kusog. Gipasabot sa Russian na o sa Russia nga gihimo kini tungod sa humanitarian considerations o garon hatagan o dalan ang mga selebrasyon sa Victory Day. Bisan pa niini giklaro sa Russian forces nga magpabilin sila sa ilang defense positions nga nang hulga og bugat nga tubag kuno galing lapasan sa Ukraine ang mga or ang maong ceasefire. Sa pikasbahay nagpahayag usab ang Ukraine og ceasefire sugod sugod ni adtong Mayo 5 hangtod 6 apan giisip sa kampo sa Ukraine nga dili seryoso ang Russia. Ang Victory Day karong tuiga nagmarka sa ika-81 ka anibersaryo or anibersaryo sa kadaugan sa Soviet Union batok sa Nazi Germany niadtong ikaduhang gubat sa kalibutan.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Garbo sa nasod si Filipino weightlifter Albert De Los Santos human siya nakakuha o gold medal sa IWF World Junior Championship nga gipahigayon sa Ismaila, Egypt. Gawa sa gold, nitala usab si De Los Santos og bagong junior world record human niya maalsa ang 187 nga kilos sa clean and jerk. Nakuha usab or na nakakuha usab siya og kinatibuk ang gibuk aton nga 326 ka kilo sa iyang mga pag-alsa. Nalabuan ni De Los Santos ang iyang mga seryoso nga kaatbang nga sila si Yash Kandagali gikan sa India og Jamie Lopez gikan sa Ecuador. Or mabungahon ang kadaugan ni Albert tungod kay iya kining gihalad alang sa iyang Mipanaw nga maha o amahan o kanhing coach nga si Alvin De Los Santos. Kinsa namatay tungod sa cancer sa atay kon liver cancer. Sa pagkakaroon, nagbansay si Albert ubos sa pagdumala ni Julius Naranjo, ang banaog coach sa unang Olympic gold medalist sa Pilipinas nga si Heidelin Diaz.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa showbiz.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Nahimong sentro sa World Fashion ang Met Gala 2026 nga gipahigayon sa Metropolitan Museum of Art. Diin gipasigarbo ang tema ng costume art ug ang dress code nga fashion is art. Gipakita sa mga sikat nga personalidad ang ilang nagkalain-laing interpretasyon sa art pinaagi na sa mga event garde or sculptural fashion pieces. O sa mga labing gisgutan, mao si Heidi Klum. Kinsa ni gawa isip o sa ka-living marble sculpture nga inspired sa 1847 artwork nga Ville de Vestal. Mato niya tumong sa iyang outfit nga i-connect ang fashion ug fine art. Wala usab magpalahi ang pop icon nga si Madonna sa iyang all-black ensemble nga adunay sheer veil ay sculptural headpiece. Samtang ang K-pop star nga si Lisa, kinsa sakop sa host committee, ni kuha sa atensyon sa iyang shimmering white Robert Woon gown nga adunay talagsaon nga sculptural arm structure. Human sa napulo ka tuig ni balik si Mia sa Met Gala, si Beyonce kauban ang iyang pamilya. Nagsulob siya og sheer gown nga adunay skeleton-inspired embellishments. Kauban niya ang anak nga si Blue Ivy Cartier o nag-sulop o white Balenciaga balloon dress o ang iyang bana nga si Jay-Z. Rihanna o ASAP Rocky nag-uban sa pagrampa sulob ang Maison Margiela o ang BB Pink coat nga adunay metallic illusions. Lauren Weiser, ang model activist, nagsulob o gold theme parable gurong suit na nagsimbolo sa iyang istorya isip toxic shock syndrome survivor. Anok yay, nakakuha ang atensyon sa iyang black Madonna-inspired look. Kasi Emma Chamberlain, nagadaig ang tanan sa iyang hand-painted mugler gown nga gihaguan og pipila kaadlaw sa paghuman. Nitambong usab ang mga iladong modelo nga sila Kendall Jenner og Hailey Bieber, kauban ang singer nga si SZA. Kinsa pulos nagpakita sa ilang artistic nga interpretasyon sa maong tema.
0: Express Balita.
1: Alright, then sa mga katropa, grabe ka bongga sa ilahang mga suot mga katropa. Di basta-basta ang preparasyon sa Met Gala. Like Beyonce, mga katropa, human after 10 years, mga katropa, balik siya o kung sa'y tawag ani, balik siya dito o rampa. Which is ka-level, kadako or kaparihas niya, mga katropa, kadako ay iyahang anak. Grabe, magkaanak ka. Sana all ang preparasyon sa Met Gala. Alright, sa mga katropa, muto itong mga nahipos nga mga balita gikan sa lokal, regional, national, international. Ato ang balita sa paugnat sa kusog o balita na itong mga katropa sa natad sa entertainment. Ayaw kalimot nga karon adlaw nga Webes. Ito nang may mga obligasyon, mga katropa. Pizza 7 sa bulan sa Mayo tuig 2026. No mo nang ayaw kalimot, mga katropa. Nag-ingon, why gahom ang kalimot?
18: Ayaw!
1: Diba, Junji Lebrias?
18: Ayaw!
1: Alright, so mga katropa, good morning sa mga nag-antabay karon sa ato ang Facebook Live, mga katropa. No, ba, isa-isa tagbasa og mga love letters diri mga katropa, basin unyag na anay nag unsay diri na anay nagpadala og sulat sa ato.
18: Ayaw!
1: Alright, good morning katropa. Ang Jeremias Moral di kagawad may buntag nimo diha. Doom Sevilla Enderio, shout out medre sa barangay San Isidro Bayugan City sa Porok 9 parokya ni Jaujau.
18: Ayaw!
1: Katropang Doms, mayong buntag na ba niya? O sa Purok 9, sa parokya ni Jow Jow. Naanay na dihaday. Katropang Randy Santisas, good morning. Jinalin Arceo Amaro, good morning. Rigor Narokla, good morning. Katropa, monitoring lang ko sa Express Balita Program. Thanks, God bless and more power. No, dagang kayong salamat, Katropang Bruce Rhodes. No, syempre, mga katropa, siya mo'y nagpalit gapon ng 5 kabaks nga Santon Plus Coffee Mix. Ano yung paborito nga kape, mga katropa? Magdagan-dagan din at siya dari pa doon San Francisco, mahotdan na na siyang kape. Kang Mami Josefina Tinambunan,

0: ang naay mga lakaw ron mga katropa, mangmata na jud aron dili mga unsay tawag ani mga late. Madamay ra man ang uban labi na ning mga sakyanan nya nagdali mga katropa, ano nga man ka nang adlaw. No, kay sir batuan na lang taba nya nagdali man day dapat nang adlaw ka. All right, Lina si Pataho, good morning once again. Gloria Malala Apelo, naminaw mga katropa. Diya sa may siyudad sa Bayugan City. Nagkakain salamat, Katropang Gloria. Katropang Day Chavez, good morning, Ma'am CJ. Watching live sa Express Balitas Buntag. Pa-shoutout sa tanang taga or tanang tigpaminaw. Stay safe always and God bless. Nini Dahono Gaswiko, good morning. Ramchan, good morning sa imo katropa. Kang katropang Jaime Balili, good morning. O siyempre kang Ma'am Ading Granaderos Dapar, good morning. Kang Ate Grace Apolinaria Vivero, mayong buntag. Kang Sir Ramil Arisapa, good morning. O kang Rosalio Dumape, nga gapaminaw mga katropa. Pasensya kay Sir, kay wala na ko natubag ang tawag kay nag-drive ko kagahapon. Ate Aling Estrella, good morning. Kang Bulad Manlangit, mayong buntag. Diya sa may Barangay Bourbon kung o kang Ate Bibi Mahilo. Mga katropa, wala ko igong oras nga upadahin pa sa unahan. Salamat sa itong mga hookup stations. Diya sa Metro FM San Francisco, pinagin ni John Lee Kemhot. Metro FM Bayugan City, pinagin na ni JJ Ella. Sangalan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM News sa Gusan sa pagpanguna na sa mong station manager katropang Ray Sora Vasquez o siyempre sa mong news desk katropang Lemuel Ukay. Sa to ang mga anchors o reporters katropang Junji Elebrias o katropang Ray Alinton katropang Ali Vicente dagang kain salamat. Sa kong sparring partner karon sa technical department katropang Harvey Hiramis. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kiniyong katropa CJ Salvan Luy, kiniyang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: FM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, mati, kalang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayon nagpasalubong.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Santo Blasco.
7: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naa nay alibyo. Og ang sugar miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
6: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa

0: ayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midako akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
6: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
5: Maudi na ang Crap Gold Buy?
6: Oh, buy.
5: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ora es que trupa a les 7:11.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
0: Meritas Virtus Discretio Monumentum. Ang kamatuoran mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye. Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, mayong abuntag kanatong tanan sa kinatibukang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome na pod, mga katropa, sa tuag tulumanon ang programang
0: Bullseye.

0: Bullseye.
1: All right, then. Good morning. Good morning. Good morning.
2: Good morning.
1: Okay, oras mga katrupa. Doon kita ay alas 7:30 sa itong orasan, mga katrupa. All right, then. Kumusta? Maayong mabugnaw ang kabuntagon. Manindot ang itong palibot sa pagkakaroon kay mabuntagon.
2: Mabugnaon. Mabugnaw kayo. Paingon mong yahapon siguro ni Juan yung dagana ni kayo. Tanawa itong banaw, no?
1: Okay, mas maayo.
2: No? Bisbisan na siguro itong mag-uumani.
1: Doon ay mga pag-pamisbis. Sige, katrupang Junji, atong itibay, atong mga higa ng mga suki. Ikaw ang kasunod sa itong programa.
2: Siyempre, good morning!
1: Good morning! Mga katrupa, adlaw na usap ng Huwebes, Pizza City, nakita ni itong bulan sa Mayo 2026, mga katrupa. Once again, welcome kamo. Diri sa itong tulumanan usap sa programa nga Bullseye. Kami inyo mga katrupa, katrupang Rui Celeste Sorabascas.
2: Ang katrupang Junji Libre.
1: Bullseye! Bago ba ito mga katrupa, hangtod alas 9 ni nga buntag. Of course, kini atong tulumanon mga katrupa, karunay kita gauban, gumikan kini sa paringkamot sa pagpaluyo ka nato sa Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health Incorporated mga katrupa, nagatabang ngatos publiko, gadalas mga produktong tiuna ay garantisadong lahutay. Usanin ni mga katrupa, ang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix mga katrupa, lamian nga kapi sa Yes to Health Incorporated. Mas maayosab kini, kapi-kapi ka lang mga katrupa, apanduna ka na ay vitamin D3. At the same time, gahatag na sa instant ka energy. No? Ang kapi nga tiunay mga katrupa, nagpaligon sa itong panglawas. Mas maayo doon ay value. Matag buntag, matag pangapi na ito. Healthy copy ang atong gamiton mga kapo katrupa. Ato sa tulumanon, ato Grace, mayong nga kabubuton sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, mga katrupa, nag-aalaga, nag-aatabang sa itong mga mag-uma. Aron mas mapalambo, budaghan ang ani. Crop Gold Fertilizer, basta fertilizer imong gi pangita. Pangita akini diha sa mga agro-store. Alright, Lano Kukusog, live kita mga katrupa, inyong nga madungog. Okay, unas mga sibyaan sa XFM Magusan, 91.3, 95.7. Mauna nga mga dial sa inyong mga radio mga katrupa. Okay, sa control karon ni katrupang Harvey Heramis. Madungog usap kita sa itong mga sibyaan mga katrupa, nagkakonektar na via Metro FM Magusan.
2: Magusan!
1: Alright, nagkakonektar na ang Metro FM by Yugan.
2: Ay, pinagi ni katrupang JGL Gomez. Good morning!
1: Di asap din rin nagkakonektar ang Metro FM San Francisco.
2: Ay, pinagi no sab di katrupang Janli Kiamhot.
1: Metro FM Trinto.
2: Ay, pinagi ni Chel Montañas o si Papa Franz. Good morning!
1: Ayan, good morning. No, di asap itong... Okay, diri sa itong monitoring, tulo ang nakakonektar. Okay, good morning, ha? Thank you so much. Unya, mga katrupa, ang mga higala na ito diha nga nagpaminaw via radio. Mm-hmm. Pwede mo paabot sa inyo yung mga mensahe. Abli na itong cellphone number, mga katrupa. Pwede ka mo magpaabot niya na. Pinagis pag-text, diri ka na ito. Cellphone number 0919-793-1893. Niya ang atong mga Facebook katrupa nga Junji. Diin na pwede siyang magpaabot. Sila magpaabot din ha. Pinagis pagkomento. Aron po mabasa na ito ang ilang mga greetings. Ang ilang mga reaction, opinion. Niya na pa mangganito yung mga pulong, no?
2: Oy, daghan pa ito.
1: Si katrupang Ironheart, no? Butang ang tukdikstok okay, para...
2: Okay. Mapo karong buntag.
1: Makapabugnaw, no? Sa itong alimpatakan.
2: Nindot maging po itong naagid po tayo espirituhan.
1: Correct.
2: Itong paunahon sa Ironheart.
1: Pwosa naman ito.
2: Pwosa naman ito siya.
1: Nahala, mga katrupa, atong orasan, alas 7:17. Ang yatagtaon atong isigutan, kini mga nagunang mga isigutanan. Kadiin kita may kalabutan, mga katrupa. Oo nga, di good malimod nga grabe paghihapong kaguliang dito sa atong nga...
2: Kauluhan, no?
1: Atong mga opisyal sa kauluhan. Oh, niya ra ba katupang dyan, Zee?
2: Komento pasoban. Ningon na po niya, anak po'y bago daw ko nung kanang kadramahan nga gipasabog.
1: Mube? Well, anyway, kung unsa mang galing na, actually, niid lang ka.
2: Ilapod na, di ba?
1: Niid lang ta kay, of course, naamang gano'y mga purpose nga nung kunuhay nga nang gawas na.
2: Uy, tinoon.
1: Parihan na kagahapon, ito nang sigutan niya, no? Kinilaging giingon nga, unsa ni siya, social media personality. Ah, kining si Mr. Franco.
2: Franco Kuan.
1: Kalimot naman ko ani. Basta kining tawhan na magdupan sa dakpan sa NBI.
2: Tabana?
1: Ah, Tabana.
2: Ayaw! Pilido ato. Pilido ato, Arb. Franco.
1: Basta mo rin natin. Kala siya mga katrupa, gidakop sa NBI, gumikan lagi kay nangikil ko noon ni former speaker Romualdez.
2: Daghan po'y pangutan ang katrupa.
1: Mabanta.
2: Baka... Daghan po'y nag-komento katrupa nga naun sa pagka-release sa katong Mark Money. Kay Mark Money mag-uwi tawag anang mag-intrap.
1: Correct.
2: Mark Money. Pag yun sa dokuno pag kining kuha sa kwarta nga naka-freeze man daw base sa gipagawas nga statement ni Remulla. Sa Buying.
1: Well, anyway, kana man gud actually no question kay o maghimo kang entrapment money not necessary nga gikan sa kuan. Gikan sa kang Romualdez, example. Pwede man sa NBI mo produce ana kay Mark Money man. No question about that. Ang pangutana din ha, tinuod ba nga kuan ni dili ni scripted, dili ba ni siya
2: maonay
1: kuan pakulo laman. No. So anyway, naman po'y gipagawas ng mga videos mga katrupa. Abutan na maingon ko nga, need lang ta. So normal daghan og mga komento kung di ta mo balanse mga katrupa, pwede po ta ma-shoot.
2: Ma-shoot mo nang dapat
1: atong balansihon.
2: Balance gyud.
1: Dili lang mo uuta, but balansihon aton sa dagan. Just like anang gidakop kunuhay lagi sa NBI. Either tinood, either isipo na itong drama. Okay, kinimang kung tao katropang Junjin, ingon na nagdrama, gumikan kay na sanay na. Naanay mga previous.
2: Naanad na manggod.
1: Usasurigaw nun pag italong-talong rata.
2: Naanad na ba nga? Imbis kayo naanang tayo pinaka-thrilling. Kaya mo ito'y sakto. Katabunan aning ikaduhang kanang giingon nilang prank.
1: Prank na pod. Sige mga katropa, doon na kita'y alas 7:21 sa itong orasan. Ilapag laman na inyong mga mensahe. No?
2: Siyempre.
1: Pinagi sa itong mga contact numbers, contact lines. Kaysa itong pagbalik mga katropa at itong tagaan ka ng pagtagad. No?
2: Basahon natin yung mensahe.
1: Samtang nakabreak kita katropang John J. Mga pis, ito din yung mga katropa. Ang among kapihon niya, ganoon taon, no? Ang Santon Plus Coffee Mix usab. Usas mga kapi sa Yes to Health Incorporated Galamian o Original. Para gyud ang tao matabangan mga katropa, dili lang ni kay basta kape. Doon na usab kini healthy benefits nga to sa atong kalawasan mga katropa. Mas mauna nga atong tangkilikon nga kape. Balik kita mga katropa, human sa yung mga importanteng painomdom sa Sibian. Please stand by.
0: Bullseye!
3: X-FM.
0: X-FM.
3: Kung maminaw ka sa X-FM.
4: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
5: Exciting!
6: Santo Blas Gold!
7: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar.
8: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: ako diay si John Chris taga Barangay Dapco Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako as kakalami man diay. Sukad sa paginom nako ani napansin nako dunay kausaban sa kong lawas ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus coffee na mo kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
9: Vision X, sulay ang ka-epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
11: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pagkupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
13: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
15: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen, Santone Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.

0: Ok, atong oras na nga trupa, alas 7.8. Alright, ang kini nga bahin usaba, atong kinis mayo nga kabutaon ba nga trupa. Ok, salamian nga kapi, ang creamy nga kapi sa atong Gold Coffee Mix mga katrupa. Sa atong Gold Coffee Mix, of course, doon na kini sanggap usab, nga gluta tayo ng collagen. No? Ang gluta tayo ng collagen, katrupa nga, Junji, mas makatabang sa pagpahamis o pagpahayag sa atong kining sa gubangon nga pamanit katrupa nga, Junji.
1: Nindot kayo. Nindot kayo. Ang hayag ko niya. Ang mga panit mo. Mura maghamis pa min, di ba?
0: Matod pala gini katrupang AJ Lorente. Mating si katrupang Junji Librias. Mura magdatuon yung pamanit. Amo tog na abato karon.
1: Okay.
0: Oh, okay.
1: Resulta gyud ni sa Santon Gold coffee mix with gluten collagen katropa nga rin.
0: Mao.
1: Okay, na muhurot gugug tulo kadlaw sa tulo sa kasa si sa kadlaw.
0: Di ba katropa nga AJ? Tagtulo kuno iyang mahurot.
1: Tagtulo ko mahurot.
0: Oy, di basta-basta.
1: Kay naanad na magugo ka mo kaon katropa nga rin labi nagpamahaw kay sayo gigikan sa biyahe bugnaw kayo.
0: Aha.
1: Mao gyud na akong nahabit gyud nako nga mugaon ko naagi kape.
0: Katong niya kini sa Santon Gold.
1: Sa Santon Gold ko mix.
0: Mao siguro ning iya observation ni katrupang kuan. Kini nga AJ Lorente.
1: Siyempre, sayo pong kumatulog.
0: Sayo pong kumatulog.
1: Mao nang maidagod makita ang aura sa panagway sa tao.
0: Mao di ay.
1: Mao gyud na siya nga
0: abtik gyud si katrupang AJ Maniido.
1: Sayo lang ka matulog, di ka magbilar-bilar, dili gyud magdry imong kuan,
0: imong pamanit. So mailhan man ako kanang lapoy ka mga katrupa,
1: tulog mailhan gyud. Mailhan gyud bisan pag-unsaon.
0: Ang pinaka maayo katrupa nga Junji, kung duna ka na mga kakapoy, mga stress, wa kay tulog unsa magkapi-kapi ka.
1: Gyud kay lami kayo itulog basta makapangapi ka.
0: Kining kapi sa yes to health mga katrupa. No? Klaruhay.
1: Sulay ninyo daghan na gyud kayo og mga nagmensahe kalabot ninyo.
0: So, nganong atong manang isalikway nga makaayong man sa atong lawas? Kapi, mangganit na din haong ka ng makadaot sa atong lawas? Kani pa hinoon?
1: Diyan ang asukar nga gikapihan?
0: Lisod na ang asukar nga gikapihan.
1: Asukar nga gikapihan, lisod na.
0: Mas maayo rin ng kape nga gisukaran.
1: Kape nga gisukaran.
0: Okay, kung asukar nga gikapihan, dakong binuang na.
1: Abi nimo katropa Grey, kung kining ato ang produkto kung makahatag pa lang igdugag balatian sama na ining sa sugar. Uy, ano mo inuman ko?
0: Ay, oo.
1: Ano mo inuman ko?
0: Murag yung gihiluan yung magagalingan.
1: Kaya nga no, ang diabetes magod kung taas kag sugar sa imong lawas, isa kasi piyat ni mo, largo yung kakomplikate.
0: Mao ba?
1: Oo, kay largo man at kidney.
0: Kidney,
1: mga daghan na may
0: ang diabetes, rabat, kay dili kung usara ang maigo niya na.
1: Daghan kayo.
0: Daghan kayo sa itong lawas.
1: Magcomplicated siya mga katropa.
0: So, mao na bantayan na ito na mga katropa, ha? Mas maayo gyud nga duna kitay gitawag katropang Junji nga healthy habits. Mga itag healthy habits, normally ang atong mga habits na tinahanglan nga atong mga liok-liokon o mga pangbuhaton sa atong lawas, healthy. Nahala, abandit ang mga katropa.
2: Bullseye!
0: Atong mga igala di ay nagkaroon dari sa atong mga linya sa Madrid's Facebook katropang Junji. Atong taga-agpagtagad, ala, there is a page sa XFM 91.3. Unsa man nga mga ang nagkita na to diri kay mga kuan man eh.
1: Ato ning kuan.
0: Diara. Yes, katrupang Mildred Pablio Perocelio. Okay, morning sir. Good job.
1: Oy.
0: Thank you good so morning. Much, katrupang Mildred Pablio Perocelio. Good job daw, no?
1: Pablio,
0: Pablio ba?
1: Daghantag mga...
0: Perocelio.
1: Perocelio.
0: Ang iyang pilido, Mildred Pablio Perocelio. Mura pong tang twister, no? Mura pag kanang ang rilon-rilay-riloy. Ay nga na ba? Tang twister.
1: Pablio sa mo, katrupang rin, mga pastor yun na sila.
0: Mga pastor?
1: Sa mo, sa mga kailan ako.
0: Mga Pablio.
1: Basin sila sa Klaber.
0: Sa Klaber area.
1: Klaber na sila.
0: Okay.
1: Tagadiha yun na sila nga mga pamilya.
0: Diapos kagawa na Jeremias Muralde. Oy! Mayong buntag mga katrupang sa Razor Junji.
1: Oy,
0: okay, shout out ko sa akong misis nga busy og buhat og Eco Bricks.
1: Oy!
0: Para mapabailuan og bugas. Masa man ang Eco Bricks?
1: Oh, katong mga kuana, kanabi ito mga silupin sa junk foods bito.
0: Ah!
1: Kunting-kunting umila.
0: Ah, okay.
1: Oh, muti, panulodan ng mga litro sa...
0: Ah, kanang mga... Mga kuan.
1: Okay, mo man ay isa man ang advokasya sa ato ang LGU.
0: LGU di ito.
1: Sa no? Matag kuan, matag barangay.
0: Oh, so pinupinuhon ka ng mga rapper. Oh, rapper.
1: Ilang paliton, kambyuan og isa ka kilo.
0: Bugas.
1: Bugas.
0: Tama.
1: Ila,
0: tama din, no? Sige, salamat katrupang kagawad Jeremias Muralde. Good morning naman niya.
1: Pero din po nato, i-remind po nato si kagawad nga next week na ang
0: Kagawad, oh.
1: Oh.
0: Oh, tanawa, oh. Girihimay.
1: Siyempre, doosin, nagtakarong kuan.
0: Oh, niya, picha city na ba yan?
1: Oh, city na ba yata niya?
0: Uga to magkugit ang bilang-bilang na nagadrupang Jose.
1: Oh, maawa.
0: City, ocho, nueve, jes, onse, doosin. Niya, lima na lang na ikadlaw.
1: Oh, lima.
0: Na, wag ito'y mahimo, ana.
1: Wag ito'y mahimo, ni katropa, oh, kagawad.
0: Hala. Siguro, anang ikubreaks niya, kagawad, ha?
1: Oh.
0: Oh. Ala, abante ta di aske tropang puting manok.
1: Uy, puting manok kuyawa ko dana. Kuyawa ko dana iyang profile
0: name. Pagkauna una malamang ta ni magsabaw.
1: Unsa man ang manok kanang tabas or kanawayon kay puting manok man.
0: Puting manok. Good morning kay tropang Junjie, kay tropang Ray. Good morning sa inyo diha puting manok.
1: Oy.
0: Kuyaw makaayos ang pangalan.
1: Na magka ng puting manok.
0: Ano mga mahilig mo niya puting manok, no?
1: Ano man na?
0: Maura ba niya kanunay ang gulgulan o kuan? Kining magpadugo tagka
1: mga birthday.
0: Paswerte, mga pa-birthday.
1: Ipahid din sa agtang.
0: Pahid sa agtang. Ano na po na?
1: Ambot. Ano ka?
0: Diapos katrupang Mario, dumanig ko ah. Salamat katrupang Mario ha. Di basta-basta maharbi sa katrupang Mario.
1: Lami kayo ang patula. Ilauyon katrupa.
0: Oh, di basta-basta.
1: Magkalami kayo.
0: Good morning mga katrupa. So, Junji, sorry. Thunder guapo. Di basta-basta.
1: Okay. Salamat kayo na.
0: Kanunay nga nag-auban ka na to ang Ginoo. God is good all the time.
1: Kanagyod.
0: I love you.
1: Oy!
0: Grabe, gini si Mr. I love you.
1: Oh, nag-ingon na ba to siya nga magdala daw siya dito kamuting kahoy.
0: Kamuting kahoy.
1: Para na daw tayo gat-andere.
0: Oh, maayon eh. Duha ka klase.
1: Ay, kamalo, tamulo ko.
0: Dalaan pa tag kamuti, dalaan bago tag kahoy.
1: Oh, duha ka klase.
0: Kamuting kahoy lagi?
1: Oh, kamuting kahoy.
0: Kamuting kahoy. Libre sugnod na, no?
1: Oh, libre.
0: Mayo na. Nay, mag-react ka ni Karun Dili. Mungkod na, kamuting kahoy kalibre.
1: Kalibre, wala. Balangoy.
0: Balanghoy?
1: Oo. Ay, nako.
0: Kaya rin niya. Serius rin mo diya mga katropa.
1: Ayaw mo diya.
0: Maghisigot rin niya taon, no?
1: Ayaw mo palabi sa inyong gibati diya.
0: Salamat, by the way, katropang Mario. Diapos si katropang Day Chavez. Ayaw mong tagi ka sa Alegria. Naminaw na po sila diya. Thank you so much, katropang Day Chavez.
1: Alegria.
0: Katropang Aning Liliba. Good morning.
1: Good morning.
0: Balili family. Huba. Good morning diya sa Hubang, no? Sa Tanang Taga Barangay Hubang. Good morning.
1: Diya si Tatay Talisik diya de Pitas may barakuan Barangay Alegria.
0: Alegria. Good morning. Oy. Tatay Talisik.
1: Good morning ni Motay.
0: Thank you so much. Ginsa pa din habi.
1: Si Francisco Bulahan sa may San Martin.
0: San Martin. Good morning.
1: San Lorenzo diay.
0: San Lorenzo.
1: Sa may Prosperidad.
0: Good morning. Diya de sa imong linya kadupang John Gio si
1: Gloria Lupina.
0: Good morning kadupang Gloria Lupina.
1: Good morning ni mo diha madam. Das may bid Cor, good morning.
0: Good morning. Sa Bayugan daw siya na minaw na nakashare na siya.
1: Si Lina si Pataho, mayong
0: good morning, katropang Lina.
1: Si RG Subaino.
0: Good morning, katropang RG.
1: Katropang RG Subaino.
0: Atong mga kengsuna din ha sa hain mo napit gipamutang niya ha.
1: Onya kang Ginalin Arcio Amaro.
0: Good morning, katropang Ginalin.
1: Good morning.
0: Si katropang Yuan din ha ang atong tig-feedback din ha sa...
1: Oy.
0: Kung wala ba'y signal na Salamat ka tropang Yuan. Good morning. Dire sa ay si Katropang Munoz, no?
1: Hoy.
0: Katropang
1: Munoz.
0: Kumusta si Katropang Munoz din ha, no?
1: Good morning ha. So siyempre si Katropang Yuan pod kay mao ni ato ang monitoring dapat pita.
0: Of course, no. Katropang Yuan, morning din ha. Niingon si kinsama ni be. Ingon si Katropang Yuan nga si Bangag clear na napon siya nakita nga bag-ong tao. Giduot gyud si Day Sara. Anapod, no?
1: Lagi. Tinood na.
0: Wala naman ni sila sa...
1: Wala naman sa saktong
0: dalan.
1: Niingon na po dyan. Niingon gani siya nga. Kasi gusto mo mangutan na o kinsa nga mga higala ni si Franco. Kinsa yung mga higala.
0: Dayon pakita's picture.
1: Unya karon kay
0: mura ba og makaingon nang gipangango-ango naman siguro.
1: Murag dayng anak yun dunya ilaha picture unya ang mga kalaban kay video man yun. Video man yun, happy birthday.
0: Storyhan na nato lang maglibog mo mga katropa, no?
1: Grabe oy.
0: So ila man pud na.
1: Ila pud na.
0: Ang ato kita naman ang mga tao nga nagbalanse. Well anyway, wala ta diha sa actually wala ta diha sa parte nila aron mag-apil-apil.
1: No, gani.
0: Pero kita ang nagbalanse nga pwede ta may mga talo-talo naman siguro na
1: sila. Wa na gid mama oy.
0: Di ay nag-text dire, good morning mga gwapo. Kani okay ni kayo ning mensahe ganahan.
1: Oy. Pastilan.
0: Kinsa man pud ni?
1: Oy, si Ma'am Ading Granaderos Japar.
0: Good morning, Ma'am Ading. Thank you so much.
1: Mga gwapo.
0: Good morning, mga gwapo. Sa Ray, sa Junji, klaro kaayo mo sa TV ko. Nagtanaw. Sa TV din siya.
1: Oy, so smart smart TV.
0: Smart TV. Salamat kayo, Ma'am Ading. Ha?
1: Or else sa YouTube. Nagtanaw siya.
0: Naka-YouTube. Okay, ang smart TV. YouTube
1: ba na?
0: Mm-hmm. Kinsa pa ning uban diri nagpaabot sa mensahe.
1: Good morning, good day yun.
0: Someone, Alexander Bob, good morning. Idol, good morning. Gikan ni katropang Nili Mapute. Thank you so much.
1: Good morning.
0: Thank you very much.
1: Nili Mapute.
0: Nahala. Mayong morning ng tanan. Uy, atong urasan mga katropa. Alas 7:40 na po katropang Junji, no? Ingan nagapas pa sa nga itong urasan.
1: Papahulayon, magigit kayo.
0: Isa ni siya kabrikan nga atog yun silang ipang-greet ka itong pangyunji.
1: Pero di yun magmahay ka itong
0: magmahay.
1: Lalimang kahalos, tagduha good ka oras ng atong, tagduha ka oras, nagpila ka minuto good na itong mahatag sa ilaha.
0: Si Katropang Ginalino, si Omaro, na-break, na-greet na, no?
1: Gani.
0: Sige. So, by the way, mga katropa, okay, ang atong orasan, doon na alas 7:40. Of course, balik kita mga katrupa, magpahinomdom kita. Balik kita, human lamang niya, importanteng pahinomdom sa CBN. Stand by.
2: XFM.
3: Gipatotoy na ni mo ang bata?
4: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
3: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
4: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminaon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
2: ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga girecommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 coffee mix.
8: Premium D3 coffee mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Senton Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
11: ko. Senton Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa pusog.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Senton Plus Herbal Oil.
14: Atak ko, iskun pa.
15: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
14: Opo, papa. Putang nga mesa.
15: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
14: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
15: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
14: B! Ah, mana ko hinom.
15: Next time, ayaw gid kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
7: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butik.

0: Coffee Mix, Gipuno sa Mangustin, Turmeric, Spirulina, Chia Seeds, Moringa, Glutathione, Collagen, Santone Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada, ug maka-refresh sa imong kusog. Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week binisod o tindog kay gaminod akong tiil. Kila o likod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Mili pa ka magkape.
4: Santone Plus Coffee Mix. Katilaw naman ko. May yung tulog. Normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arang po. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasa yun. Ako yun ang ituyo. Agad tulog sa istasyon tong una. Tungkol pa ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko. Naminaw ka ron. Inumog Santone Coffee Mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Nato pag-undisin imong lawan.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Ahem.
1: Bullseye. 47 minutos ang nakalapay sa lesyente mga katrupa.
2: Bullseye.
1: Kring bahay na ito sa Kinis Mayong nga kabutaon sa Vision X Plus of Gel Capsule. Vision X Plus of Gel Capsule mga katrupa alang intindid sa problema sa mata. Mapalit Kinis mga butika nga doon sa atong dapit. Good morning usab, no? Atong mga kaigsunan nga mga bihador karong panahon na gatutok sa atong panaguban. Alright, tabi. Tanawa, katupang nga dyan siya. Basing na pa yung nalimtan din, ha? Actually, walang nabasa naman siguro na ako, Dria.
3: Eh? Para di magmahay.
1: Alright.
3: Oy, si Rigor nakla.
1: Ay, good morning. Katupang Richard Alcuran. Di basta-basta ang saging ni katupang Rigor Alcuran, oh. Thank you so much.
3: Grabe, oy.
1: Thank you very much, no. Yeah, nagpakyaw na po siya og daghang kape, no?
3: Oo, gani. Gapo kadlaw, ha?
1: Di basta-basta. Salamat, katrupang Rigor. Di na good morning, katrupang Richard Gomez. Good morning, katrupang Sir Georges Ray. Nakabulo sa inis na diya sa may Highway 23.
3: Oo, grabe.
1: Diya sa may Barubo. Thank you so much, katrupang Richard Gomez.
3: Dias by Barubo. Surigao del Sur.
1: Mga katrupa, kagahapon, nagtanaw mo diha og social media, doon ay ginakop sa NBI. Pinaagi sa usa ka
3: entrapment, no?
1: Entrapment operation. Sa maniniya, may karoon sa payag ni Tinio Muñoz. Uy! Sinagadrupang iuan na daw sa payag ni Tinio Muñoz.
3: Tinio Muñoz.
1: Nakusap mo din ha, basing nag-ihaw ng mga manok din ha. Basing nagsinabaw mo din ha.
3: Alam mo ba kayong sabaw ron kay Bugnaw?
1: Bugnaw. Paigo ang nagadrupang Tinio ha. Mayong pagpaminaw nyo din ha. Sige. Gidakop ang grupo ni Franco Mabanta.
3: Okay.
1: Dili man eh media. Pero social media personality.
3: Lahi magito media gyud nga para sa ato.
1: Social media personality
3: Social
1: mo pasabot mga katrupa, media nga social.
3: Lahi na silang definition.
1: Pero bitaw katrupang John Jeff itong social media personality more on Facebook TikTok. Naala sila din na, ha? Niya karon sila ni mga katrupa ang gahimo na mga posting, mga viral.
3: Viral, kana. Muna ilahang mga trabaho.
1: So, mga katrupa, unsa may nahitabo dahi ni ini, ani ni ang istorya, kini si Franco Mabanta, siya ang founder ni ining PGMN. Now, unsa man ining PGMN, unsa ni siya ka-page sa social media, mga katrupa, nga pinat... Basta kay peanut.
3: Pero dili peanut butter mga katropa.
1: Dili peanut butter.
3: Basta yung ingon ng peanut butter.
1: Media network man na siya. So, siya ang founder niya na mga katropa. Now, unsa may naan niya na sulod niya na nga page, naadiha ang mga banat, mga patama, naadiha ang mga balita.
3: Mga...
1: So, anyway, ginakop matud pa siya sa NBI katropang Junje gumikan kay sa isyu nga pangikil.
3: Pangikil. Okay.
1: Nangayog
3: kwarta.
1: Ang iyang pangikilan ko no.
3: Si Kuan.
1: Si former speaker Martin Romualdez.
3: May gipangayuan.
1: No? Provided mga katropa. Nga luyo sa pagpangayo agi pangayo ng kantidad aron matod pa dili ipagawas ang expose.
3: Expose. Nagpasabot ni katropa nga na gihawakan nila aning kining murag ebidensya siguro.
1: Expose all about the flood control.
3: Mga ebidensya, video ba ka or unsa?
1: Niya mo-claim si Mabantang he is innocent o kauban na niya mga inosente. Nagsumikad lagi ko nun, ha? Kay gani, doon ay iyang mga close allies or mga close nga mga kaila, kining sa Mabanta, mga katrupa, nga daan, nag-yun nag-warning sa ila nga delikado ang ilang kinabuhi. Gumikan na ng planong pagpagawas matod pa sa usa ka video. Nga batok ni former speaker Romualdez Magdrupa kalubutan sa kining
3: flood control.
1: Flood control scam.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Niya Magdrupang John J ni abot mao kuno ni abot kuno nga gi-entrap
3: no?
1: Kinibang gihimuhimuan sila matod pa. No? Now, ang NBI Magdrupa aduna po ipagpagawa sa video. Video Magdrupa sa gihimo nilang operasyon. Maubuto na akong gingon katropang Junji. Kita nga, nagtanaw nini.
3: O, dapat.
1: Atong balansyon kung kung saan yung iligipang himo.
3: Okay. Kinirabang suspect mo, kuan biya po na, kanang pasani ka ron, pasani kang prangko. Dibi, yun na mo angkon.
1: Normal.
3: Oo, yun, mag, na, ay, inosinti magyukuan.
1: Inosinti. So, as nga giklaim niya ka ron, inosinti siya.
3: Oo. Kung niya ka ron, og mo, dihara na yung kataman, din po kamubase po din sa NBI, kasayin, wag yun.
1: So mao na ang nitabo katurpang Junje nga dunay nitabong entrapment gumikan lagi kuno kay para bailo. Ang ingon sa NBI nga para bailo sa gipangayo nga pabor ngayo siya og pero ka million 70 million ba to?
3: 300 million.
1: Di.
3: O niya, 70 million ba ang naa?
1: Oh, ang 70, ang gidala. Itong malita-malita.
3: 300 million.
1: 300 kapin million.
3: Oh, o niya, matong ni, kuhangyo nga, morag yun ni maabot sa kwarta.
1: Oh.
3: 70, moto.
1: Oh, moto na kinuntakay. Nagpagawas ang kuan ani, ang NBI, mga katrupa o video, sa gihimo nila nga entrapment operation.

0: Bitaw mga katropa, no? So mao na ang nahitabo, ang EBI doon ay mga videos nga nagkuan gud sila, nag-operate. Oh, gani. Doon na pa'y pagtawag-tawag nga, sir, kuan na dito, ihatag na lang sa itong tauhan ako na kamas. Okay. Now, mabuto ni nga ato ning panid-an mga katropa, unsa ba ning klase ning operasyon, drama ba ka, unsa kay para mabalanse po na to.
1: Okay, ang nahitabo mang good, paghuman mag-good sa intram, ni pagawas na yung statement si Claire nga kinsa man yung amigo ani. Kinsa man yung siusuod nga higala ani ni Franco. Ano mga good largo?
0: Doon ay press conference. Karon si Claire Castro mga katropa, sa dihang ipangutana siya sa usas mga media nga unsa katinood nga kini si Franco mabanta. Usa ni sa mga tiglihok.
1: Oo, sa...
0: sa kining campaign ni... ni Presidente Bongbong Marcos kanhi. Pero ang tubag po ni Claire, ning diretso mga katropa nga...
1: Di ba mo mangutana?
0: Oo. Nga, dili ba ninyo ipangutana? Kung kining picture, kung unsay na ang relasyon sa mga Duterte. Di ba?
1: Murag layo, orang yun.
0: So,
1: ang
0: instead nga tubagon.
1: Oo, ang reporter, naglibog.
0: Naglibog.
1: Okay, ang ipangutana ba ya?
0: All about sa relasyon sa mga Marcos.
1: Marcos, kaya naman ko yung nigawas lagi ng mga video. Nag-birthdayhan pa ni.
0: Karon, kanang ni gawas yung nag-birthdayhan, lahi mapod na. Kay ang nagpagawa sana, gato naman ang mga tao kung nagtungkad yun, unsay tinood.
1: Mga gani.
0: Okay, si Claire Castro mga gadrupa, ang nahitabo mang God, imbes kay sa isyo nga nadakpan ni, doon ay press conference, nadakpan si Mawanta, ang Claire Castro pod,
1: lahi may hinay topic.
0: Imbes kay tubagon ang pangutana sa usa ka reporter kung unsay kalambigitan labi pa sa panahon ni atong campaign sa mga Marcos nga diin usa ni si Mabanta mga gadrupa nga nahimong tiglihok sa mga Marcos mga gadrupa, but si Claire Castro ang tubag niya base no gusto o base og mangutana mo ani kay gipagawas man niya ang mga pictures no base mangutana na mo ani kung say kalambigitan ani nila. Nga dito sa picture makita dito nga si Duterte katong amahan.
1: Mga picture, na picture.
0: Na picture nila ni kining nadakpan nga si Franco Mabanta. No? Kumbaga lahi ang gitubag sa
1: ni Claire Castro.
0: Ni Claire Castro.
1: Dapat well, ang iyang gitubag og unsay relasyon?
0: Unsay iyang gitubag? Supposedly, katong pangutana.
1: Pangutana niyang unsay relasyon ani kang Ferdinand Bongbong Marcos.
0: Okay, si gusto Franco. Man gusto magud niya nga i-relate na po niya nang nadakpan nga si Mabanta ngadto sa mga Duterte na pod.
1: Mao.
0: Nga og atong hunaw-naon mga kadropa. Wa na gid makadimao kay imbes kay ang interest mga kadropa sa isyo ang ipanubag na pod hinoon magsige ra og
1: si Mang ba? Pamintay
0: si Mang. O kanon ay ipagawas
1: ang mga Duterte.
0: Unsay daot sa Duterte.
1: Actually,
0: dili man ni daot ni Yang Pan. Daotan niya na katropang Junji. O na kay Kailaw, magtapan mo ba picture?
1: Abi mo katropa, tintahay ani. Like for example, kay Atol, na may issue lagi si si Baisara. Kung ipagawas ang picture nako kang Vice, pwede po kong ma-issuehan nga naka-intel po ko sa plaza katong confidential pan.
0: Pwede. So, kung kana ang prinsipyo.
1: Kung kana ang prinsipyo, nga halos na lang kung na-picture o niya ang nakapapicture suspect na mga atraso niya makapapicture o gwan, isuod na lang yun ay.
0: Okay. So, alas 7:58 naman po mga katrupa. Ato rin pong balikan kini atong pagpadayon sa pag-isgot ni kay... party man ni mga kadrupas kalihukan sa nasyonal unsa ni dagan
1: okay mura man
0: nagpadayon ang kining mga impormasyon bitaw nga diin na puro ra isig sabuag mga kadrupa sa mga dinautay
1: mana gyud
0: pero ang issue hinoon gipilit nga ginatabunan
1: mao ba nay nakapait gyud ani karon
0: sige
1: administrasyon kay kana laging hilig ligig tabon mura ba gatanog og saging
0: arang nanunog og saging
1: gatanog og saging nga ginalang tabunan aron dili kaon og langgam
0: ala 7:59 sa tumura sana atay mahimo ani mga kadropa break una ta ha balik ra gyapon ta mga kadropa humaning atong pinamdom sa Sibian. Stand by.